0: to direct na sa Piyakalin. May araman sila naging butang doon mga half lane katapang Jocel na makaagi lang ang isa kasalakyan. Mm-hmm. So okay na, may na medyo may nagpugok gawa ang traffic. Kay bangod nga ang stealth plate na naging butang nila, dapat mahinay-hinay gina ang salakyan kung mag-agi ka di. So may nagadubling ang salakyan nga magliko pagkanto sa tapusuba. So hindi sila makatingob liko bangod nga nag-imbodo siya. Kay may baral diri sa tubang sang haro bikiri katapang Jocel o kung na bikiri ni Paa.
1: Oo.
0: So dito sa Tabok, sa may atubang sang plaza, may kundi nakihad ni siya halin sa Paa, bikiri ni Paa. Tabok sa plaza haro. May portion silang ginbutang ang cell plate para lang maka lift turn ang halin sa Lupisayna pakadto sa L98.
1: Okay, okay.
0: Balik ko na halin ka to sa may lady, abe, o kung commission civil, pwede ma-right turn ka pagkanto sa diversion road. Pwede ka din maka-left turn, pero limited lang ka to pang Joseph. Kaya kung mga duwalang kasalakyan, ang pwede maka-agi. Kaya ang portion nga wala matabunan, inbutangan lang nila sa steel plate ka to pang Joseph.
1: O ay isang advisory, abe, na butang dira, katropa Romel, nga ti mag-halong kay ti under construction, la?
0: Dito sa before, ang dito sa may tubang sang lady supermatch, may nakabutang dito. Pero dere sa Piyak, wala. Amo lang na makita mo nga may lead light nga nagasiga, nga may aro, nga nagapatimaan, nga may baral sa tubang katropang Joseph. Eh. Tag-aning do, tawag do imbudo ni Blado, warning device nga orange. Amo nang ginbutang nila kaya amo nang barikada nga may ngalan nga ongoing pipe-laying works katropang Jocel sa PIW.
1: Okay.
0: Amo nang sitwasyon dire.
1: Pero ano katropa Romel, as of this time opening of classes elementary kag high school, manageable ang traffic flow dira karon ha along that area as of the moment.
0: Manageable pa katropang Jocel. Hindi pagawa. Ang ini nga straight ang natubang ko L98 ni siya. So, mo nang flow sa traffic sa L98. Mo nang sitwasyon katropang Diyosel. Diri naman sa Ilopes, ang halin sa CTU, mo nang Lupisayna. Trip, halin ka sa CTU. Nga magliko ikaw sa L98, kag magliko ka sa Washington Street katropang Diyosel.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, mo nang sugpon sa Lupisayna, ang dito pakadto sa Commission Civil, sa Commission Civil I mean, pero one way lang diri na di siya pakadto. Pwede ka kaliko sa L98, pwede ka man kaliko right turn going to Washington pakadto sa Tabok Suba Haro katropang Joseph.
1: Okay. Hindi pa gid man damo pasahero subong no? Katropa Romel.
0: Hindi pa katropang Joseph kay kalabanan Abi High School pa man lang ang bukas kag elementary. Taga diri lang bisya siyudad ang kalabanan nga nag-eskwela diri like Haro National High School, so diri lang sa palibot lang sa Haro man.
1: Mm-hmm.
0: Ang National High School, although may mga taga province nga nag-eskwela dira, pero hindi lang git kaman git kadamo katropang Jocel, magluwas lang git kung mag-open pagit, kung mag-opening pagit sa kolehiyo katropang Jocel kasi alinaya sa mga taga province iban mo.
1: Aha.
0: Taga mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo katropang Jocel.
1: Daw ay kut kita na sang elementary garigaw-rigaw kasi umpisa na klase nila at 7:30 in the morning katropa Romel, the flag raising ceremony na na.
0: Yes.
1: Mhm.
0: The first flag raising sulod na din sa pasig katropang Jocel.
1: Aha.
0: Amo na ang instruction sa mga silahan diri sa siyudad sang Iloilo o sa probinsya sang Iloilo katropang Jocel.
1: Okay, okay.
0: Training berita kita tolong sa inyo sa Sabag Health Hospital sa Sokay may Santon Community Vision Extra Premium Lead Tech Agent for Retire Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 sa Ipagol Ilido, Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: There you are si Katropa Romel Paklibar. Situational report dere sa Haro Plaza. Kaya dako na darangin abaab sang MPIW. Bangod sang ongoing pipe laying. Pero titala kayon tanakaroon, ladies and gentlemen.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Ang Davao, Mindanao, naka-experience sang 7.8 magnitude nga linog. Ini mga abyan, mga affected countries, outside even of the Philippines, apektado pating Indonesia, kag Malaysia. Ang epicenter was recorded 69 kilometer from Pulumulok, South Cotabato. Ang Pulumulok is almost in between sang South Cotabato and Gensan. Kang Gensan to South Cotabato is mga 1 hour ride. So ang Pulumulok, alagyan mo ini before ikaw makalabot gidya sa Coronadal City, which is the capital of South Cotabato. So it's a 7.8 magnitude. Nakalabot ini kag nabatyagan sa mga taga Indonesia, nabatyagan sa mga taga Malaysia. Ini mga abyan ang natabo at 7:37 this morning. Why pakita sang update kun bala may mga structures nga nagkadamage, but this is one of its kind. Isa sa pinakabaskog sining linog nga nabatyagan dito iya sa Mindanao, ang epicenter ara sa 69 kilometer from Pulumulok, South Cotabato.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Stand by, come out for updates. Kay nag-coordinate kita karon sa ato sa ring mga sister stations dito iya sa Mindanao, katulad abi sa XFM Gensan, kalabot up to XFM Bukidnon na batyagan nila, XFM Davao, kag diri sa Cotabato area. We are trying to solicit right now feedbacks coming from our sister stations located ito iya sa Mindanao area, labi na gid sa Davao region. It's already 8:07 sa ato sa ringa pagparagad diri sa XFM sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen kag glutathione. Times like this, you need Santhon Gold Coffee Mix. Di may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina pa na. Kabakal ka mo sinis sa sukit nyo, mabutika kag pharmacy, kag sa clinic deri sa syudad sa Iloilo. Available kompleto ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, at ubang sa Midtown Hotel, may libre pa nga konsultasyon. It's already 8:08 sa ato sa ninyo pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Stand by sa kay Katropang Mario Hilongo sa terminal karon. Check ta si Katropang Jansen sa eskwilahan. Kamustang sitwasyon sa eskwilahan, Katropang Jansen? Daw kalinong kakatawhay na subong sa eskwilahan. Ara na sa sulod sa kwarto ang mga estudyante.
3: Bullseye!
1: Katropang Jansen?
4: Katropang Josel, live kita doon sa subong sa may Aro 2 Elementary School. Sa rin na sa subong Pan Josel, no, ang flag ceremony as well as ang panunumpa sa tawat ng Pilipinas and all mga prayers and ang ilang mga introduction ka Pan Josel. Pero as of now, hindi pa ni sila makakadtugid or makaproceed na sa ilang pag-eskwela. Bangod man, gati may mga ginparigayon pa subong na orientation na mga talks katropang Josel. Bago lang natin na istorya na off the record natin ni Soya, si Sir Mario Mediavilla, ang principal sa Haro 2 Elementary School. Nagsunod sa iya nga di sa subong may mga may mga apat kayo nun pa nga mga talk introduction kag iban pagig nga mga katropang Josel, mga mga paghatag sang speeches sang mga speakers katropang Josel.
1: Pero tapos na flag raising ceremony.
4: Yes, tapos na katropang Josel, pero ari pa din sa quadrangle or diri pa sa gym ang mga estudyante nagapamati sang ginahatag subong speech or talk sang Philippine National Police ano ni siya about ni siya sa bullying katropang Josel. Amo ni ang topic sa subong, first topic pa lang ni, so may mga series of talks pa ni karon suno man kay principal sa kay Sir Mario Mediavilla katropang Josel. Based sa statistics nila sa subong katropang Josel, 478 as of Friday, sa nagligan yung Friday, ang enrollees diri sa Haro 2 Elementary School. Mas manubo ni siya sa 638 last year, katropang Josel. Pero sino kay Sir Mario, sang principal ta diri, nga may mga estudyante pa nga as of now nga nagpa-enroll katropang Josil. So gina-expectar nga mataas pa ni ang number of enrollees si, within this week katropang Josil. Kaya sa subong may mga parents pa kita diri, may mga students pa diri nga wala pa naka-enroll. And subong pa nga aga sila mapa-enroll ka sa Pagyosil once nga mag-online na ang enrollment system nila sa nga DepEd katropang Josil.
1: So mabaton pa enroll is ang Haro Elementary School, ha?
4: Yes, katropang Josil. Sige, panipuno sa naman kay Sir Mario Mediavilla. Until get nga may mga gusto pa yung magpa-enroll. So wala get sang specific abe kung san, sa San O lang. Pero kung may mga gusto pa yung maghingagaw nga magpa-enroll diri, is open pa ya ang Haro to Elementary School katropang Josil.
1: Okay.
4: So may mga ano diri na may mga police man kita nakitaan sa buwas ng mga eskwelahan, especially diri sa may Haro area, kag may mga tanod man katropang Josil nga naka-standby, kag especially sa pag-abot sa security, may guard man diri nga nagalibot no around sa Haro Elementary School as of this morning katropang Josil.
1: Mm-hmm. So inang mga orientations kana may police sila ara da katropang Johnson. For how long ining orientation whole day ini katropang Johnson?
4: This morning lang ni katropang Josil. Actually sino kay Sir Mario Mediavilla, good for 5 days ni siya tani.
1: Mm-hmm.
4: Introduction or good ano ba daw mga talks mga paghatag o mga speakers. Pero eating bonus siya this morning, that's why medyo madugay-dugay ni siya subong aaga. Muna ang mga estudyante kin advice lang anay nga magpungko no kapala samtang naga pamati sa mga speakers katropang Josil. So next ni sini is all about naman niya sa ano kung di kita magsala daw ano do child abuse do muna katropang Josil do mga may mga sa, ano may mga topics katropang Josil na ginagsayahan na para man sa mga estudyante dire. So ang dire sa Haro Elementary School ano lang din from grade 1 up to grade 6 lang dire katropang Josil ang mga students subong. So 400 plus pa lang sila as of Friday last week dire katropang Josil.
1: Wala pa sang classroom instruction sa way pa umpisa gidyang klase orientation na niya na isubong katropang Johnson.
4: Yes, katropang Josil. Gin-check man naton si Sir Mario, ang principal. So, sete bastante man ang ilang ang classrooms diri. 37 classrooms diri sa may Haro to Elementary School, katropang Josil. So, sayang bastante man. Kag muna, open pag-iapon sila diri sa mga gusto pag-id mag-pa-enroll diri sa Haro to Elementary School, katropang Josil.
1: Okay, okay.
4: So live diri sa may Haro 2 Elementary School opo sa patrol with katropang Romel Paclibar ang ini nga balita gilagulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium Beauty Culture, Butai Tire Supplement for Men. Para sa XFM 1.7 Radio Patrol Iloilo, ako sa katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Dario RC, katropang Jansen Crisostomo sa Haro Elementary School, wala pasang klase. Orientation. May police, ganaga brief, partiya sa bullying, partiya sa security. Kung anong dapat himuon if in case nga may manotice sila something which is not right. In short, sini may problema. Anong dapat nila himuon? And we would like to pasalamatan na ito sa mga katapos sa kapulisan. Nga as early as of now, may ginahimo sila nga mga briefing katulad sini sa ito sa nga mga eskwelahan. Labi na gid sa public elementary and high school and kabay pangati sa kolehiyo amo pagining himuon nila bangod man kay importante ini sa matter of giving advice sa mga estudyante kon ano nagakadapat himuon kon may ara sang indi insakto kag may ara nga mga nagakahinabo nga nagakinahanglan sang police intervention or presence. It's already 8:15 in the morning sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa panatuntunan na Bullseye. Kanamit mga pimagamusini, naka one bat na kami ni katropang Alex ang Santon Gold Coffee Mix. May ara kada sang premium D3 katropang Alex ka Santon Plus Coffee Mix mga pimagamusini liwat dugay-dugaya. Bullseye. From the Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX DOST, may tsunami warning. Ang tsunami advisory information number 1 subong iya June 8 7:37 in the morning ining recorded iya sang FIVOX it's 7 intense or magnitude 7 nga linog. Ang depth is 10 kilometers, location 5.99 degrees, north 125.17 degrees east, offshore sang Sarangani. Ara ang epicenter offshore. Magamba kita offshore sang Sarangani, ara sa kadagatan. Amo ni ang latest warning, may ara sang tsunami warning. Magamba kita nga tsunami, dala iniya tidal wave bala. Dala iniya sang linog. Magambal naman kita nga may term na daya kun bagyo mo. Lain pagid yang term kun bagyo. Ha? May ginagamit nga term. Ang tsunami is ginagamit ini kun ang origin sang ginatawag ta para minsan dyan lang tidal wave ha? Or tsunami halin iya sa linog. It's tsunami. T-S-U-N-A-M-I. It's tsunami. So kung bagyo, lain man ang tawag. Kung linog, ang tidal wave niya taas, lain man. So ginaabisuhan ang tanan, labi na dito ya sa Mindanao area, nga may tsunami warning nga ginpagwa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology bangod sining magnitude 7.0 ng linog. Nga ang epicenter, it's already confirmed by FIVOX, Premier Roti dito sa Pulumulok. Ha? Pero right now, upon confirmation from FIVOX, ini mga bian is somewhere offshore sang Sarangani, Manabaw, 10 kilometers depth. Ang iya sininga kadalumon, kabay pa tinabisuhan tang tanan, we don't know kung kalabot diri sa aton sa Iloilo and the Visayas area ang tsunami if in case kay ti dako ini open sea na dito eh. If we're not mistaken, the Pacific Ocean na dispihak, nebla. Open sea naman dito outside of Sarangani. Pagkanto ka dito Malaysia area. It's already 8:18 sa ato sa ringa pagparagad. We'll be checking katropang Mario Hilongo sa Cinema Tinion sa terminal. May notable increase of pasahero sa mga terminals. Katropang Mario, Dol, sa report, please proceed.
3: Traffic. Like to moderate ang traffic sa Cinema Tinion din sa mga UNCA-ITTSI katropang Josel sa pag-obserbara naton. May mga pagpubok lang sa traffic diri sa may outside no, or magpagwa ka diri sa atubang sa Hamura building pala katropang Josel because may ara sang portion nga ang kilid sang dalan ginkapkab or ginabutangan sang barrier bangod nga ongoing ang ginahimo nga pipe laying project sang Metro Pacific Iloilo water katupan Josel.
1: Ako na bikod dari lang sa Aruplas sa pasaway yung PIW klabot dira sa ITCSI terminal gali.
3: Yes. As may portion man ang sandalan kung magwa ka dire sa nagaserve man as entrance and exit sa mga modernized jeep katupan Josel. Direkit nga portion sa may Hamura building pala ni Katropa Josel.
1: Oo. Ano na daw ginagamit ina Katropa Mario daw stockyard?
3: Yes, daw sa
1: pero daw daan naman na gani ng Hamura building na mo, tambisang terminal?
3: Yes. Dato pag isang terminal. So, amo ni ang portion sang dalan nga gintihab naman sang taga MPIW agot nga mag-conduct sila sang pipe laying. In fact daw ay pagani matapos-tapos ni kito portion pala ni katropang Josel.
1: Mm-hmm.
3: Masugpon ini dito sa may corner gid sa stoplight pala dito sa Sambag, no? Sa Sambag na area. Pero as to kon bala, ang mga pasayro dire sa may terminal kung nag-increase so far daw amo mangyapon kato pan Diyosel kiti since nga elementary pa lang man subong kaka school ang opening nga sang klase. So makita naton subong amo ni ang mga nag-standby nga mga modernized sa jeep nga nagaulat sang ilas sa ding turno nga maka agwa kaga maka abiyay sa ilas ni natungdan nga mga ruta. Mm. Kamo ganis mo ni sang modernized jeep nga naka-standby yung agahulat sa ilas ni nga schedule.
1: Why mga estudyante gay na daga salnakay katropa Mario?
3: May ara man katropan Josel pero ilisipon pa lang katropan Josel kasi hindi pagit man niya subong ang iyasang college sa katropan Josel mo.
1: Oo. Uh-huh.
3: Oo, kung may ara agad man, iban siguro may mga importante nga balik sa eskwelahan. Kaya ti dason pa yung mga sinimana ang iyasang college sa Katupan Josel.
1: Mm-hmm.
3: So like to moderate ang traffic direct sa Siling Matinion sa Haro o sa Ongka ITGSI sa aton Siling pag-observar ka pareho. Siling may mga estudyante agad man nga nagbalalik subong pero hindi pa gitanto kadamo. Hindi pa pareho gid sa elementary kag high school sa aton sering observation.
1: So, okay.
3: Ako na yung observation. Pero ipakita ko lang katong pag Luxel sa imo ang iya ka MPI ka buto.
1: Mm-hmm.
3: Ariyo. Ako na yung uban nila subong.
1: Why na buho ha? Natabunan ang tropa Mario pero ginbutangalan nila bar. Ah, may buho tos punta.
3: May buho kaya eh.
1: Okay.
3: Kaya ang ila sila nga pipe playing kato pan Josel.
1: Dumduman ko dol istorya ni Lulo sa una mo.
3: Maliko ini siya.
1: Dol?
3: Yes.
1: Dumduman ko istorya ni Lulo sa una. Sang gera, tiyempo hapon, balagahimo, trinchera, mga Filipino soldiers ta and mga membro sang KKK blasaw na. Gahimo sila trinchera kay ambusan nilang yang hapon. Abi ko gani ko nagbalik kita tiyempo hapon kay may trinchera manda may ari man Saro Plaza. Abi ko basi sa kupon kita liwat ka hapon.
3: Di amo ni ang sitwasyon no.
1: Basi ko nga preparar lang guro ah. Ga preparar MPIW para nga yun know naman katropa Mario. Maluparan kita racket pla. Basi kon waita panaguan ti na preparar lang nilang daan na dol para si imo na para may taguan kay kon paluparan kita di racket bla racket kay Iran bla.
3: naka tiwangwang pa ni sa sidinga mga tiriyon. Pero nakalubong na sila.
1: Si Hai bidoy dol. Yes. Nakatiwangwang mo si Hai.
3: Nag-hi ko di ganiyo.
1: Oo.
3: Oo. Halin siya sa punta dito katupan Josel. Siguro mga astagi dire sa entrance oh. Kung lang tao na to, siguro mga tira sa mga 20 metros sa katupan Josel.
1: Mm-hmm.
3: Kinatihab nila ni
1: mga isagid ka lane na almost na occupied all. Kunta ni pwede pa na magyan motor mo.
3: Yes.
1: Oo.
3: Eh, ang sitwasyon sa punta mga sasakyan ka sila,
1: mm-hmm.
3: Na pangalibit. So, imbis nga tatlo ka lane, nahimo na lang.
1: Duha?
3: Duha.
1: Duha kang tunga, dol pa man naman niman ikaw. Wala mo, may aman ganiya, magbakal ka ginamo sa kpalhit.
3: ito ka nga, tata 1-4.
1: Oo. Amo gina pang aman niya, dol ka, bakal ka isda. Pero may aman na 1-4, no? Pero taksab lang, kiluhan niya kay kulang.
3: Oo, kay may portion nga sulusubra sa tunga katupan Diyosel eh.
1: Oo.
3: Oo, 1/4 lang. 1/4 lang.
1: Mm-hmm.
3: Muna ang sitwasyon ng katupan Diyosel. Maliko inadiri ang ilang pipe-playing pakadto sa rilis na ngalihi diri sa entrance sa Hamora building katupan Diyosel.
1: Oo.
3: So man ang sitwasyon na diri sa Ongka ITGSI live report nagikan diri sa Ongka ITGSI ni balita ang gitadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye! Dari RC, katropa Mario Hilongo, hindi pagidman nun tabol ang increase ang pasahero sa mga terminals katima elementary na ginadulong sa mga ginikana ni Aga. Pakagay na, mga tag 6:30, 6 o'clock, halina sa eskwela, halina sa balay. Kaya nga ating prano pang flag raising ceremony, kaya may mga orientation karon niya ginahimo. Half day, dara sa Haro Elementary School, half day orientation. Karon sa Puente, let's go! Uli na, ha? Kaya way pa man gid, ang ginatawag dato sa nga pangalasi, way pa gid man mga orientation lang gid man ni ang first day of classes. Pagkatapos gabaton pa ya, mag-eskwilahan subong, sang enrollees. Sa mga gusto ya mag-eskwila pa, ay iba na alangan. Ang iban sini base kon may gin bakasyonan, may gin kantuan, ang iban sini na alangan bisan inugastol, inugbakal, notebook, ha? Ang iban sini gahibi pa ni Katropa Alex, mahambal nga ti, miskwila ko, ni sakpanin notebook, why? Ni lapis nga dupul, why? Ha? Bisan na krayula nga utod, wala. Tang iban sini nga mga bataan, medyo gusulusunggod pa ni Subong Katropa Alex, nati magamodam lang dyan, itakan may iskwila eh. So mabaton pa sila sa mga enrollees. And this is not only sa Haro Elementary School, but almost in all schools so far. Kay sige pa ang ila pagbaton sang mga enrollees. We are still short around 200,000 ka mga estudyante compared to that of last school year. Mga 900,000 last school year. Subong iyang school year ang na-record pa lang as of this morning, mga 700,000 plus pa lang, ha? So we are still short of around mga 250,000 students so far compared to that of last year. It's already 8:27 in the morning sa ato sering pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. May update kita sa Linog dito iya, ang epicenter sa Sarangani, offshore of Sarangani. Nagpagwa sang advisory si Governor Dato Pax Ali Mangudadato sang Sultan Kudarat. Ang advisory amo ini ang party sa suspension of classes and offices. In short, sini wala sang opisina, wala sang reporting to office sa tanan sini nga mga LGUs dito ya sa Sultan Kudarat. Suspendido man ang klase, ang advisory ni Governor Dato Pax Ali Mangudadato after sang 7.0 nga magnitude sang linog nga ang epicenter dito sa offshore sang Sarangani province. Ang advisory na gasiling, due to the strong earthquake felt across the province, all classes in both public and private schools are hereby suspended until further notice. We urge everyone to remain calm, stay vigilant, and follow the guidance of local authorities and disaster response agencies. Please check your homes, schools, and workplaces for possible structural damage and be prepared for potential aftershocks. The safety and well-being of our students, teachers, and communities remain our highest priority. Executive order will follow. Stay safe, stay alert. Governor Dato Pax Ali Mangudadato, Sultan Kudarat. A morning advisory from the governor of Sultan Kudarat. And most likely, governor dito iya sa Sarangani province, eh. Kalakip man darang Jensan, pakadto dari sa Davao, pakadto dito sa South Cotabato. It is 7.0 ng magnitude. Dako ni, porsado ni, ang 7.0. Bahaw, Diyos ko, ang mga structures dito sa Kilid Baybay sa Sarangani province, na ano ni? Ang Sarangani province, actually, ara na sa ano mo? Ha? Kilid sang baybay daw nagakurba ina daw guwaya sini daw pasil bla open sea naman actually eh. Ang Sarangani province, ha, tambi ning Sarangani province, tambi ina sang Jensan General Santos City, masulod-sulod kay gamay sa daw pasil amo nang ginatawag nato sa ning Sarangani province. Lugar ni Pacman, ah, ni former senator Manny Pacquiao. It's already 8:30 in the morning. Sa ato sa ring pagparagad, dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kita nyo sa picture ta, sa ato sa ring live stream. Amo nang plastada dito sa mga estudyante right after nga nabatsyagan ang grabe sining tayog. May mga eskwilahan dito. Di ni katropang Alex ning Jollibee nga na ano ni, natipag dito iya sa usus Ginoo. Ha? kita ninyo, courtesy sa ato sa ninyo, sister stations dito is Mindanao, ha? Simbahan, iyasang iglesia ni Kristo, sa tupad niya sinimay Jollibee, nagkalarumpag. Ha? Kita nyo gatapok ang iabok, bangod kay narumpag ang building, occupied partly sa Jollibee. Dito sa kilid iya, sang simbahan, iyan isang iglesia ni Kristo. Kitaon mo ang sign niya, iyan isang iglesia ni Kristo. Ang mga folks, mga tao, nagpalalagyo. Pagkatapos sa mga kabataan, nag-duck sa ila sininga playground. Dito ini sa, if I'm not mistaken, katropang Alex, dito ini sa Sultan Kudarat area. Jensan, Sultan Kudarat area. So, keep updated sa sining sitwasyon, ladies and gentlemen, we'll be bringing to you the latest update through our sister stations. It's already 8:31 in the morning sa ato sining pagparagad. Buhin-buhinan ko na ini ha. Good morning kay Ray Alial. Ray, good morning. Hindi ka kahingabot sa grand reunion si ni Ray. Ang Fuerza Azul team is preparing for the grand reunion comes July 4. Good morning kita sa tanan niya, miyembro sa Fuerza Azul team. Kay Press Pupot da, Press, kamusta? Kay manager da, Lois, morning kita sa tanan niya, Fuerza Azul team members da, good morning. Sa kay, ano da, principal na subong na sa Niway National Comprehensive High School, si Doc Marlo Kidato, morning kita, Doc. Kag sa tanan-tanan da, good morning. Good morning, halin sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Thank you for listening, Ma'am. Kay Paterno si Tarpak Libar the Third, good morning. Ito siya pangapita premium D3 coffee mix. Ay, nami na, sir. Sa may mga diabetes, kag taas, blood sugar level, ang premium D3 coffee mix. Kay nga, ang iya sininga sweetener, Stevia. Good morning, gida. Kay Augustus Labios, good morning, gid. Watching live siya sa Facebook page. Good morning, thank you for listening. Dara sa inyo sa Lawaan Antique. Sa kay JLC Carlos, good morning, Katropa Josel. Ang nangawat, sir, ang kawatan. Pamangkot, sinong kawatan? Amo ni siyang nangawat, eh. Kita mo lang, gid. Na-identify mo kon amo nang rason, Katropang Alex. Debla, JLC, Caro. Mambal, sino nangawat? Yan ti ang kawatan, eh. Yan sinong kawatan? Yang nangawat, eh. Tidaw mo nakaroon ubra sa investigasyon sa gobyerno ta sa kinawatay. Makuton mo, sino nangawat? Yang kawatan? Sinong kawatan? Yang nangawat? Ay, atis. Ay, daw mapaos. Ikaw singgit, amo man gyapon. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening. Sa kay Mr. Jigo Puray, da kamusta ang pangapita, sir? Sa kay Sherwin Marcuwe, good morning. Kay Mr. Rinaldo Abeto, yung happy Monday, Katropan Josil. God bless you and your family circle. Keep safe, more power. Thank you. Sa kay Ann, Hilo de Monteverde, good morning. Sa kay Randy Ran Santisas, thank you for listening. Kay DJ Macking, kamusta na kamo ni Dave Johnson? Where are you now? Where are you now, ha? Daw kanta ni, sino ganina? Mark Harnen. Where are you now? I need you now. Ang isa sina may, sa pagid na ka, ano mo, kanta, I don't know, the singer. Pero ano na ya, slow rock, katropang Alex, no? No. Good morning, gid kay DJ Macking. Kay parita Dave Johnson daw, good morning, gid. Ah, Nazaret, amo niyang palawilaoy. Where are you now? Amo ni sang una nga, ay, magtukar ganit da. Ang where are you now na iya sa Nazaret? Oh, sus. Gaw target ka na sa bailihan nga si Nonia Mayad Hawak siya niya nga Hakson, ha? Yung isa si Jimmy Harnen, niya mo, medyo ano niya, may pagkaklasikal, no? Where are you now? I need you now. Nebla? Ito yung isa na, where are you now? Iyan iya sa Nazaret. Good morning, gida. Kay Celsa Balenya Malones, good morning, gid. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Buayko, how are you, ma'am? First day of school, good luck. Sa tanan niya, Mr. Chanti, keep safe always. Sa kay Glenn Amoroso. Glenn, ugtas ka naman da. Priyusta? Sinong kawatan ang nangawat? Sinong nangawat ang kawatan? Gani ang mali ni JLC Caro. Ay, sa kay Jan Kalumpita, niya good morning, Atropan Josel. Shout out sa taga 5S Construction sa I Care Haro, labi na gid kay Nunoy Noli alias Boy Banog. Why sang boy ko post das inyo how? Good morning gid sa 5S Construction sa I Care Haro kay Jan Kalumpitan Company and also sa kay Nunoy Noli alias Boy Banog. Sa kay Baonang Rogelin Lopez de Reyes Lambunao. Kamusta na ma'am? Ha? How are you? Musta na sa Rambida? Siya prepara lang ang buho ka Tropang Josel para man siglumpat lang sa buho ah. Why na duro storya? Prepara lang buho para man siglumpat lang sa buho ah. Oh. Good morning, Ida.

0: ngang iban sini kuno na nga what blas gobyerno kundi ginakarma na sila subong. Ha? Tikman. Galing kay daway kadudlaan, ladies and gentlemen, ha? Ha? Daway gid ka kadudla, no? Bayo guro na kung nalaki guro, dan mo pichirukoy guro ay. Ha? Ang mga kawatan la? Kasi mo ba katropang Alex? Kung babae mga wat, ano? Tayon mo gisiya? Hindi kay daway nagidaya, ano? Daway nagidaya may ginakulban. Basta gani katapik sa may puder, katapik sa pinaka-impluensyado nga tao. Oh, why na? Tanawa bala ninyo subong? Dahil nina naton maintindihan ng ginapakigaway ng ideolohiya sa iban. Ha? That's why, it's a reverse complementarity kung sa mga legal terms pa. Reverse complementarity, ha? Ang nagkatabol subong, just to borrow the statement of Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President. Sala niya, alam mo, ako yung unifying Senate President. Tingnan mo, yung mga dilaw. Sino mga dilaw daw? Mga yellow, blah. Lenny Robredo, Frank Drilon, they are now with the Marcoses. Oh. Ang mga leftists ang una kag-progressive groups. The likes of Senator Risa Ontiveros niya, tingnan mo, they are now Marcos na rin. Ha? Remember, ang mga pink lawan, ha? Ang mga pink, diba? And the likes of Senator Coco Pimentel. Marcos na rin ngayon. Akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Somehow, it's a reverse complementarity kon sa legalidad pa. Kaya nga, sila niya, hindi ako unifying leader. No. Na-unify ko sila. And they are now Marcos na rin. Di may, ano mo, may loyalista, may solid loyalist, SL. Solid Marcos Loyalist, SML. May DDS, Duterte Diehard Supporters, or Davao Death Squad, DDS. May ara sang MPR, Marcos pa rin. May ara sang MNR, Marcos na rin. You see? Kay Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe, good morning, good ma'am. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Yelo, nag-pink, nag-red na subong, katropang Alex, amo na. Butang mo lang ng progression, sinigasiri, no? One thing for sure, they are somehow more on protecting their personal interest rather than panindugan ang ila siniginapakigaway nga kausa kag ideolohiya. And that is what we call as, well, they are only after of power and influence. Kaya kung may kwarta ka, may influensya ka man, pero lain gidya kon may kwarta ka na, may puder ka pa. Ha? Ara sa imo tanan. Oo. Amo ni mga bago subong ganin acronyms, no? MPR Marcos pa rin, MNR Marcos na rin. Ha. Ang mga sang una bla pagkita nila kag pagkabati nila sang pangalan nga Marcos bla gadigwa-digwa don. Ha? Pero subong na dilapan ko sa ice cream pa. Oo. Tanawan niyo bla. May nagasinggit sang unang never again. Oh, tita na wasubong. Anong ginasinggit nila? I like you. Debla. Ano ganing hambal sa ato sa ninga boy and girl katropang Alex nga stinger ganay mo niyo.
1: Exciting.
0: Exciting. Excited man ka mo. Oh, diba? You see, ladies and gentlemen, may Marcos pa rin kag may Marcos na rin. Ano hambal mo bata?
1: Exciting.
0: It's already 8:40 in the morning sa ato sering nga pagparagad. Dambal ni Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe, wala pulos, politikas, Pilipinas. Kaaway ngayon, kaibigan bukas, kaibigan ngayon, kaaway bukas. Te?
1: Exciting!
0: Ay, atis pa. Bihipos bata da.
1: Exciting!
0: Tara pagid, pasaway pagid. Oh, na-excite ang bata mo. Ay, ambot na lang. Kung magbasa ka lang sa mga statements subong sa mga mangin alamon tang aras gobyerno, bla daw gamangu ako dugang. Daw mabalik ako grade 1 kay Ma'am Albaran sa una. Na mo teacher ko sa grade 1 si Ma'am Albaran mo. Oh, daw mabalik ako sa grade 1 sa una. Daw mabalik man ako sa una sa grade 6 na lang abi katropang Alex, sino gan advisor ko sa grade 6 man? Si ano gali? Subong si Ma'am Labor. Dumabalik ako grade 6 ba? No. Grade 5 actually katropalik, sila lang pamistra mo. Ako si Ma'am Cleofas Armada kag si mamrindahi mo.

0: Ma'am Karnahe, gali? Gloria Karnahe? Dumduman ko pa na niya, ha? Oh, grade 3 ko si Ma'am Hini Russo. Oo, oh, ah, grade 4 ko si Mama Zero. Grade 2 ko si, no ganito, si Ma'am Margarico. Nanay ni Engineer Margarico sa Iloilo Provincial Capitol, bla. Oo, oh, ah, grade 1 ko si Ma'am Alvaran. Ang ibang sinay, wala na, nagkalamatay, nagkatrapalis. Pero sa ulo ko pa mo, principal namon si Sir Ernesto Arsenal. Oh, ginakadlukan namon sa una si Sir Armada kay base kon tampuyang na ikaw. Hambal na ako nakita mo dyan naman ko. Hindi ka umpawan dyan karoon napun ng da. Ay, dumduman ko sa una mag-away gani. Suon ko kag migo ko. Yun o gaway, migo kag suon ko mo. Suon ko si Ruel. Migo ko si Butse. Away lang doha. Balo ka sino referee ka tropa Alex. Ako. Pero kung may kontra ko, sila nga duhayag sumbag mo. It's already 8:42 in the morning sa atasin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. There is XFM 100.7 na Iloilo. Si Mr. Ray Fautrao, imong teacher, katropang Alex. Sadi na, dari? Dito sa Luzon? Sa Sambag Elementary School? Ginabinting niya no, si katropang Alex. May dungol ka? Well, mabalik kita sa dugang sa mga balita kag informasyon sa ato sa inyong pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye upon sa gihapon sa inyong katropa, katropang Diyos Albania. It's already 8:43 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bakterya at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
16: Sa MaxSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers sulit busog meals.
17: XFM.
18: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
19: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
22: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Let's go for extra
0: with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: With McSaver's Sulit
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
9: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
23: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
27: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
28: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
27: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
29: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
30: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
31: Kung mamati ka sa XFM.
32: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
31: Kung mamati ka sa XFM.
32: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
33: XFM.
34: Katropa mo!
35: Exciting!
36: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:55 in the morning. Padayon sa ato sa rin pagpalagad sa palatuntunan na Bullseye. Makalanusbo karon ang sitwasyon dito sa Pulumulok sa South Cotabato. Pagkanto sa Tiensan and sa Sarangani Province. Bangod man may mga classrooms nga nagkalaguba. May ara sang balay nga nagkalaguba. Ang madamo nga balay nga nagkalaguba based on our feedback sa XFM Tiensan and XFM Davao ara sa Pulumulok, South Cotabato. Amoning isa sa pinakamalapit man sa epicenter, sa lugar mismo nga natabuan. May mga feedback kita dari na baton nga may nagkalarumpag sini nga mga buildings and sige karon ang mabatsyagan ang aftershock dito iya sa lugar. Busy karon ang ato sini nga mga katrupa reporters sa pagkuha sang dugang sini nga information. May radio station dito naguba. Iyasang MBC, Manila Broadcasting Company, sunod sa ato sila nga feedback, daw iyasang Love Radio, wasdak, dito iya sa Jensen as feedback, kadabato na ton, from SM Roald Dumantay, sang XFM General Santos City. Ining Jensen, inigin natabok at tropang Alex, nga sa tupad iyasang simbahan sang Iglesia ni Cristo, ang building occupied sang Jollibee na wasdak, rusdakid. And may upod kita dito nga naigo sang debris ang iya sini nga salakyan. We're hoping nga wala lang sang may napatay sa natabo nga ini, ladies and gentlemen. Hapa gidya ang building occupied iya sang Jollibee. Dito iya sa Jensen. And you can see that, makita ninyo ina sa ato sini nga live stream. Courtesy sa ato sa nga XFM Jensen. Amo nang sitwasyon, ladies and gentlemen, nagakinaburigal dito karon kay bago lang nagbalik ang power. Mga after an hour kag magbalik ang power, na-restore ang power supply dito iya sa parts ng South Cotabato, parts ng Jensen, part iya sang Davao City, the Davao region for that matter, and the Sarangani province. So nagapaninguha kita nga makakuha sang dugang sini nga mga feedback sa ato sini nga mga sister station. Food chain na morning Jollibee ara mandra ang building occupied sang Love Radio Jensen, sa may the Process Street, wasdak, ha. So ini bangod sang magnitude 7 nga linog nga nabatsyagan dito mga past 7:37 in the morning ang epicenter sa offshore sang General Santos City or Sarangani province. May update kita diri karon pagid nga kuwaon sa ato sini nga mga sister stations kay may isa pagid diri ka building nga nawasdak man. Kalabanan dito sa Jensen, may check-in house sa JP Laurel Street sa Jensen. Wasdak man, ladies and gentlemen. Pagkatapos, grabe ang traffic karon sa palibot sang Jensen. And grabe karon ang traffic sa highway from Jensen going to Pulumulok and South Cotabato. Kaya ang main highway, magyan mong Pulumulok from Jensen, pagkanto ikaw sa Coronadal City, amo ng Marbel sa una, capital sa South Cotabato. So stay tuned sa dugang sini nga feedback, ha? Dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Gid, sa kay Redenio Jamante. Ay, good morning. Kamusta na? Thank you for listening. There is XFM. Regards na ko kay Daisy Niada. Kay William Dakinan, good morning and thank you for listening. Gihapon there is XFM 100.7 Iloilo. Daway tatarap-arapan karon. Bangon sang nagakainabo ngayon eh. Labi na gidito iya sa Jensen, South Cotabato, Davao Region. And kalakip dira ang Sarangani province bangod sining mabaskog katama nga linog, damo ang mga structures nga nagkadamage. Ang pinakadako nga apektado dito is Jensen amo ni sa JP Laurel Street, magluwas sa JP Laurel Street. Apektado man ang Daprosa Street sa Jensan. Ha? Amoning mga lugar dito nga greatly affected. Kag sige ang aftershocks. Padayon ang aftershocks nga mabatsagan dito sa palibot. Ha? We're trying to get more updates. Basi karon ko na may makontra ka mo da katropang BJ, katropang Alex from XFM Jensan, who is available kay right now. As per instructions coming from our HR, dapat nga unahon ang concern karon na mga kaupdanan na dito eh, sa Jensan. Bangod man sining padayon nga aftershock. They want to patrol the entire Jensan. Problema, number one, traffic. Number two, ginapasecure anay karon ang tanan sining pamilya sa ato sining mga kaupdanan dito sa General Santos City, pagkatuman dito ya sa Davao Region. As per instructions coming from our management to keep updated sa sitwasyon. Kaya may isa na kita kaupo dito ngayong salakyan niya nahulugan na debris. May nagkala-collapse ng mga building nga gina-occupy sa mga negosyo. Kalakip man ang radio station. It's already 9:01 sa ato siring pagparagad sa kay Robert Pilibilio. Yeah, good morning, Katropan Josil. Bago lang ko nanawag sa utod ko sa Jensan, damo gid damage. Ang Save More Jensan, basi damo kuno to natampukan. Bisan gani ang office ang utod ko sa harbor office nila, ginagid ang mga isda sa market nila, ginpangbayaan na sa mga tao. PFDA employee akong utod dito sa Fishport sa Jensan. Sa so, muning feedback halin sa kay Robert Pilibilio, ha? Ang Save More nag-collapse pagkatapos ang Matanao National High School, ang building nila nagahiwod dito ya sa Jensan gihapon. Pagkatapos ang gina-occupy sa Jollibee nga building nag-collapse. Kalakip man ang gina-occupy sa isa ka radio station, guba ang ila sining building and nag-collapse man. Dito iya sa Pulumulok, isa sa mga barangay dito, we are getting the barangay. Damo ang balay nga nagkalaguba. Ang masakit sini, kaya nagpinalagyo ang mga tao sa ila sining balay. Kay sige ang aftershock. Sang primero, gatingig pa lang. Ang iban nga balay, subong haplak na. Dito iya sa Pulumulok, sa South Cotabato. Concern kita kay damo sa mga Ilunggos nga to dito iya sa Pulumulok. Siguro maghambal ikaw. More than 50% sa mga nag-a-star dito sa Pulumulok, mga Ilunggos speaking. So that's it, ang latest update, ladies and gentlemen, as far as ang intensity or ang magnitude 7 ng linog natabo dito iya sa Davao Region. Basikon ma-check na to nini, no? Si katropang Ivan Pulunan from XFM Jensan. Before kita mag-proceed sa Senate Blue Ribbon Committee hearing headed by Senator Erwin Tulfo, the other group nga nag-exist nga Blue Ribbon sa Senate. Kalakip man sa kay katropang Philip Oligario, if makakuha kita sa report sa latest update, may kang tanan sa sining dako, sining event, incident, or calamity. It's already calamity. Most likely, kalabot na sa calamity proportion ini. Dito mga abyan sa Jensan at sa kaiping sining mga lugar. Pagkanto sa South Cotabato, kagpagkanto ikaw sa Davao Region or Davao City. And Davao City, bailan siguro mga 3 hours ina pa Jensan, no? 2 to 3 hours kung dasig yung dalagan mo. And then Jensan to Coronadal City, mga almost an hour. Pero highway na. Ara karon sa aton sininga linya si katropang Ivan Pulunan from XFM Jensan for the latest update. Katropang Ivan, si katropang Josel Banyas from XFM Iloilo. Kamusta po kayo diyan? Keep safe always sa mga kasamahan natin diyan, katropang Ivan.
1: Katropang Josel, kaga mga katropa naton dira sa may XFM Iloilo. Sa kasamtangan, nakasinati kami diri subong sa power interruption diri mismo sa atong istasyon diri sa XFM Jensan. Kundi nahitabo ning isa ka makusog nga pagtayog sang linog. Sa latest report sang atong FIBOS, katropang Giselle, yara sa magnitude 7.8 nga linog. ang natigayon diri sa may bahin sa Maasim sa Rangani province og diri sa Jansan mismo katropang Jusel natabo ang magnitude 7.0 o sa liwaton ko katropang Jusel diri sa may Jansan magnitude 7.0 ang amon nga nabatsagan kag dito sa may kumbaga silingan ng namo ni nga munisipyo diri sa may Maasim amon ni ang pinakakusog 7.8 magnitude 7.8 nga linog ang amon nga nabatsagan katropang Jusel og mga katropa sa kasamtangan nagarubing ta diri mismo sa atong dakbayan sa Jansan kun diin ubay-ubay or madamo nga mga edipisyo madamo nga mga building ang ini pa lang narumpag diri mismo sa amon nga syudad katropang Jusel isa na diri ang isa ka bag-o lang gid nga ginrenovate nga fast food chain ini pa lang Jollibee diri sa sentrong bahin sang aton nga syudad katropang Jusel so far wala may ko ano wala man sang casualty nga na natala from the crew or mga service crew sa aton nga fast food nga natumpag but sa part sang mga customer amo paning ginasundan naton subong ginapangayuhan pa na ginakolektahan pa naton sa mga information and may mga ospital man nga mga naapektuhan diri katropang Jusel amo maning ginasubay naton subong nga mga tinatna and ang mga klase subong nga mga oras actually kagayo na pa katropang Jusel ang gipangkansila na ag gipapauli na ini balang aton nga mga estudyante nagalin sa mga tagsa-tagsa ka mga bulutuan diri sa siyudad sang Jansan so far katropang Jusel may ara sa mga kuan man restaurant ang kumbaga totally natumpagid may mga naghilay may ara man sa mga partially damaged ng mga gambalay diri but sa pagkakaroon as of this time katropang Jusel hindi pa gid naton ma-finalize ang mga damages ilabi na magkuha ta sini karon sa atong CTDRRMO with regard sa mga assessment nila but so far wala pa man ta sang may nadawat nga report nga may aras ang mga namatay o hindi may pipila lang ang mga na report nga mga nalipong bangod lagi sa ning kakulba katropang Jusel even kita kagingina nagkabatsag man to sang kakulba kay nagapakadto pa sa stasyon even ang aton nga mga kaupo diri sa stasyon katropang Jusel nauntat gid ang aton nga broadcast bangod lagi sining power interruption paguman sining linog nga nahitabo diri mismo sa Jansan katropang Jusel ug mga katropa naton diri sa Iloilo. Katropang Jusel?
0: Just a clarification lang katropang Ivan kasi may report kami diri na baton nga ang Save More Jansan nag-collapse.
1: Ining sa may bahin sang Barangay Kalumpang katropang Jusel. Amo ini nga Save More actually damo man nga Save More abi diri sa Jansan dito sa may Barangay Kalumpang Save More ang ini ba lang nag-collapse man
2: airport man
1: may araman sang information katropang Jusel nga nadawat naton nga may araman nga bahin sang aton nga airport may ara sa mga damages pod amo ni aton nga sutaon pod karon karang dugay-dugay katropang Jusel samtang ginalibot ang aton man nga patrol pag kita man even kita maglibot man ka katropang Jusel para sa mga dugang pang-impormasyon may kaangtanan sini.
0: Mm-hmm. Kay makita namon diri ang video and pictures nag-collapse mm-hmm. ang building occupied by Jollibee kag sang radio station dira katropang Ivan.
1: So far katropang Jusel ini balang iambal ko na lang gyud kining lab radio bala. Actually dugay na na sila. Actually murag duha na sila ka radio station. Isa lamang abi ni sila kumpanya katropang Jusel. Duha na sila but ato ning i-assure niya kung ano ba kung nadamay gid bala sila kay ang ilang karatula na ano gid na appeal dito sa pagkarumpag sang building katropang Jusel o mga katropa. Kamusta mm-hmm. ang tanikaroon? But initially, sa mga crew sang ining fast food chain, wala man siyang may natalagid siguro. Pas-pas man sila nga nakagwa kay may araman na sila nga mga orientation. Ilabi na sa safety, kaga kinibalang earthquake drill katropang Jusel. But kagayon na, pag-agit sa mga dalan po mga katropa o katropang Jusel, diri pala sa may diversion road nga pa kadto bala sa airport na Tondres Jansan, niara nga mga portion dira nga nangarumpag ang mga lupa, nangarumpag may mga kwan, may mga nangahulog man nga mga bato. Agatropang Jose Luma katropa.
0: Mm-hmm.
1: So, ang mga estudyante, wala pa man tayong mga report ko nga nadawat katropang Jose nga may ara sa mga naigo ba o may nahulugan man sa mga debris halin sa mga building but hopefully katropang Giselle wala gid siyang may mga amobla sinang mga pangitabo bala sa atong mga estudyante labi na karon nga first day sang klase sa kabugusan nga Pilipinas kag diri sa Jansan even diri sa Trangani province natabo ining makusog nga linog liwaton ko katropang Giselle. Diri sa Jansan, magnitude 7.0 ang amon nga nabatsyagan diri. Kag dito siya may maasim, yara sa 7.8 ang nabatsyagan nga pagtayog dito katropang Giselle. Sa latest usab nga report sa Feebox, ang sentro sa linog na imutang sa 32 kilometro sa habagatan kasadpan sa maasim sa Rangani province. Actually, kwan lang gini, dikit lang gini katropang Giselle. Inibalang laray sa amon nga mga dagat, hali ang mga beaches diri sa may Jansan. Nag-aakwan lang ni, nag-tararapad lang ni sila katropang Giselle ining mga beaches namon. So, ang aton nga mga residente, mga pumuluyo diri sa mga lugar nga lapit sa mga dagat, una nang ginpahimangnuan sa aton iyang NDRRMC, pinaagi sa mga mga message nga ginapadala nila katropang Giselle labi na po adunay mga mga emergencies nga magpalayo anay halin sa ilang mga naimutangan subong kag magkadto sa mga tagas nga mga lugar labi na sa mga bukid-bukid nga bahin diri sa Jansan kag sa Sarangani para makalikay kita sining epekto kung may ara man gid sang tsunami nga mahitabo kay may ara naman tsunami alert abi nga gimpagawas ang aton nga feebox may kaangtanan sining linog nga nakabo kaganiha alas 7:37 sa aga diri mismo sa Jansan ug Sarangani katropang Giselle ug mga katropa.
0: Okay. Lastly katropang Ivan, kamusta naman ang reported sini to the casualty, may ara na sang reported nga mga casualties sa katropang Ivan?
1: So far katropang Giselle aton nga ginahulat man ang mga assessment sa aton nga ang mga otoridad, labi na ang mga taga CDRRMO Jansan may kaangtanan ni ini, but so far wala pa'y wala bisan initial katropang Giselle, but sa atong initial nga paglibot-libot diri sa atong nga syudad, may ara sang mga nangalipong, may ara bala sang mga hindi balang doon na po yapan ginatapukan ganito kagaina katropang Giselle, but so far with regard sa casualty or let's say namatay bangod sining linog, wala patas ang amo inang informasyon og amo na ang ginasundan sa subong katropang Giselle diri mismo sa dakbayan sa Jansan or syudad sang Jansan. May kaangtanan sining linog nga naitabo kag niya alas 7:37 sa aga.
0: Okay, with that katropang Ivan, we would like to thank you. We do understand may mga obligasyon ka pa. Salamat gid, keep safe kamo dara sa Jansan sa XFM Jansan and sa kay SM Roel Domantay. Salamat gid katropang Ivan.
1: Salamat man katropang SM Giselle diya sa may XFM Iloilo. Direktamente gikan diri sa may XFM General Santos City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: There you are, si katropang Ivan Pulunan from XFM Jansan. Sa barangay Kalumpang, General Santos City, narumpag ang SM Save More. While ang building occupied sang Jollibee, dito iya sa proper gidya sang Jansan, kalakip man ang iya sang MBC stations, ang Love Radio, narumpag man, may mga eskwilahan nga nagkalarumpag, ina iya sa Jansan pa lang. We'll try to check karon direkta dito sa Pulumulok, basi pa malang kon na makakuha kita sa dugang sininga update. Kay may report kita nga isa sa mga pinakadako sininga kalitan sa infrastructure pamalay dito sa Pulumulok, ang isa sa may pinakadamo sininga nagubaan sang balay. Not only during the time sang mayor nga pag-uyog, kundi after mga abyan nga nabatsyagan ang mabaskog pagin sininga mga aftershocks hasta subong. Sige ang aftershock nga kahinabo dito iya sa area sa Jensan, pagkanto ikaw Davao, na kagpakanto ka diri sa South Cotabato sa Pulumulok. Ang eskwelahan to kagaina tong ano to Matunaw High School that was in Davao del Sur. Davao del Sur. Kitan tadi amo ning SM Jensan no, say more Jensan. Kita ang pagkalahulog, pagkalapukit sang iya sining dingding ang iya sining structure nagkalapukit mga 7:37 in the morning. Ang mga malls up bay nag-ano nisla, gumpisa sila 9 o'clock. Kalabanan 9 o'clock nag-start. Ang masakit sini ang sa eskwelahan. Ang masakit sini ang tutos Jollibee. Kay ban sini 24 hours sitting nga daan. Pagkatapos ang sa istasyon pa to, tiko nag-ahambal ka ta nga, "Good morning ladies and gentlemen, you're listening to XFM 100.7 Iloilo." Pagkatapos gapatukar ka to music, kag marumpa ka motorbike. Matyaga mo do si Atlas kay no, pasan mong buong mundo. Pusay! Ha? That's the situation, ladies and gentlemen. So, bangod sini, si President Bongbong Marcos already ordered statement coming from the palace halin sa Malacanang. Selling niya, "A strong earthquake has struck off the coast of Sarangani this morning and a tsunami warning is now in effect across several coastal provinces in Mindanao. I have directed all relevant government agencies to act immediately. The Office of Civil Defense and the NDRRMC are now coordinating disaster response and monitoring across all affected areas. The DSWD has been directed to pre-position relief goods and ensure evacuation centers are ready and operational. The DPWH is on standby to assess damage to roads, bridges, and critical infrastructure and to clear routes needed to rescue and relief operations. I am also ordering the suspension of classes in all levels across the affected areas in Mindanao until further notice. The safety of our children comes first. DepEd will coordinate with local government units on this. To our kababayans in the affected provinces, please heed the tsunami warning. Move to higher ground now. Do not wait. Your life is more important than anything left behind. The national government is moving and we will not leave Mindanao behind. I am in constant communication with our regional offices and local chief executives on the ground. Updates will be provided as the situation develops." And this statement coming from President Bongbong Marcos. Bullseye! It's already 9:17 sa ato sa ringa pagparagad dari gihapon sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Apo ko no ni Angelo de Monteverde ato manto sa Camila or Camilia Jensan Apple Tabanda. Thank you good Apple for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Mahatag kita sa dugang sining updates and in a moment ma dulong kita sang dugang sini nga information sa Senate Committee hearing ha. Ginadulong ang ato sini nga pagparagad sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C Ultimate Trial sang Yes to Health Incorporated para mapabilin nga mapag-on ang ato sini immune system. Ha? Ipabati to sa inyo, live karon sa Senado, ang Senate Loribon Committee Hearing, Erwin Tulfo, lead group sa Senate Ateneon. I don't know, kayo ay mag-live karon ng Senate Facebook. Matabid kita sa pwede matabiran. Ipabati to sa inyo ang opening sa Senate Loribon Committee Hearing. Importante ni. Ha? Kay damo man ato dito mga senador, pero damo man ang waay kita ang kaitano group waay to sa committee hearing ang ato sining audio and video is courtesy sang inq.net.
2: President Sherwin Gatchalian,
3: as we proceed, this committee must
2: be clear. We will be asking for updates from the executive
3: June 4 press conference held in the session.
2: As we proceed, this committee must likewise address
3: that press conference was presented to the
2: surrounding
3: public
2: the June 4 press conference
3: held in the session
2: proceeding,
3: hall.
2: Despite having no authorization,
3: that press conference was presented to the public as a blue ribbon committee
2: proceeding, despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes.
4: XFM.
2: Simply put, it was not a legitimate blue ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys, kaugnay sa di umaray milyong-milyong kickback mula sa flood control projects na diniliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira na reputasyon. Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat alegasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya o mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. At this juncture, please allow me to acknowledge the presence of my esteemed colleagues, Senators Kiko Pangilinan, our Vice Chairperson, our Acting Senate President, Senate Pro Tempore Win Gachalian, and my colleague, Senator Rafi Tulfo. Thank you for coming today. Before we proceed, let us pause for a minute of silent prayer for our kababayan si Mindanao. Meron pong 7.8 na lindol na tumama po doon kani-kanina lamang.
4: X FM. X FM.
0: So there's a short pause for a prayer. The hearing is presided by Senator Erwin Tulfo, the chairperson sang Gatsalian Group sa Senate Blue Ribbon Committee.
2: Nais ko rin pong gamitin po ang pagkakataon na ito upang batiin po ang isa nating kababayan, si Alex Ayala, for winning the Birmingham Tennis Championship sa United Kingdom. Congratulations po. At this juncture, please allow me to acknowledge the press. May I now request the Blue Ribbon Committee Secretary to acknowledge our resource persons for today. Committee Secretary.
5: The following resource persons are present. From the Department of Public Works and Highways, Undersecretary Ricardo Bernabe III, Undersecretary Arthur Bisnar. From the Department of Justice, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Undersecretary Nicolas T, Assistant Secretary Joey Bernardes. From the Department of Budget and Management, Assistant Secretary Andrea Celine Magtalas. From the Office of the Ombudsman, Attorney Karen Batu, Attorney Jeffrey Ravelo. From the National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag. That's all, Your Honor.
2: Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today, despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon?
5: We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila De Lima, through Speaker D. The reason for their absence... Attorney Cheloy Velicaria Garafil said that the House of they sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy.
2: Okay, what about the 18 bodyguards, Comsec, Did we invite them?
5: We have not received. Yes, we invited them, but we have not received any reply.
2: What about Attorney Baligod? Did we invite them?
5: Yes, Your Honor, we invited, but we have not received any reply.
2: About former Congressman Mike Defensor? Did we invite him?
5: We did not invite former Congressman Mike Defensor.
2: Okay, Comsec. So, with that, we now allow our fellow senators to deliver their opening statements, if they have any. Go ahead.
4: Thank you, Chairperson Senator Irwin. Magandang umaga sa ating lahat. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. As we proceed with the formal and official public consultation meeting of this committee, allow us to place on record the following and reiterate the following. The June 3 session, convened by 12 senators, was in compliance with the Constitution, the rules of the Senate, and jurisprudence. And 12 being a quorum, all acts pertaining to the official business of the Senate in plenary on June 3 are deemed lawful, consistent with the Constitution, including the motion to declare all elected positions vacant, which includes the position of Senate President, number one. Number two, the election of Senator Win Gatchalian as Senate President pro temp to address the vacancy in the position of Senate President is also lawful and consistent with the Constitution. And number three, the election of Senator Irwin Tulfo as chairperson of the Blue Ribbon Committee is likewise lawful and consistent with our rules. In addition, the official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country. As such, we reiterate, therefore, that the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth behind the allegations earlier presented. Thank you, Mr. Chairman, and I yield the floor.
2: Thank you, Senator Pangilinan. We now go to our acting Senate President, Senate Pro Tempore, Win Gatchalian.
6: Maraming salamat, Chairman, and let me acknowledge and thank our Chairman, Chairman Irwin Tulfo, for calling this hearing / consultative meeting. Let me also thank our Vice Chairman, Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course, all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umaten yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinosto sa website itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, eh dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap ho sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, kami po, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko, marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. So, sa ganitong punto, ako po ay nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay po sila ng oras at naghanda sila, no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po, Senator Pro Tempore, Acting Senate President Wayne Gatchalian. We'd also like to acknowledge the presence of our colleague, Senator J.V. Ercito, Senator Bam Aquino, Senator Tito Soto, and Senator Risa Ontiveros.
7: Salamat, Chair.
2: We now... I believe Senator Rafi has a statement.
8: Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live sailing that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi man po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bit-bit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at Ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani.
7: Ex.
8: Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1.
9: Si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir.
10: Anong lugar po yun?
9: Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
10: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
9: Kasi sir, pang... Hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir. Basta nagdala lang kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33...
10: Malita din ba ang dinala mo?
9: Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente.
10: Baka naman sulat lang pinadala
9: sa sobre. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
10: Kanino?
9: Kay Father Flabby, binuwat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare.
11: Sagot ng mahal ni Diocese of Cabal Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity.
8: Pangalawa,
7: XFM.
8: iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16E noong 2024.
12: Mutok yung...

0: Yes, Your Honor.
1: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yun?
0: Kasi nandun yung mga picture namin yun.
1: Ano klase ng cellphone para ma-record?
2: iPhone 16E, 128GB.
3: Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman Zahiri.
4: Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaw ang naratibo tungkol dito?
5: Sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars.
6: Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc.
4: Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yun sa Makati. Video 4, money changing.
7: Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
1: bibili kayo ng US dollar?
7: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60M po ang laman.
4: Akin pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si EA Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila De Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ng Bushman Boyeng Remulla, ang isang letrato ay delivery na nangyari ng panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, syempre, inaayos na mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitestigo tungkol sa nangyari. E wala naman siyang personal knowledge. Ikaapat na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang profesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan ng pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yun. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-Google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng

0: mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na naghugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansag ang bayani o marins ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tengat utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung mahistoryan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ng isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Maraming salamat, Mr. Chair.
1: Maraming salamat, Senator Rafi. We now go to Senator J.V. Ejercito, if you have any opening statement.
2: Mr. Chair, I'll just go straight to the question later so that we can start the ball rolling. Thank you.
1: Thank you, Senator J.V. Senator Bum. Okay. Now we go to Senator Tito Soto.
3: Thank you. I'm just here to listen. I actually would not want to dignify parang siningit lang doon sa salaysay, but nevertheless, I'm here to listen, Mr. Chairman. Thank you.
1: Thank you very much, Senator Soto. Senator Rizzo Ontiveros.
4: Salamat po, Mr. Chair, at magandang umaga po sa lahat. Wala pong iniiwasan ang bagong mayorya ng Senado. Pero sa kahit anong investigasyon, dapat ebidensya ang mangibabaw, hindi kwento lang. Yan pong gusto sana nating alamin ngayong araw. Pero ang 18 ex-bodyguards, hindi po sumipot ngayon sa Senado. Oportunidad po sana ito para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Pero ang resource persons ay wala dito para patotohanan ang kwento nila. Sayang po. I recall a quote which says, "Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged." Salamat po, Mr. Chair.
1: Maraming salamat po, Senadora Risa Ontiveros. Thank you po. Before we go to the questioning in the matter of the order of arrival of our colleagues, unahin po natin mamaya si Senator Senate Pro Tempore Win Gatchalian, followed by Senator Rafi Tulfo, Senator JV, Senator Bam, Senator Soto, and Senator Rizzo Ontiveros. Of course, after the chairman, it will be the vice chairman, and then the Senate Pro Tempore. And let us now, before we go to the presentation of the various agencies present today that we invited, like the National Bureau of Investigation, the Ombudsman, the Department of Public Works and Highways, and the Department of Justice, Department of Budget Management. I would just like to quickly mention po, kasi sinasabi po basing doon sa accusations under the Blue Ribbon of the 20th Congress headed by Senator Ping Lacson, eh wala pong nagawa. Actually, there were bills filed because of the investigation. Isa po dyan ang Senate Bill No. 1453, License Integrity Act. Ito po yung prohibiting unlawful lending, borrowing, or fraudulent use of licenses, permits, and other concessions granted by the state. Yung pagpapahiram po ng mga lisensya ng mga kontraktor. Dahil po, nabulgar po dito po sa Blue Ribbon Hearing. Isa pa po ang Senate Bill No. 1373, Contractors License Law. Ito po yung bill, Restructuring, Strengthening the Philippine Contractors Accreditation Board, introduces stricter qualifications and term of office for its members. Ang ibig po sabihin, hindi na po, pag ikaw ay member ng PICAB, hindi ka po pwedeng makontrata sa gobyerno. SB number 1360, Master Plan for Infrastructure and National Development Act, 30-year Comprehensive Infrastructure Development Master Plan, which shall focus on the country's long-term vision, goals, and strategy of infrastructure development. Hindi po yung basta na lamang isumiti yung program of work ng isa pong politiko para makakuha po ng pondo. Kailangan po ito nakabase sa master plan po for infrastructure and national development. Isa pa po ay ang regulation of foreign travel for government officials and employees. Senate Bill No. 1362, this bill regulates foreign travels of government officials, employees who are under investigation for acts that may compromise national security, public safety, or public health. Senate Bill No. 1364, amending the Bank Secrecy Act. This measure proposes to amend the law by authorizing a competent court or investigating body to examine the bank deposits of public officials. Senate Bill No. 1365, amending PD No. 1759, penalizing the contractors and subcontractors who violate any material provision of contracts involving public works of government officials, of government and public officials who allow such violation. Senate Bill No. 1358, Budget Modernization Act of September 9, 2025. Ito po, kaya po natin mapapanood na from now on ang bicameral conference po ng dalawang kupulungan sa pagsasagawa po ng ating budget at marami pa pong iba. Eh, yun lamang po, ipinapaalala po natin doon sa mga nagsasabi na wala pong ginawa ang Blue Ribbon hearings po nito mga nagdaang panahon. Yan po ang accomplishments po ng Blue Ribbon na hearing na isinagawa po natin ngayong 20th Congress. Now, we go to the presentation. Yes.
3: If you don't mind, Mr. Chairman, yes, also to fortify what you're saying, Senate Bill 1835 is an Infrastructure Governance Act reorganizing the DPWH. It's we filed the bill.
1: Noted, Senator Soto. Let us now move to the presentation of the various agencies. We start with the National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matiwag, go ahead, please.
5: Meron po kaming pre-prepare na slides. Baka po pwedeng mablas.
1: Go ahead.
5: Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ang grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Attorney Balikod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng Task Force pag pamarapati na po.
1: Please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila. Tulad po na nasabi ni Senator Rafi, ito po yung mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge. At sinabi na rin po ng AFP na maaari huwag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po, Attorney
5: McCoy. Palitan na lang po namin kung hindi task force bodyguard, eh, baka task force bellboys po para mas appropriate po siguro. Next slide, please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinaguriang 18 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na iba ang independent recollection sa collective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang nakatutulong sa pagbuo ng probable cause, kung ito man ay kahinaan na dapat pagtunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakyat tayo ng kaso. Next slide, please. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Rapi Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservist lamang o civilian. Kaya ang ex-Marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Next slide, please. Ayon sa batas, ang testimonya ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman kung ang testigo ay aktwal na nakakita ng cash delivery, mas malakas ang ebidensya. Ngunit kung narinig lang niya mula sa iba, ito ay hearsay at mahina ang probative value. Ito po ay isang legal na provision. Testimony must be based on personal knowledge. Hearsay has a weak probative value. Sa report na lumabas ng aming pong task force, lumalabas na karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Halimbawa, may testigo na nagsabing sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakakita at hindi rin po nakita kung ano ang laman ng mga maleta. Base lamang sa sinasabi ng kanilang mga kasama o kung ano ang itinext sa kanilang group chat. Next slide please. Sabi ni Ibit, 10 to 20% lang ang base sa personal na kaliman. Halimbawa, may ilang testigo na nagsabing nakita nila ang bag, pero ang karamihan ay narinig lamang mula sa ibang miyembro ng grupo o executive assistant. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Isang halimbawa ng pahayag ng testigo, sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakita. Sa report na binanggit ng mga personal knowledge ng bawat affiant ay limitado. Ang natitirang assertions ay hearsay na. Next slide please. Walang dokumento. Ito na po, importante po ito para suportahan ng kanilang testimonya. Walang dokumento. Yung next slide pa po. Lack of corroboration. Walang dokumento, device, o physical evidence na sumusuporta sa mga aligasyon. Halimbawa, walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng kasdili. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang physical na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. ang absence ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan, kundi direct failure to comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence, wala po silang isinumite. Next slide please. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi actual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang actual na pagtingin o pagbubukas ng bag. Sa report ng 12 sa 18 appliance, hindi nakita ang laman ng maleta at umaasa lamang sa bigat, code word na basura o sinabing executive assistance, ang corpus, ang elemento o ang kas mismo ay hindi napatunay na independent evidence. Kung maalala nyo po, may mga lumabas noon na affidavit na naunang inilabas sa media na sinasabi nila, kaya na lamang pera, merong mga nasa active duty pa na PNP na binuksan at kumuha ng pera. Pero nung isinumiti na po sa ombudsman yung affidavit, wala na po yun. Hindi na po binanggit yun doon sa kanilang affidavit na isinumiti sa ombudsman. Ang mangyari po rito, parang nagpapalit-palit palagi ang sinasabi doon sa affidavit hanggang po nung huling nagkaroon ng pagdinig po dito. Next slide please. Ang affidavit ay hindi dumadaan sa cross-examination. Kaya mas mababa ang bigat nito kumpara sa testimonya sa korte. Halimbawa sa affidavit, hindi natatanong ang testigo ng kabilang panig. Sana po ito nga yung pagkakataon na magkaroon ng pag-aharapan. Kaya hindi masusuri ang katotohanan ng pahayag. Kung may maling impormasyon, hindi ito agad mahihiwatigan. Sa report, binanggit ng affidavit ay ex parte coordinated at hindi subject sa cross-examination. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabing ang coordinated testimony ay may diminished weight. Next slide please. May mga impormasyon na dumaan pa sa dalawa o higit pang tao bago makarating sa abilibit. Halimbawa, ang isang miyembro ay narinig lang mula sa ibang miyembro na may cash delivery, tapos isasama sa abilibit, lalong humihina ang kredibilidad ng ganitong payag dahil hindi ito direktang karanasan. Sa report, maraming assertion ang galing sa group, Viber chats, o sa executive assistant, hindi sa sariling karanasan ng appliant. Ang hearsay ay inadmissible at walang independent probative weight. Double hearsay pa nga po, narinig sa ganito, pinasa sa kanila. At yung grupo po, doon sa Viber chats nila, hindi na alam kung sino ang nagpadala, at nung hinahanap po namin yung mga Viber chat na ito, ang sinasabi, wala na yung telepono. Kaya maaaring yung binabanggit po noon na sinabing papalitan yung telepono kasama na sa naratibo ang kanilang binubuo. Next slide, please.
1: Attorney Mativag, before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards na narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating po imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ika nga mag-monitor at mag-live din yung 18 ika nga bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue, Attorney Baligod. Yes, go ahead, Senator Risa.
4: Mr. Chair, for the record lang po, bagamat ito pong dinadaos natin ngayon sa pamumuno ninyo na Blue Ribbon Committee ay meeting, pero inaasahan ko rin po na iimbitahan ng chair itong 18 ex-bodyguards sa hearing kapag fully constituted na yung committee. And dapat po Hindi nila baliwalain yung imbitasyon ng komite dahil pag ginawa pa nila po iyon, magiging subject po sila sa subpoena and show cause order at higit pa mula sa komite. Salamat po, Mr. Chair.
1: Noted po, Senator Ontiveros, gagawin po natin yan. Pero for now kasi ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang at organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon, pero inimbitahan po rin natin gayon pa man noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila... At nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkos sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla.
6: Mr. President, Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naiintindihan masyado ng ating mga kababayan, kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted.
7: Empowered to appoint a vice chairman.
6: And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are, have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa sila, hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June 4 hearing. Which again is an indication of their disregard for our rules in the Senate. Kaya, just for the record, Mr. Chairperson.
1: Thank you for Mr. that Chair. Clarification. Go ahead.
4: Dagdag lamang po dun sa sinabi ni Vice Chair Kiko, Mr. Chair. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the Chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila na hindi sila humarap sa committee hearing na ito para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga miyembro, magiging miyembro ng committee once constituted, dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. Just for the record, Mr. Chair, salamat po.
8: Mr. Chairman, just to emphasize na yung June 3, klarong-klaro na noong dineclare all seats vacant, ang inelect natin as chairman of the Blue Ribbon Committee ay no other than Senator Erwin Tulfo. So siya lang ang may karapatan na tumawag ng ganitong consultative meeting at siya lang ang may karapatan para mag-issue ng mga invitations through the Blue Ribbon Secretariat. So let me just put that on record.
1: Thank you, Mr. Senator Pro Tempore, Acting President Quinn Gachilla. Go ahead, Attorney Matibag.
9: May I approach po? There's an important thing that I want to relay po. Sa inyo po. Pwede po lumapit dyan. Because I cannot
1: see. 1 minute suspension.
10: XFM. My 1 minute suspension. Actually, this is not a committee hearing. This is a committee reorganization meeting. Kaya nga, wala pa ma-comply ang tanan niya requirements, just like constituting the entirety sa members ng Senate Blue Ribbon Committee, Gatsalian Tolfo Group. Bangod sina, wala sang membership pa from the minority or from the group of the Cayetanos. Cayetano Marcoleta Group, wala pa sang membership. They were not yet elected. Kay for them to be elected, you need to present that before the body. Remember nga, this is the composition from the Cayetano Group of the members of the Senate Blue Ribbon Committee, and it should be approved in the plenary. The fact na wala ini maprobahan sa plenary, there's no such thing as composition or duly constituted ang Senate Blue Ribbon Committee Gatsalian Tolfo Group. That's why ngang tawag nila sini is reorganizational meeting. Hindi sila maka-issue sang as of now, ha? Hindi sila kapasabpina kag hindi sila maka-cite for contempt sang 18 ka mga anay miyembro sang Marines and daw may iban nga miyembro sang Philippine Army, former members of the Philippine Army, bangod kay reorganizational meeting. This is not a Senate Blue Ribbon Committee hearing. It's not a hearing, but reorganizational meeting. Pero they can conduct sang ginatawag sining hearing. Pwede sila maka-hearing, pwede sila maka-meeting, pero they don't have that power to cite for contempt sang ila sining mga resource person, especially ang mga absent, kaya this is not a formal Senate Blue Ribbon Committee hearing. That's it, ladies and gentlemen, para lang maklaruhan kita. We are awaiting. Ang ginahulat naton is the traces. Ang ginatawag sining agi kag ang ginatawag sining sistema sang korupsyon. Kahit ang mga ginpresent as of now ang pag-atake lang sa kredibilidad sang mga anay Marines or Army na nagtestify sa nagligad sining June 3 nga Senate Blue Ribbon Committee hearing Cayetano Marcoleta Wing. So that's it, ladies and gentlemen, as of now. Balikan tang Senado sa sinimati niyon.
5: Sa kabuuan, hindi sapat ang affidavit para magpatunay ng probable cause. Kahit marami ang nagsalita, kung walang independent evidence, mahina ang kaso. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na kahit hearsay ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation, pero dapat ay may substantial basis. Nawala sa kasong ito. Ang assertions ay uncorroborated at ang mga affiant ay hindi nakakita ng material facts. Next slide, please. Public representation. Balik po tayo ron sa pag-label nila ng 18 Marines. Ipinakilala ang grupo bilang 18 Marines na parang may dagdag na integridad. Halimbawa, ginamit ang label nito sa media para palakasin ang kredibilidad ng grupo kahit hindi naman miyembro ay tunay na Marines. Sa report, lumabas na may Army Reservist at civilian at sinama sa grupo ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa aktual na record. Katunayan, nakita na natin ang AFP at ang Marines naglabas na ng pahayag na huwag silang tawaging 18 Marines. At pag hindi po honorably discharged, hindi po makukonsidera na sila ay napabilang sa Marine Corps. Next slide, please. Next slide. Actual composition. Sa totoo lang, ilan lang ang honorably retired. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa, sa breakdown ng NBI, tatlo lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may Army Reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay mayroong mga naging kaso at mayroong isa na mayroong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Mayroon po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please.
11: Effect of credibility. Nagkakaroon ng maling akala na lahat ay may mataas na integridad dahil sa titulo, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, ang publiko ay naniniwala na ang grupo ay may marine values, pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng marine honor ay walang institutional basis sa grupo na ito.
5: Next slide, please. Legal impact of title marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng marine honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label. Next slide, please. Independent recollection. Ang tunay na malakas na ebidensya ay galing sa sariling karanasan ng testigo. Halimbawa, kung ang testigo ay actual na nakakita at nakaranas ng cash delivery, mas malakas ang pahayag. Sa report, may ilang appellant na nagsabing nakita nila ang cash, pero karamihan ay umasa lamang sa kwento ng iba. Ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na cash ay laman ng maleta ay madalas na hearsay lamang. Next slide, please. Pinagsama-sama ang pahayag ng grupo sa isang affidavit. Halimbawa, may mga miyembro na hindi alam ang buong kwento, pero isinama ang kanilang pahayag sa collective narrative. Sa report mismo ng appellant ng nasabing hinalo-halo ang affidavit at binuo ng kanilang ng counsel na si Attorney Baligod, ang collective execution ay hindi nagko-convert ng hearsay sa personal knowledge. Next slide, please. May palatandaan ng koordinasyon ng group discussions, shared preparation. Halimbawa, bago gumawa ng affidavit, nagkaroon ng group meeting para pag-usapan ang mga sasabihin. Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content, ang appellant ay house sa council unit na may real-time coaching interview. Anong ibig sabihin po nito? Mula, mayroon pong testimonya doon na November pa lang magkakasama na sila. At inilabas po yung testimonya February. Ang ibig sabihin po nito, bumuo sila ng naratibo. So, ang nangyari po kasi rito, yung si Buduan, siya ang nilapitan ni Attorney Baligod. Please take note na hindi po sila ang lumapit kay Attorney Baligod, kundi si Attorney Baligod lumapit kay Buduan. At si Buduan ang nag-recruit ng mga sasama po rito. Ano pong palatandaan itong na-coordinated? Sinasabi naman nila lahat sila nanggaling doon sa White Plains. Doon po sila, magkakasama po sila. Tapos inamin din, may umamin din na may nagbibigay ng pera, parang allowance, si Attorney Baligod. Kung tutuusin nga po sa aming mga abogado, ito po ay violation ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Sapagkat bilang isang abogado ka, hindi ka maaari dapat magbigay ng financial consideration. Papasok po ito sa tinatawag na champeritus contract na maaaring meron kang inaasahang kapalit sa pagtulong mo sa iyong abogado. Magkaiba po ito doon sa tinatawag na contingent basis na agreement ng pagiging abogado. Sinabidad po mismo, halimbawa, specific example, that Baligod suggested to Buduan that 18 should stay in Baligod's residence. So inoffer po talaga yung tirahan. Meron po talagang pag-aalok na pumunta po. At si Buduan po is one of those who are dishonorably discharged. Ang kaso po niya rito, corruption eh, nito si Buduan. Siya po ay isa kasama doon sa volunteer doon sa Golan, yung peacekeeping po na pinadala natin. So meron po kaming, halimbawa lang po yun, ang NBI po ay may record, service record ng lahat po ng 18 ito. Next slide, please. Legal implication. Ayon sa batas, kapag coordinated ang testimonya, bumababa ang probative value nito. Halimbawa, kung pare-pareho ang wording ng affidavit, maaaring indikasyon ng coaching o collusion. Coordinated testimony reduces probative value. Sa report na binanggit ng Supreme Court na doctrine ng coordinated testimony ay may diminished weight. Ang collective narrative ay hindi reliable marker ng independent testimonial reliability. When multiple witnesses function like synchronized recorders, the testimony fails the test of personal knowledge and perception required under Rule 130, Section 37 of the Rules of Court. Because the court cannot determine where the real observation ends and the script begins, the probative value of the synchronized statement are discarded entirely. Ito po ay decided case na ng Supreme Court sa People versus Centeno. The Supreme Court explicitly stated that perfect symmetry among testimony does not inspire belief. Instead, it breeds suspicion that the testimonies were rehearsed or concocted. Next slide, please. Key distinction between independent and collective.
1: Attorney Matibag, sorry for interrupting. How many more minutes do we have?
5: I'm about to wrap up. 3 slides na lang po.
1: Okay, thank you.
5: Independent, malakas na ebidensya. Collective, mahina. Ang independent recollection ay personal na karanasan, samantalang ang collective narrative ay pinaghalo-halong kwento ng grupo. Sa report, lumalabas na ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Next slide, please. Integrated findings, weak evidence, misleading title, non-independent testimony. Tatlong issue. Mahina ang ebidensya. Misleading ang title at hindi independent ang testimonya. Ang affidavit ay hindi sapat. Ang ex-marine ay misleading at ang testimonya ay coordinated. Sa report, binanggit na walang credible witness na makapagpapatunay ng buong aligasyon at photographic evidence ay compromised. Ang political context ang kaso na nagpapakita na coordinated ang operation, hindi independent whistleblowing. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil kino-coach, depende po doon sa political perception or political belief ng tao. Ang halimbawa na nga po rito, doon sa mga unang lumabas na affidavit, binabanggit po yung dalawang senador, pero nung nag-iba na yung alyansa ng senador, iba na po yung affidavit at may mga dadagdag pa po na personalidad. Last slide na po. Ano po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga? Hindi napatunayan ang mga allegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat allegasyon ay dapat ay independent, competent, at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan. Maraming salamat po, and we can submit the full report to the committee.
1: Thank you.
6: Yes, and just a administrative matter to the director. The report, please, and the attachments, including the affidavits of the 6 or 5
5: Marines. 5 po yung pumirma po.
6: Yes.
5: Pero we were able to get everyone na recorded po dito.
6: Yes, so the report plus the attachments so that we have a full appreciation of your documents.
5: Salamat po.
6: Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Senator Pangilinan. Doon po sa ibang guest po natin, do you have any presentations or opening statement? Please make it brief, our invited guest. Prosecutor General Padulion.
12: Good morning, Mr. Chair. Good morning, Honorable Senators, members of the committee. We do not have a presentation, Mr. Chair, although we have a report on the status of the cases that have been filed and investigated by the Department of Justice. As of June 5, 2026, there were 14 cases which were endorsed to the Department of Justice for preliminary investigation. 13 of these have been endorsed already or have been resolved and have been endorsed to the Office of the Ombudsman for approval. Some of them have already been approved, and in fact, some of the cases have already been filed before the appropriate courts. The remaining case before the Department of Justice is one involving former Senator Bong Revilla, Roberto Bernardo, Gerard Opelencia, Henry Alcantara, Corona, Manny Bolosan, Ruel Umali, Arturo Gonzalez for violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder under Republic Act 7080, and Article 210 of the Revised Penal Code. This case is now just being edited before it will be subjected for review and then for final approval. Apart from these cases, Mr. Chair, there are also Bureau of Internal Revenue cases that were filed against several personalities. There were 20 BIR cases filed with the Department of Justice from 2025 to 2026. Of these cases, 7 have already been filed for have already been filed in the corresponding information filed in court. 12 have been dismissed and 1 is submitted for resolution. The remaining case is the one which involves Mark Alan Villamore Arevalo of Wow Wow Builders for violation of Section 254 and 255 of the National Internal Revenue Code of 1997. Also, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, covered by the Witness Protection Program of the Department of Justice, are 7 personalities, namely USEC Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, Engineer Gerard Opelencia, Sally Santos, Monica Santos, Virgel Nino Garcia, and Francisco De La Fuente Jr. And lastly, we would like to report, Mr. Chair, that as of today, the amount of people's money recovered and have been turned over to the land bank totals 841,381,500 pesos. That's all for the Department of Justice, Mr. Chair. Thank you.
13: Thank you, Prosecutor General Fadulyon. Just one quick question. Ito pong pagka-file po ninyo ng mga kaso, where did this come from? Is this the result of the Blue Ribbon hearing previous weeks and months?
12: Well, part of it, sir, were as a result of the investigation or the hearings before the Senate Blue Ribbon Committee, which were followed up by the Department and by the National Bureau of Investigation, as a consequence of which cases were filed with the Department, and the same were the ones subjected to preliminary investigation, sir.
13: Thank you, Prosecutor General Fadulyon. We now move to the Office of the Ombudsman, Attorney Ravelo or Attorney Batu. Do you have any presentation or opening statement?
14: Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Your Honor. Good morning, Chair, Honorable Chairperson. Wala po kaming presentation, but we also have a report. Without going into details po, doing so might jeopardize our ongoing investigations. But I'm going to report on the complaints received by our office from 2025 and to 2026. So for 2025 po, we have cases under fact-finding investigation totaling to 124. And for 2026, meron po kaming fact-finding investigation totaling to 209. And meron din po kaming undergoing preliminary investigation and administrative adjudication for 2025, 29 po yun, and 2026 meron pong 5. As to the cases filed in courts, for 2025 meron pong isang na-file sa lower court, and then for 2026 tatlo po, 2 sa Sandigan Bayan and 1 with the lower court.
13: Attorney Bato, quick question lang. Kasi the people are wondering, parang sobrang bagal na umusad. I mean, the Ombudsman, the Office of the Ombudsman, even the Office of the President was saying, and people are waiting na we want proof na the government is moving and serious in this investigation. Wala pa pong lumalabas. Isa pa lamang po nalabasan ng warrant. Actually, 2 pa lang. The former Senator Revilla and then Senator Jinggoy. The question now of the people is like, kailan po kaya lalabas yung ibang mga warrants? Meron na po ba bang palabas? Because we keep on investigating, we keep on parang puro tayo kwento, pero ala nang pungwenta, ala nangyayari. Kaya people are really waiting na if this government is serious in its investigation na may mangyayari, then can we expect soon na meron po mga arrest warrants the Sandigan Bayan will issue, I mean, from your office, Attorney Bato?
14: Your Honor, as these cases are already undergoing preliminary investigation and administrative adjudication before we're going to file the necessary information with the appropriate court, so I'm not at liberty to say kung ano na po yung mga for filing sa courts or ano na po yung mga kung sino-sino po yung pa-filan na ng mga information sa courts.
13: Go ahead, Senator Bang.
15: Maraming salamat, Mr. Chairman. This question is for the Ombudsman. Ito pong mga affidavits ng ating 18 former bodyguards po ni Zaldico, ito po ba'y iniimbestigahan rin po ninyo? Kasama ba ito sa nabanggit niyong for fact-finding or preliminary investigation?
14: I'm not at any liberty to say that, pero from what I know, from my personal knowledge, kasi ako po yung OIC ng Central Records Division, when all documents addressed to the Ombudsman or filed with the Office of the Ombudsman usually undergo evaluation po kasi. So when it was evaluated by our lawyer evaluators and reviewed and approved by our officials, we sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is a yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements.
15: Hindi
14: nila
15: po yung kolektibo?
14: Yes. Kasi okay, parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So, when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So, others hindi naman din present. So, okay, they cannot have a collective affidavit.
15: Okay. So, kung kumbaga po, siniseryoso ninyo itong mga allegation na ito at nag-next step kayo, which is to ask for individual affidavits. Tama po yun, Attorney Bato?
14: Yes, Your Honor.
15: At nakapagsubmit ba ng individual affidavits?
14: As far as I know, wala pa po.
15: Okay, kasi dito po sa Blue Ribbon, you know, many of our resource persons have been here for months already. Marami ho talagang paratang. Marami na bi-bring up, no? Kadalasan po, eh, mga kasama rin po namin sa legislatura, kasama namin dito. Pero ang expectation po namin, merong further investigation yan para malaman, may corroborative evidence, may further investigation. At syempre po, marami ho dito, maraming sinasabi, marami ring denial, pero yung pinaka mainam talaga, kung talagang totoong iniimbestigahan itong mga to at manggagaling mismo sa mga ahensya, kung meron ba talagang bigat ito o wala. So, sinasabi po ninyo, tinutuloy nyo yung investigasyon, pero hindi pa sila nagsasubmit ng individual affidavit para talagang mahimay at malaman kung meron pa talagang probative value yung kanilang mga statement. Tama po ba yun, Attorney Bato?
14: Your Honor, basta upon evaluation, we required the handling lawyer, si Attorney Baligod, to please submit individual joint affidavit,
15: okay,
14: of the Marines.
15: Kung makapagbigay po sila ng individual affidavit, o kaya ngayon, kung pumunta po sila dito, may kanya-kanyang testimonya under oath, at nakuha po niyo yon, ano po yung responsibilidad ng Ombudsman? Hindi ho ba para imbestigahan pa rin po yan at hanapin yung katotohanan?
14: Going to the usual process, Your Honor, if it's sufficient in form and substance, yung kanila, if it's in the form of a complaint affidavit, and then it's sufficient in form and substance, pwede po siyang mag-undergo ng preliminary investigation.
15: At kayo po mismo, attorney, yung nag-iimbestiga or ipapasa po nyo sa NBI or sa DOJ?
14: Kami po, pwede po namin imbestigahan diretso yun. Preliminary investigation din po kasi we have our bureaus doing that.
15: Okay, so in usual practice, kapag may mga bagong impormasyon, ano po yung proseso po ninyo? Do you forward it to the other agencies for further investigation or kayo mismo yung nag-iimbestiga?
14: Yung fact-finding investigation po, our office, yun nagka-conduct talaga ng fact-finding investigations. For context po, Your Honor, yung mga sinasubject to fact-finding investigations are those complaint like anonymous na hindi siya sufficient informed but merong mga verifiable leads.
15: Okay. So, at hindi pa yun nagagawa para sa affidavits ng mga 18 bodyguards kasi hindi pa sila nagsasubmit ng individual na affidavit. Is that correct? Yun ba yung tamang proseso?
14: So, yun po ang last ano namin sa kanila, evaluation is for them to submit individual affidavits.
15: At kung makapag-submit po sila, ano po yung magiging susunod na proseso doon?
14: It will still be subject to evaluation, Your Honor. So, kasi we'll still check kung kumpleto siya, like I said, kung sufficient informed and substance that can go through the directly to the preliminary investigation. Kung hindi naman, we can forward it to the field investigation office for the conduct of fact-finding investigation.
15: Okay. Pero hindi pa, I guess kasi Attorney Bato yung binabato kasi is parang hindi daw pinapansin yung mga ibang testimonya nila o nasa affidavit. Yan yung kanilang binabato ngayon eh. Kasi gusto kong lang malaman, hindi nyo naman sinasara ito. Humihingi kayo ng further affidavit para ma-fact-finding. Kasi lahat po kami dito pwedeng i-fact-finding, di ba? Tama naman po. Attorney Melvin, lahat ng mga pangalang binabanggit, fine-further investigate po ninyo, kahit congressman yan, senador yan, o kung sino man yan.
5: Well, tama po yun. Kagaya nga po doon sa sinabi namin, Senator, Mr. Chair, hindi kami makapunta doon sa kanilang allegation dahil doon mismo sa kanilang isinabmit na affidavit at nung kinuha namin sila ng pahayag isa-isa, ayaw naman din pirmahan. So, paano po tayo magtutungo doon sa next step na ipapatawag natin yung mga binabanggit nilang pangalan.
16: Okay, Mr. Chair, pwede makasingit,
15: yes,
16: with the indulgence of Senator
5: Go ahead.
16: Aquino. Bakit kinakailangan individual affidavit? Hindi ba pwede yung grupo sila mag-issue ng affidavit?
5: Yun na nga po yung binabanggit namin kasi yung probative value po nito mababa. Kasi ang affidavit po dapat base sa yung karanasan, sa sarili mong recollection. Tapos yung pag-identify, kung maaalala nyo po, base doon sa binanggit ko na report, base sa natapos na report ng aming fact-finding, ng task force namin, hinihingan po sila ng mga additional na ebidensya. Hinihingan sila ng kanya-kanyang pahayag, pero binigyan po namin ng sufficienteng panahon para magsumitin ito, para makaproceed po kami to do a fact-finding doon po sa mga binanggit na pangalan.
16: Okay,
5: po.
16: Dalawa na lamang. So, nakapag-issue na ba ng kanya-kanyang affidavit itong 18 kargador? Have they issued? Kasi sabi niya, paiba-ibang statement nila.
5: Yun nga po, sinubject namin sila sa individual question and answer. 5 lang po yung pumirma. Yung 13, pinigilan ni Attorney Balikod na pumirma. Gusto pa nga, punitin yung kanilang managing statement. Ano po? Ngayon, base po, kung tatanungin, enough ba na para mag-imbestiga, hindi po tatayo, baka mangyari po sa NBI, nagkakaroon kami ng parang fishing expedition para may mga binanggit na pangalan, ay imbestigahan namin. Pero hindi po namin isinasara yung investigasyon. Hanggang ngayon, bukas po yung investigasyon kung meron pong papasok na mga ebidensya na direktang magtuturo o matibay na ebidensya na papasa po doon sa probable cause na tinatawag or reasonable certainty
16: of conviction. Okay, yung 5 po na nag-execute ng affidavit, individually po yon.
5: Individually po.
16: Okay. Ano pong nilalaman ng kanilang affidavit at yun po ba hindi na nagpabago-bago?
5: Yun yung
16: o pinanindigan nila kung ano yung unang affidavit na inisyon nila sa inyo?
5: Ang malungkot po doon sa mga pumirma, lumalabas 10% lang po talaga yung parang direktang alam nila. And all the others are hearsay. Lagi nilang itinuturo yung kung sino-sinong personalidad po o nakita nila sa group.
16: So ano tawag niyo po sa ganung klaseng affidavit na hearsay lang pala, nanunumpa sila na sa buong katotohanan yun ang pagkakaalam nila, pero yung pala yung information na yun ay second hand o third hand pala
5: binigay lang sa kanila. Nagsasabi, ang Korte Suprema na po nagsasabi na yan yung pinakamababang value ng ebidensya po, na hindi po titindig na kahit po baka pagdinala namin sa DOJ or sa ombudsman ay doon pa lang po sa level na yon, hindi na po pumasok yung kaso. Sa halip na po na tumibay yung kaso doon sa mga binabanggit, halimbawa na meron talagang kinalaman sa anomalya, eh baka makatulong pa ito para humina po yung kaso na ilalaban po.
16: Okay, nung April 28 po, no, 2026, isa pong affidavit na in-execute sa Special Action Unit ng NBI, ano po, ng
17: Oras sa XFM Philippines, last suggest sa 35 na sa aga. Daw why matatuhang pon sa ginahimo nga Senate Blue Ribbon na committee hearing iniya sa part sang Gatchalian na Black nga sa din si Senator Pitolfo ang naga-lead subong sa hearing sa aton sa din nga makatropa. Ang base sa mga reports makita naton sa post sa mga media outlet dito sa Metro Manila, ara man gani gali ang 18 ka mga ex-marines nga gin-guest sa nagdigad nga hearing sang Senate Blue Ribbon na committee sa Cayetano Black, no? Sa aton sila nga matagpalamati pero hindi sila magtambong sa siling Senate Blue Ribbon committee nga ginakandak subong o na partya sang Gatchalian Black na ginapangunahan ni Senator Rafi Tulpo. Tiyan nga, kalanda subong si Matibag Centro. Ang taga National Bureau of Investigation sa aton siling mga taga palamati. So mabreak kami anaya sa aton siling mga katropa kay Dog Grabe subong to yung epekto sang linog sa Mindanao. May mga nagkalaguba nga mga building sa aton sa ring mga taga palamati. Mas mainteresar siguro nga aton sa ring mga kauturan

0: no, kagkaiping sining nga mga kaprobinsyahanan dito sa Mindanao. Mabuhay kami anay sa aton sining mga taga palamati ang oras sa XFM Philippines. Last suggest 38 na sa aga.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
10: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meal.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus.

0: Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting! Maka-late na ko!
4: XFM!
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:48 na sa aga, kagaling oras ang buylog, gaginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalkip na nga ang aton siling nga mata, dapat nga magapabilin nga mangin masanag ang aton nga palanawan. Ang Vision X Plus sa mayarasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon, agod nga maproteksyonan ang aton nga mga mata batok sa siling nga mga klase sang balatian. Mayara sa nga lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 milligrams of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Sa aton siling nga mga katropa, dapat proteksyonan ang aton siling nga mata, bangod nga aton siling nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton siling nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan. Gali magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, Sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Cagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes nga edisyon. Petsa 8 na sa bulan sang Hunyo. Ikaduha sa lima tanan ka mga Lunes. Sa subong nga aga, magapangalagad kita tubtub sa takna nga las 12. Sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Sa aton nga pagpangalagad, medyo na-late kita sa pagsugod sa aton sering programa bagod man sa initial na aton nga pag-cover mga katropa sa ginakandak subong hearing sa Senado sa pagpanguna ni Senator Rafi Tulfo. Pero galing kay daw ang gakatabo subong sa Senate a hearing sa aton siring mga taga palamati nga ginapangunahan ni Senator Rafi Tulfo ang public hearing sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigation sa Blue Ribbon sa Gatchalian Block iniya, no, sa aton siring mga taga palamati. Iti ang agenda supposed to be so subong aga amo ang motopropio on the Philippines underwater. Muning pagbaha bla, flood control. Ini ang privilege speech ni Senator Panpilo Lacson nga gin-delivered sa antong August 20, 2025 and September 9, 2025. Ang may tigulong flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Kalakip man dire ang privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada nga gin-deliver sa itong September 10, 2025 nga may titulo No One is Safe. Subong man ang privilege speech ni Senator Erwin Tulfo gin-deliver sa itong September 16, 2025 nga may titulo The Philippine Contractors Accreditation Board. Ang speech ni Senator Rodante Marcoleta nga gin-deliver sa itong September 29, 2025 na may tig-ulo alleged lack of parliamentary courtesy. Ang Senate Resolution Number 317 alleged money delivery scheme involving former military personnel by Senator Marcos. And privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta delivered sa itong May 4, 2026, nga may tig-ulo the video statement of former Speaker Martin Romualdez. O galing ang nagkatabo subong sa ginpatawag nga hearing led by Senator Rafi Tulfo. Daw ang nakita ko si NBI Director Melvin Matibag lang katropang BJ. Tapos sino nang isa ho? Sino nang isang naghahambal? Di ko ka familiar sa iya. Pero ang 18 ka mga ex-Marines nga nag-appear sa nagligad siring hearing sang Senate Blue Ribbon sa Cayetano Block kaya magtambong despite nga ara man sila sa Senate building sa aton sila nga mga tag palamati, no? Why sila magtambong? Ti daw may statement gani ang ila sila nga legal counsel si Attorney Baligod base kon ma-prepare mo na kato pang BJ nga pamatian tabi ang reason kay may statement dira si Attorney Baligod nga siling ni nag-abot sila sa Senado, ara daw nakaposta siguro ang statement, kaya daw may press con siguro. Daw ara man ang presensya sa 18 ka mga anay marine sa aton sila nga mga taga palamati. I-prepare lang na kaya ipabati. Tabi ko na nung statement, kaya daw may na-interview siya sa makatapo sang media assigned sa Senado sa aton sila nga mga taga palamati. No? Upod yaman ang mga ex-marines nga nag-testify sa Blue Ribbon Committee sa Cayetano Block sa nagligad nga si Mana sa aton sa nga mga taga palamati. Pamatian talang kiron ko na no ang statement ni Attorney Levy Baligod Kag ang 18 sirik ka mga anay marine sa aton sirik mga taga Palamati. Sa piyak nga bahin mga katropa, isasubong sa sentro sang mga balita amo ang nahanungod sa linog magnitude 7.8 amoning pinaka baskog nga linog so far katropang BJ, no? Base sa record sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIBOX, 7:37 kaina sang aga, no? Or 7:38 kaina sang aga. Kung makita ninyo ang epekto sang linog, may ara sa mga building nag-collapse, ang building nga gina-occupy sang isa ka fast food chain, and ang building nga gina-occupy sang duha ka mga radio stations dito sa General Santos City ang nag-collapse. As in, totally. Katropang BJ, makita mo, no? Actual footage sini mga katropa sa linog kaina, no? Makita ninyo ang pag-collapse ng building. Daw ang building, siguro ni kung magsalado, third floor ang sa ground floor gina-occupy sang isa ka fast food chain, and then ang third floor gina-occupy sang radio station dito sa General Santos City. Sus, mag-amunin ka tropang BJ, do you think kaya may iba si may kung may tao pa nabilin dito sa sulod, no? Sa aton sa nga mga tag Palamati, amuna kabaskog ang pagtayog kay ina. Magluwas sina, magluwas da katropang BJ, may ara pagid sang isa ka structure. Ano niya nga structure ni ang sa Isaya katropang BJ? SM sa General Santos, makita ninyo ang iya sining dingding. Actually ang dingding niya sinido mamag-an malanggani na katropang BJ, no? Pero kung lang taon nyo, bangod sa impact sang alinog, imagine nyo bla ang 7.8 bla, no? Araw makita nyo nag-collapse man ang iya sering dingding sa naibabaw nga portion. Di ang sa SM siguro tibisan pa paano, why pa niya tawo, no? Why pa yas ang shoppers or wala pa yas sa mga empleyado na nakasulod? Kaya usually nagbukas ang SM mga tagdira sa alas 9 asang aga. So kung may ara man nag-duty na posible security or mga personnel nila, pero wala pa ya at the time sang mga shoppers ya katropang BJ. Ang isa lang ya sa nakita kuya ang diri sa may fast food chain, no? Kahit ang fast food chain eh, kung 24 hours ni kapin pa kunaga katropang BJ, damo niya sa mga nag-bakal, damo why labot sina ang mga empleyado, ang mga empleyada. And then ang mga empleyado, empleyada man sang radio station nga ara naga-duty at the time sang mag-collapse ang building. E pamangkot sa to, nakagwa sila ihan tananto katropang BJ. Sa aton sini nga matag Palamati, may isa pagid kita ka video nga nakita laptaman ini sa Facebook sa aton sini nga matag Palamati. Atong sa isa ka eskwelahan bala nga nagakandak sila sang flag raising ceremony, no? Nagakandak sila sang flag raising ceremony ti first day of school, subong mo. So natural kay first day of school damo sang mga aktibidades after sang flag raising ceremony, mayara pa na dira sa mga gamay nga orientation. Pero kung makita nyo ang pagtayog sang pagtayog sa mga structures, ang isa pagidya kay may mga estudyante nga at the time nga nag-attend sang flag raising ceremony nga malapit sa structure. Ang structure gulpi lang kumulaps bangod sa terrible nga pagtayog. Mahayahay elementary school sa Davao Occidental ni Malita Davao Occidental ang Mahayahay Elementary School. Tiyo niyo, mga grade school, siguro niyo, mga grade 1. Pero makita mo kung ano ang kaalertado sa mga manunudlo. Kag mga ginikanan, ginpakalma ang mga kabataan, relax lang. Pero why di sila ma-expect nga gulpi lang nagabigay, gulpi lang kumulaps ang structure nga siguro sa stage nila. Sa aton sila nga mga katropa, te ang report nga may lang kay wala sang may napilasan nga estudyante o kon mga manunudlo asang Mahayahay Elementary School sa Maleta, Davao Occidental, mga katropa. Di magluwas da, may mga nakita pagid nga mga paglitik o kon mga crack sa National Road. Sa aton sila nga mga katropa. So, kung ang epekto lang niya subong, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati, dito sa may Mindanao, ilabi na sa General Santos, sa Davao, and then sa Kaiping, anong mga Kaiping, sila nga mga mga probinsya like Butuan, no? Sa mga syudad, Butuan, sa mga Pulumulok. In fact, may gani isang katropang BJ, may tsunami alert. No, okay, nato nakita ta sa Facebook before kita diri mag-onboard daw ang sakyamba. May ga-epekto na, no? Sa aton sila nga mga taga-panamati. Pero tilang taon nyo bala kung ano ang epekto sa sila nga 7.8 nga linog ang nag-igo dito sa Sarangani. Sa Sarangani province, sa aton sila nga mga taga-panamati. May suspindido ang mga opisina sa mga talatapan sa mga gobyerno and gina-encourage man ang mga private institution sa mga katropa na magahimo man sa kasubong pag-suspend sa trabaho para mabutang man sa safety ang ila sa tagsa ka mga empleyado sa aton sa nga mga taga-palamati. Basi maka-chan sa kita kiro, no? Maka-check kita sa kay katropang Ivan Pulonan dito sa XFM General Santos and also sa iba naton sa nga mga XFM stations sa Mindanao. Sa diin nag-padayon ang pag-cover, pag-check, no? Sa ginahimo man nga mga assessment sa aton sila nga mga lokal nga gobyerno dito sa Mindanao, mga katropa, agod nga mahibaluan ang extent sa damage sa epekto sa siling magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo o nagluntad sa subong nga aga dito sa Mindanao, mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad. Mga muyoon ta lang, no? Nga wala lang sang may mapatay or why sang kaswalti katropang BJ. Ti mga building niya ti siguro somehow may question man ina diri pero isa sa mga questions na diri ang integrity, no? Ang structural integrity sa mga structures dito, kung mga buildings dito sa General Santos City, sa Davao or sa Kaiping sinayo, kung ang sa malapit sa epicenter sa siling linog na naglunta dito sa Sarangani or sa Mindanao, mga katropa. Pangamuyoon ta lang, no? Nga why lang gid sang why lang gid sang may casualty nga ma-report, no? Sa aton siling nga matag panamati. Pero sa sitwasyon nga ni katropang BJ, kabay pa, ha? No? Kabay pa, pangamuyoon ta lang. Kaysa nakita naton sa mga videos di may makita kita nga may mga naglalain ang pamatyag, no? May mga ginpang dala kaina sa temporary evacuation Parang kay sige-sige pa may mga aftershocks nga mabatyagan ang aton sa din nga mga kauturan dito sa Mindanao, mga katropa. Basi maka-check ita dugay-dugay sa sitwasyon, no, sa latest update sa aton sa din nga mga katropa reporters o sa mga kaupdanan ta dito sa Mindanao. Katropang BJ, si katropang Ivan, da, basi kung pwede mo da ma... maka ayo kita, no, maka check kita dito sa ila kung kamusta na ang sitwasyon sa aton sa nga mga taga Palamate, sa aton sa nga mga kauto aga program si Sir Ivan. Sige kung sinong pwede ta to ma-contact, makapangayo kita sang report, no, sa aton sa nga mga taga Palamate. So standby lang kamo kay check naton sa dili madugay diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. The disaster niya mo, no? Sa aton sini nga mga taga Palamate. Di dapat amo ni ang talupang doon sa aton sini nga mga senador katropang BJ. Instead nga mag binangigay ka mo da, no, mag inagaway ka mo kung sino ang mapungko nga Senate President, sino ang mapungko nga Senate pro tempore, sino ang ma-chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Amo ni dapat ang tutukan subungo. Kay sigurado ni apektado, damo maapektuhan sa aton sini nga mga kauturan kamatag Palamate. Kapareho sini sa mga nagatrabaho sa fast food chain. Sigurado, apektado ni ila sini nga trabaho. Kay tindi man sila makabalik to sa pagtrabaho, kay paano sa makabalik sa trabaho to kay guba ang collapse ang building asa din dira sila nag occupy, di ba, no? Though so far sa halin sa nagligad nga tuig kag asta sa subong nga tuig itong pang video, pila na kabeses nga nag luntad ang linog, no? Kag so far sa record amo ni ang makabig naton na pinaka baskog ang linog na nabatsyagan dito o na experiensyahan sa aton sa nga mga kauturan sa Mindanao. Diba si maka-check kita dugay-dugay, no, sa aton sa nga mga kaupdanan dito sa Mindanao, sa aton sa nga mga XFM station sa Mindanao, para makakuha kita sa latest, no? Aside sa kay katropang Ivan, katropang BJ, basi ko na maano kita, maka-check kita to sa iban pa kay katropang Algabrebla, kay ano, si katropang Bong Algabre daw din siya gani. Tagom, no? Tagom ni saya. Basi kung maka-check kita dito, no? Sa aton sa nga mga Palamati, no? Sige lang, kay check na to, no? Basi kung may mga contact magkita dito sa apart sa General Santos, sa aton sa nga mga tagpalamati. Oy, sa mga tagpalamati ita, basi kung may mga contact ka mo to para ma-check na to kung kamusta ang sitwasyon Manila dito. Basi may kakilala ka mo to sa General Santos, sa Davao, no, nga dito bala nag-star para ma-check na to kung kamusta ang ila siling sitwasyon sa aton siling mga tagpalamati ito. Kay may mga nakita kita sa Facebook na may mga simbahan nga ang iya siling kisame nagbigay, no, na rumpag. Ahay. So, hindi maayo ang sitwasyon. Dahil lang, kay magluwas sa linog, may sunog pagid. Grabing disaster, no? Grabing disaster sa dinis sa Davao, magluwas sa linog, may sunog pagid yo. Sa aton sini nga matag Palamate. So daw wala pa si ngadto ani nga ton sa nga mga mga awtoridad sa nga tropang BJ. Wala bot nga busy sila to sa pag rescue or pag-check, pag-assess sa pag himo sa assessment sa mga structures to. Mayari pag daw may sunog pag idya. Sa Davao ini according sa initial nga mga information ha, sa aton sa nga mga tag palamati. So standby lang diri sa aton sa nga pag pangalagad kay ma-check ito ng dugay, no? Sa aton sa nga mga tag palamati. Daw busy man sila to, no? Busy man sila to sa pag respond. No? Busy ang line. Sige. So, dugay-dugay ba? Sige kung maka-ano kita, maka-chance kita nga makasalot sa iba naton sa nga mga kaupdanan dito sa XFM General Santos, no? Particularly XFM General Santos. Parang maka-check kita, no? Kaya daw ang damo gid sa so far sang apektado ara sa General Santos katropang BJ, no? Lapit sila bi sa epicenter sang linog mo. Mostly sang damage ara sa General Santos sa city sa aton sa nga mataga palamati. May mga buildings na nagka-collapse. May mga parte ang kisamisang simbahan nga nagkarumpag, no? Sa aton sa nga mataga palamati. And ining sa Davao yang sunog, i-check ta ni Dugang, no? Sa aton sa nga mataga palamati. Kung bala ang pag ang sunog ani part pa ni sa part pa ni sa linog, no, nga natabo kay sa subong mayara sang power outage nga nagakatabo dito sa in particular sa Jensan kag kaiping sining mga kaprobinsyahanan o kon syudad mga katropa. So standby ka mo kay ma-check kita dugay-dugay diri sa aton sining pag pangalagad sa XFM Iloilo sa aton sining mga taga palamati. Para sa inyo mga reaksyon, opinion, mensahe, and base ko may mga kakilala ka mo to, no? Pwede ninyo ma-send diri sa aton sining hotline sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton sining Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo sa aton sa nga mga taga palamati. Last 11:13 kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay katropang Rodolfo de Lapo, sir. May mga kakilala ka to sa Mindanao. And also sa kay Renante Bongbong Hechanova. Nga nagapamati subong sa aton sa nga pagpangalagad. Sa mga nagapamati sa aton, da nga may familia ang ato dito sa Mindanao, especially General Santos, sa Davao City, no? Sa mga lugar, no? Kaiping nga mga lugar dito sa Mindanao para nga ma-check naton kung makamusta naton ang ila sa ring sitwasyon dito pagkatapos ang linog sa aton sa ring mga tag palamati. Kaya expect naton expect naton nga damo sang mga structures nga damage, damo sang mga structures nga apektado. Tiyang pamangkot sila diri sa aton, diriya sa aton on the part sa Iloilo. Sa aton sa nga matag palamati, how ready kita? And halimbawa, be, why tamangin na pangayo, kagkabay pa nga hindi lang, no? Hindi lang niya sa aton, de. Di, what if, be, kung mayara man sang kasubong hindi sa aton katropang BJ, preparado kita. Ang aton sa nga mga structures, de, makabato ay han sa Amonica Baskog sang nga klase sang linog. Kung nalimbawa magtayog katropang BJ, balanta nagligad ang pila pa lang ganito, do 5 something katropang BJ, no? Damo kita gani sa mga structures ding nakitaan sang pagkalitek. Iloilo Provincial Capital. Ano pa, may mga old heritage sites kita dire. No? Te 7.8 is sa Baskog na niya mo. Ano, no? Ang airport pag Ginila to? Airport sa General Santos? Kita ko gina sa Facebook. Kita na ton sa mga posting dito katropang BJ sa aton sa mga tagpanamati. Ginabandonar. Ara si... Okay, sige. Live na? Sige, be. Samtang gina-check na ton ang updates dito sa Mindanao. Sa Iluhan, Tanay, Balikan, tabi ang subong, ang 18 ka mga ex-marines, kaya may press con subong upod sa kay Senator Ruben Padilla. Okay, katropang BJ?
1: Kami po ay po, no? Noong ang sabi sa akin, Attorney, bakit nasama si Laila De Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya membro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pa raw si Laila De Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila De Lima. At ang explanation nila sa akin ay, Sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila De Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila De Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain nila na nakatanggap sila.
2: Sir, when you know, Senator Lauren and Senator Mark Villar, ano
1: po yung sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Linggao, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila De Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming kwan, review, no? O sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren, ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila full-time noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, Sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture, eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin.
2: March, ano pong year? 2026.
1: March, no? Majority pa yata si Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At, Sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, meron si Orbilio at saka si Orbilio at saka si Dalapon, no? Sabi nila, sir. Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Salvi ko, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. No? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Salvi ko sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Salvi ko doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng dalawang maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng dalawang maleta galing sa back up, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldi ko. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po doong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiisapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren nakasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yun lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan.
2: Sir, clarification. So, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pumasok si Salvi, pero walang maleta ang ipinasok.
1: Yun nga po ang recollection nila after, no?
2: Kaya,
1: March. Oo. Na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Salvi, bumukas na rin yung gate.
2: Sa supposed bahay po ni Senator Loren.
1: Oo, yun ang...
2: Hindi po nila nakita si Senator Loren.
1: Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po, may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko nga ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldi ko dito. So, may schedule sila.
2: Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po?
1: Ah, hindi, March po ho yun.
2: March 5.
1: After nung interview,
2: pinakorek.
1: Oh, after nung interview kay Ed Linggaw.
3: So, hindi pa napabago po yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin
1: yung hindi pa namin, yes, totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, tapo kay Mike Defensor. Para kung sa tingin niya, agrabyado siya, eh ito yung pag-amin ng dalawa, kapo. At pwede niyang gamitin ito.
3: Pag-submit sa ombudsman, sir, pag-rectify din sa pangalan niya?
1: Hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also.
2: Nakausap niyo na po si Attorney, si Senator Loren about this? Bago pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa attorney?
1: Hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo at nakipagkamayata siya.
4: Sir, yung kay St. Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng mayata. Doon walang correction?
1: Wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview po bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number one, kay Laila De Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect.
4: Pero nakatanggap.
1: Pero nakatanggap siya.
5: At kailan yun?
1: Siyempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 townhouse sa Forest Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si congresswoman Laila De Lima. At hindi lang naman po isang beses yan, eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi
6: marami pong pwede. Marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitation sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng ombudsman, yung panel of investigators, at doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Yung Senate hearing na sa Blue Ribbon to na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi muna lumabas eh, pero hindi nila naiwasan na maikwento mo ang iba.
5: yung pag-rectify din sa mga naunang na-submit doon. Most likely, mayroon.
6: Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no? Sa June 11 in the morning, si Buduan. No? Sa June 15, si Escobar.
0: Lasa 11:28 ng oras, nagapamati kamo sa press conference o pod kay Attorney Baligod, ang legal counsel sa 18 Sosery ka mga Anaya Marines, no? And ang audio, video ng inyo batian courtesy ini sa Facebook Live ni Senator Robel Padilla.
1: So, diretso na po yan, no?
0: Mm-hmm.
1: Wow.
4: Sir, clarification, yung kay St. Mark, yung isang tumanggap.
1: Hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta, at naipasok yata sa gate. No? Yung address na yun. Do we have time to wait for my answer?
3: Hindi nakita ba nila na tumagat ng maleta si Senator Mark?
1: Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark, pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa
4: loob.
1: Sa
4: address.
7: Sa bahay niya.
1: Ito po.
7: Si Sir Senadora Loren, attorney, nakita rin ba na lumakas siya at tumalita?
1: Ay, hindi mo na nakita. Hindi na nakita. Pero bahay.
4: Pero walang pumasok na maleta sa bahay.
1: Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Juan eh. Si Saldi. Pagpasok niya, naisara daw yung gate. So pati si Mark Tiksay naiwan sa labas.
4: So hindi nila alam kung pag-alis nila ay naipasok naman eventually yung maleta?
1: Hindi po kasi paglabas daw ni Juan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldi ko, sumakay ka agad sa sasakyan.
4: Nandun pa yung maleta?
1: Hindi. Ang sabi nila, sir, malamang ha, ito, malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi. Then pumunta na sila sa next destination.
7: Naibigay pa kay Senadora Loren? May criminalize pa sila kung may naibigay o wala?
1: Yun po ang salaysay nila eh. At ganito na lang, no? As I said, I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper.
4: So yung isang Mark lang, sir?
1: Sandali, Villar, sandali, ha?
4: Sir, kung tinitingnan niyo, tanongin natin si Senator Robin, sir. Nakarating naman sa inyo yung...
1: Ito na, no? Paragraph 42, letter F. Kami, Orbilio Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022. Sa kanyang bahay sa Portofino South, Bielia Street, Daang Hari, Las Piñas.
4: Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark?
1: Wala po silang sinabi na ganun. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi.
7: Pero naipasok, sir, yung maleta dun sa compound?
1: I think so.
7: Pero kay Senadora Loren, hindi. Wala sila nakita?
1: Wala, hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Kasi yun yung they clearly recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So, pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas.
8: Sa reaction po, mamaya magsasama.
9: Centro!
8: Pagdaw ng libel charges, si Senator Edwin Tulfo sa Pasay City Court.
1: Wala pong problema. We expect all of this.
2: Right? Pero attorney ngayon, kung anumang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat.
1: Opo.
2: For the record po.
1: Yes.
10: Thank you, sir.
0: So, nabatian ang press con no, ni Attorney Levy Baligod, ang legal counsel sa 18 ka mga anay Marines no, nga nag-testify sa Senate Blue Ribbon ng Committee sa Cayetano Black sa tong nagligad nga semana. Pero wais na yung magtambong despite sa imbitasyon sa Senate Blue Ribbon na Committee sa Gatchalian Black katropang BJ, wais na yung nagtambong. Pero ara sila sa opisina ni Senator Robin Padilla sa atong silingamatag panamati. May mga point of clarification asto sa pagkadawit sa pangalan ni Senator Loren Legarda nga gindiliberan man sa minalita nga kwarta si si Senator Mark Villar, si Mark bla, si Mark Villar nga tahimik lang. May mga point of clarification si Attorney Baligod ang ila sire nga legal counsel kag daw medyo may alisagamay no kay sa nagdigad hambal nila gin na deliveran Pero sa subong naman niya, may mga clarification nga nagkanto dito. Pero wala makita ang presensya sa mga natungdan nga mga senador. No? Kaga kung pamatian mo daw, sort nga daw, hindi sila sigurado kung bala pagkanto nila to, may ginpapanao gidman or may nabaton gidman sa mga natungdan nga mga senador ang minalita nga kwarta kaangay sa una nila nga pag testify no sa Senate Blue Ribbon Committee sa Cayetano Block sa aton sila nga mga tagpalamati
9: sentro
0: galibog ulo subong sa mga tagpalamati ita no sa kadamo sa problema sa Pilipinas may linog sa Mindanao may hindi na maintindihan subong kon sino ang dapat patihan no sa aton sila nga mga pumuluyo bangod sa sila nga mga kontrobersiya sa aton sila mga tagpalamati pero nga aton sila nga advice no sa aton sila nga makautokan dapat mangin mauti kita kag mangin mabinantayon kita no mangin mauti kita kag mangin mabinantayon kita sa aton sila nga mga tagpalamati last sa 11:36 sa aton sila nga pagpangalagad pangapihan tabla na yun ikatropang BJ ito bago ka mang kabaton to sang supply sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen parang daw hindi magalibog ulo mo kaya daw hindi mag hindi ka ma-stress sa mga isyo subong mangapi kita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang kape nga mayaras ang mangustin, may moringa, may aras ang real coffee beans, may turmeric, mayaras ang garlic and spirulina, gindugangan sang glutathione and collagen. Para nga mangin manami, ang aton siling panit, mangin maputi. May mga health benefits kita makuha. Hindi lang siling makapangapi kita, kundi may health benefits kita makuha. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Subong man ang Santon Plus sa Coffee Mix sa mga may prostatitis o kung naghubag ang prostate o kung may mga hormonal imbalances. Nami ang Santon Plus Coffee Mix kay may mangustin, may moringa, kaga soya extract. May Ice of Labon sila nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sila nga nawas. Tandaan na, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Naway sang kalamay, kundi stevia ang iya sila nga sweetener sa aton sila nga mga tagpalamati. Mabakal ninyo ina sa mga butika sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang digani dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown.

0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kagaglutatayon.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.

0: marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santan Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
9: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko.
10: Mga katrupa, excited!

0: tungtun sa update sa Senado and update sa balita nasyonal. Bantayan sa masunod nga mga news and public affairs program sa XFM Iloilo. And also, ang update man sa linog, asto sa extent sang damage dito sa, especially sa Davao, sa General Santos, ang ongoing subong ang ginahimo ang assessment sa aton sa nga mga lokal nga opisyal. Kalabanan dito subong katropang BJ nga mga opisina wala sang trabaho, no? Supposed to be first day sang klase kung tani, pero temporaryo gin suspend ang klase dito sa area sang Davao and General Santos, kag pinapaka mga lugar nga malapit sa epicenter sang linog, because man sa kabalaka nga base kon sige-sige pa ang aftershocks, kag may maapektuhan dugang sa siling linog. Standby ka mo kay gina-consolidate na naton ang update sa kung ano kadako ang damage sa siring 7 magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Diri sa lokal, may sunog man bagugid lang, no? Sa barangay dito, barangay San Antonio or barangay Lambuyaw. May sunog nga nag-aluntad. Amuning siring naton halong-halong gid kamo kay subungadaan nga chimpo. Hindi ka mo subong maghalong basibla, no? Pero sini, may sunog and daw totally damage gitong balay kito pang BJ. Isa mo lang siguro to kabalay, pero totally damage sa nakita naton sa video sa aton sa nga mga taga Panamati. So more updates, no? Sa aton sa nga mga taga Panamati, araw daw sa din naman barangay San Antonio or sakop na sang barangay Lambuyaw. Ginrespondihan sa aton sa nga mga katropa reporters with katropang Romel Paklibar, kada medyo sarudlon ining portion, no, sang ang ginlontaran sang sunog. Okay, nakita ata daw totally gutted gid, no, upos gid, no, ang balay. And thank you sa nag-send diri sa aton sang message kay na mamaya ka sang sunog sa area sang uton. No, kaya hindi man yung makadali-dali sulod ang fire truck na yung katropang BJ. Oh. Need pa nga mag-latag sang fire hose before nga makasulod niyo. So, gina-try na to, no, kung ano ang ginalinan sang sunog nga nagluntad sa subunggidang aga. Diri sa aton sa nga pagpangalaga. Sige, more updates sa karon sa masunod nga mga news and public affairs program sa XFM 100.7 Iloilo. Damo pa kita kung tani sa mga local issues nga pagkatala kayo no galing kiti na sudlan kita sa mga dalagko abing nga mga balita, no? Ang ongoing hearing sa Senado, may linog, and nagsulod pa gid ang press con sang legal counsel sa 18 ka mga ex-marines. Ti ang mga local news naton, why na naton gawa malabutan. May mga local news pa kita di, no? Kapareyo sa sining sitwasyon sa mga dalanon ta subong nga ginatihab sang MPIW. Nga ti kundin man tong manugbukas ang klase, manugsugod ang klase, amo pala sila yan nagatihab man sang party sang dalan, di kundi gakos ang traffic. Ang malayo pa sa dira kay ti takes time pa na before mabalik sa original nga status sang karsada. Ti mahulat ka sang pila ka bulan, mintras nga hindi mabalik sa normal or sa original nga porma ang dalan, agwanta ka mo anay sa traffic. Di subong okay pala na kay why pa klase ang kulhiyo, elementarya pa lang, kaga high school, first day of class. Subong, tilang tawa nyo lang sitwasyon sa Mayaro Plaza da. Mayo kong tani kung ang ubras ang taga-contractor sang MPIW pagkatapos nila nga makapipe playing masimintos na dayon. Di, dingin mo nakita nga balikan man natod sang lupa, i-aspalto ho nila, tapos ang aspalto tiga usmod pa. Oh, di, bot ko na nung nagkakalatabo sa ato ni Sir Willow man. Abi, sa mga taga MPIW sa kadugay man sang chimpo nga bagun sus Maria kagusip yung timing nyo gidin nyo yan sa pagbukas ng klase nga may kung sila nga ang aton nga mga dalanon di mga malapad pero nang ginpalapad man gani prote
1: Centro.
0: Dayaw ko galing ka daw lang langon kita sa oras katropang BJ eh, no? So more update sa masunod nga mga public affairs program sang XFM Iloilo ang reklamo parte sa nagadagsa nga langaw sa barangay Tinokwan sa Banwasang Dingli Buas Basi Matalakay tana no kay naga establish kita sa contact sa municipal officials nila ilabi na sa ila siring rural health unit kiti ikaayong lawas sila diri ang aton nga ginaistoryahan. No? Hindi lang barangay Likuan. Sa Likuan, barangay Tinokwan. Permigin ko kasala din sa Tinokwan kagilu Likuan mo. Barangay Tinokwan ang isa ka reklamo na kalabot man diri sa aton, hindi lang sa barangay Tinokwan nga nagabalas or nagadagsa ang langaw. Sa barangay Tabugon, sa barangay Lingkod, nagapakalabot na ang langaw.
1: Centro.
0: Ambot ko na nakalabot nga reklamo ni sa mga municipal officials ng Dingli ah. Di ako hindi mako magpati nga wani kalabot sa mga municipal officials sa Banwas ng Dingli. Labot ka rin sa amon di sa XFM. Oh, dira sa Banwas ng Dingli sa mga municipal officials sa Dingli, araw ta pangaway kalabot.
1: Centro.
0: Kalabot man guro, iti duha nagligad pa din nga mga sinimana ko no. May ginpadala nga video sa aton di, hindi abi maglapta ang magdagsa ang langaw kay ti ang disposal sang mga ite sang manok gina sulod malang sa sako to kagihaboy sa kamahuganihan sa bakan sa lute nga may mga tanom nga mahugani ito yung think kayan nga hindi pagamagon sang langaw hindi paglangawo na kung open ang ginabuyan mo di ba titani ginlubong nyo na lang di ba katropang BJ kung namo malana why nyo ginpakutkutan kaginlubong nga ang naging sulod lang sa sako kaging pabayan nga ihaboy sa kakahuyan o sa talamnan sang mahugani. O kundi agwanta yung mga pumuluyo sang barangay Tinokwan kagkaiping mga kabarangay. Hindi lang tawa nyo blau open space.
1: Centro.
0: Open space. Irresponsible disposal. Pero pabuasan ta na ah. No? Sa aton sila nga mga taga panamatiki daw alang-alangon kita sa oras. Diri sa aton nga pagpangalagad. More updates kay tingwaan ta na nga malabot. In fact, nakalabot naman sa Igtalupangod sang aton sa ning Provincial Health Office kay ikaayong lawas ang aton nga ginaistoryahan sina diri.
1: Centro.
0: Magasunod na ang XFM News Nationwide. Antes kita magtakop sa aton sa ning mga katropa, don't forget aton ikaayong lawas. Speaking of ikaayong lawas, tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. The superior and the ultimate trio agod nga ma ano naton ma protection naton ang aton sinay kayong lawas batok sa mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol o bagubag arthritis rheumatism high blood pressure diabetes giban pa nga mga klase sang balatian ang Santone na Plus Gold Herbal Capsule ang suplemento nga mayakas ang mangustin ang palaya malunggay garlic kagasperolina. Opla naton sang Santone na Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga Vitamin C, kag ang Premium D3, nga maya kasang Vitamin D3, ginpabaskog pa sang Virgin Coconut Oil, kag Malunggay Oil Extract. Dapat ang aton sa dikayong lawas panumdumunta kay kabudlay kung magkabalatian ka. Santone Gold, Santone Plus Gold, Santone na Vitamin C, kag Premium D3. Prevention kuno is better than cure. Ma-high blood don't get man subong sa mga balita katropang BJ, di ba? No? Sige. Kada walang ala na kita sa oras. Magasunod na ang XFM News Nationwide sa Diligid Lang Madugay. Sa pangalan sa aton technical partner katropang BJ Serrada. para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si Katropang Mario Hilonggo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga kong siya. Isa kapala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibigay sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik.
8: XFM Mega Manila. Exciting time, alas 12.
7: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
8: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos, tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Tase sa lahat ng tasa rehiyon, suspendido na.
9: NDR, RMC at DSWD naka-red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
8: 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
9: Kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
8: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mahigit sa 150 na mga opisyal na sangkot naman sa PAD control scam pinangalanan.
9: Sa balitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tokigaraw City. Baril at pinaghihinalaang shabu na samsam sa operasyon.
8: Balita international, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
9: Sa balitang showbiz, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
8: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
8: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
9: Din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
8: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Ako si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
8: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Ninig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim sa Rangani na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8. Intensity 8 sa Malapatan sa Rangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Gudarat, habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang PBOX na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay nanatiling umiiral, mga katropa, ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa, kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Gudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
7: XFM News Nationwide.
9: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Report. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tulungan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy din niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure, pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ay inyong katropa, Leo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
8: Kuha po tayo ng update, mga katropa, sa lindol na yan, sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
10: Yes, Yes, mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRMO, GSTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Galumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude base sa unang ipinalabas ng T-Box. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 o sa magnitude 7 ayon pa sa P-Box. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Galumpang kung saan katulad ng nasabi ko isang supermarket ang nahulog o na nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira ng mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay kinukonsidera sa nating mga otoridad na under rescue operation.
8: Katropang Philip, sa ngayon ano po yung sitwasyon? Una, ng panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
10: Unahin na natin sa kuryente, mga katropa, dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito upang hindi makaabala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa mga challenge para sa ating mga katropang mga
8: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal, kamusta ang inyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
10: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor at dahil sa lakas ng lindol. Pinatala tayo sa isang direksyon. Matagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute o 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na hindi pa habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Ay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa limang individual na sinasabing natabunan nitong three-story building sa Barangay Galumpang.
8: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
10: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa itinan ng General Santos ng XFM 95.9 General Santos City. Ito si Katropang Philip Oligario, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
9: Nagpalabas ng notice to airmen o notamang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na epektibo mula alas 8.49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitala ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines, habang kasalukuyan pang sinusuri ng CAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
7: XFM News Nationwide.
8: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
7: Live report.
11: Directed ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng Pibos Bungsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Gilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamalaan. Ayon kay Komodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauhan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas sa mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at sa Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at maratili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
9: Itinaasagad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang naidulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
7: XFM News Nationwide.
8: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa napaktuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinaunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga nasa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang may investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
7: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
9: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
12: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency gaps at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap ho sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
9: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senador Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantalang nilino naman ni Senador Kiko Panginan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
7: XFM News Nationwide.
13: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa na nasa loob ng Senado, yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang flood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direktang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
7: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.
9: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
14: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldi ko, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
9: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na sa laysay ng mga ito sa naging questionable pagdinig noong nakaraang linggo.
7: XFM News Nationwide.
13: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahin naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
7: Live report.
9: Nagbungkahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senator Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang isyu sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Gayunman, binigyan din nito na dapat maprotektahan ang mga kawani ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
9: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Bagaman, inamin nitong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. nanindigan ang kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torreon na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ng formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
7: XFM News Nationwide.
13: Inaresto katropa na matawhan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court. Kaugnay ng kinakarap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustodiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
7: XFM News Nationwide.
9: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionableng flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingi ng paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolo City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
13: Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
7: Balitang regional.
13: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTV bar sa Dalaguete, Cebu. Tapo Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Isang 72-anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Poblasyon, Dalaguete, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng Barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng Barangay Balo, Dalaguete, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalaguete Municipal Police Station, agad rumispondi ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalaguete, Cebu, dumating umano sa bar ang suspect kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugod pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspect at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang 4 na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspect at biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano'y mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuang ang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
9: Ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
7: Live report.
15: Ginanon din na ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DNR Region 11 sa Lanang, Davao City na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng dalawang katao, ikinasugat ng dalawa pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DNR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapon ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapon ng basura sa tanggapan ng DNR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DNR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill, kabilang na ang slope stabilization, drainage controls, at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagde-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
13: Lalaki na naaksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
16: Nauwi sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Kawayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Kawayan City. Batay sa ulat ng Kawayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang electrician at residente ng Barangay San Isidro, Kawayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact, kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula ito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
9: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
15: itakas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng matauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga nakaduty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ang isang puting Toyota Hiace sa commuter van na hininalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspect na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita at nakumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plakan ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
13: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM Iloilo.
17: Patayang tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
13: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasaan po ang makulimlim na kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
9: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
13: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at lulubog naman alas 6:24 ng gabi.
7: Balitang International.
13: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
7: Showbiz News.
18: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan ang nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancé na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa blog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng nakaapekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
19: Balitang sports!
13: Balitang sports, salit po sa atin ang premium D3, Katropa. Naselyuhan na ng Pilipina 10-star Alex Ayala ang kanunang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampyonato.
19: XFM News Nationwide.
13: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
9: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
13: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
9: Ako si Brian Tipas.
13: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
9: Mabuhay, exciting Pilipinas.
20: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
24: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
25: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
26: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
3: XFM.
2: Patropa mo!
1: Exciting!

Nangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin naton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isa kadison sa ato sa ring pagparagad sa pag-inistoryahan na iangot sa pagtipig sa ato sa ring ikayong lawas.

0: Sa aton pagtipig sa ikayong lawas kinanglan nga kay balo kita magmonitor sa mga sinyales balasang lawas ta kon anong buot siya hambalon sina. Kalakip sa mga sinyales nga ina, amo ni ang ginahimo naton sa ring pa laboratory test. Kung magpa-laboratory test kita ang iban sini, why gid nagabasa-basa kung anong butang balon? Kang iban sini, hindi lubos nga maki-intiende. Pero ang matamato naton ini mga biyan, ang mga ginatawag nato sa ring mga sinyales, sang pahibalo sa inyo, or hindi magani sa inyo sa ring nabatsyagan kung ano ang butang balon sina. But one thing for sure, basta gani magreklamo ng ato sa ring lawas, most likely nagakinahanglan ini siya sang dugang suplemento. Nakulangan siya sang suplemento sa malawig sining atinion. Do parius bala sang ginauhaw na gid katama ang ato sining lawas. Ano pa kay nagapatimaan na siya sa aton parius kun ohawon kita nagapagtik or nagabagtik ang ato sining atutunlan, nagamalang ato sining laway. So mga patimaan ina nga nagahawahwa aton ginhawa, nagapangita ng gigita ka tubig. Buta malun sina nga kulang ka na sa tubig, dehydrated ka na. Pero may iban nga mga sinyalis, dari nga, abi naton, okay lang niya. Gali kay hindi na maayo ang kondisyon sa ato sining lawas. Ang ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health, sa gihapon na po na ato sining mga XFM stations. Sa bilog sining isla sang Panay, kag XFM station sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe, ha? May ara kita sa live Facebook streaming. Wado understand, kapamati ka mo da sa Facebook page ang tagsa-tagsa ka may XFM stations. Pero kung may ara, paki-send ina sa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa sa ato sa ring consultant. Kagmahatagan ka mo sa nagkaigo sining giya. And sa ato sa ring pagparagad sa gihapon, upod tang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Jocil. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, saliwat, sa kinandan, upod sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati, mga Facebook Live viewers naton sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa nisa pag-waragwag. Kagte, kumusta yan, Sir Jocil, no? Ila sa ring mga kahimtangan, ila sitwasyon subong, may mga ginabatsyag bala sa lawas, or worse, Sir Jocil, inabalangway ka sang sintoma nga nabatsyagan o kung mga symptoms na nabatsyagan pero nag-amat-amat na gali sugod ang damage sa sunod sang kadawasan tungod nakulangan kita siguro sa pagpakonsulta, nakulangan kita siguro sa pag-check sa aton sa ni mga ginatawag dapat i-check dira sa aton sa ring dugo, sa aton sa ring lawas, kagiban pa nga mga dapat na ton himuon. Actually, Sir Jocil, masiling na ton yung obligasyon sa aton sa ni kagalingon kag sa aton ikayong lawas.
0: Ang isa for sure sigurado, sigurado kita, ha, Dok Leo. Basta gani hindi maayo ang kondisyon sa aton lawas, may patimaan gidina siya nga ginapadala sa aton, only that hindi naton kon kaysa maintindihan. Pero ari na lang pinaka general, basta hindi gani nami inyo pamatsyagan, something is not right within you, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag since something is not right, may dapat kita, Sir Jocil, sa ni i-correct.
0: So, dire kita magasulod, Dok Leo, ha? Pero, importante sa tanan, maintindihan ta ining mga sinyalis. Ang mga patimaan na either mabatsyagan ta, or hindi gani, mabasahan ta. Kahit yung mabasahan ta ni, laban-laban si ni Dok Leo, nagkagasto na sila sini sa ilang laboratory mo. Hindi lang basta-basta magpa-laboratory subong. Kung alang-alangon lang sa laboratory, palang malipong na sa mga fees. Pero kung magpa-laboratory ka mo, paghambalan ta, kung anong botambalon sang mataas nga triglyceride. Ano ining triglyceride? Kag ano ang patimaan kung mataas imo sini nga triglycerides? Kag kun paano naton malikawan nga magtaas ato sini nga triglycerides, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocil, no. Matagbala kita sang simple nga palaingiran, Sir Jocil. Sa kalabanan, kung magpatugong kita sa aton sini nga salakyan, ang iban sini, Sir Jocil, 500 lang anaya.
0: Aha.
1: Ang iban sini 1000 na be. Pero sa may mga bulubad dyan, Sir Jocil, i-full tank na ton. Kag pag-click gani karon sang pump, masaling ang ginatawag, nag-assist sa nga, Sir, okay na?
0: Una lang lagtik.
1: Oo, una lang lagtik, okay na, Sir. Isagad pagid, Kung may budget ka, dugang ipagid asta nga isagad na sa Sir Josil. May ng isagad na idasok. Iban sa naging na uyog-uyog pagdating ila sa naging sarakyan eh. Motor o con four wheels madara Sir Josil. Sa paglaom nga nakabintaha Sir Josil, kun dasok-dasok, yun kun puno-puno gid ang aton sa naging fuel tank. Pero sa piyak galing abahin, kung tanawan mo Sir Josil, kung analisaron mo gali, hindi ini maayo sa imo sininga fuel tank mismo kag ini makapaayo Sir Josil sa aton sininga salakyan nga posible makadamage gali sang evaporative emission system sa aton sininga salakyan tungod nga waay na sang espasyo sini ang hangin Sir Josil dira sa imo sininga fuel tank. Pero kadamo Sir Josil hindi aware sini. Kaya hindi lang kontento sa unang lagtik. Inaya kung may budget ta.
0: Oo.
1: Pero kung why Sir Josil, hindi gani halos maka... din na yan itong lagtik. Yan nag-uuyong mo.
0: Oo. Ang munang inahambal nila, kung magpatugong ka sa sarakyan, ang hangin ko na sa sulod, that's no, is no good.
1: Mm-hmm.
0: Why inaya pulos? Why lang kamo kay balo kung ano ang importansya sa hangin sa sulod sa inyo sa nga tanki, Dok Leo?
1: Correct.
0: Munang dapat na ito nintindihon. Amo man sa lawas na ito, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kati, ibalik na ito sa tanki, Sir Josil. Kung gainit bala ng gasolina, gainit ang krudo, ga-expand ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Di what if karong kunway kagindi mo sa space dito nga nabilin para sina nga katuyuan, Sir Josil?
0: Oo.
1: Kagda mo ng purpose, kini nga one click lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Amo man sa aton sa ninga lawas, Sir Josil, hindi tanan na ginasulod na ton, makapaayo, especially ya, kung naugalian na ton, nang hindi maayo sa ni nga maginasulod sa aton sa ninga lawas. Kag, isa pag ito ni Sir Josil, hindi ba lang indulgence na ton sa hindi healthy sa ni nga mga ginatawag kalanon. Kag ang iban pag ito ni Sir Josil, ang mentalidad ba lang nga talagsama lang niya.
0: Oh.
1: Kalitanta, idasok ta.
0: Kung sa bagay, kaisa ka lang strokon mo.
1: Depende man Sir Josil kung matibay ka.
0: Kaisa ka lang strokon pero sigurado disable ka gidya Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: You can recover kung mga minor lang pero it takes time. So pwede man nga malikawan tayo na nga ang ma-indulge kita sa mga habits sabi nga makadalasin ha, no?
1: Yeah, correct Sir Josil.
0: So diri kita mas intro sa triglycerides. If you speak about triglycerides, ano ini Dok Leo kag anong kadelikado sini kun magpabilin ini nga above normal Dok Leo?
1: Ang triglycerides Sir Josil are a type of fat or lipid sa aton sining dugo. Halimbawa, pagkatapos naton kaon, ang aton lawas gina-convert ang extra calories, especially halin sa sugars, halin sa refined carbohydrates, halin sa alcohol, kag fats, into triglycerides. These get stored in fat cells and released later for energy. So, butang balon, Sir Josil, calories equals energy in your body gets from food. So, in short, kung nagkaon kita, extra calories, may mo, Sir Josil, siringa, ginatawag triglyceride. May fat na i-restore sa aton, siringa, lawas. So, normal, yung triglyceride, Sir Josil, ano, useful for energy. Pero kung tuman kataas, diri nag-problema, Sir Josil. Kung nag-sugod ang problema, diri sa niya ang trouble, kag diri sa niya imposible kag pala buton nga aberya.
0: Kung sa mangunguma, galis ang una, tabungos ini.
1: Mm-hmm.
0: Ang triglyceride, subong bangko.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, insakto lang. Kay maghambal kita tabungos, amo nang inataguan sa una sang extra sa konsumo nga humay.
1: Mm-hmm.
0: Dira na ginakuha ang inog baligya. Ang uno di sini kadamo-damo sa sinako sina. Toliway ni buli ang tawag sing buli is lugayan pagid gani. Mm-hmm. Ang bangko ti talaguan. So ang triglyceride ta daw kwarta ini nga ginbutang ta sa bangko daw buga daw humay ini nga ginsulod na ton sa tabungos. Kun kinahanglan nun kuha kita dira. Pero dapat ini magsubras tabungos. Hindi man magsulog aks bangko, Dok Leo.
1: Husto-husto lang.
0: Oh.
1: Pero kung sa bangko, kung Sir Josil, uyon nila ako gasulog akpon daw mo to.
0: Ati ilaban-aban. Muna yung ila gusto mo, the more you deposit, the happier they are.
1: Mm-hmm.
0: So, ti source gali ini sa aton sa ninyo extra energy if needed, abi Dok Leo, all of a sudden, abi karon may mabugat ka ng halakwaton, all of a sudden, karon may importante ka ang kinanglan mo gid lawig nga obra para tapuson, ang extra energy itang ginagamit, halin sa na-store sa ninyo triglyceride, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Muniblang din ang aslangas, masiban nga istorya nga, may punto man, Sir Josil, nga sa mga chubby-chubby ko na sa panahon ko na sing tig iliwat, tig gulutom o lean months, ang mga niwang daw mapatay na.
0: Oo.
1: ang mga chabi-chabi ya gaamat-amat palang buhin sang reserva nila.
0: Pero may normal levels ang triglyceride kung magpa-check up ikaw or magpa-laboratory test, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jasil.
0: Buta malos ni kung within normal, buta malos ni pwede makonsumo sang lawas ni mo on a certain period niya, kung kinanglanon niya, Doc Leo, masarangan niya pa i-manage normally.
1: Correct, Sir Jasil.
0: Pero kung magsubra, very high, amo nang problema. Kung magsubra ang ato sa niya, triglyceride sa above normal, abi hindi normal, above normal, anong butang balon siya ni Doc Leo? Anong delikado siya niya?
1: May mga ginapatimaan ni Sir Jose nga nagkatabo sa sulod sa aton siya lawas. Pila sini ang mga masiling naton, Sir Jose, nga problemahon gin naton sa palaabuton. Kung nalimbawa nakitaan na naton sa aton siya result niya elevated gin ang aton siya triglyceride levels, pero ginapabuyan-buyanan gyapon naton. Kaya kung nagasigit taas gin Sir Jose ng aton siya triglyceride, kada magpa-check abi kita, ang iban sin nagpa-check Sir Jose regularly, like every 3 months, every quarter nagapa-check kita. So kung ma-notice yung dira nga doka pinasahi, kaya nga nag-persist, kaya nga emotion nga triglyceride, mahimo, Sir Joshua, nga nagapatimaan, hindi ka nag-affecto na sa emotion nga lawas, kaya may ginahata, ginagin mensahe sa aton. Kung mataas, masamiya nga aton sa nga triglyceride, especially 2 months kataas, kaya may ara, Sir Joshua, nga medyo mataas-taas lang, may ara nga 2 months kataas. Isa sa nga ma-affectohan, Sir Joshua, nga aton sa nga liver.
0: Atay.
1: Aton sa nga atay. Mahimo, dari Sir Joshua, ano, ginatawag, mahimo, dira nga may ginatawag accumulation na ganit dira sang tambok sa aton sininga liver. Kag ang problem pagit sa ni Sir Josiel, ano, nga masiling naton nga ulihin na lang naton matukiban. Kati pinakamanami tani ko ng problema, Sir Josiel, sa primero pa lang madetect mo na nga daantag mabalaan bala.
0: No.
1: Kaya at least makahimo ka sa nagkaigo sininga tikang para masulbar ina o kung paano ina marimedyohan. Ang problem naton sa fatty liver, kung nagkataas nga aton per triglyceride, may mugaling nga may fatty liver disease na kita. Nga sa masami, Sir Josiel, ang symptoms dull, discomfort in right upper abdomen, kag persistent tiredness, kag mild elevation sang liver enzymes sa aton sa blood test. Pero ining dull discomfort pala, Sir Josiel, kag persistent tiredness, kung kaisa why na ton kinahuna-una nga sa liver gali ni kag ang dull discomfort in the right upper abdomen na ton, Sir Josiel, ang iban sini hindi makabatyag.
0: Nagasudo ang imo sininga sulok-sulok or dirido gagutok sa imo sininga right upper right part, upper part sa imo sininga abdomen sa baba sa imo sininga rib cage, Doc Leo. Basta gani magsudo na dakag daw tawag na tundog gabanog ang imo sininga pamatsyagan, so most likely you are suffering sa at the very least, ha, most likely ha, sa fatty liver disease.
1: Posible gid, Sir Josiel, pero galing lang sa early stage, habi, Sir Josiel, why kalo sinisang may mamatsyagan. Ang iban gani sini nagakakibot lang pag pa ultrasound nila may mabasa dira sa impression nga may fatty liver disease.
0: Ang iban siri kung maglakat dali hapuon pagkatapos nagasakit ang kilid sang ila sini. Kilid din sa sulok-sulok pagkato sa right side, Doc Leo. Kalabanan sini sa istorya na to ni may mga fatty liver disease. Amo nang ila sini pamatsyagan dali sila hapuon nagasakit ang ila sini diri tangkuan sang ila sini nga abdomen at chan bala ka rib cage sa right side. Kaga pamatsyagan nila daw gagkabuta hasta sa sulok-sulok nila ang daw hangin nga wise lagana makaon nga sometimes daw I'm sorry sa nagapanyaga daw ma throw out Doc Leo, Englishon ko daw ma throw out sila nga way man sila gani kinanaan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jasil, kag tungod sina huay kinanaan hindi regular sa ning pagpasulod sa nutrisyon maliban po, Sir Jasil, sa atay gin mismo sa ning nagahina na masami makabatyag sang tuman nga kakapoy ukon gamay lang effort kapoy da yon ang pamatsyag sa isa sa dikatao nga afektado.
0: Luya din tuhod.
1: Luya tuhod, luya sa ring lawas. Nga kung pinsaron kid Sir Josiel, may ara ka man tani sa triglyceride, may ara ka man tani sa ginatawag energy nga na store. Pero galing lang, Sir Josiel, ang tuman nga pagtaas sa ni hindi makapaayo sa aton sa ring lawas, isa sa ginapatimaan sa ni basi may ara ka naman sa fatty liver disease.
0: So nagakahulugan ini, Doc Leo, nga kung mataas imo triglyceride, balantayan diri ang imo sining atay.
1: Isa sa i-considerar gid natan Sir Jocil.
0: Okay. In terms sa manabi sa aton sining pag manufacture kag pag-absorb sa ato sining mga body cells sang insulin. Ang delikado na naton kung may insulin resistance na kita mo. Ano ang epekto yas ni Doc Leo? Sang mataas nga triglyceride.
1: Actually, Sir Jocil, ti metabolic kung insulin resistance, actually, clue ni siya nga mahimo, Sir Jocil, kag base no, sa aton, sa mga tagparamati, ang triglyceride naton have been high for a while. Actually, ang ining insulin resistance clues, Sir Jocil, these are strong hints nga mahimo, huwag ka lang kabalo taas na galing mo sa triglycerides. Paano mo mabalaan ko nung kawai ka man makapacheck nga mahimo galing may insulin resistance ka?
0: Mm-hmm.
1: Isa sinis ang ato, sa nga hint, dari, belly fat. Manotis mo, ginabalik-balik talang ni Permi. Hindi ka mo matakaan ha, ginabalik-balik talang ni Permi. Pero para gini sa ato, sa ni Kayuhan, kasubong kami ni Sir Jocil, doon maginikanan nyo mo. Inatakaan yung mga kabataan sa balik-balik.
0: Panugutin nyo lang kami ang tagapagmuno kag tagapag-remind.
1: Manasiling sang kilala ko, Sir Jocil. Ano mo na kita buwan? Kamong aras, mikropono mo.
0: Oo, pagkatapos kabigan nyo lang, kami ang inyo konsensya.
1: Tapos gamiton mga habon, Santon Plus
0: Herbal Soap. Oo, Santon Plus Herbal Soap, pinigani, Clear Skin Beauty Soap.
1: Okay, oo. Isa sa patimaan, Sir Jocil. Okay ka pa kabalo ha, may insulin resistance, pero base, kung may ari ka sa ni, belly fat. Pagkatapos, manuti, Sir Jocil, nga may pagsiri sang color bala o kung darkened skin fold sa imo sining tangkugo, sa imo sining liog, kag elevated ang blood sugar mo kung nakapacheck ka man sa imo sining blood chemistry, kag low ang imo sining high density lipoprotein. So kung may mga signs nga makita kasi imo sining kaugalingon, kag may what you call this, may mga result ka man nga naga coincide man diri Sir Jocil o kung nagaamo-amo diri sa aton gin discuss subong, mahimo nga kag base nga nagataas naman ang imo sini nga gidatawag triglyceride sa nagliligad na Sir Jocil nga mga binulan nga hint na ini nga makasiling ka nga may dapat kagid baguhon sa imo sining lifestyle.
0: Why ka makapacheck ka mo nang importante gid mapacheck up ikaw the earliest possible time or if not make it butang tabi every 6 months makapacheck up ikaw, makapa laboratory ikaw kun masarangan.
1: Yes Sir Jocil, kag kun masarangan kung kaya man gid iya every quarter kun may means ka malang para man sa imo yako galingon mo.
0: Kining triglyceride niya ini daw parehas lang ini sang inugsulod sa bulsa tabuta ng 6 packets mambal ka nga ubahon ka nay kay mailis ako yasang cargo pants. Te ang cargo pants na yang bulsa na yang halin niya sa tikod mo pagadto sa imo sini balikawang
1: nyok damo bulsas na.
0: Oo, ti kun mabuta na gani ina ang suludlan kag istakan buta malusa ni may mapagwa na sang simptoma or pahibalong lawas ta psst, taas na imo triglyceride.
1: Okay na Sir Jocil, kung mga bilugon ba lang ginasulod mo sa six packs mo bala, or sa, I mean, sa mga packets mo bala sa cargo pants mo?
0: Ibang gahambal sila niya, na miniature maleta.
1: Gamay nga maleta.
0: Now, sa ato naman sining, sa utok, Dok Leo, anong ipikto sini kon padayon nga nagataas ang ato sini kag nagapabilin nga mataas ang triglyceride?
1: Malam mo, Sir Jocil, may mo, no, kung nagataas, pabilin ang ato sini nga triglyceride, may mo nga makadamage ang ato sini nga kaugatan. So, in effect, maapektuhan ang ato sini nga brain. Ara ang brain fog, reduced exercise tolerance, dali kita mahapo. Kag isa sini ni Sir Jocil, magluha sa ato sini nga utok, nga afektado man. Isa gali sining patimaan man nga ayhan nagataas imo sining triglyceride pero ikakabalo kung nagahina na Sir Jocil ang imo sining performance.
0: Erectile dysfunction.
1: Yes Sir Jocil. Actually ang erectile dysfunction is an early vascular disease sign. So may dapat kita Sir Josel nga talo pang don dire.
0: Hindi lang ni basta-basta may insulin resistance ka lang, kung may ED ka na, erectile dysfunction na. Basi kung may problema man ikaw sa triglyceride sa imo sini nga atay.
1: Actually Sir Josel te ang kuan na bimo ang triglyceride, ang insulin resistance sabi suod gid na sila nga mag-abyan abi kun magkaupod.
0: In short sini it runs through the family and blood, no? Magpalarintihan na sila. In short, kung may ara ka insulin resistance, idalon mo check ang imo sini nga atay kay base kung taas man imo triglyceride. Kung taas imo triglyceride, padala mo man pa check ang parte sa imo blood sugar kay base elevated naman imo sini nga blood sugar level.
1: Correct Sir Josel.
0: Magpala ka isa tawag naton sini. So sa mga nagakudalaan dagana, tingala ka mo nga hambal nyo 72 hours ang epekto sang ano bala? Turbo dietary supplement for men. Pagkatapos sila nga ako nga one time lang how one capsule one use.
1: Pero may kilala ko sina Sir Josel mo sinya Doc 72 hours siya para sa akon, kapoy na para sa akon. Sabi siya 30 minutos lang ako na.
0: Mahit and run ka ha.
1: At least naka-perform.
0: Oo. Asang sa wala, nagit, no?
1: Kasa sa wala.
0: Oo. So, pa-check ka mo ha, kaya ang erectile dysfunction, no, kung pagkadula sa inyo gana, ang upod sa pagkadula sa gana, nang why nagit bala, nagahulag bala, daw lulid na lang. Basi kung taas man inyo triglyceride, may ara na ka mo sang liver man problem, vascular problem. Magluwas nga, elevated ninyo blood sugar or hindi gani, may insulin resistance. Sa ano naman, Abi Doc Leo, cardiovascular related symptoms, ano ining mabatsagan na ito kung mataas ato sa nga triglyceride?
1: Actually, madumduman ko Sir Josel, may nagreklamo sa akon, maka-experience siya sa sang daw ginahapo siya, kag-pinot, kag-bugat ang pamatsag na siya sa nga chest.
0: Amo nang hambal nila nga daw ginatapakan sang elepante?
1: Yes, Sir Josel. Termino mo lang inano, pero literal nga mo na mabatsagan sang iban. So may kuha na nga dan ako Sir Josel, may panghuna-huna na nga dan ako nga posible kagbasi amuneng mataas. So singko pa-check anay abi, pa-check sa imo sa ning lipids, dala sa ni ang triglycerides. Of course dala naman pati sa ning sodium, potassium, calcium, kagiban pagid. Pagwa Sir Josel sa result, 2 man kataas ang iya sa ning triglyceride. So nakasiling kong huwag yun magsala nga concerning panguna-una kag-confirm gid nga basi related dira ang iya sila kinabatsyag. Kaya nga man, cardiovascular related symptoms kung mataas nga ton sa triglyceride, nagpabilin nga mataas, chest pain or tightness, shortness of breath with exertion, fatigue with minimal activity, leg pain while walking tungod sa peripheral artery disease, sudden symptoms of heart attack or stroke. Pero ang alandaman sa ni Sir Josel, these cardiovascular related symptoms, late signs na abin ni sila.
0: In short, lugar siya magmanifest, lugar mo mabatsyagan, lugar nga may ara ka na sang na-feel sining simptoma, Doc Leo. Worst ng kondisyon, lala na.
1: Nagabatsyag ka na, Abi Sir Josel, sang, I mean, hindi na manami mo sa imo pamatsyagan. Because, kung nagataas, gali, kung pabilin, gali nga nagataas, kaysa sa normal ang triglycerides na ton, Sir Josel, mahimo, Sir Josel, nga maghalit o kung magdamage sa ton sa nga blood vessels. Pero, slowly, that's why makasiling kita, Sir Josel, nga kung makabatsyag ka na sang signs, late na. May damage ang natabo. Dira, sa liver, Abi na ton, Sir Josel, quietly, quiet organ abi nato ning kidneys and liver abi Sir Josel eh. Kay kutob sa mimo palang neutralize sila, dapat nila neutralize mo o nang dapat nila sila masarangan, kutob sa masarangan nila naway kita sini sa mabatsagan early sa aton sini nga lawas kag ti sa pancreas Sir Josel, ano, area sa denli niya kun very high gid ang aton sini nga gidatawag triglyceride levels. That's why ang routine blood test tama, gid ka importante Sir Josel, sini bisan wala pa kita sini sang symptoms nga nabatsyagan.
0: So ang pinaka importante sa tanan, kung may mabatsyagan na kamo, bisan hindi man sinyo sulok-sulok sa tiyan, hindi man sinyo sini nga idalom sang rib cage, any part of your body, basta may ginabatsyagan kamo hindi na normal, pa-check up kamo dayon. Ang problema sini ko na mahalan kamo sang check-up, actually pwede kamo makapalapit dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa mga taga Iloilo kag Panay kag taga Guimaras, even taga Negros basi maka atabok man diri, may clinic diri sa Iloilo ang Yes to Health sa A Young Building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre na lang konsultasyon, ang pangalan niya Yes to Health Wellness Center. So ang check up is very important, at paghibalo kon anong diferensya sa aton lawas is very important, bangod kay ang iban sining ang mga nabatsyag ta balatian lugar pag manifest ang simptoma niya, malala na butang balon sininga. It takes time para nga ma-reverse naton. In short, may mga nabatsyag kita nga pwede naton na pabalik liwat sa normal, pero may mga nabatsyag kita nga mapanormalize na lang naton pero damage na ang aton sininga organs, Dr. Leon.
1: Correct, Sir Josh. Silman ang blessing balang timapali manang samad pero may balana na bala. Kag diri balang mentality naton, Sir Josiel, sa mga tagpalamati naton nga manami kun maligwat bala naton, ini balang hindi anay kita magpakonsulta kuno ay kita sang symptoms nga nabatsagan, because no symptoms it doesn't automatically mean nga way na sang damage sa sulod sa aton sa nigalawas. Like for example sa insulin resistance, sa ginatawag mataas nga triglyceride, sa fatty liver disease, sa kidney problem or disease, early signs, Sir Josiel, way kasing may mabatsagan sini. Pero kung magpakita or magpabatsyag na sa mga sintomas, mahimo, Sir Josiel, nga iban sini malala na.
0: Tanawan niyo lang, may hepatitis, lugar sila kabalong may hepatitis, gayiluwis ng mata. Amunang kalimbawa niya, why sintomas ang primero, pero lugar magwang sintoma niya, lala na galingaya pamatsyagan, maayawan ikaw reverse.
1: May kilala ko, Sir Josiel, sinaya, kanami lang, sangya sininga paningkay singkay. Nami sang iya sining kung tanawan mo sa social media, katauhay lang gid. Pero nakibot lamang kami, Sir Josiel, ako mismo sa makabaton sa balita nga nag-expire na. Amuna kagulpi, Sir Josiel, ang problema, cancer.
0: Kayo, bangod ulihin na nagmanifest.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Okay. Now, anong dapat natun una sa tanan, ha? Taas nga triglyceride equals fatty liver. Nagataas man upo dira nga to sining fatty liver kun ita dayon mapunggan, anong dapat na to sining i-fixed una-una gid abi, Doc Leo, sa to sining intake, sa to sining ginakaon, anong dapat na to likawan, ano as much as possible nga we will limit up to the very minimal ang to sining konsumo
1: sa naturopathic medicine. Abi, Sir Josiel, nga matter gid ang balanon nga an ounce of prevention is worth a pound of cure. Nga magpasulasol pag kita bulong kun una best pwede malanggali naton malikawan. Nga ang mag-maintain kita sa balatian, kung unabes pwede na ito na-maintain ng mayong pamatsyagan. So dari kita, Sir Josiel, sa pag-fix sang biggest trigger sa pagtaas sa isang aton sa triglyceride, abin nyo kung nano, abin pakta nyo sa aton mga tagpalamati, abe. Ano yan ang biggest trigger nga pwedeng-pwede magali na ito ma-fix kung nagtaas ang triglyceride na ito? Ini amo ang sugar and refined carbohydrates.
0: Adlaw-adlaw gin na. Pagbugtaw mo sa aga, muna dahil ginadakop mo. Kung kaysa una, panaskape gani. Mambal din na kalamay. Kung ngao, niya mga piko. Mga pika, kalamay, una mo pangita. Double scad daw.
1: Mga lamay.
0: Tani, kung mga pika, din ka piko. Hindi nga niya, din kalamay. Mambal mano ka mga pika. Mga pika, kalamay, mubra pangita. So, sugar, number one, tayon ang refined carbs o refined carbohydrates.
1: Correct.
0: Ang inakaon ta sini staple food ta kanon na bidok Leo. Pagkatapos ang mga bakery products si
1: Correct, Sir Josiel, ano? Though may labot man sini ang lifestyle gid naton, Sir Josiel, sing dako about sini sa kung paano na ito ni metabolize o kung paano na ito gamiton ng carbohydrates, Sir Josiel. Diri kita sini per mima outbalance eh. Kaya nabalagi na siling na ito nga kumpiyansa lang kita sini magsigi pa full tank. Abi naton okay lang kung maglampas pa kita sini, Sir Josiel, sa una nga lagtik.
0: Mal ni last niya kay isa pa lang magtigab po, hindi pa sina madaskan isa pa.
1: Kagang problema pag din sini kun di ka makatigab. Kay sige lang dasok mo nga dasok.
0: Ang lain sina kung katapusan mo na nga tigab.
1: Kalayo lang. Amo ni, Sir Josiel, ang problem naton eh. Ning dasok nga dasok kita sini sa ginatawag mga kalanon nga sugar and refined carbohydrates based nga nagasupot, nga nagasupot sa atan sa nga lawas, Sir Josiel. Hambal din, Sir Josiel, ti aga pa lang ang termino lang nga aga pang banwa mo na nang ginapangita mo. Amo na ng opisyo mo.
0: Oo. Ti sino sa inyo da aga pang naligan ni mga pe 3:1. Hindi kay 3:1, 3:1 na tatlong kalamay isang kape. Ang mga nagkaon da aga pa gausop dan ka Kindi o kon Dulce. Sino sinyo dra nga aga pa way pagpamahaw nagkaon tinapay pero isak bandihado gyapon pamahaw ya. Mo ni mga bad practices.
1: Tapos ang pamahaw Sir Josil damo nga kanon ang sabaw ug pagpadalandon sa bawo sang noodles kag may pansit paged.
0: Ah laban. Amalain sini kon may kantuan bala wala tuo pa ang balon. Dugay-dugay nang kima-kima. Pagkatapos ti diri kita iya sa that's number one, sugar and carbohydrates. Sa ano naman doklayo kaya mo ni perming sangkap ta kun aga labi na gid kun aga ha ang mantika doklayo
1: dapat mangin maalamon kita Sir Josil sa pagpili sang mantika right fat ay tani hindi kita mahadlok Sir Josil sa mantika o hindi kita mahadlok sa fat ta ang kadlokan ta kun hindi kita magtuon kun ano ang dapat naton sa natira kag nagakaigo nga gamiton may hambalan na ganyan kita Sir Josel na ignorance of the law ko na excuses no one eh hindi ko mo kung nga way ka makahibalo nga malain na sa imo lawas mas safety ka na sa konsekwensya pag abot sang panahon tamo damo mga tao Sir Josel ako personal na encounter ko na Sir Josel damo ka pamangkot sa konsya dok saka damo sa tao sa bilog kalibutan nga ako pa nagbanatian sa ngamusani nga ako pa naigo sa ngamusani kung idigap mo ganyan Sir Josel balik kita sa ila sa kasaysayan medical history mga pangginawi nila. Amo gali nang ilang pangginawi nga para sa ila husto. Pero nagahalit gali sa ila lawas.
0: Amo nang hambal nila nga enjoy now, suffer later. Okay man nga bira-biranta enjoy subong, pero in every action there's a corresponding reaction na bingin ang tawag eh.
1: Lain pa gani Sir Josel nga nag-enjoy ka nga bisan balaan mo nga di husto ha. Kati applicable dira Sir Josel nga balaan nun nga manami kuno kun bawal man gid mo.
0: Eh, da pare sila nagpumupo ikaw kung kaisa sang bayabas. May arama lang agi na, pwede mo lumalabot, Dok Leo? Ito, gito sa tiyong-tiyongan, bala mo sa kaon mo mabali nga, mo gitobra mo kinga, buti kayo nabali, kundi dagdag ka man.
1: Pero hunit man ko na bayabas. ang point pala din, Sir Josil, nga lain man niya nga nagasunod, ka ako nag-enjoy, kabisang balaan mo nga bawal, hindi mayo. Pero may ara, kaya mga tao, Sir Josil, nga sincero sila sa ila, sila nga ginahimo, nga bisan hindi mayo, pero amulan na nabalaan na binila. Pero, hindi man gihapon, Sir Josil, makaluwas sila sa konsekwensya sa baratian pag-abot sa panahon.
0: May nabilin pa sa ila konsensya na nagpanoktok.
1: Puntani, amun at tanan ba?
0: Oo, pag gamit siya ka-oil, oops, ay do sobra to ha. Gamay-gamayon ko lang kahon sa Sudan. Eti pinirito mo. Pero hindi tanan nga oil nga ginagamit na to sa dalapugan kag sa kusina, Dok Leo. Makapalain sa aton, makapalain ng konsobra.
1: Actually, Sir Josil, ustoy na, no? Kaya may tatlo kita ka-ali o kung tagpangapin man kung galamiton sa kusina, kag kundi kita kabalo magamit sa namang instrumento man, Sir Josil, sa aton sa nga pagbalatian. Arang kalamay, arang asin, arang mantika. Kundi kita kabalo magamit sa na amuman ang maunay sa aton, Sir Josil. So, ang punto sa nito, limitahan ng fried foods, limitahan ng trans fat o kung likawan, kag excess saturated fat, processed meat, diraan na sila, sa fast food, diraan na sila. Kag piliun aton, Sir Josil, sa ang right fats. Don't fear the right of fat. Ano bala ini mga right fats, Sir Josil? Ari diri ang olive oil, ara diri avocado oil, ara diri ang ginatawaga moringa oil. Kagiban pagid yung mga healthy fats, Sir Josil?
0: Why man kita gapakalain sini kay ti in moderation, hindi gid man na makapalain gid sa aton nawas. Pero ining magkaon ka mo, number one, unlimited rice na. Walo ka sukob, Dok Leo mo. Number two, masamo pagid sang chicken oil.
1: Daos ka na miton.
0: Sus, hamakon mo na kun kaisa nga hamal. Naano man ang imo pang chicken oil nga ginlakot sa imo pagkaon sila nga nga isa ka kalaha sila nga nga sinangag sila nga galanay-lanay pa.
1: May nabalaan ko na Sir Josil mo sa muan chicken oil. Pahigad-higad na yung kutsara mo.
0: Laban-laban.
1: Malimagin.
0: Pagkasunod, Dok Leo, ang sudaan, magluwas sabi sa manok. Ara pag chicken skin kay mananam.
1: Correct.
0: Tay kompletos delikados na but tamalos ni gahibi nang imo sini nga atay kag expectaron nimo kon sigisigihon mo na mataas imo triglyceride.
1: Correct.
0: So magluwas sin na abi Dok Leo. Ano na anda na to na bi ano eh. Pang diaryo bala Dok Leo sa mga lalaki ha. May mga babae man somehow nga nagainom. Pero ning intake na to sa alcohol.
1: Ang yan, danta bless Sir Josil nga balanon nga pagkapon gani ko nagobra ka bulong kuno sa kapoy.
0: Mm-hmm.
1: May iban man sa nagatermino kung kaysa sa konser linangas lang as lang ah. Kung malipat ka lagi sa mga hatag sa pangdiharyo bla.
0: Mm-hmm.
1: Sa tiwag kita da, pambakal hilo. Di mga linangas lang as walang na.
0: Uh-huh.
1: Ang alcohol Sir Josil for natawag someone with elevated triglyceride, it's safest to avoid alcohol entirely. Hindi na dire Sir Josil applicable ang drink moderately. Hindi na applicable dire drink responsibly kung ikaw sa may mataas ng triglycerides.
0: Amo ni nga kon may fatty liver disease ka na, ang hambalgi sa doktor si imo gainom ka.
1: Mm-hmm.
0: Gapanigarilyo ka.
1: Mm-hmm.
0: Unta ti na subong kon gusto mo nga magkita ay pakita sa sunod nga schedule mo.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Mo nang masaming ginamuno si imo sa doktor. So ang alcohol kag ang sigarilyo bawal na bawal sa may mga fatty liver disease na Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Kag ti mahimo Sir Josil fatty liver disease lang ang natutukan sa ibang sari, pero why sila kabalaw sa ni may mataas na gilid sa triglyceride before sina.
0: Mm-hmm. Kag ang mataas sa triglyceride, hindi lang fatty liver disease ang i-drive niya or mangin epekto niya kag komplikasyon niya madamo pagid pati high blood, taas nga blood sugar, diabetes. Now, ang libre iya Dok Leo abi nga pamaagi para nga napaganhagan ta nga to sa ninga triglyceride sa lawas. Anong libre subong Dok Leo man?
1: Kadamo sang libre sa ni Sir Josil. Magluwas lang kung dari ka sa sudad sa nikati tubig na bayaran mo.
0: Oh.
1: Pero kung sa umaka, libre tubig. Libre matinlo. Matinlo ka tubig ah.
0: No.
1: Libre matinlo sining hangin.
0: So birabirahan mo inom tubig Dok Leo?
1: Birabirahan. So stole Sir Josil sining quantity o kung kining lanon sa tol sining lawas. Ang husto sa ni Sir Josil nga paginhawa o kung paggamit sa isang matinlo nga hangin. Si sinobla sa aton dire ang naga-inhale, exhale regularly Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kay kalabanan sa ni ay magaling nagamain kung nagiging hawa pasla ko nung hindi ay importante makamata na sila makahimo sila buluhaton sa ni kada adlaw. Pero sino sa ato na nagabugtaw kadaga mindfully nga nagauna-una ma-inhale exhale nga parts na akon sa ni nga daily routine sa akon nga health.
0: No.
1: Talagsalan Sir Josil. Kaya kung may ara man, diri ka sa niya sa area nga crowded, hindi man matinlo, Sir Josil, ang hangin na ginapasulod mo. Ina sila tanan mga libre. Ang ultimo nga pagtrabaho, Sir Josil, susulod sa balay, kapisan o magpanghimos, dala, libre na, Sir Josil, nga instrumento kung pwede mo mahimo, nga paborable sa emosyon nga lawas, nakalimpyo kapag nakahimo sa emosyon ni panibalay.
0: Ang mga problema, kung magpisan ka sulod balay, Bladok Leo,
1: mm-hmm.
0: hambal nila, ari naman ISIS. Oh.
1: Mm-hmm.
0: Di kung mag-ISIS, ISIS gani, mahambal nga, terorista.
1: Mm-hmm.
0: Nga ISIS aw, nga mauti mo. Hindi kay mauti ha, mauti.
1: At least mauti ya para sa kayuhan.
0: Oo, hindi para sa ang saan sa bat naman niya. Okay lang ni maguti ubra, nila maguti kaon.
1: Hindi kay kon gusto kita Sir Josil mangin healthy. Kinanglan tagi man sini extra gyud man effort mangin mauti gyud man kita pero sa goal nga para sa disease prevention.
0: Mas okay niya panghimos sa sulod sa balay mo at least plastadong tanan. Sang sa mag-walking-walking kada nga way kag panghugas sa balay ninyo. Actually, mambal, ma-walking ako. Ang pagpanghugas sa sulod sa balay, tindog nga galakat-lakat. Kamo nang hambal nga, if you have a sources sa tubig, may tubig atos gripo, lalakton, mga lima katikang. May gripo ka man tuod ra nga kulohaan, pero kung gusto mag-exercise, hindi pagpatubdang gripo nga ra si mula babo, salok ka dito sa ulunan para makalakat-lakat ikaw. Saan tanggap ang hugas, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil, ano? May kilala, ganit ko sila nga sa inyo, subong, ay na ganit ko nag-umpisa na ko subong lakat-lakat.
0: Mm-hmm.
1: Siya tayo, Abrias, lakyan ko mo. Huwag ko pa pa kayo.
0: tiya mo ning problema to no mga ang teknolohiya gaano sa aton naga-deprive sa aton bala sang naandan sa lawas ta nga maghulag-hulag dapat or maglakat-lakat walking ha we're talking about walking lain yang brisk walking sang sa simple nga walking lain pagidya ang running dalagan.
1: Correct Sir Josil pero punto kung makapanghimos kasi mo sa nga sulod balay dira maplastar mo magluwas nga matagaan no pagin tiempo Sir Josil ang brisk walking o kung simple lang nga paglakat-lakat sa nadira mas makabintaha pagin si mo sa nilawas.
0: So ang delikado na to na motoha erectile dysfunction pero may turbo kita da 30 minutes before loving-loving. Mabuligan ina, pero dapat bulungon nyo gid ang mataas nga triglyceride kag ang fatty liver disease. Ang sa supplementation na bidok layo, if we speak about may mataas mo triglyceride, paano nato ni na malikawan through supplementation? May fatty liver disease ikaw, through supplementation. Taking for example, Santon Plus Gold Capsule. Anong ara sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo? Nga makabulig, agud to nga hindi kita mag, or hindi magtasa itong triglyceride, kag malikawan na to na magka-liver, fatty liver disease, Dok Leo.
1: Kumbaga, Sir Josil, tindi rin naman kita sinin sa papel sa ngayon yung Ultimate Trio.
0: Solusyon kita.
1: Correct, Sir Josil. Sa mga taong nagataas sila sinin triglyceride, kag ang iban pagid sinin mga problema nga nag-ugat sa pagtaas sinin sa triglyceride. Isa sang sangkap diri amo ang balunggay. Paano makabulig ang balunggay? Katiko nagataas nga itong triglyceride, Sir Josil, may maapektado man nga itong sinin insulin. Ang aton sa ringa liver nagaproduce ng excess ringa fat kag kinanglan aton sang antioxidant and anti inflammatory dira nga mga ginatawag compounds nga makita sini sa balunggay. Ano ginahimo niya? Improves insulin sensitivity, reduced liver fat production. Kag ari Sir Josil, no, tuman gid ni ka mabinuligon o kon makabuli gid sa mga tao nga may insulin resistance gid iya kag manami pagid magluwas gamay ara kita sa recent Santon Plus Gold Capsule ang aton sa ninga lifestyle, Sir Josil, or especially ng aton sa ninga diet aton pagid baguhon kag mangin healthy ang choices naton para mas mangin manami pagid ang sa ninga outcome.
0: Actually, kung may balunggay sa inyo sa ninga balay, make use of it. Hindi nyo pagpabayi, magkadagas lang ang dahon niya. Ning magkala yellow, maglalaya na lang, hindi nyo mautan. Mm-hmm. Bisan pag may gamay, may makuha ka mudara. Bisan sa fiber na lang sang balunggay, may makuha ka mudara. Pag may mabilin, ginadaang mapuslan ka mas balunggay, magluwas sa fiber. Problema sini kay ginapabayaan ninyo. Kaya ti, ang ibang sini hindi kauyon. Doklo, yung ibang tamara na magpili, tamara na yung mag-preparar, malawig yung tiyempong inog-preparar. So, ginataga namon kamo sa alternatibo, makuha nyo ang balunggay nga ina, ang sigurado kita nga, ang content niya sini, as stated sa iya sini nga label, ara dira, inom na lang kamo Santon Plus Gold Capsule.
1: Makabulig, Sir Josil.
0: Oo. Dako ang mabulig ya dira. Aside from that, Abidok Leo, ang garlic, makabulig man ini sa pag- hatag sa aton lawas protection para makalikaw sa mataas sining triglyceride.
1: O kung sa iba ni Sir Josil, sining nagsalangasanga nga resulta itong nagkataas ang triglyceride.
0: Mm-hmm.
1: Ang garlic, Sir Josil, makabulig reduce ang liver cholesterol na fat synthesis. Maka-improve sa aton sining blood vessel health. Kung sige-sige, Sir Josil, ang pagtaas ng triglyceride, nakaka-damage sa aton kaugatan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kag may anti-inflammatory benefit man kita dari. Ang meta-analysis gani, Sir Josil, nagpakita nga kung nagagamit kita sa isang garlic, may ara, Sir Josil, sang small, gamaya, gamay lang, but consistent reduction in triglycerides.
0: Oh.
1: So, ay kita, Sir Josil, nag-istorya, dari isang dinagko na dayon. Kundi ginagmay, pero sige-sige nga pag-reduce o pang-lubo sa nisa triglyceride, which is beneficial sa aton sa ringa lawas.
0: Parius man na actually, sino sa inyo familiar sa nagapamaghot bala? Nang kakuha ka bala, patubod mo ang sa lubi bala, makakuha ka langgaw?
1: Makakuha ka suwak?
0: Suba.
1: Oo.
0: Oo, mabuyukon mong suwak pagkatapos sa bagotani mo. Ang tubod dyan, sinatanawan nyo bala kay mahambal ka daw, drip ina sang ano, IV fluid or dextrose tawag nyo bala. Daw drip pala na sang dextrose, mahambal nga naisip mo, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, drop. Buta malo kada 5 segundos nag-drop siya. Pero na-notice ninyo, sa isa kagabi nga salod ninyo dara sang pasok, nagakabuta sang tuba, Dok Leo?
1: Correct.
0: Sa kada 5 minutos lang ang tubod, or kada 3 minutos, so amo man na ang reduction gali sang triglyceride sa pag sigisigi mo ka, Dok Leo, pareho sa bisang balunggay, pareho sa bisang garlic, no, Dok Leo? So gaamat-amat buhin ang problema mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Magluwasin natin, Dok Leo, may mangustin kita, dara mo, may may spirulina, may ampalaya pa, Dok Leo.
1: Ari Sir Jocel, importante man sa isa ka sangkap nga mo ang ampalaya. Kay ti nagabulig ini improve sang insulin sensitivity, nagabulig lowers ang blood glucose, nagareduce ang fat build up sa aton sa nga liver. Kag ari most helpful gid niya sa may mga pre-diabetes, sa may mga type 2 diabetes and the metabolic syndrome ining ampalaya nga isa ka sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule nga ginupod Sir Jocel sa iban pagid niya mga mapuslanon nga sangkap kasubong sang balunggay, kasubong sarisang garlic kag iban pa.
0: Okay. Now, ining ultimate try nato ni sa palang Santhon Plus Gold and discuss nato sa premium D3 soft gel capsule. May VCO, virgin coconut oil, may malunggay oil kita kag vitamin D3 Dok Leo. Te hambal nga too much consumption of oil. Ang premise nato ngin too much consumption of oil is not good for our body. Pero ti iniya gamay man ning kapsula kagang VCO, malunggay oil kagang upodjabi with vitamin D3. Ini mga good fats man niya, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm. Good fats, Sir Jocel, no? In fact, gani ang moringa oil. Muli nakapinasahi, Sir Jocel, sa aton, sir, nga premium D3.
0: Mm.
1: Kaya daw common nang makabati kita sa nga ang D3 sa market, may ara sa VCO. Pero ari, Sir Jocel, sa aton, may VCO man to, kag may moringa oil, pagid.
0: Ang moringa oil, hindi gali sa iadahon yung ginakuha ni Dok Leo, ha?
1: Saya sa nga liso. Saya sa nga seeds. Dari sa nga ginakuha. No, muna yung nakapapinasahi sa aton sa nga premium D3 kay moringa oil. Nga man, ano ang pinasahi sa nga moringa oil pag abot iya sa may mga mataas ang triglyceride? Manggarano nini sa muna unsaturated and polyunsaturated fats. Similar, Sir Josila, sa olive oil. Magluwas, may ara pa sang antioxidant kasubong sang vitamin E nga sa pagpakita kung sa pagtuon makabulig rido sa triglyceride ni LDL in both human and animal studies, Sir Jocila, kag makabulig ini substitute especially kung nagagamit kita sa isang unhealthy nga oil sa aton sa pagluto kag may anti-inflammatory effect na makabulig man sa insulin resistance bisan indirect, Sir Jocila, pero makabulig panubo sa triglyceride kung ang insulin resistance ma-improve man naton. Amuning moringa oil nga upod diri sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule nga ang vitamin D3 diri mismo nga sangkap niya, Sir Jocel, base sa pagtuon gali nagapakita nga kung hindi sufisiente ang aton sa nga vitamin D sa lawas, ginaangot ini sa insulin resistance kag mataas man nga triglycerides.
0: Sa muna nga kung mataas niya sa nga blood sugar level, gani gina-advise man, bi pa init-init ka man to.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig somehow.
1: Correct.
0: How about ano naman ang papel sa vitamin C sa mataas si triglyceride pagkatapos may fatty liver disease? Just like pag-inom sang Santhon vitamin C, Dok Leo.
1: Ang problem, balang sa Sir Jocel, kung kataasin mo sa nga triglyceride, dira sa nga inflammation man eh.
0: Mm.
1: Nagaduging man sa nga dira, ako nagupod ba ng inflammation, kag isa man sa nagabulig, pagid pa hina man akong damage, pagid sa aton sa nga kaugatan o kung vascular health. Ang vitamin C, yati, paano sa nagabulig, serve as antioxidant, ginareduce ng oxidative stress. Kag may ara, Sir Jocel, sa isang improvement nga mabulig kag mahatag sa aton sa nga lipid metabolism kung nagainom kita sa sang Santhon vitamin C.
0: Okay. Now, may pamangkot na rin, Dok Leo. Selling niya kung ang kalamay, ang mga tamis, nagapasaka sang triglyceride, kag nagakos, nagatuga sang fatty liver disease, yati paano na lang kung pangapis ni Bay?
1: Mm-hmm. So piliin mo ang imo sini nga kafe nga dapat gamiton.
0: Oo.
1: Kasi actually no, ang sugar kinang lanon magid ni sa aton sini nga lawas ang glucose eh.
0: Mm-hmm.
1: Bisan hindi kaya mga pe, bisan hindi kaya mag-consume sang makalamay nga mga kalanon, ang lawas mo ya mahimo gyapon sang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Because this is the source of our energy. Pero kung nariba, gusto kagad iya mag-coffee instead sa imo sa nga naandan nga kafe. Though, ginambal ko, Sir Jocel, ha? Kung hindi ka magpangape, kung hindi ka na magkape, ang worry mo, imo sa nga sugar.
0: Mm.
1: Yung tatano pangape, huwag ka pagasto.
0: Oo.
1: Pero kung nariba, gusto ka iya mag-testing o kung mag-try sang coffee, iya nga ang gingamit nga pampatamis, iya is stevia, matamis, magyapon sa imo sa nga panamil, ara gyapon ang gina-expectar mo sa ning kanami sang kafe abi tungod nyang katamis sa ginapangita mo ara man ukon butang naton Sir Josiel eh, hindi ini kasubong sang katamis ang iban blang perte gi katamis bla.
0: Mm-hmm.
1: Tungod ni kalkulado sa ning stevia kag pampatamis sa ning gibutang. Diri na kita either either sa duha ang gamiton mo kung gusto kaya sang coffee nga may beauty benefit para sa panit para sa joints. Diri ka sa Santhon Gold coffee mix plus glutathione and collagen.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto kaya sang masiling naton nga may sipa-sipa nga coffee, ara ang dito coffee aroma kag coffee taste nga medyo maisog-isog gamay kumpara mo sa Santhon Gold coffee mix. Pero may benepiso sa lawas, especially nagkabulag improves ang insulin resistance diri ka sa premium D3 coffee mix.
0: Okay. Pero ti kung gusto mo gidya magpangapi, mahambal nga ti may enjoy-enjoy lang kuya kakapi pero hindi kuya sang caffeine. May ara kita ah, pati mga kabataan sinitimplahin nyo bla kay konali sila maanad bala. Ang kalabanan niya feedback na baton sa sini do nagahugmay ang ila sining bala tiagon na hindi bala tawag nato sini sumpungon kun sa Tagalog pa Dok Leo.
1: Hindi alabuton.
0: Alabuton, mm-hmm. Oh, hindi Arabo.
1: Mm-hmm.
0: Arabo dere Arabo dito Arabuton ka. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Ina tungod Sir Josiel nga nagabuling sa balanse sa aton sining hormone.
0: Nga
1: may efekto o kung may correction sa aton sining mudo.
0: Mm.
1: Kagaman nami sini kagang feedback man lang mabato naton Sir Josiel kung nagainom sini sang Santhon Plus Coffee Mix. Kadabanan sini makabati kita sini sang ila sini mga reaction o kung nabatsagan nga gado nga kadugay sa kung gutumon.
0: Mm.
1: Kung namo nang ginainom ko nga coffee, ina tungod niya kargado sa protein. Protein halin sa nisa malunggay, protein halin sa spirulina, kag protein halin sa nisa soya bean nga yasa nga sangkap.
0: Okay, ang isa ka pamangkot na rin Dok Leo, selling niya ti, taas gin man ako ng triglyceride, pero medyo delikado ako sa ano, fatty liver, or diagnosed ako nga may fatty liver. Selling niya okay lang na mag-inom ako sang tea. Namin niya siguro sini Santhon Gold Herbal Tea, Dok Leo.
1: Why naman guru liwan, Sir Josiel, kung naman kita sang tea nga ginamansyon during iban na, no?
0: Oh.
1: Pwede gid. Kapin pa kon basi, bala, ang imo sa ring fatty liver disease, araman ng insulin resistance, araman ng pre-diabetes. Ang sinamon nga sangkap sang aton nga Santhon Gold Herbal Tea, Sir Josiel, makabulig gid pabalanse sa aton sining blood sugar, kag makabulig man sa may mga insulin resistance para ma-improve ang insulin sensitivity. Kag ang isa pagin sa ni, may turmeric pagin Sir Josiel nga may anti-inflammatory benefit man.
0: Mm.
1: Gamon yung problema na itong nagataas atong triglyceride, taas sugar, kadabana na, taas sugar, insulin, may inflammation. Nga kinanglanon na ito ng anti-inflammatory dira para malikawan naton pag ng further damage kung nagapadayon kay nagasigi-sigi ini dira sa pag-damage o kung paghalit sa sulod sa naton sa ringalawas nga makabulig ang pag-inom sa mga tea kasubong sang Santhon Gold Herbal Tea nga may sangkap kasubong sang cinnamon bark kag turmeric. Isa pagid nga mabuligan sa Sir Josiel ha, ma-constipated bala kung imnon mo ni like 1 hour before bedtime.
0: Mm.
1: Pagkaaga may posibilidad kag damo na buligan sa nga nagahapos ang inyo sa nga bowel movement.
0: So 1 hour before bedtime ha, pag inom sa Santhon Gold Herbal Tea, Dok Leo ha?
1: Yes Sir Josiel, pero pwede mo niya inumon niya sa adlaw man kung gusto mo.
0: Mm-hmm. Selling niya may fatty liver ako sa finding sa akong laboratory. Adlaw-adlaw siya ga-inom ako sang Vision X Plus. Okay lang na siya.
1: Okay, gid. Kaga-arigali ha. Kung nagahina inyo sa nga atay, ang isa sang link dira, o kung ang isa sang mabatsyagan, manotesus niyo ko galingon, galabo inyo panulok.
0: Mm.
1: Tungod ng paglabo sa panulok, may labot manina sa mahigko nga atay. Ako hindi mayo nag-function sa ringa atay. Sige-sige, halang pagtumar mo iya sa imo sa ringa Vision X Plus soft gel capsule. Kati, ang lutin ta kasi asan thin direkta na yung nagapanghikot sa mata mo.
0: Mm.
1: Dugangan, pagigkaroon sang bulig, pagigdira sang ginatawag beta-carotene, kaga vitamin E, mga antioxidant na beneficial man sa ton sa ringa mata, nga makuha na ton kung naga Vision X Plus soft gel capsule kita. Kagti manami, kag makabulig man Sir Josiel. Ang regular man nga pagtumar sa isang Ultimate Trio, wala. Like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Kung may mga problem na kita sa aton sining lipids, lakip na ko ng aton sining liver, nag-accumulate na sa excess sining fat.
0: Oh, tiniya do layo niya, pamangkot do layo, pero ti pamangkot ko na lang ini. Siling niya may angsad ako, ati, patalgid. Mm-hmm. Angsad or body odor ni. Siling niya, pwede ayhan ko na makagamit siling niya. Mabuligyan ko na sang Santon plus herbal soap.
1: Isa siguro sang i-determinar man naton, Sir Joseph, kung pamangkot naton, kumusta ang imo sa ringa bowel movement? Kumusta man ang imo sa ringa hygiene? Kasi may mga times, Sir Joseph, nga dira ng factor mo. Muna ginaginahambal ganin naton nga sa isa naton na ka-texter, Sir Joseph, nga masalot ko lang niya nga problema yung kadaway sa gana kung siya sa ringa asawa na mag-love making. Gali kay hindi man problema, hindi man sa iya si Sir Joseph ang problema, ah. Kundi sa kulang bala nga pagimusimo sang kugalingon sang asawa bla.
0: Mm-hmm.
1: Kulang sini nga pagpaninlo bla. Tiambalan dari sino man biganahan, sino man ma-excite abi sina. So isa man nga makahatag sang kasulay sa aton sini nga lawas, nagakaigo sini nga pagpaninlo. Lakip na sa may mga body odor kinanglangid ang nagakaigo kag may idiin nga pagtinlo sini Sir Joseph.

0: ka na?
1: Oo.
0: Or lain pa gid ang gitawag nagalatab pag gid mo sa nga panit.
1: Oo, mo nang hambal nila. Sige, grabe man ka uli sila ng imo guya sila do pwede ma prituhan sila sa mangros ba.
0: Pwede sir Jos sila no. Actually pasaho man lang ni pero try mo lang paggamit sa isang clear skin herbal soap.
1: Oo.
0: Pagkatapos avoid sini sa masami pagkaon sa mga makalamay, paginom sa mga makalamay sini nga mga ilim noon. Kag abi ba siway ka pa makatry? I-try abi to marang aton sa nga Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C para ma-providean ka man sa isang nutrients nga kinanglanon nimo kag makabulig man panami sa aton sining detoxification system nga panami sa pag-function sa aton sining liver para ma-release man ang mga higko sa lawas.
1: May sad diri Doc Leo selling niya natingala ako nga kada bugtaw ko bala laban-laban bugtaw ako magtulog. Kada bugtaw ko sininya, dodamo ko pula-pula sininya sa akon sininga lawas, labi na gid akon batiis kag butkon, nga daw mga kinututan sang sapat-sapat, la makatul, anong maayo, Dok?
0: At imposible ba si kinututan man gid sang sapat-sapat, Sir Josil, eh?
1: Oo.
0: Magluwas lang iya sa may mga problema, siguro, or infection, Sir Josil, ano? Nga ang manifestation is daw may mga pintok-pintok kinman sa imo sininga panit. Pero kung magawa ng sistema, especially kung why ka nagagamit sa isang musketiro, talag, sana mo lang siguro, Sir Jose, lang ka musketiro, subong ano?
1: Ati daw, why na guro, Doc Leo? Musketiro, subong nahimo na lang na nila panarap ko ng sasapa.
0: Oo, oh, pangkwa from girlings. Sa iban bala.
1: Oo.
0: Isang nga masuggest na to, Sir Jose, para mabuligan na makondisyon lewat ang panit, gamit sang Sunthon Plus Herbal Soap.
1: Oh.
0: Para sa mga inagyan ba lang na Sir Josiel, mga spot-spot o kinadan sa sapat-sapat ba lang?
1: Kaya itom na ako nagahimali, no?
0: Correct, Sir Josiel. Kaya nagkakatol. Ka, pinakamanami nga mahimo mo for prevention, antes ka magtulog, sani gamit ka, sani pamanyos ang Sunthon Plus Herbal Oil, kay may mosquito repelling benefit ka sani. Hindi ka madapuan sa isang sapat-sapat, hamlok man dira, o kung anong mga pwede magkagat sa imo dira. Kaglakip na Sir Josiel ang lamok. Kagti ang lamok, may alandaman kita, Sir Josiel, sini. Ang nagadala sa dengue, sini sa aga, kag sa serum bala, Sir Josiel.
1: Oh.
0: Kaglain pagid ya, ang kutot sa lamok pagid sa gabi, ang butang naton, buhay na niya sa dalang dengue infection, pero haso lang gyapon sa aton, Sir Josiel. Nga mapunggan, ina, kag malikawan naton, nina, kung nagagamit kita sa Sunthon Plus Herbal Oil.
1: Okay. Ipamanyos lang nila, Doc Leo, no?
0: Direct.
1: Antes sila magtulog.
0: Correct.
1: Okay. Initanan mga produkto sa Yes to Health Incorporated, din kamo pwede ka bakala rin. Kung may branches dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, hindi gani All Green Pharmacy, Generica, or hindi gani Watson's Pharmacy, pwede ka mo dakabakal. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita, Dr. Limo. Arad ang address sa Barangay 39, Lizari Street. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang palatandaan nyo da, atubang sang Marayo Bank. Pagkita nyo da Marayo Bank, sa tubang niya sina. Kung katubang mo sa Marayo Bank, pagtalikod ninyo arad ang Yes to Health Store. Kompleto da ang ato sa ring mga produkto. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, available rin sa Yes to Health Wellness Center. Actually, sa clinic, may libre nga konsultasyon. Kaya may consultant kita dira. Dira sa may A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper. Ang landmark at tubang inasang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Sa mga Y sang ginpanglawag tama pharmacy, Y branch, sa suki nyo mabutika, kadto lang ka modera, sigurado kita, available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, dere Doc Leo, kay do, kadamo kita sa mga palamakotanon, pura mo na lang siguro ang isa ka ipamangkot naton. Siling niya, naanad bala ako, siling niya, Doc, nga, kada may magbasket kami, magpauli ko sa balay pala nakitlawas ko, inom ko dayon sang pain reliever katulad na business is the pain na ginahambal ninyo. Anong may problema dari, Doc Leo?
0: Kung masami, Sir Josiel, mahimo nga may problema ay nakag ko nagasigisigi bala. Pero masuggest ko basi madala malang sa bulubalanyos kag way ka pakatry sa isang Sunthon Plus Herbal Oil bala, Sir Josiel.
1: No.
0: Nga ang hindi mo na pag tilawan nga kutob sa magwanta pala ang mga muscle pains ni mo dara basi madala pa malang sa bulubalanyos. Pero amo gani na nga ginasiling ka ginaliwat-liwat na ton kun ang pagpalanakit sang lawas tuma na gid ka disturbo ang pagbusog sang mga parte sang lawas na ton nga kinanglanon gid na ton sini gid tawag maremedyohan kay tungod sa kung ano man yung mga rason, Sir Josel, isa sini para makalikaw nga ma-stress.

0: taka ayoko, may mga busog sa lawan, Sir Josil. Pwede kita makatumar sa isang says the pain. Pero ay ko nag-advise ni kami ni Sir Josil, kutob sa may mo, mas pinakamanami kung maglikaw kita sa sigi, inom. Unnecessary, Sir Josil, ha? Nga pagsigi sini duom kaginom sini sa mga pain reliever. Diri kita sa qualifier bala naton kung kinahanglanon gid makabulig dira ang says the pain.
1: Ah, kung sa mga reseta pa sini as needed.
0: Mm-hmm.
1: Kung kinahanglanon lang.
0: Mm-hmm.
1: Seize the Pain, quality product man nila sang Yes to Health Incorporated. Bauti, salamat gid ha sa inyo sa nga pag-upod, sa ato sa nga pagparagad, sa paratuntunan ta, sa ato sa nga programa, ang The Secrets of Health. E daway na tatsyempo, kuanta lang siguro ha, sa inyo nga parting words, sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pag-maintain sa maayong panglawas, kinanglan ta, Sir Josil, sa mga tagpalamatin nato, ang nagkakaigo sa nga education and information. Kagdari sa ato, sa nga pagpangalag, ginatinguha na muna na ni Sir Josil nga mahatag sa inyo, lakip ng pagtukib sa mga sikreto, sa kapasidad sa nga mga tanong, mga sangkap sa aton kusina, kung paan na ton mahimo magamit na sa pagbulong sa aton sa mga ginabatyag, especially pag-abot iya sa pagpabakod sang lawas na ton for disease prevention. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasi no pasig na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Top-top sa masunod naman ng edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman ang inyo sa ring katropa, Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: With McSaver's Sulit.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
3: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
7: Exciting.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfone Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sanfone Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfone Plus Herbal Oil.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanfone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanfone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sistapain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sistapain para dire-diretso ang training.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabarang ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: College na ko!
4: XFM!
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa Mo Station, Las 2:03.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
2: tugstugan?
1: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Daddy, wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
1: Handa kinabala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
6: Ano na lang bihimoon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
0: X-rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Extra sa Chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan, may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: afternoon, semua kita pa natin nagpamati na katuto kay si XFM 100.7 Rasyo Patrol, Iloilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin nagpamati sa atin this afternoon, mga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Sa mga kitropa natin yung nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan, may ayad nga hapon sa inyo tanan mga kitropa. Today is June 8, 2026. Ay, first day of school sa buong hapon. O kung sa buong adlaw mga kitropa, first day of school year 2026 to 2027. Ate, kamusta mga parents? Nga aga pa nagbugtaw kagina. For sure, nag-a-ano-ginisala, nag-a-shasta-shasta, nag-a-tulog. Ang mga parents, nga alas 4 pa lang or alas 4:30 pa lang, nagbugtaw na sa pag-digamo para sa ilang mga estudyante. Nag-tigang, nagluto sa sudan nga, palalunon sa ilang mga students. Teka, kamusta? Day 1 pa lang ang aton nga mga iloy. Oh, well, palang day 1 pa lang sa klase, pero ginakapoy na ko. Oh, diba? Ang maginang ano height no, maginang iban ng mga parents subungay na mga sitwasyones sa atin ng mga ginikanan sa mga first day of school. Iban ng mga ano, iban ng mga parents, especially if may mga kinder or grade 1, grade 2 ng mga estudyante. Ara pa sa eskwelahan, nagahulat pa lang sa buhi sa ilang mga anak, sa ilang mga kabataan. Kaya stress na kayo dugay. Oh, buhi na kayo dugay, wala lang balaan ang adlaw no. Kadasig lang. O, teka, musta? How's our first day of school, mga kitropa? O, teka, bay pa nga, ano, kabay pa nga magtutom ka mo sa buong school year. Kung nagligid nga school year, wala ka mo nagtutom, nagka-jang-ka-jang lang ka mo, charot. Sa mga school year, dapat bawi ta mga kitropa, especially sa mga graduating students na inyo papabayin yung pag-eskwela. Kay last year na nalang na, oh, sa mga grade 12 da, sa mga grade 6 da, eskwela tarong mga kitropa ha. Kay TL, next year, panibagong ano na naman, panibagong grade level na naman, or panibagong ano na naman, ano, panibagong pagtuon na naman ang aton nga tubangon. O, sa mga grade 12, dati ma college na kamo next year. Sa mga grade 6, dati ma high school na kamo next year. Dapat you should study hard, mga katropa. Or you should study well, mga katropa. Kiti para man sa aton nga future. O, wala, hindi na yan para sa ibang. Kundi for your selves ginaya mismo. Diba? Mayong hapon na sa mga katropa natin, sa mga katropa natin, yung mga canteen, ano, canteen vendors. Good afternoon. O, balik na naman ang pag-chika-chika upon sa inyo mga ka-fellow canteen vendors dyan. O, di anong latest, ba? O, mga nidlog, hindi sila sa isa kong isa. Lamo naman na may istorya nga mga na ano, mga natapos ng stories sa mga adlaw. O, especially mga canteen vendors. Tapos, mabakal ka, awaton mo sila istorya, alalaw ay pang panulok nila si mo. Bakal ang ginais ka, hindi. Akig da yun, kay nautod ang istorya sa piyak nga nagabaligya. Ay, ang bot. Wala ang mga ano na, mga kaganapan sa high school. Mabakal ka lang gani, isang ano, mabakal ka lang gani. Ano baklon? Ano sila yun? Ay, sala ko bala na kung ang kadon yung di trabaho, hindi mag-chismis. Charot. Okay, good afternoon na sa mga katropa natin ha. Kag sa mga katropa natin, ng mga drivers, at mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, and mga jeepney drivers. Din man ka mong parte sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, nagabiyahe. This afternoon, kabay pa nga mayad ng inyong pagpamasahero. Kabay pa nga bawing-bawi na talaga ang ating gastos sa gasolina, mga katropa, sa diesel at saka sa gasolina. Kiti biskan pa nga tuod, nagabarato gitmain ang gasoline prices or ang petroleum products nga prices naton. Still, taas man gyapon eh. O, te, mas taas man gyapon unlike sa pre-war ng mga ano, ng mga prices ang gasolina. O, may dahil, may lang niya mga ano, ang mga politiko. Kaya wala pa guro to, naubos ang mga minaleta nilang karta. Charot! Kun may minalet, tagin mo nga kwarta. O ikaw katrapang Gen Z, ka baton ka man? Do politiko ka man?
1: Maleta lang na baton ko.
0: Ako baleta lang ni katropang Romel lang na baton ko.
1: Hinulaman ko pa.
0: Maleta lang ni katropang Romel ang inulam ko sudlan ko sa bayo. Ako do akig pa sa. Do hindi pa sa magpahulam.
1: Dapat ko,
0: na, ko muna. Oh,
1: dapat diba? Ko na may ano, may pasalubong dayon.
0: Ang pasalubong ka wala man lang naghahalin.
1: Amo gani.
0: Ay, ang bata. Oh, good afternoon ha sa mga kitropa na natin ha, ng mga drivers na nagabiyahe this afternoon. Hello, hello sa inyo tinan. Atong mga kitropa nga nagapamati sa ilang mga pulian, mga nagka-tune in sa 100.7 your frequency sa ilang FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello, good afternoon mga kitropa. Kamusta ang inyong Lunes? How's your Monday mga kitropa? Hello sa kay Sir Dave. Good afternoon, katrapang era, ginagreet ko. Kanday, Rambo, tas Peter, nagatam kami di sa lens store. Dave, nagal, anong tam? Ano na siya? New word na siya, katrapang Dave? Or ano na siya? Bago naman ang ano, nga lingwahe. Sa kay katrapang Team Real, kabay pa nga maayong imong hapon. Kagkabay pa nga, hindi ka na makadasma. Kabay pa. Charot. Kay katropang Danny Lynn. Good afternoon. Oy. Shoutout ko sa mga bata ako. Happy Monday. Advance happy birthday sa anak ko na si Danny Lynn. Ablas forecast sa June 12. Happy birthday sa kapitbahay ko. Watching from Manila. Abi, ko katropang Danny Lynn. Nagpuli ka na din.
1: Balik ka naman.
0: Ka naman da, or wala ka na lang nagdayon puli. O, kamusta lang na simbo katropang Danny Lynn ha? Kag happy birthday da sa imo nga tupad balay. Birthday, ganito sa tupad balay. Line yung katropang Danilin. Oh. Yan ang handa, Danila, be. Ginibitar ka, Manila. And advance happy birthday ha sa imong anak, no? On June 12. Wow. Birthday on June 12. Independence
1: Holiday.
0: Day.
1: Tapos Independence Day.
0: Independent na ba ang anak mo? Kasi nabuhay siya ng Independence Day. Independent na ba ka mo? Independent na ba lang imo nga anak, katropang Danilin? Kitty, she was born on Independence Day. Habalik ka naman Team Real, ipa-shoutout ko naman si Pakas karon. Ay, munong ka dyan.
1: Oo, pwede ah.
0: Ay, munong ka dyan Team Real. Kung hindi mo gusto mo mag-gigrina mo ang kalibutan, magpahimunong ka dyan. Good afternoon ha. Mayong hapon na nasa Pakas mo. Kung sino man na siyang Pakas mo nga na. Kabay pa nga, ano, kabay pa nga, nagpangabuhi siya nga, malipayon.
1: Oh, birthday yan naman siguro. So, boom, kapag lagi sa mag-birthday.
0: Ang bot ay. Damo na na siya Pakas. Yan, hindi man lang naisa. Ay, Pakas. Oh, sa kay katropang Anthony naman, sa kay katropang Jet, ibaga. Katropang Jet. Kamusta ikaw, katropang Jet? Kay Sir Stanley Cirillo. Hello. Uy, sa mga katropa natin, ha, if you have your family members dito sa may Mindanao, ikamusta ha sila mga katropa, especially after sang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linaw kagina sa aga at exactly 7:37 a.m. kagina sa aga mga katropa, nagintayog sa 7.8 nga linog ang Sucks Cargen around Mindanao dito. So if you have your family members, may mga close ones ka mo dito, may mga friends, may mga katropa ka mo dito, mga katropa, kamusta ninyo? To check kung kamusta ang ilang sitwasyon. Yeah! Mga nakita nito sa mga Facebook posts ng iba natin yung mga katropa from other XFM stations in Mindanao. Ilang mga sarakyan nagkalahulugan sa mga debris. Ang aton nga XFM tagom kagina is off air, kagina ground out. Kay tia, mga ginabata 12 areas sa Mindanao mga katropa ang naka-experience sang brown out. So kabay pa nga, you are all safe there sa mga katropa natin, no? Mga taga atin mga XFM families from XFM Davao, XFM Jensen, XFM din pag yung ibang tang XFM Bukidnon, basta sa mga sa XFM Mindanao natin yung mga families. Halong-halong gid mga katropa sa Kayman, aftershocks gini ang aftershocks ng mga balantayan, mga katropa. Sometimes amo na gani, no, mas tudo pa ya ang aftershock kumpara sa first linog itself. Amo na nga maghalong gid mga katropa. Bagina na ng iban ng mga kagamitan, magkalaguba man, magkalagupi man ang inyong sarakyan. Ang importante ang inyong kabuhi. buhi intact, mga katropa, because you only have one life, di ba? Wag ganing katropang Romel, gamit tatlo, nasaya ka kabuhi, iya? Nagano na siya, nakipagsundo sa demon slayer.
2: Kuring.
0: Nakipagsundo ka galing sa demon, ang kuring niya, siya, miya kabuhi, ay mo tatlo lang, abad si sila si Muya, ano, miya?
1: Sa tatlo, nagamit mo na, wala pa.
0: Tunga pa lang nagamit yan. Pa. One half pa lang. May two and a half pa siya.
2: Sa ginsan, hindi naglinog. Mm-hmm. Then after shock.
0: Mm-hmm.
2: Ito sa amon, shock, then linog.
0: Wow! Una, galiyang shock? Ito on! Grabe nga shock so ninyo ito ba?
1: Before shock siya.
2: Before shock, tapos linog.
0: Grabe nga shock niya. Ano na siya nga brand?
1: So, hindi na siya after
0: shock. Ano siya nga brand ng inyong shock? Nakaka-shock naman ang shock sa inyo.
1: Ano shock? Ano
0: i-search siya pa na, nanay. Dali lang kayo, i-search siya pa na.
2: Hindi ah. Tumamugin na tipon ko sila kay may sinitiring.
0: Sinitiring sa ano?
1: I-chat na.
2: Bagong.
1: I-chat na.
0: Bagong nga. Composed of ano, Blue Ribbon Committee.
2: Yeah.
0: Ano?
2: Patawag sila kay may ano special hearing. Special session.
0: Sana all. Special session. Ako na basta lakas. Lakas. Di ba may mga kapamilya ka to sa Mindanao? Shock, kamusta ha? Ganiin sila. Kaya di ba naka-experience 7.8 magnitude nga linog? Ako nakamusta ko.
2: Layo sila?
0: Sa Manila, okay.
1: Layo sila?
2: Layo sila sa Narumpagan, bla. Pero lapit to sila sa linog.
0: Pero at least, di ba, safe. Amo na, mas mayon na lang na nga safe. Uy, kaso kung magkalago ba ang balay, importante safe. Pero ano ganing advice mo? Kung sa ibabaw ka sa building, kag kung maglinog, ano ganing advice mo, katropang Romel? Pero ito sa advice mo sa akin, balaligad, bala.
2: Ah.
0: Kung sa babaw ka sa linog.
2: Sa building?
0: Sa babaw ka sa building, kag maglinog, hindi ka naman ako.
2: Una, hindi.
0: Oo.
2: Unahan mo hulog ang depress.
0: Para tampukan ka?
1: Sabay ka
0: na. Hindi,
2: mahulog. Mahulog being depressed. Mahulog din.
0: Grabe, ganyan ko nung pagdumot mo sa akin. Kaya habal mo sa akin, ligad. Kung sa iba ko sa building, hindi na ako manaog. Eh, para una ko nga makutkutan. Habal mo gid sa akin. Ang muna, habal mo sa akin.
2: Chakto, gid man.
1: Chakto.
2: Malumpat, paglumpat mo, tabunan, kayawan, baka may kutkut. Pero kung dito ka na nadaan sa babaw, hindi ka na pagkutkuton.
1: Pagkutkut pa lang.
0: May chance na mga buhi pa ko, no?
2: Hindi man niya tanan nga ara sa babaw, gintampukan. May ara man nga tanan nga ara sa babaw among nagatampok.
0: Wow.
1: Kaya kung sa dalong kat, dalong-dalong kagid.
2: Oh, kutkuton kagid mo.
0: Oh, na. Amo na sumo ka pa pata. Hindi na ko nako mong sala pang mag
2: pero,
0: sa ibabaw ko mo sa building, especially ko sa 11th floor ka mo. Hindi na ko nako mong magsala pang magpanaog.
2: Tapos kundi amo ning building.
0: Amo na advice ako ni katropang Romel.
2: Hindi hindi sa hindi niya yakap. Ako lang niya.
0: O gani mo lang gani.
2: Tapos sa mo ni building ni Beo. Ari ka sa babaw sa 11th floor ka be.
1: Sa ano gid?
2: Hindi kagid na maglumpat. Pagtumba, paglapit na.
1: Ako paglumpat mo.
0: Ako na paglumpat mo.
2: Para lapit na lang.
1: Physics, no?
0: Ako na yung
1: physics.
0: Ang hambal mo na sa akin. Kaya nagambal ko, Simo, anak ko, baan kuya bala nung kung maglinog sa ibabaw sa building. Ambal mo, hindi ka na maglumpat.
2: Hindi kay balaan ko man yan, hindi ka kabalo maglukso. Muna nga, ginambalantan lang ka. Pero kung kabalo ka lang maglukso, kung pinakababaw
0: ko.
2: Kulaton mo maglapit ang punta sa building sa duta antes ka maglukso para hindi ka mapiang.
0: Oh, wow. Ano lang ay?
1: Pwede.
0: Matapilo lang.
1: Dire ka balaw para makita.
2: Hindi na.
0: Okay, sa mga katropa natin dahil, no?
2: Depende lang ko, Jeng. Hindi lang dahil, Jeng. O na nga, kung yan, Jeng.
0: Depende lang sa inyo. Depende sa ilay, no? Kung sundo nila ang imo nga, no?
1: Advice.
2: Ako lang na iya.
0: Oo, kay imo. At imo na iya, iya nga, ano mo? Imo na iya nga, ano iya?
2: Survival. Ba mo, experience ako niya katropang era mo?
0: Ano?
2: Kay isang una, kundi gasa ako sa kahoy.
1: Oo.
2: Tapos hindi gustong tagiya nga pangwaon ng bunga gintapas niya ginhulat ko magtupa ang punta sa duta antes ko naglukso wala gid ko na pilasan.
0: Wow.
2: So I don't know lang kung sa building kung pareho man na.
1: So testingin niyo lang experience.
2: Testingin niyo lang.
0: Basi pa lang testingin niyo lang kag pamatud-an. Mas pala effective, di ba? Mas pala epektibo.
1: Pwede ka na ka, no? Katudlo sa mga seminar.
0: Ay, ambot na lang. Ambot, di na siya nga ka. Di na siya yabi. Hindi mo na siya pwede halimahari
2: sa ano. Pwede ka niyan, ano. Niya. Experience ko niya.
0: Iya, ano lang niya, based on experience.
1: Experience.
2: Alam wala ka balo, wala ka balo.
0: Alam ka nandi kwao na siya sa disaster preparedness. O, diba?
1: Pwede ka nga, ano?
2: Pero wala ka balo. Ang experience ang pinaka-the best
1: teacher.
0: Wow. Diba? Chak to man.
1: May point
0: ba? Kung wala sa experience ko na hindi mo matunaan ang mga, ang 80% sa kabuking.
1: Ano mo lang yung mga preparation
0: kung hindi mo man magamit? Kaysa yung mga kabuking, amo na iya ang imo natunaan.
2: Oh,
0: grabe.
1: Eh, kasi nga.
0: Kambal ni Doc, ano ho? Kambal ni Doc Irwin, ho?
2: Ano, Doc?
0: Kung kabiang lindola, pos na napunta ton. Ikaw na ang sugaon, fat na.
2: Ang malagay ni Doc, kambal ko, Doc. May harap ko, ano, nga nabalaan nga una ang...
0: Una ang shock.
1: Ang shock.
0: Sa linog. Grabe man. Ano to? Ano to siya nga shock, man?
2: Paano nga brand? RCB.
0: Wow!
1: RCB, ha?
0: Gale, kung gabi, ati amo na biki adlaw. Adlaw, bim. Ati kung adlaw, patrapang Romelay, amo lang ng himoon.
1: Ano ang nanahan mo?
0: Di kung gabi, papatyo ng suga. After suga. Ako, para mauntat ang linog. Di kung adlaw,
2: bim. Igham ka.
0: Ha?
2: Igham.
0: Amo ka na?
1: Masapos, gali.
2: Oo, masapos, pagit.
0: Hindi ka na gali, mukha ka po din ang switch ng sugay, no? Igham ka lang. Hindi, pwede mag-igham kung gabi, aw?
2: Pwede man.
0: Ah, pwede man.
2: Pwede man.
1: Excuse.
0: Ay, nako. Ay, the best, gidyan. Ang mga based on experience mo na? Kayo mayo.
1: Ibagin dya.
0: Ibagin man ko na bunag sa teol, ano, sa chimpone ko pong kupong.
1: Mga master na na yan.
0: Kay daw, wala sa minabalaan. Te. Kay Sir Jetty Baga, hambalya, shout out. Galay sa amon din nagaluto. Nagaluto sang adobo nga mano. Congratulate ko lang hinablos ko na graduation niya sa Music College. Job well done, boy. Thanks again sa pagbasa and God bless. Uy, congratulations sa hinablos ni Sir Jetty Baga. Na nag-graduate sa college. Hambal ni ano? Hambal ni katropa. Hambal ni Doc. Hambal ni Doc Irwin. Kung adlaw, singgit ka lang sunog.
1: Ate sigurado, ano? Untat din na yan.
0: Ala, diba si Doc? Ay, ala. Diba, paano nabi ko magsinggit sunog, kay? Effective man, ino?
1: Pwede.
2: Oo, eh. Tapos mabalaan mo pa dakon dito
0: si Malin. Diba si makibot ang linog, hindi man?
2: Hindi man na.
0: Hindi man, hindi man.
1: May evacuate ang linog.
0: May evacuate ang linog.
2: Ang muna ko na sa to, ang nag ang ano, ang panit sang karbaw, wala isang baka.
0: Panit sang karbaw, baka?
2: Kundi ang panit sang baka, laboy. Ang karbaw, hugot. Sa to nga time ko, no?
0: May pakahistorya ito, makatlaon ako.
2: Kadlaw ka lang na ito yun.
0: Ano? Sige na, ano? Ano gani? Ano?
2: Naligo sila sa suba.
0: Nagimo ano?
2: Naligo sila sa suba.
0: Okay.
2: Tapos, nag-abot ang tag-iya. Sa ginapaliguan nila, doon sapa-sapa.
0: Nagtubog.
2: Hindi ko naman maligo. Sa sobra nila kasala, ang bayo sang baka, nasuksok sang karbaw. Amo na nga halog ang bayo sa baka.
0: Tingnan sa liog na ng halog aw.
2: May harap man sa lawas eh.
0: Feeling ko may guwete.
1: Lulain niya yun eh.
0: Kaya nga, nga naga. Ano, di ba galaboy na ng liog ng baka?
2: Oo, gani.
0: Feeling ko gin. Adam's apple, guro na sa karbaw. Ay, the best. Amo na gali. Akay na kibot sila. Ano pa? Nagsalaila ba yung naging sukso?
2: Salasala sila. So, na namin ni Doc. Ang nakulbaan ko ba si magbailo bala?
0: Magbailo sila bayo? Ay, girl, ayun lo.
1: Kaglaan mo masuksok sang isa.
0: Kaglaan mo na masuksok sang isa. Tiyan mo nang buklo. Bao, kapin pa kung ano? Kapin pa kung sala-sala? Sun-sala? Pagsinggit sunog. Basi bala kung ano? Lain ang masuksok ya? Tugaan man ang linog. Amal ni Sir Bobby Bolivar, good afternoon. Kay Ma'am Robby Lynn. O, di ang kilala mo, katropang Romelo. Mayong hapon, kay Ma'am Robby Lynn.
2: Sa suwa.
0: Ha?
2: Sa mga taga-Suwa.
0: Oh, mga taga-Suwa. San Dionisio, Iloilo. Kay Ma'am Hermie Carr, good afternoon. Kay Sir Arvi Chris Caceres. May rayad man nga hapon sa imo, sir. And salamat, kid, sa inyong pag-upod sa aton. Sa atin iban pagiting mga katropa nga nag-upod sa aton, especially sa atin Facebook Live. Mga katropa, i-share ang aton nga Facebook Live para nga madamo pagid ang mag-upod sa atin this afternoon. Para nga the more, the merrier tayo, mga katropa. Mas marami. Mas masaya. Kaya, kay Anthony Lamasa, good afternoon. Sa kay Ma Marilu Vargas Pedroso, nag-upod sa ato. Ay, no, Ma Marilu, pasi na support na da, Ma Marilu, ang inyong something plus gold, ang inyong galing something gold coffee mix, ipadala na di katropang, Ma Marilu Pedroso, para nga maka-join ka na liwat sa aton nga libo-libong pag-premyo. Kasi ikaw naman ang madaog, hindi ka pa nakapila ka magdaog, kay ti, damo kaya entries. Kay Sir Stanley Sarilo, again ha, good afternoon again. And thank you so much sa inyong pag-upo. Sa ating Facebook Live viewers, i-share man mga katropa ang ating Facebook Live. Para nga damo pagid kita nga mag-ululupo this afternoon. O para nga makita man tara sa inyo mga katropa, hindi nga i-gatekeep nyo kami. At siya, gatekeep! O. Hambal ni katropa ni Doc Erwin, ang taga Mandurriao to paglinog. Kaya wala dayon siya nakagawa. Ah, okay. Kaya ginskoran pa siya sa iya partner. Sinuno siya na taga Mandurriao man.
1: The Hudok. The who? Spill the tea.
0: Diba? Basi magambal si Doc na taga 4th District. Di daw isang pa ng taga 4th District. Kung 5th District,
2: may indogang pa si Doc.
0: Nag-viral to siya, gin-interview. Yun lang. Oh, amo na siya, Goro Doc. Eh, no, amo na siya. Wala siya yung kagwa. Ano pa?
1: Kay kanugun, mas
0: mong pisahan na. Amo na, pagkabalo mo nga galinog na. Gwa ka na nga daan. Para nga hindi ka na madalman pa. Ay, ano, abi? Kay ginahulat, gidabi mo, te. Ay, ambot. Oy, good afternoon sa iban pagidaton yung mga katropa kay Likay Baptista. Bakit di taliklik? Hello, taliklik. Good afternoon, taliklik. May rayad nga hapon lang daan. Kay Susan Cao di Quito, good afternoon. Hamalin Sir Jetty Baga. Shout out lang galing kay katropang AJ Bordon. Adaw, malipatan pa sa ba? Wow,
1: galing.
0: Hindi sa'yo malipatan, katropang Jetty Baga.
1: Oo, tigin na yan.
0: Oh, good afternoon ha, kay katropang AJ Bordon. Hello sa imo. Kamusta ikaw, katropang AJ Bordon? Ayad lang ang pag-upod sa aton this afternoon. Mayad-ayad man nga hapon sa mga katropa. Kaya Ma'am Hermite, once again, kag sa iban pagid natin yung mga katropa. Hello, hello, gid sa inyo. Ba si Sir Stanley Cirillo. Damo-damo, gid yung shares ba? Thank you so much, Sir Stanley Cirillo. Thank you so much for, for sharing our Facebook Live. Sa kay Sir Mike Prabanardo. Good afternoon. Hello, Sir Mike. Kamusta ikaw? Kakamusta man ang mga katropa na ito, yung mga vendors na ala, dumaulan na naman sa yayayahoo. Kung gaulan ko no, habal nila, frequent ka ni isa, masami ang paglinog. Wow, grabe, masami.
1: Kung gaulan. Oo, kay lamig.
0: Kung gaulan.
2: Depende man.
1: Kay lamig.
0: Kalabanan,
2: grabe yung lilo talaga sa gabi.
0: Ha?
2: Sa gabi.
0: Sikon mag-ulan nga gabi, hindi ka linog?
2: Uy.
0: Ay.
2: Ispektaro ko lang kung gabi mag-ulan.
1: May aragin na yan.
0: Sa true ba? Saod ba? Mongga, malo. Nga dito sa inyo, ha? Amo gina, perme. Ano na siya based on experience naman siya? Ay, hindi man.
1: Di kong palakpakan mo, Biay.
2: Hindi
1: nakabatsa.
0: Igham gani.
1: Igham na lang kagano.
0: Igham gani kuno ang ang... Di what if kung paos ka, be?
1: Oo. Oh. Palakpakan na lang da yun.
0: Ano na lang, ay? Naging sample, masaya sa palakpak. Kaya po, ambot, ah.
1: Sundan mo na lang, Lino.
0: Nga gahon niya ang ninog?
1: Kisa.
0: Kwapo.
1: O, mga kisa ka pa bang Romelo? Gaga, ano na, di ba? Gatunog na kisa.
0: Garaginit.
3: Kung mga kristal, garaginit na siya.
0: O, syempre nga bukay, pero sige, sundabi sa palakpak kung biyang raginit sa kristal, be. Kwapo. Ano na, uno? Ay, ambot. O, bali sa jet, iba, kaya hindi ko napagkalimtan, kati baskog na siya sa iya. Yeah. Wow, sana all! O, di ka napag-jet, iba, gano'n na ang ngaluto niyo pag kid, adobong ano, adobong manok, ay pangpulutan man ang inyo.
1: Pulutan naman.
0: Yeah. Grabe, last dos pa lang, manog last tres pa lang, may panumsuma na kamuda.
3: Ha? Itugnaw, guro.
0: Gaulan, guro.
1: Guro.
0: O gagal, o mga panagdapang ano naman, na siya, panagpanguob na siya. So mga katropa na natin ha, kung nagwa ka mo, dala ka mo sa payong. Parang protect your, ano, protect your selves nga hindi mabasa sa ulan. Kaya di ko kaisanan, katropang Romel, gamay lang abasa sa ulan, ga sakit ang ulo ta. Balan mo ko na muna, weak ng imo immune system.
2: Mm. Inom ka Santong Plus Gold.
0: Nan, perfect. Kag Santong Vitamin C, Premium D3. Para nga maging strong mga katropang atong immune system, mag-inom sa Premium D3 sang Santong Vitamin C kag Santong Plus Gold. Ini yung mga produkto ang produkto sa Yes to Health Incorporated nga available sa mga butikas nga malapit sa aton mga lugar. Amo na siyang inatawag na Ultimate Trio. O, ang aton nga Santong Plus Gold, yung si Mangosteen, ang Palaya Malungkay, Garlic Kag Spirulina. Ang produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Santong Vitamin C naman, ang Vitamin C nga gikan sa Mangosteen, magkabulig sa pagpabus ng aton immune system. Kagang Premium D3, magkabulig sa pag-protect sa aton ikayong lawas, batok sa mga bakterya kag viruses. Kani magino mga katropasang Ultimate Trio sa Yes Health Incorporated, gawang Santong Plus Gold, Santong Vitamin C kag Premium D3. Ang ining mga produkto mga kitropa available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at upang Summit Town Hotel. Mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Santong Plus Gold, Santong Vitamin C kag Premium D3. I-add to cart kag i-check out. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP South Third Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. O, katropang dyan, Zine, masin yung mga talamyawon, kapada tamyawan ang mga katropa, mga nagapamati.
1: Oo, oh, good afternoon, Gali, ah, sa itong mga katropa, dala sa may Molo Kapihan, as always, good afternoon. Kay Cap Butch Florentine, aran, hindi ginaya pwede malipatan. Kay Cap Patok Kim Singh, kag syempre kay Cap Ising Villanueva, dala sa Molo Plaza, nga nagapamati sa itong. Good afternoon, kids, talantala itong mga katropa, dala sa may Kapihan, sa Molo, good afternoon. And of course, sa mga katropa natin, dala man sa may Petron Gasoline Station, good afternoon. And syempre sa may Caltex Gasoline Station, good afternoon. Kag syempre sa may Ilo Oil, oh, sa may Pavia, always king nagkapamati sa aton. Good afternoon, good dra, mga sir. Maghalong lang kamo dra, permi.
0: Oh, good afternoon, Hamid. Ay, di nga pagpamati sa inyo da tanan. Kamusta ang inyong nga hapon? Nagkapanyagan na pala ang tanan natin nga mga katropa. Ano pala ang inyong mga sudaan? Ano ikaw, katropa Romel? Ano namiyan mo yung sudaan kung nagaulan? Ano favorite mga sudaan kung
2: uga.
0: Nagaulan? Uga. Hindi kayo gusto sa may sabaho?
2: Hindi ko.
0: Nga ahaw? Hindi kayo gusto sa sabaw. Hindi kayo gusto sa pasabaw, ha?
2: Pag-aulan, pwede man ano yung sabaw po mainip.
0: Oo, mainip dapat. Kaysa malamig na sabaw, ayun naman ako naman. Igaya ka tropang transin, ano yung mo gusto?
1: Ano akon?
0: Ano?
1: Noodles.
0: Noodles, pang sakit man na yung mo sa kidney man. Amo na nga taas na ng kaya.
2: Pero ang pinakanamit, ang mga taga-uma, ang mga pinakanamit ang sudan sa uma kung ano? Nagaulan.
0: Ano?
2: Ginataan ni Balinghoy.
0: Ayun lo, amo mo na muna ang gastro sa utok ko. Luto to bala. Talakad din. Ako mamakas ang koko mama.
2: Ikaw pangutan, Balinghoy. Ayun. Kaya ako maluto.
0: Mama, ako tayo. Ayun. Ganyan kumakwas ang Balinghoy.
1: O, ayun na ni.
2: Kamu nag-produce ang kasaba sa Kalino.
0: Ikaw nag-apalagapang-umpra to, pero may sa soper. Ako pang itulod mo.
2: Sige, si inyo, mantuhalin ang nakumpra ko to.
0: Ano, wala kami to, Balinghoy.
1: producer, no?
0: Wala ganito, ano, wala ganito.
2: Git pa mangkot ko na nabaligyan sa super kung dinalin siya dito sa inyo.
1: Sa Kalinog, no?
0: Dito na pala, dito na, tuya pala sa Kwan, sa Lambunaw.
2: Dito sa inyo na dapit.
0: Sa Leo na pala halin. Hindi na ito pala sa ako.
2: May isan, tapa nga siya, nagito na nung gito. Wow! Siya nag- tapa na sa plenary ang yung mga balingoy.
0: Oh, to plenary, yun ito na, wawala.
2: Okay.
1: Madam Chair.
2: Kay Hambal, sa taga Manulit.
0: Ano?
1: Oo.
0: Dito sa inyo na... I move to adjourn the session, sinideye.
2: Sa inyo, sila kakuha sa balingoy, ginahimo nilang kasaba cake.
0: Balingoy, ito sa bakit. Hindi, tuya gani, kay makahililo. Tuya naman, balingoy. Kung sino ito makaon, machugi. O gusto mo ba, kada?
1: Basta kita, anya ka, ano? Ebidensya. Madam
0: ba?
1: Chair.
0: Madam Chair. We only base our allegations on evidence.
1: Ipakita ko na daw ang ebidensya.
2: Arisibo, arisibo.
0: Lain. Tapos ay ipakita, yan naman ang tong kita mong ipakita. Yan sa aton. Nga daw na shock man ta nga. Wala man lang, ano, gulpi lang pakita. Wala man lang, ano, trigger warning.
1: Ay. Wala mo mga, ano na di, mga...
0: Ay, ambot na lang. Ah, wala man lang trigger warning. Daw hindi ka man ka-preparar kung matulog ako, mapiyong ka sang mata mo, kay.
1: Wala mo mga minor di edad na din tao. Amo na trigger warning. Ay.
0: Daw minor di edad ko, no, pero ganyan mo tara niya man. Ay, dayaw, good ah.
1: Hindi ko kita sa layo.
0: Ano ka, how nearsighted ka?
1: Dapat pala pito na nai sa akin. Palang tabili ba, sir? Nearsighted, kuya Dan.
0: Ay, dayaw. Habali ka trapang jetty baga, tinula pang sudan, karon panyapon, may sinugbaman nga seafoods by ad.
2: Ah, reyong, balingoyo.
0: Ang may perlas, bala. Di ba ka trapang Rubel, ang by ad, ang wala siya, ano na siya?
2: Balingoy?
0: Hindi ko kakita. Ano na siyang bayad kay Trapang Romel? Di ba mo na encounter sa Oton?
1: Ang do, ano,
2: siya? Lampirong dito sa Oton.
0: Ay, Lampirong, kuya. Ay, Lampirong sa Oton, sa Norte, bayad. Okay.
2: Tapos ang bayad, nag-apiod. Ang Lampirong, wala.
0: Hmm. Ay, abig pa rin wala sila. Nga, anong bayad? Kapiod? Ha? Nag-apiod siya?
2: Nag-apiod-piod siya lang.
0: Ay, hambal niya, no? Ni Katrapang Jetty Baga, perl, ang may perlas, kuno na siya.
1: Ay.
2: Bayad.
1: Bayad.
0: Oo.
1: Grabe. Di may nakitaan ka mga
0: sige,
1: perlas?
0: Sige, katropang jet, di ako na ang perlas. Inyo lang ang iyang unod.
1: Basta may masortihan ko.
0: Katropang jet, basta isa lang.
1: Pwede na na.
2: Basta perlas ng silangan, yan namin.
0: Perlas?
1: Perlas ng ano
0: perlas, ang balyo?
2: May araban ba bayad nga ang perlas?
1: Basta habon.
0: Itom.
2: Gagawa sa yala ko, alo ka ba?
1: Basta habon.
0: Gagawa sa yala ka ba? Ano man? Hindi ko yung kag-guess. Sambot sa inyo. Ako mo na lang duwa. Istoryana. Ay, dami.
1: Hoy.
0: Ano man? Gagawa sa yelo ka ba?
1: Hindi na pag yan, no?
2: Sige na.
0: I-search ko na ni Karol. Perlas na lumalabas sa ulalo ka ba? Perlas na lumalabas. Ito ay tungin man. Perlas ng silangan.
1: Sige, be. Kung may mahatag siya, be.
0: Perlas na lumalabas.
1: Sa alo ka ba?
0: Sa alo ka ba? Wala niya na pala. Kung ano na siyang alo ka ba?
1: Sa Alibaba.
2: Time,
1: sa
2: Alibaba. Sa Alibaba. Ha? Sa pagkakita na namon sang perlas nga gagawa sa alo ka ba? Wala pa internet. Tiwiner na butang.
0: Why na butang sa Google?
1: Why pa natugang?
0: Mamayara ka na yung perlas ka nagagawa sa
2: alo ka ba? Sa time mo na pauso sa cellphone mo.
0: Ay, ang bot na lang. Ato on.
2: Dahon pa lang sa saging.
0: Awo na basta time nyo dahi. Diba? The time nyo dahi, Jose? Ligad? Why ka kabalo? Why ka kabalo nga siya nang nag-print sa sidola?
1: Oh, batch kami niyo. Upod kami.
0: Siya gurong isugo. Siya gurong driver sa kalesa.
1: Pwede.
0: Siya ganun driver sa kalesa eh.
2: Ako kung driver sa kalesa.
1: Service diba? Na siya ni, ano, ni Rizal.
0: Wow.
1: Chaperone.
0: Grabe, ganoon mga, ano, mga time niyo sa Rizal. Mga kabatch yung ganoon niyo sa Rizal. Isan to, wala pa internet.
2: Wala pa.
1: Amo to ng ano niya, first niya kakabuhi.
2: Ako pa nagabayad sa mga sabi namin na pala po.
0: Ano yung time niyo ang sulat ginapadala pa sa Kalapate? Hindi, gali.
1: Pwede.
0: May messenger na. Ikaw gali
2: mas... Ginapaanod.
0: Ginapaanod sa suba?
2: Batilya, oo.
0: Guwapo din po yung mga kanto. Halin ka sa norte.
1: Sinauna pa rin sa'yo.
0: Halin ka sa norte. Paano doon pa kanina?

0: Okay.
1: Ali, pati ako may post office. Basta mo na, di ba?
0: Sino?
1: Shout out sa post office.
0: Oy, pero anay ka. Oras natin mga katropa sa XFM 242 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Premium D3 sa liwat mga katropa. Ang Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, ang produkto sa Yes Wealth Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, sinabi na sa pagprotekta sa atin immune system against bacteria and viruses. Premium D3, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search Premium D3. Pangitaw na may tatak ng Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. At inaubo na, basta mga batch ni Rizal, ginman ka masakit mo na sila.
1: May mga batch. Batchmates.
0: Ha, kay Sir, ano kay Sir Jetty Baga, perlas ni Esperanza, na yaguro ang nanamin mo ya, Sir Romel. Oh, may perlas ni Esperanza, man yagali aw.
1: Oh, may aray.
0: Ay. Diba si Esperanza ang alan? Sa alo ka ba? Ano man?
1: Esperanza.
0: Oh, sino na siya si Esperanza? Sa time niyo naman na iya?
1: Oo, oh, time na.
0: Ay, grabe. Wala mga time niyo. Dayawgit kayo sa inyo time, ah. Alright, mga katrapa kay Ma'am Robilin. Habang ni Ma'am Robilin, good afternoon, katrapang Romel.
1: Oy. Yeah! Oh, good afternoon, nanay.
0: Oh, may arayot man nga hapon, Ma'am Robilin, ah.
1: Good afternoon, nanay.
2: Good afternoon, gila sa kay Robilin. Ano sa saka, ano sa mong sa San Dionisio?
1: San Dionisio.
0: O, Ma'am Cotonta siya, Ma'am Robilin. Ara ka sa San Dionisio. Good afternoon lang kay Ma'am Robilin.
1: Uy, nandiyo ulan sa San Dionisio.
2: Gito sila nito ilaradyo.
1: Uy, nga.
2: Patakuan nyo.
1: Uy, sa daso?
2: No, wala, sa nuda.
1: Ikaw dulong?
2: Oo.
0: Wow, ikaw dulong?
2: Oo.
0: Alright, mga katropa, oras natin 44 minutes after 2 in the afternoon. This time, mga katropa, mag-pause kita, anay, for some commercial break. And when we get back, aton nga, i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganito truk lamang, katropa sa X-rated. Kaman, magabalik pa kita, dirigid lamang sa X-Film Philippines.
3: X-FM. X-FM. X-FM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Samsung Plus Cold.
8: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
7: Samsung Plus Cold.
0: Yahoo!
6: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga

0: Tiga.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetes, retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The Secret.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Cellphone Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Cellphone Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kun mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Rated X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X Rated.

0: Mga kitropay na gabalik ang X-Rated. Oras na ng Sex FM, 8 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Clair Skin Herbal Soap. Clair Skin Herbal Soap, yung sa glutacotchic, kag VCO. Sa pagpahamis, pagpaputi sa inyong akutis, magbakal. Sa Clair Skin Herbal Soap nga produkto, sa Yes to Health Incorporated, na available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar na himo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Hill Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubang Sang Midtown Hotel. Mga kitropa ha, Clair Skin Herbal Soap, magluwas nga papotion, pahamiso ng inyong akutis, mayara pa siya sa hang VCO to protect our skins against bacteria and viruses. Ganun ang pang inyong ginahulat, magbakal na sa Clair Skin Herbal Soap. Para sa healthy beauty skin, maggamit sa Clair Skin Herbal Soap. Good afternoon sa mga kitropa natin nga sa Gihapon. Nag-upo sa atin this afternoon, mga kitropa natin nga nagapamati na ka-tune in sa 100.7 nga frequency sa inyo FM bands. Sa mga kitropa natin nga bago lang bukas sa ilang mga radyo, hello sa inyo tonight. Mga kitropa natin nga bago lang naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa inyo mga FM bands. Good afternoon and welcome mga kitropa sa X-Rated. Basta may mga talamyawon kamuda, may mga gusto kamuda nga ipa-shout out. All you have to do is to comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, tag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number 09509756970. Again, 09509756970. Si Ma'am Robilin sa San Ignacio lang sa Gihapon. Oh, good afternoon, Ma'am Robilin. Ha? Sa mga katropa nato, nag-ulan bala sa inyo lugar. Oh, dito sa 3rd District, nagapangilat kung ito ay nagadaguob. Oh, dito, same man siya and nagadulom siya. Oh, sa atin mga katropa na ahalong gidha, especially if yung nagabiyahi ka mo, nagadrive ka mo sa inyo mga motorcycles, mga salakyan, hinay-hinay lang mga katropa sa pagmaneho. Ha? Uso ba lang disgrasya na subong? Ay, dapat first things first, dapat safety first mga katropa. Dapat ang aton nga safety, ang aton nga panumdumon, ganihinay lang sa pag-drive. Kaya makaabot ginato sa aton nga palakadtuan. Diba? Unless kung may ginadalian, gid ka mo ngayon sa matter of life and death. Pero if wala man lang, nagadali lang, kamuya ka-excited ka mo, hinay lang. Okay? Kay Zikay, Caro Esteva, hello, good afternoon, mayong hapon. Thank you so much sa inyong pag-upod. Minutes before 3 in the afternoon. Para sa atong X-Rated question. Already na ba lang tanay? Para sa atong X-Rated question.
1: Ready na katropang era?
0: Ang isa tuwang masabat pa siya ganiya sa X-Rated question.
1: Gani, nag-walk out
0: na siya sa hearing. Ano man isa yaman?
1: Madam Chair, wala ka pa...
0: Si ano na siya?
1: Wala ka pa gina-ano?
0: Si ano, wala pa na siya
1: wala pa na
0: sight in contempt? Wala pa siya gina sight in contempt? Nalagyo na siya.
1: Wala pa adjournment?
0: Sight in contempt. Ay, ambot. Wala pa ganina. Suspend ang ato niya session din. Ay, nako. Alright, mga kitrap, this time, ato nga i-reveal sa inyo ang ato nga X-rated question. Mga kitrap, are you ready? Ready ka na ba, katropang John Zian?
1: Yes, ready na.
0: Dapat you are born ready.
1: Born ready.
0: Perfect. Mga kitropa, for our X-rated question this afternoon. Mga katropa, awana siya. Charot!
1: Ano naman na katropang era?
0: Alright, mga katropa, for our X-rated question, ano ba lang imo una? Una.
1: Una?
0: Na ginahugasan. Oy. After mo, bugtaw.
1: Ay!
0: Nakadlaw kaya yan? Kasi mahugas ka na sa imo face.
1: Hindi
0: face. Hugas
1: mo
0: na siya. Ay, hindi face?
1: Hindi.
0: Ay, tuot. Ano siya, pet? katropa na natin, ha? Gusto talang mahibaluan ang mga katropa, talaga, mga pinalangga ng mga katropa. Gusto namin mahibaluan. Ganun mo lang unan yung ginahugasan. First thing in the morning, after you get up. After you get up and make your bed, man, what's the first thing that you are washing? Kay base,
1: kay base nahigkuan sang gabi.
0: Yes, base na ano, base na latayan sang ilaga. Alo, ka scary man na man. Oy, base kung na ano siya, nayabukan. Nah. Oh, basta ano, wala man tagambal nga gabi gid siya, ikaw nagtulog, no? Pero base kun hapon, bala ikaw nagtulog or aga ka nagtulog nagbugtaw kahapon, ti ano, basta after mo lang gidyabugtaw, ano ang imo nga ginahugasan? Ano ang imo una gali nga ginahugasan?
1: Una ginahugasan.
0: Ako ano? Baba ko. Ginahabunan ko. Ang ginabrushan.
1: Toothbrush.
0: Ikaw ya ano? Hindi baba? Baba hindi. Gahuman ko. Tagani ko, baba ko hindi. Feeling ko hindi. Pero ginabrusha na siya.
1: Depende.
0: Ginabrusha na siya. Ginabrusha.
1: Depende sa ano? Depende sa gising mo.
0: Sa ano?
1: Sa gising mo.
0: Wow, depende sa gising.
1: Kung ano ka.
0: Kung the other side of the bed, gagalingan ang hugtaw, te, basi wala kasang may ginahugasan, kigaingit ang ulo mo.
1: Kung namin mudo mo.
0: O, tanan, ginahugasan mo. Ay, tuod. Grabe, ha? O, tapos, ano?
1: Kung ano, kung bad trip ka.
0: Ano? After pamahaw na lang,
1: ah. Mahugas ka na lang, manuglakat ka na.
0: Ay, ano mo naman? Oh, para gusto. Katra ba lumel? Ayun, buta, di na to saya man. Talang-talang maningaton nga resource person man.
1: Ay, may sight in contempt ka na karun.
0: Ayaw, but ay, sight in contempt. Pwede siya karun mo. Ay.
1: Madam Chair, pwede siya makompelled niya maano.
0: I move to sight in contempt. Oh, hambal ni, ano, hambal ni Ma'am Zikay, Esteva Mouth. Oh, perfect. Okay man siya. Mama. Very good. Isa na siya sa mga choices kung ano gusto mong hugasan una. Kay Sir Julio Sancho Medina, good afternoon. Una ang mala, hindi basa. Ay, una ginahugasan ang mala. Ngayon, hindi basa. So, para mabasa siya, ginugasan siya.
1: Siya.
0: O, di ba? Para nga ano siya, magbasa siya. Haman ni Katapanjet, diba, gamang hilamos isang guya.
1: Pwede.
0: Magluwas sa guya. Diba? Katapanjet, diba, gamang magluwas sa guya mo. Ano pag ginang ginahilamusan mo? Gamangkot lang.
1: Tapos
0: kaya?
1: Depende, pagigali kong lamig.
0: Ha?
1: Kung lamig.
0: Nga ako hindi lamig, biyahaw.
1: Kung hindi lamig, ti hugasan mo gitanan.
0: Ay.
1: Pero kung lamig, gamay lang mo.
0: Okay.
1: Limited.
0: Limited. Limited ano lang siya, parts of the body. O, hambalik at rapang Robilin, ang mabaho, amo na siyang hugasan. So, balik, kung ang tanan, mabaho sa lawas mo, maligo ka na lang. Diba?
1: Ligo ka na lang.
0: Oo. Kay Ma'am Rubilin, di napit na da Ma'am Rubilin ang mabaho. How?
1: Basi
0: ang mabaho sa ila, hindi sa aton.
1: Da mga areas ang ano, mabaho.
0: Yes, Ma'am Rubilin, sige be, di na nadapit ang mabaho. Be.
1: Specify yan na karon.
0: O, oh, gindilit na lang ni Ma'am Rubilin. Kaya na huyaon sa...
1: Eh, ano yan na?
0: Ang baba. O, oh, ang baba. Baho ko na siya. Oh. Ay, hindi na tayo magpa-clean. Clean ah, kitanan nga, ano.
1: After you wake
0: after,
1: up, diba?
0: Ano, pagbugtaw, baho, ginasaya. Amoy man na siya ko, no? Wala sang tinago. Ano? Ang wala ka baho?
1: Oh, wala sang tinago.
0: So, kahit kinatago mo siya, baho. Dapat magtulog. Bigyan mo ka, ah, kamo. Teka, tropang jet, ibaga, ano pagin? O, sa liwat, ha, sa mga kitropa natin nga wala nakaapot. O, kung bago lang bukas ng ilang mga radyo, mga kitropa, our X-rated question this afternoon is, ano ang first thing after you wake up? Nga, ano gali ang parte sa imong lawas nga una mo ginahugasan after mo bugtaw? Nan.
1: Kamot?
0: Kamot? Pwede rin. Kiti amo na siya ang i-ano mo sa imong face.
1: Kamot, kaya
0: ba si kunin ng kap-kap sa gabi nga na mo so dapat hugasan mo imo kamot? Diba?
1: Chak to, Hindi mo dapat pagpabwasan.
0: Yes, perfect. O, sa liwat mga katropa ha, after mabugtaw, ano ang una or ano ang parts of your body or part of your body nga una mo nga ginahugasan after you wake up, mga katropa, or after you woke up. Ikaw, bi katropang dyan, Zin, ano be? Nasabat ko na to yung akon, kaginahambal ko, ba-ba.
1: Ba-ba.
0: Oo.
1: Akon kamot.
0: Kamot? Nga, di nang kap-kap, imo kamot nga hugasan mo. Okay, balaan ko na. Kung gabi, balaan ka, tropang dyan, Zin, balaan ko na. Mga boys na, ang pinangalot pa na ka mo. Diba? Ang mugi na ay...
1: Sino gambal?
0: Basi sa bulik mo, panahalin imo kamot. So, dapat hugasan, mugit man siya pagka-morning. Diba?
1: Di ako maamo ka na, oh.
0: Gina-check mo pang imo kalawasan?
1: Ah, okay pa ko. Okay pa ko.
0: Okay pa ni siya.
1: Why pa may magparanakit?
0: Hindi pa ni siya kwan. Hindi pa ni siya, ano na gani, bangian. Oh, diba?
1: Okay pa siya. Oh. Why pa may magasakit? Okay. Okay.
0: Dapat mistiton, anay, para mabalaan niya gasakit, gali. Oh, sa mga katropa, diba sila in Manila mo? Oh.
1: Kamot? Or...
0: Habali katropa ng jet, diba? Maligo kagid kong hulid. Ano maligo agad kung hulit
1: mababaho?
0: Sakto man. Sige, be. Ano pag itangin mo? Iban nga, ano? Katropang dyan, Zin.
1: Tiil.
0: Nga, aga ba ho? Ang tiil. Haray na siya nga. Ito mga ginalamon ng resource person. Haray na
1: speaker.
0: Mr. Speaker, our question this afternoon is, sa imo pagbugtaw kung aga, ano ang una nga, ano ang parte sa lawas mga una mo ginahugasan? Baba akon. Iya kamot kay kun din kuno nagplangag to ang kamot ya pang kagabi.
1: Ah, kamot man imo. Ate pareho gid kami.
0: Pero mo
1: din ya kadto nang kagabi.
2: Malikot ning mga kamot ko daan ginahugasan ko ni unaga kay gao. Mas may mapunjutan ko lang pagkaon.
0: Pagkaon ginati mo?
1: Syempre before ka mag toothbrush, before ka mag pang mag ano na gani? Manghamoy, syempre hugasan mo ni kamot mo.
2: Bumoy mga may mga ano, may mga pinanitan yung mga ibos na daan sa mga bisaya mo.
0: Mm-hmm.
2: Yung pagpunta ko sa hagag na tubig. Hindi ko contaminated ang kamot ko. Delikado.
1: Delikado. Matimo mo, matimo.
0: Mungka pala.
1: Ang mga nangyayari lang, always wash your hands. Diba?
0: Halin sa elementary, ginatudlo, naging manayang always wash your hands.
1: Chakto nga pagka,
0: gusto mo i-search ang benefits of washing hands? Ha?
1: Diba, may ano ka na sa una?
0: Why wash hands?
1: Diba, nag-model ka na sa una?
0: Oo, bala, aasta pa na
1: model
0: sa
1: model na siya sa una sa ano?
2: Sa kamot?
0: Sa hospital?
1: Sa washing your hands? Nagdaog pa na.
0: Nagdaog pa na kami.
1: Oh, second placer na.
0: Amo na, basta kung may ilmukamot, may ano siya. May varicose veins. The second runner-up.
2: Okay, wait. Ano na akong kamot madaog?
0: Ah, kibol? Ati, first place kina siya.
1: First place.
0: Oo.
1: Pwede na,
0: first place kina siya. Naamo gina siya. Sang COVID, gina siya. Sang COVID, gina dapat gina. Importante. Ganyan nga mong hugas ka sang kamot mo.
1: Pwede pa lang.
0: Nakatropang Romel, kung gabi, hindi nga pa lang adtong yung mga kamot nga dapat ugasan gid daw pagkaagahaw.
2: Ha? Kamang. Kidaan kung natulog ko yan.
1: Ah, din yan.
0: Ay, kakamang saya gali.
1: Gapiyong na na. Pero gakamang pang kamot.
0: Grabe ba? Wapo. Ay, tayo mo, yung katropa yun, Zin, sa kakadto, aw. Naking ang glan, gidiya dapat yung mga hugas ang kamot
1: sa ano aga. Po na yan? Galagaw po niya, kato niya sa Piak Barrio.
2: Tapos tingin po sa akong tulog. Tulog bala. Kaya pagkaga, balon mong ikaw ang hugas ang kamot mo.
0: Dayaw ko,
1: Gakadto pa niya sa
0: Piak Barrio. Ika yung katropa yun, Zin, sabi ka yung pangalot pa siya, buli. Ako, no?
1: Gakadto pa niya sa Piak Barrio. Gani, saka pa niya sa bukid.
0: Grabe, ano kamot mo? Ang kamot ni ano, Wednesday Adams. Ano kamot mo?
1: Si Ting
0: kamot mo?
1: Oo, kamuha muna sa'yo.
0: Grabe ba? Pangamang kamang sa galing.
1: Gapir pa na tayo.
0: Ang pamangkot. What if ikon kadto ng kamot mo, be?
1: Ate, mapuli siya eh.
0: Puli lang siya.
1: Puli lang siya.
0: Imuya wala kagi kagat kamot mo.
2: Kagi man eh.
0: Te?
1: Uy, gamo, no?
0: Matulog lang. Bongga ba lang, wala gamo.
1: Matulog lang tayo na eh.
0: Ha?
2: Wala postiso ang nagkagat.
0: Wala postiso.
1: Teno to ay.
2: Wala.
0: Guwap. Oh, si Ma'am Robilin, hambal ni Ma'am Robilin, ang mabaho ko na una, ginaugasan ko nga ga. Sakto man. Ano nung mabaho? Amo na ko nung hugasan.
2: Buwas man ko to naman kung anong mabaho ang hugasan mo.
0: Oh, sige, sige, sige. Buwas na ko nung question. Tapos naka-prepare ka mo. Ano nga mabaho ang dapat hugasan?
2: Ang
0: ginauna hugas. Ang ginauna hugas. Oh, sige, be. Magpupunta na buwas. Hambali ka to pang jetty baga. Ano ginadapaw nga nagapangalot? O, basi kung may surot, ilaulunan.
1: May surot?
0: Basi may surot, katrapang jet, ibaga. Hamali, Sir Jet, madaogin man na ma'am kun imo mga kamot. Ano man? Madaogin man na ma'am kun imo mga kamot kay may helping hands kaya daan. Wow! Helping hands! Oh!
1: Amo na ang bal nila.
0: Bongga balang helping hands.
1: Ang ano bala?
0: Di ko mag-helping hands ko katropang jet. Iwag ka, walagi kami naaligi.
1: Kasi may delivery.
0: Diskali pang butang lang sa kalokalo, di ba?
1: Kasi may delivery.
2: Pwede man madulong sa Barotac Viejo.
0: Oo. Kung pwede man parang alapit, ipadala lang katropang jet ibaga sa Barotac Viejo. Parang si ang taga Barotac Viejo na lang di ang madala sa ano, sa XFM. O,
1: dala ko sa ano?
0: Na, mamliti.
1: Sa may Imperial lang.
0: Or, okay lang man si mo nga sugatan mo to, ha? Makaon ka lang din, bro. Mareklamo ka pa, gatorong-torong. Manang gatorong-torong, manang mata mo kaon.
2: Sa Sabado.
0: Kita mo basta Sabado, katropang Mel, Friday, Saturday, house girl ko, yaya.
1: Good girl lang siya daan.
0: Gaano, katropang gailanat ko daan, katropang Romel, kung hindi ko katiner sa balay. Oo. Gailanat ko, tag 38. Di gusto mo kombusyon ko?
2: Gakatiner mo kung makiner ka sa balay niyo.
0: Gakatul? Siyempre, kung may ingrown, eh, makatul lang.
1: Ano mo na siya daan? Sabadista mo na siya?
0: Oo, bala.
1: Sabado.
0: Siyempre, ikaw, be, amula na tiner mo sa balay niyo, hindi ka mag-tiner.
1: Lubos-lubos yun ko, gini.
2: Swildo, galing na akong Sabado sa ila.
0: Swildo?
2: Panildo sa mga tao.
1: Panildo sa mga ano ba na? Hindi na siya pwedeng maglakad.
0: Dayaw, takon ah.
1: Dapat aragid siya, kahit di siya ang naga.
2: Teka na, Arbes, kinisa mong sang pinya, no? Sa inyo, no?
0: Nga, may pinya kami. Tingin mo ka naman sa storya?
1: Supplier na sila sa ano, diba? Sang...
0: Supplier ko sa problema. Gusto mo problema?
1: Hindi lang kami yan sa problema. Pinya lang yung amo niya.
0: Wala gani kami. Pinya. Ano? Aslom lang. Gusto mo maaslom?
1: Ano gani ng brand ka? Ano?
2: Dole.
0: Okay. Then, ikagay ka malo?
1: Department of Labor.
0: And Employment.
1: And Employment.
0: Hindi ka kaya kambalo. O, sa mga katro... Ayan po, tahinin na pa sila pag sapakabi. O, sa liwatan sa mga katropa natin, our X-rated question, ano, tinadula, no, kay X-rated question this afternoon is, sa imo pagbugtaw sa aga, mga katropa, ano ang first thing nga imo ginahugasan? O, ano ang parte sa imo lawas nga una mo ginahugasan when you woke up? O, when I wake up, ano?
1: Ang iba, ano?
0: Ano?
1: Ang ilang
0: ano?
1: Bull. Libo.
0: Bule?
1: Oo.
0: Nga, gapamuhin kaya ako ng gabi.
1: Hindi ba si kung ano eh?
0: Gapamuhin kaya akong tulog. Kung ka na yapper, kagin man tiyamugin man ako.
1: Kung aga ba na? Kung mag ano ka na, mag bawas ka anay. Na, wala kayo mga anuhan eh.
0: After, before kaya magbawas bi, ano biyag dapat ang hugasan?
2: Ganyan
1: pang ilampos.
0: Oh, ganyan pang ilampos. Gapang toothbrush.
2: Oh,
0: diba? Oh, hambal ni ano? Hambal ni Sir Jetty Baga. Nag-stop di ma'am pa...
1: Siksik?
0: Pasiksik. Wala stocks nga aligi.
1: Pasiksik.
0: Hambal yan ang huyabi mag-apit na kumpari ko sa inyo. Padalaan na katani kasag. Wow! Hambala siya ni sa mag-uya. Hambala siya ni sa mag-uya-uya. Kay ano din siya. Welcome!
2: Ibili niya lang sa gwardiyas ang ililo sa supermarket. Oh.
0: Hindi sa kwarta, sa ililo sa supermarket.
2: Kaya kwaon ko lang to.
0: Kinalay ka mo sa ano, sa,
2: hindi ah.
0: Hindi kali. Di ba si pagkanto mo to na sweet and sour na siya? Kasi pagkanto mo to na luto na siya.
2: Wala niya lang ako. Nalit sa
1: crab cake na sa...
0: Oo man. Te? Oh, sige lang, Sir Jet, ipag-inis kami uya. Kung gusto mo ibilin sa ano, sa ano, sang...
2: Eh, kwan? Ano yan lang. Itapo ito sa akin sa... Bayang. Sa ano gini?
0: Bayang?
2: Sa Pidada.
0: Hindi na siya.
2: Pidada, tapos Bayang.
0: Ah, ito sa Pidada. Ako nakatrapan dyan.
1: Narara, eh, kontratahin nyo.
0: Oo, oh, ano ka, on na lang.
1: Oo, oh, kontratahin nyo.
0: Ay, daya. O, oh, te, depende. Kaya tropang jet, ikaw may time sa yaya. Pero may time din na magulo, an, guro, ano?
1: Nara, ah.
2: Kayo na pabayaan ka sa pagkala ka lagi.
0: Ah. Ganun pala yun. O, oh, ito yung mga katropa natin ha. Basta may mga sabat pa na kamusta natin X-rated question. Mga katropa, ipadala lang diri sa atin i-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Ilo-Ilo, kag XFM Ilo-Ilo 100.7, itawag. Huwag ka na text hotline 0950-975-6970. Oras mga katropa, 30 minutes after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita rin for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik atin nga story tell sa inyo ang aton nga X-rated story. Gani, tutok lang mga katropa sa X-rated kay man. We will be back to the gidamang sa XFM Philippines.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: Yeah! X
3: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Mga kitrop ay nagbalik ang X-Rated on Sex FM 8 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitrop ay ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Himosrutin, Beta-Carotene, Vitamin E, Kagzayasantin nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Makabulig sa atin ikayong lawa sila binas sa pagprotekta sa aton nga mga mata. O sa mga may problema sa mata, mga kitrop ay mag-inom sa Vision X Plus. Vision X Plus, makabulig sa mga kitrop natin may mga cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Vision X Plus available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sang Midtown Hotel. So mga katropa natin, basta may mga answers pa ka muda sa atin ng X-Rated question. O, ano ba lang inyo answers sa X-Rated question natin this afternoon? O, katropang bayat, ang X-Rated question, pagbugtaw mo sa aga, ano ko na una mga ginahugasan?
1: Balad ko
0: ikaw,
1: na.
0: Ikaw, ano una mga ginahugasan?
2: Monarchy.
0: Wow! Grabe, tinabas na mga monarch, kung nung inauna, gimana sila mo doon. Oo,
2: syempre, dapat lang. Alangan mo na pabayan, di ba?
0: Oo, kaya dapat, ano, gina sila ya, dapat, on the top, gina sila ya. Dapat sila dapat gina ang, dapat lang. Sila gina ang,
2: gabi, gabi.
0: Kasi ikag-adlaw na yan pala, hingga mo. Adlaw ka gabi na yan pala.
2: Hindi naman siya kambalo.
1: Lain gani. Pabalan mo may sa aga, pagid.
0: Tinga, tiyak akong gabi.
1: Dapat gabi. Dapat gabi pa lang.
2: Tigabi gani kung gabi. Oo, tapos pamugtaw mo.
0: Ginaugasan gani antes magtulog, ginaugasan antes magpapagbugtaw. Magbugtaw. Tinga ang gabi, gabi pa lang dapat ugasan. Nakaginugasan naman siya. Ambot na may katropa dyan, Zin.
2: Ambot si Mr. Jans.
1: Okay, basta. Hindi pala mahambal.
0: Wapo, tingin mo basa na gani. Dapat kaduwa, ginugasan.
1: Okay, dapat kaduwa.
2: Para na numb siya.
0: Ulumi na lang iyo eh.
2: Para na numb.
0: Ulumi niya na lang iya. Pero ang
1: ugasan mo sa gabi.
0: Ang magiging manabas ng mga monarch, dapat kinauna.
2: Oo.
1: Ugasan mo sa gabi. Ugasan mo pag isa aga.
2: Oo eh, syempre.
0: Ano mo na gani ang point? Ginsulit mo lang. Inpalingin mo lang ulo namon. Ay, ambot si mo dyan. Saint Chrysostomo.
1: Kayo wala. Amusta?
2: Hindi naman siya.
1: Hindi pwede mahambal. Hindi pwede mahambal.
2: Ambot na lang ganyan, ha?
0: Isang language lang daimo. Eh? Alright, mga katropa.
1: Sa desert ka lang mo, no?
0: This time, mga katropa, atin na nga i-share sa inyo ang atin nga X-Rated story. For our X-Rated story, mga katropa, if you have your comments, may mga thoughts ka mo about our X-Rated story this afternoon, all you have to do is to comment sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7, or call or text our hotline 0950-975-6970. Honest, mga kitropa, Sex FM 322 in the afternoon.

0: Hi guys, may chika ako. Ha ha ha ha.
1: Wow.
0: Alright, welcome now for our X-rated story. So guys, may chika ako. Ha ha ha ha. Ambot kung sino ka mo. Oh, diba? Alright mga katropa, muna siyang in-send niya na story.
2: Padayo na.
0: How do you in-send niya story sa aton?
2: Padayo na.
0: Alright mga katropa, so this time, matanang mas ako. Ang ating X-rated question. Masanay. Hi guys, so may chika ako. Ambot kung sino ka mo. Ambot kung kay sino ka mo mainit or mga kig, pero ha ha ha ha. Laishing. Laishing, gidya.
2: Laishing.
0: Take your time to read this. Katropong era, first of all, I met this guy online sa FB dating way back October 2024. Guess kuwala siya sa kilala nga university diri sa Iloilo. Mm. He's a senior and I'm a freshie. We had a nice communication sa dating app and then nagsilo kami after 1 week sa Messenger.
2: Messenger.
0: He gave his main account, so dito kami nag-chatanay. Mm. And fast forward, first week of November 2024, we finally met sa new college building. So may stairway na bala outside ka com love sa kilid ka bio building na bala ha. So I don't know if what school are you referring to. Mm. Our talking stage went smooth and well as to December that year. Like, took a special talking stage nga ma-feel about ma-feel. Ha ha ha ha ha.
2: Haptoy.
0: Haptoy. Haptoy. Amo na yung yung panala. Timano ko na, B. Ako yung gabasa lang, kuya. Kay kanugon sang letter nga gin-type ya.
2: Wala man kinalain.
0: Okay. Ma-feel gid nga ikaw lang katokya kay ti consistent siya yaya katropang era. Like may good morning, may night greetings, nag-update siya bisan nga klase sila. Inahagad ya ko ma-launch kis yes na upod namon iya mga kabarkada mag-launch or iya peeps mag-launch, oh, di ba? Then sa nag-sulod ang 2025. Te, ano na siya? Ginsudlan kaman. Ha? Huh? January 2, 2025, katropang era. Oh, dumating ko lang sa'yo. Nag-travel na ko, pabalik sa city. Kaya planado na gidya, nga dito ko matulog sa Ila House. Then muna, ginsugat ako sa boarding house ko sa gap ina to, around 9:30 p.m. Kay makaon pa kami sa may McDo. Oh, so sali na siya nga McDo. After naman kaon, ginlakad naman halin sa McDo. Haro, pakadto sa Esplanade. Kay lapit lang dito, Ilabalay. So, di na siya dapit ng Esplanade. Esplanade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di na siyang Esplanade. Di na siya, okay, ambot. Mag-send ka mo story, dapat specific.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Para katuan nga mo.
0: Oo, okay, parang katuan namon. Ano colors ang gate? Ano colors ang malay? Tapos, sa balya, kay lapit lang dito, Ilabalay. Ha, ha, ha, ha. Ang mga kurikong naka-holding hands pa kang nag-talk sa random topics. Si ako yung syempre first time kugid na ubrat to sa bilog kung nakabukit ang mag-upod sa lalaki katropang era. Nagtulog ko sa balay sa lalaki kag mag-night walk. Tingo na nagtulog ko to sa ila balay. Balaan nyo na leeche. Balaan nyo na na leeche. Ha ha ha ha ha ha. Ay, nataas sa exciting part! Ah, ha, ha, ha, ha. February 2025, though ga-inconsistent na siya yung reason siya guba LCD ka cellphone niya. Muna ka-PC siya pang chat sa akon. So na kayo si P, ang reason niya naman sa akon, wala siya SIM. Mm. Then muna, I'm fitting myself into his shoes kaya understand ko nga ni. Nga. Now you know, bigats. Since wala sa iya phone, permi ko nagahulat mag-out sa duty. Kiti intern siya na sa office sa babaw. Kag tuloy-tuloy ako nulat sa iya. As to March 2025, my time, maginulat ko siya sa ATM para makita lang siya. Then, gintulong, yalang ko, lapit sa BH ko. Katropa air after sa to.
2: Ay, ikaw bahala na.
0: Ano, wali yung sulat sila man. Katropa air after sa to, ginahambalan ko siya. Ako niya, ako, no.
2: Sa so, na ses. Ses na din na ses.
0: Storya liis chen. Agin liis chen. Okay. After sa to, atrapag era, ginhulat ko siya sa ano. Ginhulat ko siya after nga mag-out. Ginpamangkot ko siya nga ako nung... wala ka nang kawagat chance sa ako. Dawa ka na yung reasons. O, hasta nga napilitan na siya katrapang era nga magsabat sa ako niya questions sa iya. Ang sabat niya kay wala ko nung ginahugasan first thing. Ang mabaho sa ako, no?
2: Gwapo.
0: Ang wala niya sa mati.
2: Gabi ka twist ba?
0: Ang wala niya, mangkot ko. Ay, Diyos ko, ginaano man yung
2: letter. Ay,
0: sis. Nakita, man tayo longgo nga letter sender, pero doon para malas pa tao.
2: Okay ka lang, sis.
0: Amunin katrapang era ang ano, amunin katrapang era ang... natabo, so yun pamangkot ko siya, kung nga nga wala yun ako gina-chatan, or wala yun ako, wala yun ako gina-communicate, yun nga-frequent, like before. Before yun ako nga na, lais che. Kaya baliya, after ko naman lais che, pagkabugtaw sa aga, wala ako nagpanghugas. So, ako ya, na-shook. Amo ni katrapangyarang natabo that time sa hanggang pumangkot ko siya. Kung niya, anong reasons behind? Naman ko siya, just give me your reason, just a little bit enough.
3: Mark, nga wala muna ko na bembang, ha?
0: Oh, ganyan dapat ka. Straight to the point.
2: Gabi. Gabi nga pamangkot mo, ilis ba? Tingin, ano problema ko? Diba, amo man nga busy ko sa pag-eskwela, ha?
3: Sa to, hindi ah, kay doon na mag-uhan lang ko. Amo lang gito?
2: Tingin, ahaw, gusto mo pa, haw?
3: Iyayas ang iba niya, sunod-sunod, tapos, aton amo lang to?
2: Ah, amo man nga busy ko gani. Damo ko lubrahon, ba amo man nga graduating ko?
3: Hambalila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan.
2: Dito tabalaw kay kadamo ni isang tao.
3: Ano gidbi? Ano gidgani ang rason?
2: Wala ah. Baka man nga, last time nga nag... last time, nag-upa akong cellphone. Kag damo lang ko na si Kaso subong. Tani, may tsindihan mo man?
3: Tsindihan ko man, pero lang to, balalawig-lawig na. Tigmalala na gidni.
2: Ano gid ba lang problema, haw? Gusto mo yung amo na lang tanak adlaw-adlaw, haw?
3: Gwapo, June na bala sa buong Mayo pang mga kaugatan sang mga tanom na bunyagan. Ako ya.
2: Sa dason lang.
3: Ay, ang bot sa
2: imo, ha? Ano?
3: Nandawa blow, January pa to. Nandawa na agyan na tasang, ano, sang summer season. Hasta subong mala, Kuya Gapon.
0: Nauna ako mitihirin,
2: natapos
0: bala.
2: Kung gusto mo, sa ano na lang? Sa Sabado na lang or sa Sunday?
3: Sige ah, base pasaligon mo naman ko.
2: Basta kung di lang ko busy, yung lagi na problema.
3: Kisa ma, gani.
2: Ano lang ta? Di mo na gusto nga mag-kaon-kaon ang tasagwaaw?
3: Gwapo, wala ka nahidlaw ha?
2: Nahidlaw man, galing... Basta way ko na nadaan ginapanumdom, anay subong.
3: May rason ka gidyaguro.
2: Wala gani.
3: Ara ka na naman.
2: Kapilagid. Atakaan ko ni karon, di na lang madayon sa Sabado gid.
3: Te, ara ka na naman. Ginahambal ko gid. May problema ka gidguro no.
2: Problema lang, damo-damo ko yung problema eh.
3: Hindi ah, sakon bala.
2: Kung ihambal ko ni siya. Mas maglain bala buot niya ako. Kabrikan niya ako. Ay, kaling grabing magpilit. Bahala das ah. Di ko lang pag-isugid ah. Wala gani, Elise. Kapilagid yaman.
3: Hayampot, ah. Gusto-gusto ko na gani.
2: Oh, sige, ari na lang. Kung isugit ko sa imo, hindi ka ma-offend.
3: Hindi gani. Dali, ano ba na mas gusto ko pa gani nga prank ka mo?
2: Ah, base kung hiwitan mo, Kuya Blau.
3: Bo, ah, grabe ka man.
2: Ah, ote, sige. Okay, tandaan mo to sang nagtulog ka to sa balay?
3: Oo, nga man.
2: Diba na ay natabo sa aton?
3: Ugani, amo na gani nga ginapangita-ngita ko.
2: Wow. Grabe ba? Napangita-ngita akong gigile?
3: Oo eh.
2: Kay nakitaan ta kang aga na. Uwe kagyapong gapanghugas. Tapos namahaw lang ta. Uwe kagyapong gapanghugas.
3: Balan mo nga gina-preserve ko gani.
4: Aray ko.
2: Na-preserve? Anong gina-preserve?
3: Amo ko na daan ka special sa ako niya. Tanan mo nga kwan gina-support ko.
2: Kaya gali, napangita mo?
3: Oo gani, amo na gani ginambal ko si mo.
2: Pero di, huwag ka man yan na lawayan?
3: Di kung amo nang ginano mo, pwede ko man amanhan? Huwag ka bida yung nagambal nga mo na gali na anhan mo sa akon.
2: Eh dapat na iya gabi pa lang hugasan mo na ganitani mo.
3: Nanghugas ko ba lang gabi?
2: Nanghugas ka to ahaw?
3: Ay, huwag ka kabalo nga antes na magkwan, nagpa-CR ko?
2: Di oo, pero after bala?
3: Kaya daw natamad na ko bi magbangon, kaya daw nalapyo gid ko.
2: Tisang aga, why gid?
3: Ay, daw natamad ko, dugin balda ang lawas ko.
2: Di, pariho lang man ta.
3: Pero, kaya mo na gani.
2: Tani, sa dason, amo na. Bala mo man niya, para karon may mga may manimao karon.
3: Huwa, mabakal na ko sa sunod sang pahamot.
2: De, sige ah.
3: Amo lang man agad yung problema mo.
2: Pero mas hindi ko available daan?
3: Ang ginambal ko na naman si mo, ara ka na naman. Wipe napasalig dan, mo naman ko.
2: Wipe ako daan kwarta, subong.
3: Mayari ko di gani.
2: Ikaw magasto?
3: Oo ah.
2: Gabi ba?
3: May problema?
2: Ate, sige ah. Basta, sa ano lang, sa weekend lang ah.
3: Sige,
2: subunggit gusto mo, ha?
3: Di man. Basta kung saan ka lang available. Tawgi lang ko.
2: Ate, sige.
3: Nadlaw ka gidaw.
2: Basta, manghugas ka na, ha?
3: Oo, ah. Mabakal ako sang... Basta, ah, ako na lang bahala.
2: Ate, sige, ah. Ay, kapoy ba?
0: Kapoy gid.
2: Grabe ba? Miss na miss mo gid ba?
0: Bang na pangita ka.
2: Ay. Te. Do. Tanuman ko ba? Nang hinulsol man ko ba nga ginhulat ko ginaman ng kadugay na maliwat?
3: Oh, diba? Mabahal ko si Imo. Mamiss mo gini.
2: Ay. O, te, sige. Te, manghugas ka na eh.
3: Oo ah. Sige na, mag-uana ko.
2: Hugas na kay may sunod pa.
3: Okay. Bye.
0: So dito, katrapang Erin, na-realize ko nga, ay sus, ahugas, malanggali ang katapat, ya. Wala siya yung naghambal mo, abi ko, anong rason ko nga wala yun, ako gina-replyan, kagdamo na siya rason, nga not to communicate with me. Kali kay, ay, isang hugas ang katapat. Ah, wala na, katrapang Erin, gusto ko i-share sa inyo ng istorya. Saliwat ako ganoon si Elise, sa inyo tagpadala from... Oh, taga-diin. From Gimbal.

0: Monkey Drop ay nagabalik ang X-Ray at sa XFM Philippines on a 7:53 minutes after 3 in the afternoon. Oras Monkey Drop, ginadurong sa inyo sang Sunphone Plus Coffee Mix. Sunphone Plus Coffee Mix si Ms. Magustine Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kapeng namit na healthy pang kapeng all natural. Wala sang side effects. Nakapika na may bulong kapay epektibo safe imnon. FDA approved. Kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Sunphone Plus Coffee Mix available sa mga butika kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mag Sunphone Plus Coffee Mix na mga katropa available man sa Shopee kag sa TikTok Shop. Salamat, salamat, Gid. Thank you so much sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon sa aton nga program. Extra, o kung X-rated mga katropa. Salamat sa mga nag-comment, nag-share sa ating Facebook Live at nag-tune in sa 100.7 frequencies ng ila FM bands. See you all tomorrow, mga kitropa, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Upon sa ng technical partner this afternoon, kitropang DJ Serada. Ako naman, ang inyong kitropa, kitropang era, ang kitropa mo.
1: XFM. Mga kitropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Mas gari, saka service ko. May araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
15: per DOH-CFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: XFM. XFM.
18: Yes to health.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
21: The Secret of Health.
20: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
22: Visionix, marami na ang natulungan.
23: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
22: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
21: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
20: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
21: Santon Gold Live Testimony.
24: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
22: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
22: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: The secret of health.
20: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Ubos at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
0: The secret of health.
20: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
20: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
2: Madiet na kubuhas ah.
3: XFM.
4: Patropa mo! Exciting!
1: Mga katropa, exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: afternoon mga ketropa peeps. Welcome na naman sa Monday edition sa programang Extra Drive with Ketropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Today is June 8, 2026, no? Isa ka masubo nga balita para sa mga taga Sarangani, gali mga ketropa peeps, no? Matapos nga ti gintayog sila dito sa magnitude 7.8 nga lino, no? Sa pag-umpisa sang klase. Walo na ang reported mga ketropa peeps nga mga napatay. Kagpadayon pa subo nga gina verify, no? Sang National Disaster Risk Reduction Management. Kabay pa nga hindi na madugangan pa ang mga nagkalamatay. Nagapangamuyo gid kita no para sa tanan nga mga taga Mindanao nga apektado sang lino. Pero so far gin lift na naman ang tsunami warning. Pero ti hindi lang kita magpakampante no mga ketropa peeps sa ginatawag nga aftershock. Ang prayers naton para gid sa tanan nga mga katropa naton sa mga taga Mindanao, no? Subong adlaw. O kamusta? Kamusta ang first day of class sa nga aton nga mga estudyante dira? Dito ya kagina sa Sinama, iti half day lang sila kay hambal may ano ko no, may meeting si ma'am. Siyempre, sa first week, no, sang klase, hindi man nato na ma-expect nga ti ma-start na gina sila formal sang ilang klase, sang ilang pag-discuss, sang ilang kung ano man dirain, no, sang ilang nga lesson. Ang first week, mali daw nakalaan na siguro sa pagpabasa sa mga kabataan. Agud mabalaan kung sino ang mahina, kung sino ang hindi makabalo magbasa, kung sino ang sagad na. Dira ginamabalaan kung sino ang mga ginikanan nga tamad magtudlo sa ila mga kabataan. Pero kung kisa do hindi man aton masiling porket hindi kabalo ang bata, hindi kabalo magbasa, wala na ginatudloan sang ginikanan, it's a big no-no. Kaya nga man ang bata dito sa amon, ang akon nga bayaw. Mapisan man siya yung magtudlo sa iya nga bata. It's just that nga ang iya nga bata, tamad lang gid siya yatudloan. Siya lang gid yung mismo ang mamatumato nga nagatuon. Hindi siya gusto balang nga ginatudluan. Pero sa school nag-learn gid siya yan. May mga abata nga amo na daan mga ketropa peeps. So sa mga ano sa mga ginikanan, malawig lang nga pasensya ang kinanglan. As well as aton sini nga mga teachers. Subong ko nung 3-term school calendar. Subong nga school year 2026-2027. Ang mga bata, kuno nga hindi kabalo magbasa, pabalikon! Gusto nyo na nga magbalikbayan ka mo yan? Amon sa una yan, hadlokid ko yung hindi ko kabalo magbasa, hindi ko kabalo sa mga lessons namon. Kaya nahadlok ko nga basitawgon ko nila nga balikbayan. No, daw kalaw, ay man guro, no, mag-amon na, no? Ay, kun ako yati, kun ako estudyante, no? Mabakas na lang kuya, matuon na lang ko sa mga lessons ko. Para nga hindi kuya pagtawgon nga Mingo! Ote, damo na kamo da mga friends sa school niyo, mga katropa. Base ang inyong mga ginikanan, ang damo na friends. Oh, shout out lang da sa tanan nga mga ginikanan sa guwa sang eskwelahan nga nagahulat na sa ilang mga kabataan since 4 na no, so alas 4 na sa hapon, buhi na gid ni. Oy, tomorrow is another day. Para ba lang feeling alas 5 pa lang, bago pa lang gani. No feeling mo dunami pa magtulog pero kinanglan mo na magbugtaw. Amo gining ginasala, ginahambal nga. Sararama tatun. Sararama taton magbugtaw kun aga. Pero ti uli-ulihi lang ko gawa ang mga 7 or 8 lang ko. Since nga ti late naman kuya nagatulog, kamuya given nga mga 7 or 8, mga 7 or 8 sa gabi tulog na kamuya. Ako ya nag-ano pa ko di. Galingaw-lingaw. Napulo pangita sang mga kwarta. Sa mga katropa na naton, yung may mga mensahe, mga greetings nga luyag, ipalabot diri sa XFM Isend lang inaasamon sini nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sini nga Facebook page XFM Radyo Patrol Iloilo. 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa, and this time check is brought to you by Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod may arinis ang mangosteen, ampalaya, garlic malunggay, kag spirulina. Nag-boost inis ang atong immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atong nga blood sugar, nagapanubos ang cholesterol kag nagamanage man sa atong sining nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, kay meron inis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atong nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. And you can also visit Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mga katropa, hindi na maghuya-huya nga mag-sense ang inyo sining mga mensahe. Ugdanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: muna kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
9: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
10: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
8: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
11: Exciting. Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM. Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako ka Lazy Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
10: Eh, palira dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nato pa salamat ako sa XFM kagkay Dr. Emilito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maka-college na ko!
5: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

mga ketropa peeps, no? Kamusta ang inyo sininga afternoon? Nagagoom-goom na naman ang kalibutan. Nagamat-amat na tulo-tulo ang nagawisik-wisik na ang talithi. Hindi magsagad kasulay, mga ketropa peeps, sa mga kabataan nato, no? Magdalagid always ang raincoats, ang inyong mga payong. Ilaban-laban kung may mga negosyo ka. Doon ka nami ibaligya, subo. Raincoat, payong. Kaya nga man, ang June is rainy season. Gidya mga katropa. Okay, ano pa ba ang expectaron mo? Magluwas sa payong, magluwas sa raincoat. Pwede man butas pag eh. Diba? Kaya kung ang kalabanan ng mga kabataan sa uma, timalutak-lutak, ginaya, syempre, madaho, ginayang butas. Alangan man nga, halin pa lang sa balay nyo, masukso ka na sa school shoes mo, kundi malutak ka na, diba la? Syempre, mabakal ka ginaya sa butas para hindi makikuan sa ang imong puti nga medyas nga may bulak-bulak. Ano sa mga grade 1 like kinder, daycare, ang ilang ng mga medyas may para-para kung tawgon. Sang una ya, excited gid ko ya sa first day of school. Kung bag-o medyas ko, bag-o sapatos ko, bag-o bag ko, bag-o uniform ko. Ay daw sa ano ba lang nga after mga magbakasyon, bag-o na naman ang gamiton mo. Do feeling mo bala daw ka special sang day nga ni kay bagong ginasukso ko. Nga atuod mga katropa no, nga kun may bag-o sa aton, do feeling mo do ginapadayaw tagi. Kung bag-o bag mo mahambag, gimbaklan ko ni nanay isang bag-o nga bag. Love ni nanay ba? Dapat kun kamo mga ginikanan ano, amo dapat ang inyong mindset kada bukas ng klase, bag-o dapat ang ano, ang mga gamit sang aton nga mga kabataan para nga ma-motivate man sila nga magtuon. Sa ano ba lang ginapabugal man nila sa ilang mga classmates, even guro kay Ma'am Nanila mahamba sila nga Ma'am gimbaklan gid ko pala ni nanay isang bag-o nga bag. Hindi na kung saan o ganing kung hindi mabugto ang straps ang bag mo, hindi kaya pagbaklan? Araw-araw, pata. Pero ako sang una mga katropa, no, sang ako nag-eskwela, sang elementary kaga high school, ang akon nga uniform, ginabaklan lang ko na ako magutok na sa akon. Tianhon ko kay wala ko ganit gadak ko magutok pa. Nagataas lang ko isang una pero wala gi ko gatambok ya. Namo naman makarelate ino. Pero sigo lang ang importante nakatapos ta sa college. Nakatapos man ko sa college nga isa lang bag ko tapos kay katropang era pa to. Kung wala ang bag ni katropang era, yambot na lang ano na lang sudlan ko sang akon nga mga notebooks. Sa ano wala no, kung sa college ka abi compare mo sa elementary kag high school, need mo gid ya magdala sa mga notebooks. Pero kung college ka na, as long as nga may cellphone ka, as long as may cellphone ka mga katropa pip sa college, for the go lang na iya. Ang bal ni katropang Romel, importante. Importante kung gwapo ang bana. This is... Ay, ambot na lang gidya Sana all may gwapo nga bana eh. Ano na ba? Ano mo ng gwapo nga bana kung wala man lang ubra man? Nadalaan na to sa ano? Sa West Philippine Sea. Ang kadako-dako sang lawas ya. Tapos isalig ya pang tanan sa imo. Dayaw gid ko ah. Oh, kamusta baligya anay sa guwa sang school mga katropa peeps? May naagya ni Goro si katropang John Ray nga mga nagabaligya no? Dira sa mga guwa sang eskwelahan, dahog naman ni ang mga shake, mga halo-halo, mga kakanin, maskin ano lang no sa guwa sang eskwelahan since nga nagbalik na gidya ang klase.
No, kung wala ka na kapital, ti imo na na problema. Ah. Imo na na, kaya mo na na sulbaron. Oh, mga katropa pipsa, ang inyo sininga mga messages this afternoon, isend lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Lasing ko 8 na mga katropa, kagang oras ngayon yung ginadulungin sa inyo sa Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen, nga nagabulik sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayari ni mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulik sa pagpaganagan sang inflammation kag naga-improve sang atan nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Before anything else, galing mga katropa peeps, good afternoon lang sa atan sining mga katropa listeners and solid supporters. Sa atan mga XFM taxi patrollers, good afternoon mga sirs. Maghalong gid kamo sa inyo nga pagbiyahe, tisubong daho giniguro ang taxi kahit inagaulan-ulan. Paldo na naman sila, sir. Oras dali sa XFM mga katropa peeps, 9 minutes after 5 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko po, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
2: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
3: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
4: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid. Sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kagmay collagen kagglutathione.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa, at soya. May antioxidants, at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Seven Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Seven Plus Herbal Soap.
17: X-F-M.
14: X-F-M.
18: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
16: Mga katupa, exciting!

Mayong gab ilang da sa mga natanan nga nagapatunaw-tunaw sang ilang nga mga kinaon. Sa mga nagausa pa lang, no? Sang ila sini nga panyapon. Sa mga nagakaon pa lang. Una nyo nga timo akon. O sa mga wala da sang mga nagaangga sa ila. Sa wala sang mga nagaremind sa ila nga hindi magsulay sa ulan. Ako na lang ma-remind sa inyo. Ga, hindi ka da magsulay sa ulan, ha? Karon, sakitan ka gidsang ulo. Habudlay, galikon wala gidya sa may nagaangga-angga sa imo, no? Maskin ba lang katugnaw sang tiyempo, da wala ka lang niya labot. Amugid man na ang mga manuglaon, ha? Subong nga matugnaw ang tiyempo, laban-laban katropang genre, madahog naman ni ang balot. Nga aman, eh ang balot ko na pampabaskog na sang tuhod mo. So kung permi kada nag-exercise, permi kada nagapabalhas, perfect ginang balot para sa imo. Pero sa may ano balaho, sa Old Market sang San Miguel, madahog ginabala ang ano da, ang baligya nga balot ni... Sinalipat ko sang ano, sang ngalan, sang nanay, ni nanay da. Ba actually, mag-asawa na sila nga nagabaligya dira. Pero siya ang may pinakabarato nga balot dira nga so far na balaan ko dira sa may San Miguel. Magpuli ko na mga around 9 o'clock. Ubus na iya nga mga balot kag penoy. May mga manima na siya nga baligya, mga chicharon. Nga kung ano no, kung ano nga itawag, kung lamalamig-lamig ang tiyempo, kung nagaulan-ulan, nga ka nami, gidya, manginaon. So feeling mo, ba mo lang malang ginabantayan mo, no? Ay, ambot na lang, amo na lang ginahambal, tanga kwarta, talang ang kulang. O, sa mga nagaluto da, nagaprito sang ilang ang maisda, luto na. O kung pagbalik mo, batok na. Kung batok na, ti among ginang ginahambal nga pati sikag na iya makaon mo gid. No, kung crunchy-crunchy bala no, ang mag, kung gaprito ka manda sa mga tabagak, o no, kanamit kung tamaan ka, hagpok-hagpok, crunchy-crunchy, do halos pati ikog kanon mo gid. Kung na wala sang swerte, pati ulo, dalasa. Ay, ambot, nalanggid niya ah. Subong nga, ano no, subong nga tagululan, uso naman ni tambo sa tanan nga mga mahilig sa tambo. O, sa mahilig magpagata sang tambo. Amo na ning ginahulata. No, namit gin man abi ko nagagata-gata. Kagkundamo, gata. Basta sa gata, gani ikaw dasig ka gin. Ano? Ha? Ano man? Paano ta di maging sindihanay? Manamit gid man ang tambo nga may gata. Kapin pa kung may bagungon, baw ka namit gid supsupon sang iya nga gata. Gadalhay lang kon may ano pagid ikon kon may okra, tapos may ara pagid sang tagabang. Perfect, namit-namit gid. Tapos parisan mo bisang mga pinirito nga ta ano da nga tabaga, pinirito nga pinakas. Tapos sa pagka na mi-turn. Daw makahambal ka gid nga ay, hindi buwas na lang kumadayet ah. Uso pa ni subong ay hand diet ha? Hindi naman ni uso ah. Buwas ka lang galing diet. Ang hambal mo na nga ma-diet ay malabutan lang na 2027. Wala, gyapon. Lutuan, takabagungon nga may subak tambo. May bunggal, wala dosuli, haw. Dosuli, dapat tambo nga may bagungon. Ah, ako masopsop? Ay, ikaw masopsop? Ako masopsop gali. uyon ko na. Namit, gina mo na magsop-sop sang bagungon. Kapin pa kundamo siya mga gata-gata sa sulod. Ay, ambot na lang gidya. Sa mga nagapanyapon, da nga sudaan nila, tambo nga may gata, te. Wala gitad, ha?
Mayo na kay bala, antayin nyo inyo na lang na. Crave man ta ditan eh, pero wala gid eh. Wala, tamahimo. O, sige lang, masamang nga nagapanyapon, subong. Padayon, kamong enjoy kamo sa inyo sininga dinner. Sa mga nagapala uli, maghalong gid sa mga sa inyo nga pagbiyahe. Sa atan sininga mga drivers, mga passenger assistance officers, kag of course sa mga pasahero. Lasa is 14, mga katropang oras diri sa XFM. Kagining oras ang ginadulongin sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayaray ni sang Vitamin D3, Mangosteen Extract, kag Stevia Sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption. Ginahambal ka gin nga gapilit la natadi kay ginahambal kang ginapangita ko tambo nga may gata. Huwag ka mo kabalo mga ketropa pips ang Premium D3 nag-offer man sa natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga ketropa pips, mabakal gid sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar, and you can also visit sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Sa mga naga-walking-walking, kay tapos na sila panyapon. May chance lang na karon. Lapad na sila dan mata, mabakal naman asang pagkaon. Arang feeling na nagpatunaw-tunaw na gani, tapos makaon liwat. Enjoy ka mo mga katropa peeps! 16 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
17: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pa-diet na kubuwas ah.
19: XFM. Patropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: sa XFM, mga katropa. Exactly 7 o'clock in the evening.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O, nakapauli na bala ang inyong mga ginikanan da sa inyong balay? O kung nagatagay-tagay na da sila sa ano, na may dala sa, may dala nga, ano, ah, nga marites. Tagay-tagay gamay, no? Maoy-maoy dinamo. Sa mga nagapanyapon, te, anong sudan tada? Anong panyapon na naton? Pakaldo na naman. Total, ti, malamig ang shampoo. Siyempre namit, gidi akong mainit-init ang imo nga ginakaon. Para nga, ti, hindi man tamatamaan sa kalamigon. Itong gabi, gani, maskin electric fan lang nagamit mo, no? Maskin wala ka na bala nag-aircon, mga katropa. Grabe, ang lamig subong, no? Ay, salamat. Wala na gidman kita sa kwan. Kasi mahambal ka mo, arak ka mong yapon sa impyerno, bala? Ay, ang bod na lang gina graduate na ta sa summer season. Ari naman ta sa cuddle season. Mayo lang niyang mga may ginakadal-cuddle, ino? Sa mga nagapalauli pa lang, maghalong gina mga katropa. Sa mga naga-standing, sa mga nagakabit sa jeep, kay I know nga hindi gina malikawan nga wala sang nagakabit, dira. O, maghalong gina kay basi bala, wala pa kadulog ang jeep, naglumpat ka na. Tapos karon matipalo ka da. O, sala na naman sang driver. Ay, ambot na lang gina, dayaw gid ko sa Pino. O, sa mga nagapalauli ha, magdobli halong gid ang inyong mga gamit, hindi nyo pag baya-bayaan kung diin. Sa mga nagapila sa terminals, no? Mga katropa pips naton dira. Maghalong gid kag malawi gid permi nga pasensya ang inyo nga baluna. Mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Monday edition sa programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton sunong nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kita ay kita buwas, mga katropa peep. Same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga station manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanin to kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, baboy, kag nagasugata siya sa akon, baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin Nihil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
15: Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM.
17: Patropa mo!
14: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga kabayanan, mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayanan. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, batian kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7, naman isang una ang frequency sang C100. Nakagiman sang number 1 sa survey diri sa Iloilo. Iwata buligin nyo kami para pabagunon nato na pag number 1 sinay sa XFM. Kasang unagin buligan nyo man ang C100 nga mag number 1 sa survey diri sa Iloilo. Sige ah! Ulupon kita makabanan sa pag-pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makapitala sa inyo ang mga mensahe, ka mga informasyon, nakipan ang isinang mga pasi-out-out. Asabong adlaw mga kabanan, yari kita sa ika-8 adlaw sa bulan sang Hunyo. Isayin mga kabanan, kadulom-dumon ng adlaw para iya sa taga Mindanao. Ini matapos mga kabanan, ngagin igo sila sang babaskog sini ng linog, ganaglambot mga kabanan sa 7.8. Ang magnitude sang linog, ganaglunta dito mga kabanan sa Mindanao, particular dito ya mga katropa ang tamaan gid no amo ang General Santos City kag South Cotabato mga kabanan nga naglabot na sa 19 ang gin report mga kabanan nga napatay base sa record sang Office of the Civil Defense mga kabanan. Nagmay mga gin report mga katropa nga may masubray sa gatos kag nagkalpilasan kag may mga missing mga katropa. Tanbay ka mo din gyapon sa atong pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami, naka-broadcast kami sa amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag basi may mga may mga gusto ko mo din ipalabot sa amon nga mga balita kag impormasyon na pag-iya sa isa ka-private message. Pagi kamo, pwede ka mong kapadala mga kabanan sa inyo sining maminsahe sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Alas 7:13 na mga kabanan mga katropa, dirigyapon sa atong pungalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Kamusta na aton sining mga suke nga tripamati, labinigin nga aton nga mga patrollers, mga drivers ang taxi, no? Amo na yung dala sa inyo sa mga balita, kag informasyon. Magyan nila mga balita, mga kabanan, diri sa palibot sa sunad, kag malabutan nila ang mga lugar sa probinsya sa Iloilo. Kung may mga interesting news, mga balita, nga ila sinima agyan, forward nila diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may timpo karon makabanan, basik kung makakuha kita sa ilang sining observation magkatapos makabanan sang unang adlaw sa pagbukas sang klase sa pampubliko nga mga brutuan, no? Ini makabanan, isa man ni kabagay nga gitinguan sang XFM, no? Nga mapabalik ang regular nga klase sa Hunyo, parang hindi nakita maglabot ya sa bulan sang Abril. Nadumduman nyo yung kabinang naging balita natin diri sa XFM nga may mga maestra nga nagkalapatay, no? Bangod sang tuman nga kainit sa panahon. Umpisa mga kabinang nga naglabot pa ya sa Abril ang klase. Makumunaya nga gabiti ang init sa itong mga tinion. Sige gyapon ang klase sa mga estudyante. May mga nagkasunggo nga mga estudyante. May mga nagaka high blood nga mga maestra naton. So ato mga kabanan, gintingman naton ng balita sa inyo. Kagbabalita, ini makabanan para makanabot sa Maracanang. Ay, ti salamat. Sa tong tempo makabanan ang sekretary sang Department of Education, ang pa si sekretary Sara Duterte, mga kabinan, kaysa tumatira, ang tribling bako sa mga estudyante, kag mga maestra mo, nawala, gina-report ang pagbako, ang pag-antos sa mga maestra sa itong tiyempo, mga kabinan, nga tribling init. Aton diri mga kabinan, ginbalita naton, nga muna sitwasyon sa field sa mga maestra naton, kamay mga maestra kita, mga kabinan, diri sa Western Visayas, nga nagkala-stroke na. Ti bangod sini makabanan sang pagbalita naton diri sa XFM nga may mga maestra kita nga na expire o kuno patay abi bangod sang sobrang kainit na stroke ang iban na nag report man nagdugang ang iban pagit nga mga lugar diri sa Pilipinas nga nagreport nga may ara man sila dito nga mga maestra nga nagbanlatian bangod sang sobrang kainit mga katropa. Bangod sa na yung mga katrop, mga kabinan, sa gimbalita nato nila sa XFM, nag-decide ang Department of Education nga amat-amaton, abi nga ibalik ini mga kabinan, by June. Tiyo ato nga punto nila yung mga katropa, nga ti, siyempre, kung bagyo, at least may ara nga warning ang pag-asa. How about kung tam-an kainit, kahit makumanaga Abril may klase pa. Tamo itong ginamatamat nila nga kung magtaas ang temperatura, magtaas ang index, pwede abing ibutang na abing online class lang. Tob-tob nga gindesisyonan makabanan nga ibalik subong nga Hunyo ang opening sang klase. Boto ba daw siya makabanan kung Hunyo ang opening sang klase, ang graduation niya sina sa Marso sunod tuig mga katropa. Ang managaling, may mga maestra lang kita nga nagtaliwan bangod makabanan sina sa tong tribling init sang panahon. Pero at least na, bangod sa pagpangisog makabanan sa XFM nga mabalita ining mga sitwasyon kay tindi wala gid sang may mga isog abi nga magbalita sa tong mga tinion ginahadlukan bala di bangod sa makabanan gin risgo manamon sini nga istasyon halay balita nato ni kay man kun di nato balita indi ini makalabot makabanan sa Manila. Di may mga kwan pa, may mga pamahog pa sa itong mga tinuon. Kung may mga nababaton kami ng informasyon, kung may ara pang basi kung may inquiry ngayon moon, bangod sang mga report pa kabinan, nga may mga maestra kita ngayon balita, diri nga kung nga bangod na patay sa sobrang init. Di kinanglan pa ba na ito nga may mga pinakabilog ni Saton sa Western Visayas na nag-taliliwan bangod sang sobrang init mga kabinan. So, bangod sini mga kabinan sa pagkahiro sa aton sini ng mga maestra. Makabig na ito sila nga hero. Bisan paano? Bisan mainit na panahon. Hala lang trabaho. Di gin kwa man aton. Gin hatagan man aton sang bugat ang ila sini nga papaningwa. Bisan mainit na panahon. Hala lang. Sige lang gapon. Di ibalaw na ito. Nga pila ka mga kwarto sang nga mga classroom mga kabinan, ang kulang-kulang sa ventilation, kulang-kulang sa air condition. Hindi ka ba tiyag ba ang pila natin ka mga maestra mga kabinan? Di bangod sini mga katropa sa pagbalita natin sa itong nagligan ka mga tinuig, nakalabot inis sa Manakanyang, kag nag-decide ang departamento nga ibalik subong nga Hunyo ang klase mga katropa. Ang oras alas 7:19 mga kabinan. Nagpapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na mga katropa sa headshot sa Gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Okdang ito ng mga katropa ni katropang John Revertes top 9 ang tak na sa mga gabi. Sa pagdala mga kabinan sa mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Mga tutok ito mga kabinan sa aton sining mga Ilonggo nga mga kapda nga mga kautoran na dito ya sa Mindanao. Kaya man magambal kita makabanan nga kon magginsan gani, mag South Cotabato gani, magdabaw gani, abaw damo gida sa mga Ilonggo no. Nga dito nag-migrate na bala ya sa nag-migrate na bala iya sa nambitaring mga lugar. Ti, ini sila makabanan ang apektado dito sa naglagluntad nga linog nga nagbaskog sang 7.8 ang iya sini nga magnitude. Primero, ang report makabanan sang Feebles daw 7.0 apang sa kulihi gin-elevate from 7.0 naglapot makabanan sa 7.8. Timay tsunami kay nasa pila ka mga lugar makabanan dito sa Mindanao. Malunta makabanan ka dugay-dugay kag ang pila ka mga update dito sa South Cotabato, Jinsan, kag sa Davao mga katropa. Alas 7.20 na makabanan ginigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Karong kung may timpo kita, no? Hatag ka natin sa update. Ini ang ginpatawag makabanan nga Blue Ribbon Consultative Meeting. Ginliwat abin makabanan sang gindesignar sang Gatsalian Black nga chairman sang Blue Ribbon Committee. Kaya man, duwa karon makabanan nga pungko mo. May duwa ka faksyon sa buong ang Senado. May ara nga iya ni Alan Peter Cayetano Black. May ara makabanan iya ni Sirwin Gatsalian Black. Ang gindesignar iya sang Gatsalian Black nga Blue Ribbon Committee Chairman. Amo iya makatropa si Sirwin, Senador Erwin Tolfo. Tispiakto sa Cayetano Black ang gindesignar, gipili iya sang 13 ka mga senador. Gipili iya makabanan sang 13 ka mga senador. Kaman majority of the members mo ang gipili makabanan sang Cayetano Black nga mangin chairperson sang Blue Ribbon Committee. Amo iya si Senador Pia Cayetano. Tisa ligad to makabanan nga May 4 o kung June 4 magipatawag makakatropa nga Blue Ribbon Committee Investigation ang Cayetano Black. Temo to nga gininbitar ang taga 18 Marines. Si subong niya makabanan gininbitar ang 18 ex-Marines. Kag si Attorney Baligod nga manay nagabulig sa mga 18 ex-Marines. Tigin liwati ang ila sini iyang nga title ni Senador Tolfo. Kay nisla ko no ang 18 kargador. Kadlaw man ang pila ka mga ex-Marines sang mabatian ini makabanan ang ti bisan matuod nga retired sila or iba di sila ang wala na sa Marines. Pero sa Gyapon magakabig sila ang mga ex-Marines. Dili ko raw ay balagoro nga tawgon mga kargador. Tigala ka tini gusto nakikadlaw sa mga ex-Marines mga kabinan kati wala sila magtambong sa sining Blue Ribbon Consultative Meeting imbis nga investigation ginislan makabanan ni Senador Erwin Tolfo nga Blue Ribbon Committee Consultative Meeting. Balon ta na kadto makabanan kay ti isa sa mga gin-invite nga magpungko nga resource person amo si Cornelis Kaya. De pag kwagina antes ka mag-umpisa ang consultative meeting agin kadtuan siya sa taga CIDG kag dapon kati may ara siya nga warrant of arrest sa kaso makabanan nga malversation of public funds. Sa pag-arrestar makabanan kay Cornelis Kaya, adjusta may mga gin pangambal siya magin pagwa siya ka statement nga may ibuyagyag pagil siya nga iban nga mga tawo siya ti gin detenyo ako silingya sa Senado kay man gin dakop gin arrest siya sabi sa Senado kay ti na contempt of court contempt sa Senado mo mangod sa mga pamangkotanon makabanan nga ti sa ang pamangkot la sa wala sa batya tuo. E daw wala pa nagkasanto sa panabatya. Tiging contempt siya ng Senado, gipriso siya. Tikaroon, ginpasakaan siya sa kaso ng malversation of public funds. gin nagba karon ang Warato Barest kag inang Warato Barest ang gin serve sa iya subong gid lamang nga aga antes ini siya nga magpungko nga resource person sa consultative meeting sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo. Mga katropa, may ginpagwa ini siya nga statement nga siya ti subong sininya kay nagwala na ko sa Senado kati ginkwansya mo siya sa CIDJ ara subong ang iya sining imprisonment sa CIDJ kag dipindi ni makabalang kondensya remit siya may ipagwa ako sininya nga mga pangalan ba mga 150 ko nga mga pangalan nga may involvement makatropa sa flood control project anomaly mga kabayanan. Sino ba na ining mga itumod ni Carly Discaya? Sa ining mga kabayanan ni Aton sining Aton nga hibadoon kung sino ba na si Nelly. Nangin resource person invite mga kabayanan si Congresswoman Jamjam Baronda nga isa tani ka mga resource person man. Kati ginmit lang abi ni sa mga ex-barens nga isa ko no sa mga ginpadalaan nakakuha sa Manita nga may unod de kwarta amo iya si Iloilo Lord District Congresswoman Jamjam Baronda apang wala makatambong wala makapakita sa consultative meeting si Congresswoman Jamjam Baronda ano kabay ang rason.
1: Headshot.
0: Atong karong makabanan ni Badoon, kung ano rason makabanan ni Congresswoman Jamjam Baronda, wala sa payang ini siya ang gininbitar apang ini mga katropa ang wala magtambong sa consultative meeting sa
1: Headshot
0: Blue Ribbon Committee Gatsalian Black mga katropa. Ang oras sa 7:26 na makabanan mga katropa, dirigya po sa ating pangalagad sa Headshot. Ato na naibaloon makabanan ang mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Kilabaragid makabanan dito ya sa Mindanao. Pagkatapos makabanan nga nagluntad o kung nabatsagan dito ang 7.8 nga kabasugon sa linog. Naglabot mga katropa ang napatay base sa latest death record sang Office of Civil Defense nga 19 ang gin-report na kabanan nga napatay. Kabalong tamang katropang pagi kay katropang Bia Joy Subaldo kagibat pagi mga balita mga katropang kabanan sa national scene. Papod sa aton nga news center kay katropang Bia Joy Subaldo makabanan kay subong nga hapon nag-order si Presidente Ferdinand Marcos sa government agencies nga may kinabtanan o kon may concern sa mga bulig dito sa apektado sang linog sa Mindanao. Dito nakanakat na si ang taga Office of Civil Defense si DPWH Secretary Vince Dizon. Kaga dito makabanan si DSWD Secretary Gatsalian. Kagban pagid makabanan ng mga balita dito sa Mindanao kag sa Senado. Ato ni Manoon pagi kay Katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, gintayog sang magnitude 7.8 nga linog ang offshore sang sangranga ni La 7:37 kainya sang aga. Iniyang may kadalumon nga 10 kilometers bangod sa among nga linog. Nag-issue ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox sang tsunami warning. Ang mga lugar nga ginpaidalom sa tsunami warning amo ang mga masunod: Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat kag South Cotabato. Ginabisuhan man katropang board sa mga residente nga nagapuyo sa mga coastal areas sa pagpadulong o kon magpadulong sa mga mataas nga lugar. Samtang sa kaangot pagid nga balita naglabot na sa Jessie Nueve ang reported nga napatay samtang 134 naman ang napilasan sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa southern areas ang Mindanao. Sunod sa Office of Civil Defense, Magluwas sa mga casualties, 12 ang nagapabilin nga missing. Base naman sa monitoring sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 16 mga napatay ang na-record sa Soccsaryan, 10 sa General Santa City, 3 sa Glan, Sarangani, 2 sa Tupi, South Cotabato, kag 1 sa Malapatan, Sarangani. Sa Davao Region, 3 ang na-record nga napatay, gikan sa Davao Occidental, kag 5 ang nasamaran. Pasado la 7 kaina katropang boards sa nagluntad ang linog sa Kundiin. Nakita ang epicenter siniginabanta 32 kilometros south-southwest sa baybayan sa Maasim, Sarangani Province. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginbutang si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa website sang Senado. Samtang ang designation naman ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President ang wala na nag-reflect sa site. Nagwa ang among update kasunod sa Senate plenary session sang Hunyo nga nagresulta sa leadership change. Matapos ang duha ka adlaw katropang boards nga wala sang formal nga sesyon ng Senado, gindeklarar sa mga senador nga bakante ang tanan nga posisyon sa rason nga nag-elect sila sang bagong opisyal. Hunyo 3 ang napilian si Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag in-assume sini ang papel sang presiding officer. Samtang sa dugang pagin nga balita national, salamat ang sabat ni Senator Alan Cayetano sa tanan nga nagapanawagan sa iya nga maghalin bilang Senate President. Suno kay Cayetano, bangod sa among nga panawagan, buot silingon nga ginakilala gihapon inisa ang iya nga posisyon. Dugang pa sini nga nag-agaw lang o kung ginagaw lang ni Senator Win Gatchalian ang authority bangod hindi man ini matuod niya acting Senate President. Ginpahayag pa ni Cayetano nga duha na subong ang Senate. Iniamo ang Senate of the Philippines kag ang Senate of the Malacanang. Ginkawig sini nga Senate of the Malacanang ang gipatigayan nga hearing kaina sang Gatchalian block. Samtang may duha naman ka Blue Ribbon Committee para kay Cayetano. Ang isa, Committee de Absuelto nga ang trabaho amo ang i-absuelto ang mga mataas nga opisyal, samtang ang isa naman amo ang seeking the truth. Ginkabig man ni Cayetano nga cover-up sa investigasyon sang flood control scandal ang ginpatigayon nga Blue Ribbon Hearing nga ginpangunahan ni Senator Erwin Tulfo. Samtang sa kaangot man nga balita, gintawag ni Senator Erwin Tulfo nga hausaw kon bogus kag irregular ang hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Black sa nagligad nga semana. Sunod kay Senator Tulfo, wala sang kamaturan ang mga allegasyon sang Jesse Ocho ka mga anay Marines bangod wala man sila sang may ginpakita ang ebidensya o kon resibo. Dugang pa sang senador nga mahapos lang maghimo-himo sang istorya kag mangguba sang reputasyon apang ini ang indi niya pagpasugtan nga matabo. Matandaan nga una nga ginkabig sang Gatchalian Black nga unofficial kag unauthorized ang Blue Ribbon hearing sang Cayetano Black. Si Tulfo ka tropang boards ang nagpanguna sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Aligar Corruption sa Flood Control Project sininga Lunes, Mayo 8. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginpahayag sang kontraktor nga si Curly Discaya nga badamo pa ini sang pangalanan nga mga politiko bangod wala na inisubong sa Senate custody. So ni kay Curly nga iya ulamidon ang tanan. Ginpabutsag man sininga siya ang gingamit lang sa mga politiko kag ginpreso sa Senado agud nga wala ini sang mapag ang mga impormasyon. Aminado man ini nga sila ang big fish apang hindi mga dalagkuan nga buaya. So no kay Curly nga naghinulsulgid ini nga siya nga iaginsugid ang kamaturan kag nagpagamit sa mga buaya nga wala sang kabulusgan. Apang sa piyak sini magapadayon ang nasambit nga kontraktor sa pagbuyagyag kung sino ang 150 ka mga mataas nga opisyal nga may kahilabtanan kag nakabaton sang kickback sa flood control project. Samtang sa dugang pagid nga balita national, mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing angot sa flood control scandal. Ini matapos katrapang words nga ginhingyo sang Jesse Ocho ka mga anay bodyguards ni Zaldico ang iya pag-inhibit bilang kondisyon sa ilang pag-attend. Sa tion nga madayon ang hearing, si Senator Kiko Pangilinan ang mag-handle kag mag-preside sa amo nga hearing. Samtang sa piyak naman nga bahin, ginbasura sang Sandigan Bayan ang forfeiture case angot sa nabilin nga assets ng pamilya Marcos nga pending sa sulod sang 30 katuig. Sa resolusyon nga ginpirmahan ni Associate Justice Bayani Jacinto ginbasura sang Anti-Graft Court Special Division ang civil case matapos ginpahayag sang Presidential Commission and Good Government nga hindi na ini magpresentar sang ebidensya sa nabilin nga listed assets sa civil case 0141 bangod kalabanan sa mga properties ang ilan nga nabawi pinaagi sa civil actions sa partial summary judgment batok sa mga Marcoses Katrapang Boards ginorder diri ang pagbawi sa $658 million sa Swiss deposits, $3.37 million sa Arelma accounts, Malacanang jewelry collection kag ang proceeds ng sales sang paintings kag artworks nga nagabalor sang $17 million. Ang civil case 0141 ang infile pasadto sang 1991 ang nakilala sang Jesse Ocho cassettes of assets nga pagabawion bilang ginaaligar ill-gotten wealth matapos ginpatihan nga ang mga Marcoses ang mayara sa mga bank deposits sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands, United States, kag subungman, may shares ng stocks na nakalainlain ng kumpanya kag properties. Naghingyo ang PCGG sa Sandigan Bayan, ngayon inapagpadayunon ang proceedings bangod sa pending Supreme Court case angot sa isa ka partial judge summary judgment. Suno pa di rin nga premature na kung magpadayon ini bangod wala pa sang natapo o kung wala pa natapos ang gobyerno ang ila investigasyon sa nabilin ng properties. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginendorso ni former Senator Antonio Trillanes IV si Senator Risa Hontiveros bilang potential candidate para sa 2028 presidential election. Sunod kay Trillanes nga yara kay Hontiveros ang quality nga ila ginapangita bilang isa kay national leader. Ginkilala man sini ang mga track records ng senadora pag-abot sa pag-represent sa nagkalainlain nga sektor lakip na diri sa workers, marginalized communities, mga pamatanon kag iban pa nga organisasyon. Ginayo man sang senador si Hontiveros sa pagtatik sang posisyon batok sa influential political figure sa diin. Sunod pa kay Trillanes consistent nga ginatinugan sang senadora ang iya prinsipyo sa piyak sang political pressure. Sa matandaan katropang boards, una nga nagpabutsyag si Hontiveros nga seryoso sini nga ginakonsider ang pagpadalagan sa mataas nga posisyon sa 2028. Samtang sa dugang pagid nga balita national lakip si Congresswoman Jamjam Baronda nga ginimbitar sang Gatchalian Block nga Blue Ribbon Committee sa investigasyon sang flood control projects kaina. Apang wala ang mamalida nagtambong sa nasambit nga hearing upod na ang iyaman mga kaangay nga kongresista nga ginimbitar sa no kay Secretary General sa House of Representatives nga ang mga kongresista nga ginimbitar paagi sa House Speaker ang nagpadala sang sulat sa mga ini sa diin ila gina-decline ang among imbitasyon sa grounds ang parliamentary courtesy. Matandaan nga isa si Baronda Katropang Board sa mga nalawagan sang Jesse Ocho ka mga anay Marines nga nakabaton sang Minaleta nga kwarta nga may kahilabtanan sa flood control projects. So far katrapang words sa muning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katrapang Bea Joyce Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katrapang Bea Joyce Sobaldo, mga kabayanan. Sa matong update sa nagluntad mga katropa nga linog dito ya ang epicenter mga kabayanan sa Sarangani sa Maasim sa offshore sa Maasim Sarangani. Pero ang mas apektuhan sa mga kabayanan amo ang Davao Occidental, General Santos City kag Pulungmunok South Cotabato. Ngao diri mga kabayanan ang dako gid nga halit sa ning linog ga 7.8. Hibaloon ta kung anong sitwasyon dito kay may kaina ang pag luntad sang linog. May mga kwanabi mo, may mga aftershocks, brownout, internet connection. Kaya man sa subong ang panahon magkabanan, daw tama na balak essential ang pareho sa mga bagay, may internet connection ka kay maka-connect ka na yon sa imo sining mga abyan. Kada mo na subong abi ang trending mo nga may sa gamit ka messenger maka-connect ka na sa imong abyan, maka-padala ka sa picture amo ning sitwasyon amo di dapat muligi kami dyan ay amo na bala kaya mas taon-taon ato dito nga mga Ilonggo nga mga nga dito nag-migrate na sa Davao, sa South Cotabato, sa Pulumuno, kay mga kalabanan sa mga amon nga lugar, mga damo na Ilunggo mo. May 19 ka mga gin-report, mga kalabanan nga napatay as of 3 o'clock subong hapon. Balon ta kung diin nga lugar, ini mga kalabanan, mga tropa, ang mas madamo nga gin-report nga napilasan kag ang casualty, ang fatality sining nabitan nga linog. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:40. Sa aton makabinan sa aton mga tropa, ti dira sa Mindanao, ti pareho sila nga may mga missing pasubong sa mga tinion, kagbay madamo pa sang mga napilasan, ti ang problema sining balatian naman, no? Para marikaw na aton mga tropa ang balatian, pareho sila mga viral kag bacterial infection, dira sa aton, ha? Dapat nga magpanigurado kita nga hindi kita mapiktuhan sa mga baratian kadala sa virus nga bakterya. Maginom kita makabanan sa premium D3, kaman ang premium D3. Gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon nga oso ang obo, sip-on, hilanat, katrangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas nga maigo sa ring nga baratian. Proteksyonan, pinaagi sa paginom sa pinakabago kagipektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, mayara siya nga vitamin D3, mayara siya nga virgin coconut oil, kag mayara siya nga moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklase nga antioxidant nga nag-delay sa skin aging, kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mga katropa. Mabati kita sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian na paagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:41 na mga tropa.
3: XFM.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
7: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulants.

0: ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Samsung Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Samsung Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibigay sa mga butika.
10: X FM.
11: Yes to help!
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
16: The Secret of Health.
13: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
16: The secret of health.
13: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
16: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
13: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa

0: sakit sa mata. Ang hypertension ay maaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang

0: Ahora sa XFM, Radyo Patrol Iloilo sa Headshot. Alas 7.52 sa mga kabinan mga katropa. Adrigya po sa inyo nga pag sa ato ng papangalagad sa XFM, Radyo Patrol Iloilo. Headshot! Magabi kayo na po, Ray. Good evening. Dira sa Ribalo, mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Good evening, boys. I'm watching online. Salamat gid kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Bingkahan sa Haniway. May gabi gid sa inyo mga... Kamusta tong imo nga pamilya? May pamilya to ikaw, Jerry Boy, sa Jensan or dito sa South Cotabato? Kay Mamid Napuray, kamusta tong imo pamilya sa Jensan or South Cotabato? Laban-laban sa mga kabanan, kaman-kabanan, may mga taga-remain nun nga... Dito man sa Jensan ka pa uli mo, di mga ni sa Davao. Di mga ni sa may South Cotabato. Manakalbanan sila yung mga Ilonggo dito. Ara sa Pulumunok, South Cotabato, mga kabianan. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7.53. Headshot! Dari kita makabanan sa pagdulong sa inyo sa latest nga sitwasyon dito makabanan sa may General Santos City kaga dito man makabanan sa may area sa South Cotabato. Kaya man daw mong gining daw na igo gid mga katropa sa pag luntad sa linog 7.8 ang kabasongon mga na 7.37 ang taklasubong gid lamang nga aga mga katropa. Patabuan gid nga opening sa klase no mga gani kay pagkarumpag sang isa ka daw kayang-kayang dito ay sa isa kabrutuan makabinan sa lugar sa South Cotabato. Nakagwa ang mga kabataan, no? Kagunawal agad sa may gin report nga mag na pilpilan abis sa pagkarumpag sang struktura. Pero ang latest makabinan nga data nagapakita mga katropa nga 19 ang napatay as of 3 o'clock kag may ara makabanan nga 134 ang injured. Ang mga napatay may tatlo inihalin sa Davao Occidental, tatlo sa Sarangani, duha sa South Cotabato kag ang may pinakadamo makabanan nga record nga napatay ang 11 halin iya sa Soksarjin. Magamal kita makabanan nga Soksarjin. Halin ini makabanan sa South Cotabato, Cotabato, sa General Santos City. Kagining dito ya sa Sultan Kudarat 11 ang reported makabanan nga napatay sa Soksarjin samtang may 134 ka mga injured. May reported pa makabanan nga missing terrible mo daw ginauyog terrible kaya pag pagtayog mo bako mong building makabanan nga nga dira nag-occupar ang isa ka food chain nag-usmod sang terrible makabanan nga kabasugon sang linog naglunta dito mga katropa sa may area sang Soksarjin sa may Davao kag South Cotabato mga katropa. Dilagi kay matry tabi nga mangkot o kung kamusta to suwong kay ang report nato na baton mga kabanan nga dito sa may kalumpang sa area ining sang South Cotabato may mag-asawa dito o kung may kwa dito no, may nara pilpilan nga duwa katawo no mga try tabi no nga mahibaluan kung basi may mga pamilya ba nga diri ini sa ato no kay kalabanan mo na ba natong kalabanan abi nga mga nagapauli dito nakamigrate dito 2, 4, 6, 8, 10, 11 okay ang may mga pamilya man diri sa aton sa kwan mo sa Iloilo no tetabi basi kung may kwan no may alright salamat nagakwan no nagaring ang kalumpang police station. Nagkakontak ito sa mga kabinan sa may kalumpang police station sa General Santos City, no? Hello, sir? Hello?
1: Hello, magandang sir.
0: Hello, sir. Magandang gabi po. Kalumpang police station po ito sa Jensan. Sir, media call, sir. Direhalin sa kabal, sir. Kabal ko man mag-ilunggo siguro, no?
1: Sir, wrong number kayo, sir. Ano to, Tacloban.
0: Ay, sorry, hindi po ito, ano? Hindi po ito, ay, sige, sir, sorry po. Akala ko, ano, Tacloban Police Station pa to, sir?
1: Ay, hindi, sir, ano?
0: Sorry. Okay, guys. Sige. Nagsala guro nga ton nga pag ano, pagkuha sa number, liwat ton tabi, no? Kasi nag-mix lang lang aton sini nga pag dial makabenan sa kay check tabi, no? 09. Okay. 0999 gali, di na 98. Okay. Try tabi, no? 09 9 9, okay, 5 or 8 9 2 4 4, okay, 9. Ito gina ako na dial, okay. Arabi, try tabi kabay pa ka maka contact kita, no? Ara na garing makabenan. Kalumpang Police Station ini. Ano sir? Hello.
2: Hello, sir. Good evening, sir.
0: Hello, sir. Good evening. Kalumpang Police Station, sir, sa Jinsan?
2: Yes, sir. Police Station 10 ng Kalumpang GCPO, sir.
0: Oh, sir. Oh, sir. Sa Kwani, sir. Kamano ka man sa mga ilonggo? Kwani, sir. Diri sa Iloilo, sir. Sa XFM, sa radio station. Kamusta ka mo na subong, sir?
2: Mayong gabi, sir. For as the moment, sir, ongoing ang rescue operation, sir, sa Sibor, Kalumpang, sir.
0: Okay. May dira sir na kwan, dira ining napilpilan sir nga duwa ka na recover.
2: Ganina sir na recover, isa sir patay, sir.
0: Ang isa buhay.
2: Wala pa may kwan karon, sir, kwan karon na recover karon, sir. Katong sa pikas lang, sir, katong sa dalawa man yung bekerya mo, sir, katong sa Save Morog sa Pilomena Kalumpang, katong pader na nagu. Atong pagka ng mga tao, sir. Amo to dito ang tatlo patay dito, sir. Tatlo. Sa Seymour, sir. Isa pa lang ang recover, sir. May hindi na pangita pa dito susunod, sir.
0: Okay, pero sir, ang reported yan sa inyo, sir, yung napatay, sir, ilan ho, sir?
2: Sa karon, sir, ang patay sa mo, sir, ang reported sa ko, sir, is more apat pa yata, sir.
0: Apat, no? Apat. Oh. Pero may mga pangalan na ho, sir. May mga pangalan na ho kayo.
2: Na, sir. Na, pangalan, sir. Pero dili pa na mo ma-contact,
0: sige,
2: sir, ba?
0: Oh, sige.
2: Final report, sir, ba?
0: Oh, sige, sir. Hintayin namin dahil po, alam po ninyo, pag sabing Jensan, may mga galing dyan iba sa Iloilo po.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oh, sige. So, mga ilan pa po, sir, ang subject sa inyong, ano, sa inyong...
2: Retrieval
0: operation po.
2: Sir, may apat pa daw doon, sir. Yung initial info, sir, di pa namin talaga verify kan talaga, sir, kasi nandun pa yung rescue, sir. Ongoing pa talaga, sir.
0: Okay, okay. So, ibig sabihin, sir, na mas masobra pa yung apat na posible ang numbers na casualty dyan sa inyo, sa Kalumpang.
2: Di ko talaga makon, sir, pero yun ang initial, sir. Initial na ma-rescue pa, sir, yung allegedly apat daw, sir, yung sa Save More, sir.
0: Ah, okay.
2: Pero di pa namin na kan talaga, sir, kasi wala talaga, sir, tumba talaga, sir,
0: Okay. Tumba talaga yung building.
2: Uh-huh. Yes, sir, yes, sir.
0: Okay. Sa casualty, sir, sa injury, mga ilan ho dyan sa inyo, sir?
2: Yun ang follow-up namin sa hospital, sir, kasi dati bang hospital, sir, So, yung nag-bisigito namin, sir, Malipat-lipat pa, sir. Di na counting pa, sir, hanggang ngayon, sir.
0: Okay. Sa tropa natin dyan, sir, kamusta ho kayo dyan? Wala tayong tropa na injured dyan.
2: Tropa, sir, wala naman, sir.
0: Salamat sa Diyos,
2: sir. Tropa, sir, lahat, sir, duty, sir.
0: Okay. How about, sir, yung ano natin, yung kuryente dyan, sir? Kamusta ho?
2: Bago lang po nagbalik yung kuryente, sir. Mga 7, sir, nagbalik na dito, sir. 7 PM, sir.
0: How about yung tubig, sir?
2: Okay man tubig, sir. Wala man na talaga na wala ang tubig, sir. Okay lang man.
0: Oh, sige, sir. Ingat kayo diyan, sir, ha?
2: Yes, sir.
0: Sino sila, sir?
2: Police Staff Sergeant Porio po ito, sir.
0: Staff Sergeant?
2: Porio, sir. Porio.
0: Porio? Anong, yes, anong Porio? P-O-R-Y-O, sir, or I-O?
2: Porio, sir.
0: Poryo, no? P-O-R-I-O.
2: F, sir. F, sir. F-O-R-I-O.
0: Ah, okay. Sige. Maraming salamat, sir. Ha. Ingat kayo diyan, sir. Ha.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Salamat po. Okay, okay. Nabatihan mo kabinan ng atong sininga connection dito sa Kalumpang Police Station, no? So, may apat dito sa ila, Subong. Nga, ginakpan pa under retrieval operations, may isa na na-recover, no? Apat ang may arapang may tatlo pa. Kito ko nung si isa ko nung Subong sa Sibmore. I think, basi mo nang Sibmarin sa atun, di ba? Kasi, isa sa mga dako ng harit, makabinan dito sa Jinsan mo. Ang kabilugan, makabinan, i-try tabi, no? Ang atun connection dito sa ilang CDRMO. Okay. Hindi pa man Subong ma-account kung pila ang injured kay sige pa Subong mga katropa ang ila sini nga girahimo sini nga pag-account dito sa hospital mga kabinan sa General Santos City. Abi try tabi ni no ang CDRM mo. Kamay pa nga, ay salamat nag-a-ring, no? At
3: Jansan Rescue, good evening po.
0: Ano ma'am, good evening. CDRM mo natin, ma'am, dyan sa Jansan.
3: Yes po.
0: Ma'am, ano yung sa preschool po? Konti lang po, no? Galing po Iloilo po, no? Alam po natin, pag Jansan, marami pong Ilonggo dyan, no? Kamusta, ma'am, ang record kamusta, ma'am, yung record natin dyan sa city po? Dyan sa inyo sa CDRM mo? Kamusta kayo dyan ngayon?
3: Sir, pag regarding po sa information, sir, may ibigay lang po ako na number, sir, no? Para sila yung magbigay po ng information.
0: Opo, sige. May numbero pa tayong pwede matawagan, ma'am?
3: Ano po?
0: Sino pong pwede namin matawagan?
3: Ibigay ko, sir, message ko po sa inyo.
0: Sige po. Maraming salamat, okay, to, ma'am. Dahil po, concern okay. po ng mga Ilonggo, okay. Dahil maraming Ilonggo dyan sa Jensen. Maraming salamat, ma'am. Ay, pakasend lang po.
3: Yes po, i-message ko po, sir, no?
0: Sige, salamat, kid, ma'am. Salamat po. Okay. Sige, salamat. Okay. I-send, Subong, ang ila sini nga PIO. Parang mabala na ito. Kasi mabala na ito ng kamayanan nga basta gani nga General Santos City. Kalabanan sila mga kamayanan. Kwangin, no? Ang may mga Ilonggo. Ginagang kalabanan. Ginagang kabalugin mga Ilonggo. Amin ko nga ang gusto man nato ibaduan kung kamusta makabanan ang mga Ilonggo dito sa Davao, General Santos City, Pulumulok, South Cotabato. Isa sa ang try tabi makabanan papati sa inyo, ang aton kainangan contact ng dito sa kuano sa Pulumulok. Kaman kaina, isa man sa mga information nito nga samtang nga naga-interview kita, nagatayo gyapon si gyapon tong aftershock makabinan sa may area sang Pulumulok. Ay nga nga kwan ini no? Ang hello? Okay. Langgit kay ang aton nga contact dito ay try tabi no nga pabati ang contact nato dito makabanan sa actually mga pamilya mga may pamilya ni siya sa Carles no kagpanman no mga pamilya man naton kag in-check naton sila kung kamusta to sila sa Subong dito sa may Pulumulok South Cotabato mga balkita makabanan nga Pulumulok South Cotabato kalabanan gid damo gid sa mga kuano sa mga Ilonggo. Ngayon ka pa uli dito sa Pulumulok, South Cotabato, mga kabinan. Ipabatid natin sa inyo at ang kaibang kaina samtang nga naga interview kita, gatay o gyapon sila, no? Manigani kay ang iyan nga mga baligya sa iyang tiyangge mo nantong nagkatumba. Wala sa may nahalitan abito sa kuno sa pamilya niya nga dito makabanan sa Pulumulok South Cotabato no? Ang abi try to bati
4: okay lang.
5: Oo, oh, si Mike.
4: Sir, lagi ka rilingin, ulol.
5: Oo. Kamusta, kamusta? Oo, ang bilog nga na ba o abiktado, Ged?
4: Oo.
5: Oo.
4: Uy, Sarangani ang epicenter, pero dito sa Davao, grabe po ng ano. Grabe ang, ano yung mga establishment din man ng mga crack na, pero hindi kagaya ng dyan sa nasus na bagsak talaga yung mga ano nila doon.
5: Oo.
4: Ang daming bagsak.
5: Oo.
4: Hindi, yun lang. Suspend yun ang ano, na-suspend yung klase kung ang trabaho.
5: Ah, suspend yun, suspend yun, yun, suspend yun, yun, ano, ang trabaho.
4: Oo, suspend tayo, hindi. Thursday, gaman din
0: Dabaw ang sitwasyon.
4: Ng klase sa public.
5: Pero na sa inyo sa Dabaw daw, wala man sa reported yung mga casualty.
4: Wala man. Wala man.
0: Dabaw City niyo.
4: Wala man casualty. May mga ano lang, may ibang mga kagaya ng mga luma na ng mga mall, kagaya ng Gaisano, yung G-Mall dito, medyo luma naman kasi yun, pinakatutig na yun, so mga 20 years na yung kain na ano. Ang madami mga crack sila, pero wala dyan yung may sabi mo na na bagsak talaga ng gusto, wala.
5: Pero ang wala power man, na subong, ma'am, kamusta?
4: Wala man, hindi man nag-brown out.
5: Ah, wala man nang brown out sa Davao?
4: Wala, wala. Wala man na, ano, oo. Wala man na nag-power off, wala man yung ano, tapos wala rin man kami na ano, kumbaga nagkaroon ng mga diskrasya dahil sa ano, wala man, wala man may na-report. Ang ano lang dyan, Jensen, kaya sila ang malapit sa Sarangani, no?
5: Oo, okay. Tingin mo na, kamataan, nakamusta?
4: Uy, oo, wala man, yun ako mo nakastart klase yung isa, tapos yung panganay ko kay Pohon-Pohon.
5: Plus kung malabi sa Davao, no?
4: Oo, gas ko mo din, pero wala man eh. Wala mo ano, no? Though may alert for tsunami, pero wala man.
5: Wala man
4: ano. May mga bridge lang. Yung isa, yung old bridge din dito, yung sa Bolton, may crack din siya. So parang hindi ko lang pinapadaanan ng mga ano.
5: So may saka bridge, may saka bridge na, may saka bridge sa Davao na nag-collapse.
4: Wala, wala man nag-collapse.
5: Wala man nag-collapse. Nag-crack lang. Amo ito minikita, sabi ka kuhan sa, okay. So pasa ball man yan, o?
4: Pasa ball man, o, pero hindi pwede siya pray. Mga truck, mga bus, hindi pwede. Pero kung ngayon, kung clean-nose talaga siya, or ano, or syempre, ikala pa man i-check ng ano, so baka, pero kanina kasi na sa report na nakita ko kanina, may dumadaan pa man, mga motor, ganun, kotse, pero ginaano lang na hindi magsabay-sabay gani, parang medyo nag-lagyo yung ano nila, gap ng mga sasakyan, pero basta mga dagko na hindi na siya padaanin. Ambot lang karoon kung ano, wala pa ko ka ano ulit ng update.
5: Masubahin siya.
4: Pero kanina may pinakita man na may mga crack. Pero hindi man yun yung dako. Tsaka sa gilid yung crack niya.
5: Sa klase, ma'am, suspended gihapon?
4: Suspended do ang klase tsaka work today. Pero wala po man kung sila nagbigay ng advisory kung balik tomorrow. O base, hindi pa siguro magbalik tomorrow.
5: Okay.
4: Umbot lang, gani.
0: Okay, nabatian magkabanan ang sa Davao City. Sa Davao City, wala magkabanan sang reported nga casualty. Pero ang dito ya magkabanan sa may Davao Occidental, amo tong may ara nga recorded. Nga gina-report sa Office of the Civil Defense. Ari, sa Punubulok. Sa Punubulok.
5: Oo, oh, Basko. Basko?
6: Oo, hindi ko lang ako. Hindi alam ng pagulang.
5: Di ka, musta ka mo na?
6: Hindi na ako. Ganyan, sinanay. Mahayalan mo ng Batangon. Dari kay Mayo, Iloka, Manila nga, Tindong.
5: Wala man sa may...
6: Kaya na, may ganitin yun.
5: Wala man sa may na... Ano sa inyo? Wala man sa may na pilasan sa inyo na?
6: Ang mga gamit lang ng itong drama at mga dreams pero ang mga iba nito ano lang kung kakadu adi pa sa guaan
5: Dasing
6: Dinsan niya ang pinukapusugi di ang Dinsan, Kaluoy.
5: Dasing is full mulok ko lang imataman, Ged.
6: Wala, ito ka kagdong sa guwa. Bakit ko lang lang kami kuryente, suburong. Nakala ako siyang dito para makaano ko ba makabalita.
5: Okay, kamo, why kita sumug kuryente, tapos wala,
6: kanino nga kuryente. Nakala ko dito, kumaan.
5: Meron ka di ba nang gaya?
6: Kumakabukok sa mga chat-chat, kiri sa akin, de Maria, pichan si buro, kanda, kendo si pangin, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, kanda, wala kami si kanda, ina.
5: Ginsan 7.8. Kapilan daba after sa senyo? Bawa ka damo na gali. Alin sa mga balik kayo na sa mga sep? Sige, pag-clearing. Sa mga linog kayo na sa linikaw? Sa paglinog kayo na sa linikaw?
6: Kami?
5: Oo, dito sa balay niyo?
6: Oo, alin ako sa sister kwarto. Ano ko sa kainaman? Kaya nag-aala ka man dito?
5: Wala ba si may damis na sa inyo?
6: Tapos si nanay, at naman siya tiyak na alay si nanay, tatalay yung maya.
5: Oo. Sino po siya?
6: Kaya siya alis nun. Ay, bali, bata ni Daniel siya ang galaga sa amon din sa buong kay. Buhay lang ang kanu adudirin.
0: Okay, so mo naman kami ang mga Ilonggo dito sa Dinsan. Ini sa Puno Mulok, South Cotabato, makabi ang aton na interview, no? Ang isa ito bago lang sa Davao City. Pero sa Davao City, wala yasang wala sang reported, abi ang casualty. Luwas makabi din sa ang gin-report sa Office of Civil Defense nga may ara yang nga casualty sa Davao Occidental, tatlo. Sa Rangani, tatlo. South Cotabato, duha. Kag other from Soksardin, 11. Pagbalik lang ito, magkabinan, ito itry abing makontak ang CDRR officer sang General Santos City nga si Katoliko ang apelyido no Ilonggo gini. Ko kamusta dito lakit ti amo to ginang pagkontak aton sa may barang Kalumpang police stations, Kalumpang police station nga may apat ang reported dito nga casualty, isa ang na retrieve, may duha pa makabanan nga gina under retrieval operation. Kag madamo sa napilasan dito, ginpandala sa ospital, dito makabanan sa General Santos City. So nga ito, hindi makabanan, ginapangabay sa inyo, ilabanan gindira sa may General Santos City, sa South Cotabato, napiktado sa linog, makabanan, hindi na kamang magpahiblad, ha? dapat nga siguruhon naton nga hindi ka mo magsalasala kay man ang ining bagay makabalan kita yung gina-interview naton to sa South Cotabato. Sa puno munok South Cotabato, samtang gina-interview kita, sige pa yung tayog. 16 na kamakabalan ka 16 na ka aftershock ang ilan na batyagan. Umpisa nga nag linog mga 7:37 kay nasa aga mako mo 16 na 16 ka mga aftershocks ang ilan na batyagan. Tikon mahinahina sining sulok-sulok mo sining makabalan tinabadaban mano kagid sining malipong kagid. May mga reported kay na nga mga kalipong ganito nga mga estudyante bakod banti siyempre mako mo na nga 7.8 ay agon ka sang 7.8 hindi lang sining nga isa lang abi kaagi nga daw kwan lang no daw mga 1 to 3 seconds lang pero nagabot makabalan daw manapit sa isa ka minuto sa ang pagtayog mo. Diba ko muna nga uyogon ka sang manapit sa isa ka minuto nga tayog. Kaya na, nagkita makabalan nga ti ang daw kwa naman daw split seconds lang. Dito yan lang lapit iya makabalan sa pilato ka segundos kay na. Kagabaskog pa sang iya nga pagtayog. Amo kanina ito nga kadamo sa nagkalalipong. Diba rin yung sinimakabalan ng sitwasyon, dapat kamuda sa Jensan sa Davao, sa South Cotabato, dapat preparado ka mapirme nga hindi ka mag-high blood. Kaya man, mabudlay nga magsalasala ka bala. May kabalo kung imuon mo kung high blood ikaw. Ang ato lang ninyo makabayan ng mga panugyan siya yuda, mag-inom ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties kay makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo agud makalikaw kita makabayan na sa mga balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung pagdadman sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Para nga ma-init-initan ang sulok-sulokan nyo da, para nga ma-init-initan ang sulok-sulok nyo kagod nga makarecover ka mo sang trauma nga dala sang linog nga 7.8. Mag-inom ka mo dala sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga kabanan, ang kape nga natural, makabulig sang tanan nga balatian. Makalikaw ka mo sa balatian, mag-inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Kung ilabrigid abil, no? Ang aton ba lang ang mga inyo, kwanda, mga pamilya natin dira sa Jensan, sa Davao, kag sa South Cotabato. Ina ba lang, sala na ba lang? Dumdum natin, sala lang kati bangod sang mga katigulangon o kundi mang gani. Daraga kalipat-lipat na ba? Nang buta mo na ba? Magulang, okay na to. Tapos gadugay lang naman ang desisyon. Basi may ara makabitin nga hormonal imbalance. Abi pa may imnasya sang Santon Plus Coffee Mix. Sa ato mga lalaki, dapat ang mga rescuer na to na wala sa mga nabatsyag wala sa mga nabatsyag makabitin nga baratian sa iyang prostate. Mag-inom ka mo dira sang Santon Plus Coffee Mix para manikaw kita ng mga lalaki sa baratian nga tawag nga prostatitis mga kabel. Magpamangkot lang sa mga butika malapit sa inyong lugar, parehas ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kag pwede man ma-order ini sa Shopee kag TikTok Shop. Kung Drisaro, mag-order ka mo din abis sa may areas Tabok Suba, mga Takas area, at di naman naman sila ang ma-deliver sa inyo. Amo, ang aton mga Shopee Boys, nga din iya sa malapit lang sa aton mga Shopee Boys na no? Drakan ng May. Abi, permeda pa sa bawi ang aton iya nga mga Shopee Boys, pa'y aga pa rin sila nga deliver sa ilang nga mga parcels. Ang oras na rin makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:21 na mga katropa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM...
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: ang oras sa XFM Radio Patron Iloilo alas 8:26 mga kabinan. Padayon kong kapamati diri sa headshot. Sa Gapon niyang katropa ko si katropa ang Phoebe Board sa Tibor Moray. Si Tritabi ng mga kabinan ay contact ang CDRR officers ang General Santos City kay isa sa mga naiguan mga kabinan siling 7.8 nga linog. Amugid mga kabinan ang General Santos City no maggabi. Good evening. Shout out lang ka sa Fadol, Gabayron, Ebrio, Crispo, Kiman, Valdivia, Bonares, Miras, Mundihar Family, Jasa Marajuna, Bilison, greetings coming from Ryan, Pacman, Pacquiao, mga kabyanan. Ginadalatan lang ning Ryan, Pacman, Pacquiao. Si Ryan, Pacman, Mundihar, dira sa Barangay Bilison, Barangay Marajuna, Bilison, Antique, mga katropa. Talagay na, talagay makontakt namin eh. Try natin nga contact ng CDRR officer sang General Santos City, no? Agad kay Agay, kina-contact natin ang may pa nga makasabat si Mr. Katoliko, ha? Ang CDR alis lamat na no? Magkontak kay laban ang yan nga taga Iloilo ginyo. Kaway pa masabat ni Sir Rumbel no? Katoliko.
1: Hello.
0: Hello sir. Ano sir? Mayong gabi sir.
1: Apo, yes po.
0: Sir, sir, sa magandang gabi po. Press call po, media call po galing Iloilo sir no? Si Mr. Rumbel Katoliko sir.
1: Thank you.
0: Oh, sir. Sir, alam po natin na marami yung mga Ilunggo dyan, no? Sa Jensan.
1: Damo-damo,
0: gid. Damo, gid, no? Sir, kamusta ka mo da subong, sir?
1: Today, okay naman. Dumalinong na. But then, of course, ang CDRRMO and ang response team, may mga naka-deploy yan 24/7.
0: Okay. Sa dira sir sa ato no sa Jensan, so far pila ang inyo sir na count as to the fatality Mr. Peter M. O. Katoliko sir.
1: No, I'm not the DRMO sir. I'm the City Public Information
0: Officer. Ay, sorry sir. Ikaw Public Information.
1: Hindi ako ang City Public Information Officer sa Jensan.
0: Okay. Kamusta, sir, api lang ang aton count na, sir, as to the fatality iya sa Jensan?
1: Come again, sir? Ano to?
0: Pila, sir, ang inyo, ang record sa city, no? Parti iya sa mga injured kag ang fatality, okay. Kati ang latest na report sa OCD is 11 ang sa surgeon.
1: Today, ang missing ay 6, six, and then ang patay, death, 11, kasi ang injured, 142 so far.
0: Okay. Ini sir, mga injured, sir, ano ini sila? Kaya may mga nakita kami sa video nga may mga...
1: In fairness, ang mga injured, para na sila sa subong sa aton mga hospitals, dili sa Jensan.
0: Okay. Ini sir, ang injured nga ini... answer sa mga debris?
1: I could not give the details, but this is just a figure that I got from the City Disaster Risk Reduction Management Office.
0: So, okay, how about sir ang inyo dira nga kuryente? Kamusta na?
1: To date may mga areas na nga nagbalik na ang kuryente pero subong as of this time waay pa ang ibang kuryente.
0: Okay, how about lugar. Ang tubig sir kamusta?
1: Ang tubig naman kaina daw may ginaayos ng mga pipeline and until now may mga areas yapon nga wala kay ang water ginaayos ang aton na General Santos City Water District. Ang ilang pipeline.
0: Okay. Sir, nakita namon sa video nga ining nakita na namon diri sa video ining pag-collapse ba sa building sang Jollibee.
1: Opo. Yes po.
0: Diyan sa inyo sa Jensan.
1: Sa General Santos City po. Opo.
0: Okay. May sa loob sir ng Jollibee, ilan ho bang na na-rescue doon sa loob.
1: So far, waay sang
0: wala.
1: Waay sang casualty ang Jollibee. Wala po. Waay sa Jollibee.
0: Okay. Pero may injured, sir?
1: May mga injured ka po, opo.
0: Okay. Ang hambal sang kalumpang kayo na, sir, may mga reported ko nung may mga dito sa Sibmore, may mga under retrieval operations.
1: Ang Sibmore ata ang may ara sang death na duha.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Okay. Opo. Pero hindi pa, sir, ma-determine kung ano, kung empleyado or mga panlang, mga chopper?
1: After this call, mamangtot ako to sa
0: sige.
1: CDRMO kung ang mga pangalan kung tadiin tong mga nakatay.
0: Oh, sir, ang pan, sir, ang ining mga injured, ano, mostly mga kabataan, Mr. Katoliko?
1: After injured, no, ay man sila sang ano, kung ano nga mga injured.
0: Okay.
1: Basta ma-insure ko nga in general sa the city atong mga injured.
0: Ah, okay. How about, sir, ang mga
1: the jurisdiction tang Jansan?
0: Mm. Pila ka structure, sir, ang reported nga daw nag-collapse gid or damage?
1: Ato structural damage, no. Hindi ko lang ma-detalye gid kung partially or totally, but then amo ni ang bilang, lima ka mall, 7 ka hospital, ang 4 ka hotels, ang duha ka, ang lima ka school, 3 ka restaurant, 2 ka bangko, 2 ka pharmacy, tag ang Jensen Airport.
0: Okay. So amang airport naton. Tapos, sir, ang pwede, sir, sorry, sir, no, kay gina pick up subong sa amon newsroom. Ano ko, sir, una? Anong ganito muna, sir, ha? Pila ka ito? Ang hello, sir?
1: Hello,
0: sir. Anong ganito muna ang ginlawag mo, sir? Ang una? Arin sa una, sir?
1: Lima ka mall.
0: Five malls.
1: Pito ka hospital.
0: 7 hospitals.
1: Opo, 4 sa hotel.
0: 5 hotels.
1: Lima ka istilahan.
0: 5
1: schools.
0: Okay.
1: Ang 3 ka restaurant.
0: Mm. Okay.
1: Routine, and then,
0: ano, sir? Ano itong
1: duha ka bangko.
0: Duha ka bangko.
1: Duha ka pharmacy, tapos ang Jensen Airport.
0: Okay, pharmacy and Jensen Airport. Okay. Pero ang aton, sir, nga airport, wala pa sir, kasi siguruhan dira nga kung saan umabalik.
1: Ano po?
0: Ang aton, ang airport yun dira sa Jensen, wala pa sang specific abi kung saan umabalik.
1: I'll, after this call, manawag ako sa ka-app manager para mabalaan kung tanong ma-resume ang mga flights.
0: Nag-abot na sa nga ng mga contingent from Manila. Kaya di daw kita namon nga si Secretary Dizon.
1: Si Secretary Dizon, DPWH, Secretary Herbosa, Dr. Herbosa, sang aton nga tawag sina, DOH, kag ang aton nga Secretary sang DSWD, si
0: Rex. Okay. As to the concern sa ano, sir, sa assistance sang city government sa mga affected families, ano, sir, na hatag subong assistance niyo?
1: To date, no, do mga 317 families ang affected and naghatag na sang Manilo ang amon nga city mayor na si Mayor Lorraine Pacquiao na i-process ato siya sang CSWDO kag tagaan sila sang mga pinahanglanon nila.
0: Okay. I-confirm ko na, sir, kapamati kong makabadang kay Mr. Katoliko, ang PIO sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office.
1: Jensen City.
0: Jensen, no? Jensen.
1: Jensen City, City Public Information Office.
0: CDRMO, no?
1: Public Information Office po.
0: Opo, okay. Sir, i-confirm ko lang, gideclare ko na subong ang Jensen under state of calamity. Wala
1: yes,
0: pa.
1: Yes, gideklarar upon recommendation kay ina sang aton nga City Disaster Reduction and Management Council, we recommend man ang amoto sa aton nga sangguni ang panglungsod kag nagdiwat sila sang ilang session diri sa atubangan sang CDRRMO kag nakubahan gideklara na ang Jensen na under sa phase of calamity.
0: Subuta ba nun, sir, nga ito ang inyong munsipyo, dira, apektado man, Mr. Atoliko?
1: I think it's partially damaged. Pero as what I have said, ha, hindi ako ang makahistorya, higag makasiling kung totally or partial ang damage. Ako, visual lang ato nga na pag-assess po kay ang mag-assess. Hindi na buwas ang ato nga City Engineering Office tagang aton na Office of the Building Official.
0: Okay, ho. Sir, kalabanan, no? Kami diri sa Iloilo, nagapangamuyo. Good, kay tayo, gapangabay man ang kalabanan ng mga pamilya na mundira sa inyo. Sa papangamuyo, nagapanapuot kami, sir, sa amon ng papangamuyo dira sa inyo, Mr. Atoliko.
1: Ano po?
0: Sinig ko, kami diri sa Iloilo, nagapanapuot, good, sa amon ng pagpangamuyo. Para man sa mga nasig ang pag-recover sa General Santos City, Mr. Atoliko, sir.
1: Madamong bigna salamat, kagkabay pa, ipadayon nyo ang pagpangamuyo para sa safety, tanan sa mga tumuluyo diri sa Jansan.
0: Oh, okay. Dibdante, sir, nga Ilunggo sigurong imurot, no? Tagadiin kang meron to, sir?
1: Oo, ang akong nga mama at taga President Thomas Capit, kaga ang akong papa, saka Ilunggo.
0: Ah, okay. Sige, sir. Sige, sir. Salamat gin sa timpong ngayon. Nibadanta nga sa ako. Ikaw mo dira sa buong kag ang amon ng guro mapanabot siya ang papakamuyo namon sa inyo para nga madasig ang pag-recover, no, sa General Santos City kag iba ng mga lugar nga apektado sa siling 7.8 nga linog, Mr. Katoliko, sir.
1: Madamo, bigyan salamat kag sa oras nga tanan makatawag kamo sa akon kag makasabas man ako sa inyo kag makahatag ng impormasyon.
0: Okay, madamo nga salamat. Okay, nabatian magkabanan si Mr. Rumbel Katoliko, ang Public Information Officer sa General Santos City. So mo to, no, may mga apektado, no? May hotel, may restaurant, airport, may mga pharmacy nga nagkala damage, no? As to sa extension damage, hindi pa sumama makatagid sang tuliid ka information si Mr. Katoliko. Pero among ina ang report nagpanapot dito sa city, no? Sa General Santos City, makabanan. Sabi na ko nga nga pamirog at Tagalog, baka ito'y basiling ko ba ng lipat sa pagkakanya ba sang iyang pagkailunggo. Baka ito'y tanay na ganit, taga President Rojas, mga Katoliko, no? Pamilya Katoliko. Gindeclare sa buong adlaw, makabanan, sang uni ang paglungsod, kaya city mo. Sang Davao, nga under state of calamity, ang Davao City, makabinan, o kung ang General Santos City, kita ilain man niya ang probinsya mo. Amo na ba sa katon, may baluan kung kamusta ito yung probinsya naman sang Davao. Kag ang probinsya sang Ginsan. May mga kabanmanan, makabinan, nga ara sa like Cotabato. Sa South Cotabato, muntun ba natin kayo na ang interview natin sa taga Carles, samtang interview kita, nagtayo o gapon mo. Tip salamat ng kabinan si Mr. Katoliko ng ati amon ng amon, ang pabalo ko siya ng ati amon, ang amon ng ama bulig aray for the meantime. Amo ang pagpalapot sa ila papamuyo, kag mabulig kita sa pagpamuyo nga maka-recover, makabinan, madasig ang pag-recover sang General Santos City, mga kabinan. Tinibidan nato nga subong sila siguro nga mga tinakna, subong sila siguro nga may noras, sige man tong meeting sa nato nga mga board of directors sang kompanya sa Yes to Health Broadcasting Network. Sa pag, kung anong mabulig, abin nato, no? For the meantime, umunang palapot ko siya, likod na nag-upod kami sa papangamuyo para madasig, mga kabinan, ang silingkong pag-recover sang General Santos City, siling 7.8 nga linog nga nag luntad dito ya sa Sarangani. Actually, Sarangani, sa offshore sa Sarangani, sa Maasim. Pero, kaiban maatubak ni Abis ang Ginsan sang South Cotabato. Amun ako nga makabinan ang napiktuhan ang Ginsan South Cotabato kag ang Davao mga katropa. Sa 1976, base sa record makamanan nga nagluntad madira ang linog sa area sang Sarangani. Ini base makamanan sa ginpagwa nga information sang Pibolks. Sunod sa Pibolks nga ang linog sa Sarangani may kamtanan ay makabalan sa paghulag sang Cotabato Trench. Nagdulot, naghahatag ini makabalan sang muning 7.8 nakabaskugon sang linog. Sino kay Mr. Wenzel Sevilla. Ang Cotabato Trench naghulag man ni makabalan sa tung 1976. Nga muning gitawag nila nga Moro Gulf Earthquake sa 1976 ha. Siro kay Wenzel Sevilla sa Pibolks nagluntad ba ng linog sa antong 1976. Naghulag ang Cotabato Trench nga nagresulta sa paglinog nga gitawag makamanan nga Moro Gulf Earthquake nga nagresulta sa linibo ka mga patay dira man sa nabitan nga lugar mga katropa. Ti 1976 pa? Ti ba 1976 siya? Mga almost

0: Katoliko, nga dito ang nakabota to sa Jensen, kanday DPWH Secretary Vince Dixon. Dito si DOH Secretary Ted Herbosa, kag ang taga-office of the Office of Civil Defense. Kasi gilayon nga napanawagan magkabanan si President Marcos sa tanan-tanan ng mga concerned agency nga may kinabtanan sa paghatag sang assistance sa mga apektado ng mga lugar dito ya sa Mindanao, sining 7.8 nga linog nagluntad mga 7:37 kainas ang aga. Ari magkabanan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatsalian sang inisya ang nagpadulong dito sa General Santos City, labi na katropang John Rea kay Secretary Gatsalian.
1: Napunta kami ng Pangulo because the national government will stand by the local government units in making sure na ma-rescue yung dapat ma-rescue. Tulong tayo sa relief operations, lalong-lalong doon sa mga nangangailangan ng pagkain at iba pang basic essentials. At pangatlo, recovery efforts for as long as it takes. Sinabi na ng ating Pangulo, hindi kami kakalas, hindi kami bibitaw hanggang sa makabangon muli ang ating mga residente na naapektuhan itong napakalakas na lindol. Ulitin ko, right now, in the whole country, we have close to 5 million family food packs. Dito sa Mindanao mismo, 1.something million yan na ready for use. Dito sa dalawang region, 300,000. At marami pang parating galing sa iba't iba naming mga warehouse and repacking center in the area.
0: Okay, nawatian makabadan si DSWD Secretary Rex Gatsalian. Upod sila ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dixon. Sanigan siyang Biyernes, sarip sa din, no? Katapos, golpe lang may natabo ng linog dito magkabinan sa Mindanao. Dumaraga naman to si Secretary Vince Dixon kasi gusto niya nga mahibaluan ang sitwasyon dito magkabinan sa field. Inabinagin ang karsada ka mga tulay dito. Si Secretary Vince Dixon sa DPWH.
2: Mag-assessment naman tayo saka mag-siguro gawin natin na lahat ng mga national roads passable para sa relief operations. Yun ang unang-una.
0: Okay. Pagambal sa presidente nga ti kay ito nay kay ti kinalanong gid ang inyo sini nga assessment dito kay sila dito makabanan ang mata sa presidente kuno nung imo unsa kay ti nabadaban sini nga mga secretary mga cabinet secretary ang kaabot dito nabadaban ba si konbuas makatutong presidente agod nga personal nga hibaloon ang sitwasyon dito makabanan sa General Santos City sa Davao kag sa South Cotabato ngamuning mas napiktuhan gid makatropa sang 7.8 nga linog. Timamani gani kay salamat magkita kay na-insinyan man sang aton nga mga senador kay imbes magbinagig kamuda makabanan sang isyo parte sa Senate Presidency. Timamani kay guro daw na konsensya man sila ba daw ko nahuya man sila guro ang sagay ka kabinangig da parte sang ginaawayan nga posisyon sa pagka-Senate President. Gin suspend sang Gatsalian Black pagi makabanan sa gin-designate siya nga chairman sang Gatsalian Black sa Blue Ribbon Committee ang ila nga gipatawag kay na nga Blue Ribbon Committee Consultative Meeting. Kay kon wala nyo ginuntat, siguro basi kon kagi kamubas sa mga pumuluyo. Ngamon ang sitwasyon to sa mga tao sa mga pumuluyo, makabinan

0: sa may sa Mindanao magsagay pa ka mga isda kung sino ang legal kag ang legitimate nga Senate President. Te, with respect ko no, makabanan sa apektado ng mga pumuluyo sa Mindanao, amin ko nga ang naging suspend nila ang ila ang Gatchalian Block nga consultative meeting sang Blue Ribbon Committee. Ipaiwaita na ba na yung parte ni sa binanggigayon lang sino kati parang sa sining sitwasyon makabinang nga nagabako ang taga Mindanao sang amo sining sitwasyon parang ibutang tayo sa sakto kang perspektibo anay ba na kung kinanglanon makabinang nga magkilit anay ka mag-conduct ka mga sesyon kag istoryahan kung sino na makabanan ang legitimate nga magapungko nga Senate President. Ihatag yun ay inyo sila nga tinion makabanan mga katropa, mga senador naton para sa aton nga mga kautura nito sa Mindanao nga kinanglan sa inyo sila nga bulig. Hindi man kamo sila nga bingam. Hebranta, ito wala man kamo iasang pundo nga bulig dito. Hebranta, kung ano ng request sang kuwanay sa Presidente para sa paghatag sa bulig sa mga apektado sang linog dito iya sa Mindanao. Ipaibayan na ninyo ng mga personal nyo mga interes. Bala? Ibutang nyo na iblas ang sakto ng perspektibo. Bala? At kung kinalanon nga mag-conduct ka mo sa sesyon para nga aprobahan ng mga request sang Presidente para iya sa taga Mindanao, abihin mo ayo na iya pa pahigadigaw yan na kung sino ng kung sino da ya ang gusto niyo yang magpungko nga Senate President tapos istorya niyo na hindi ka man ay magsagi kabe na isa na kung sino ang magapungko nga Senate President kag kung sino ang legitimate sa inyo sino ang legitimate sa bahay niya ni Gatsalian sa bahay ni Cayetano ipaiwa niyo na parihog para lang sa ato ni makaturan nga mga nabiktima sang linog dito ya sa Mindanao. Mga kabayanan, ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:51 na mga kabayanan. So, muna nga ito, din pakabay sa inyo, ha, sa mga sendero natin, palihog lang ay, ipaiway nyo na yung mga intereses nyo. Ang ato na nai nga mga pumuruyo ang inyong dangpan nyo palihog. Ilan ba nagin, ining manapiktuhan sa linog sa Mindanao, mga kabyanan, mga katropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes maribing labing kamises, ha? Magtumar sang isa kapsula. Siguradong mas manami sa bakod yung relasyon kamises. Kay man sulid ka, kung nakaturbo ka, makabulig sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Dugangan tayo ni Boss makabalan sa pila ka mga public affairs program. Inabalagin makabalan ang sitwasyon dito sa Diensan, South Cotabato, kag Davao area nga napiktuhan sa dako siling pagluntad sa 7.8 nga linog. Standby naman kabalan sa masunod programa ang phone palupon kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, inuino ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: ko. Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Yahoo!
15: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
16: Patropa mo.
17: Exciting!
18: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Mga katrupa, exciting!

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag sister pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
2: Mag sister pain.
0: Kangkarang pain.
2: Fast and safe.
3: Yahoo!
0: Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslob sa akong siyan, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 19 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Magapalayag na ang programa nga phone. Follow po nyo na si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Kag, syempre, ang tanan naton nga mga katropa sa Bugos nga NIR, kag Western Visayas. Naka-tune in na sila subong gab-isang
2: sang June 8, 20 and 26.
0: Are it's you sure? Monday. Oh, it's Monday. It's yes. It's a panic Monday. Because there's an earthquake.
2: Yes.
0: In Jensen. Praying for the people of Jensen nga ginuyog sang 7.8 magnitude nga linog dol.
2: Gani.
0: Grabe, nagkalarumpag ito. Mm-hmm.
2: Kagda may, ano to? Construction worker, pag ito nga natabunan.
0: Ara naman, lain naman ang imo. Lain naman ang imo nga nabasan sa news feed mo.
2: Ate, ikaw to basa.
0: ang imo balita, kuno-kuno lang Japon.
2: Pakuno-kuno man. Natabunan to sa gani.
0: Jesus. Pilabi ka bilog ang patay, be? Pilabi lang patay, be?
2: Wala ko kabal.
0: Sorry lang guys, hindi mga kami tayo makadlaw. Galing yung mga kadlaw ko sa kuno-kuno. Grabe, no?
2: Basta na, ano ko to?
0: Ara naman ang basa. Kung nga raka gani sa radyo, hindi na yung uso ang basta-basta. Dapat niya may conclusion kaya dayon.
2: Amo na gani.
0: Kaya magwa si Nakaruedo, si Marites, ano? Kay Imuya.
2: Ah, do mahamo. Nakita na mo ni Mama Mia.
0: Ah, manalahi ka pa. Ikaw lang yung nakakita.
2: Mamati, anay. May isa to gani ka, ano man sa saka radio station. Yung daw nag, ano man.
0: Na, teka, kita mo, batihan nyo ganyan iyang adlib, ano? No? Daw may nag-anuman. Naros na gidya gani, hindi kay daw.
2: Sige na lang, hindi na lang. Wala na lang daw eh. Nga nadala higid. Daw part na siya sa Jensen man.
0: Kasama man si Troy Tisoy at Dolphy lang ka sa phone pal. Hindi ah. Radio station, narusno gid.
2: Oo.
0: Upod ang isa ka fast food chain.
2: Na
0: muna. Pagkatapos, labot sina, may pipila man to ka mga buildings ang nagkalalitik-litik man, ang iba nagkalarumpag man. Kag ang pinaka-delikado kay opening sang klase.
2: Sang klase.
0: Na. Mayo lang gani ang mga eskwilahan kay may mga oval bala.
2: Mm-hmm.
0: Nga pwede sila dito ka rikta paunay-hunay kag pungko dira sa tunga para hindi sila mapitalan sang mga debris.
2: Yes.
0: Ang ilang likawan ang kahoy kumatumba.
2: May isa gito ka eskwilahan nga pila gito ka mga estudyante man ang nagkalalipong.
0: Na. Oh, siyempre, kaysa kadamuon nila, malipungan gin sila isda gani, ikagutok sa akwaryo, may patay gani.
2: Correct.
0: Na. Sa sunod gani, ikabalo ko na sa itong format, may ara kita kung kaisa current events at lagkuan, naging nga balita. Basa kagit pati current events. Hindi kayo mga daw-daw kalagyay mo. Pagkatapos sa notice ko, kung magseryoso ko gani, komentaryo gani, ibon doon si correct, masang masidyoso, seryoso, masang comment. Pagkatugay-tugay, daw, ano man to, hindi sigurado.
2: Ay, tiwaik!
0: Mayog yung nag-upod ka sa akong program. Kaya kung wala ka dere, kami humingaw sa
2: labot kung maliin sa
0: mo nakakadlaw no sa buong gabi. Para mo lang. Wala na kita yung may mapati sa imo ya, tuod man. Kung tuod.
2: Ay, kung hindi, baka mo pala mapati.
0: kung bisan tuod, bang yung mga istorya. Uy, na kita may mapati, kaya mo maseryoso sa imo.
2: Ay, mapati, nagkid ka mo ya, tawag ka mo din sa buong ah.
0: Ay, hala. Bo, ang 7.8 ng alinog, baladol, nga amuna ang kuno-kuno pa na sang una, Dolph, nga maigo sa Luzon, most especially sa metro kag Megaman nila.
2: Kaya amo na siya ang ginakabig nila nga the big one.
0: Amo na gani ang the big one ba lang inasturyan nang nagliligad pa nga mga tuig kag kung amo na nag-igo palayo lang ha sa mga taga metro kag Megaman nila kag iping nga mga kalugaran. Bao grabe daw mudamo gid patay dol.
2: Tani eh. Bao hindi lang hindi lang.
0: No di ba? Mayo lang kay mga Mindanao nga area medyo ano pa hindi gid amo na tuman ka tag-as pagi ng mga building ba na? Bisan sa diin man?
2: Oo, that is why bala sa una to nga gina ano ginila bala ang the big one hala wala patay ka post
0: post
2: nga. Inambalan ko na sila yung
0: sino ginambalan mo?
2: Ang nag-post man eh.
0: Oo. Gina-message mo. Bisan hindi ka mo kilala eh.
2: Yes.
0: Oo, ano ambal mo?
2: Stop post, posting it. Kaya nga, ang Diyos siya hindi na yung mapabalo siya inyo kung saan o siya yung maabot.
0: Oh, sa imo, wala man siya naka-mention?
2: Wala eh. Wala ganyan sa imo. Ay, day, langit bala. Nga, wala nagtuhaw si, ano no? Ang pastor, ito lang ha. May remote control sa kalibutan nga.
0: Ah, nagpahimunong na to. Hindi na napag-dalahiga. Kaya nagpahuway na to sa selda. Oo. See? Pero ang akon niya punto, bala nga, kung matabo man ang big one na ang ilagi na pangayo nga nagliligad pa, hindi nyo man pagpangayo. Ah, kikita nyo ganun sa bungo, 7.8 magnitudo sa Jensan.
2: Amo na ganyan ba kung sila stop asking for it?
0: Kag, ang mga telecommunications company, ang mga radio station nga pare sa aton, ang aton lagi na pang-arkilahan nga building, isito itagid nga nag-aagi sila sa Obo. Kag mapa-inspect gid yung daan niya sa mga engineer ang structure sa building bago kita magtukod sang mga broadcast tower mga muna ti mayo lang ya kay ang sa mga XFM nga radio station ato na ginaya properties ang ginapangtukuran kag halin ginaya sa duta hindi na tayo magtungtong-tungtong sa building. No?
2: Pasi sa nagligad.
0: Oh. Ah, naglinog man to din, no?
2: Oo, nga doon tayo lang kumdagdag.
0: Oh. At yung manugdagdag ka naging man niya.
2: Tani.
0: Ay, ambutan lang kay Dulpo. Sino naman sa butsura mo? Do si ano ka daw? Si Kululaknit ka, oh?
2: Si Stella.
0: Stella.
2: Latibaya.
0: Latibaya.
2: Oh, so po na bala, Stella. Latibaya.
0: Diyan ka lang magaling ha, sa mga amuna ha. Oh, sige, welcome to na tanang XFM radio station nga naka-hook up na sa itong program. Mga taga-Bacolod, nagapamati ka mo sa XFM Bacolod 103.9. Upod na si katropang
2: John Ray.
0: Juderay.
2: Juderay.
0: Ha? Mailis ka pa ha? Sa Kabankalan, mabutihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
0: Ha?
2: Papa Rodel.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Di mo gila panghimat yan si Papa Rodel?
2: Yes. O, saan nyo si Winston naman?
0: Amot si Muya ay. O, kung sino-sino git pala? Gaanta pa ka chance?
2: O, kung si...
0: Gaanta pa ka chance, gani?
2: Gani, o, kung si Kwan naman?
0: O, sino gini mo?
2: Si Sir Win.
0: Sino gini mo?
2: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Shitty Boy
0: Baby Ron.
2: Sabat ba sa'yo mo? Baby Ron.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable sila, Ibi Magalo na Victorias Manapla, Kadi Sagay Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo. 100.7 upunta si katropang
2: Alex
0: John Ray. Meet lang muna ito bagulang. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas. 106.5 with katropang
2: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
2: Neil
0: Noel.
2: Sila ka Noel, Gidya?
0: Si Neil to una sa Rojas, tapos si Noel ang sa Kalibo. Ginbaliktad mo lang. Te, kung hindi ka mabilang ka.
2: No, ikaw man ang bunyag sa ako.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
2: Neil.
0: Ha?
2: Neil.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Kuya Jay, panagsagan. Pila sakto mo?
2: Tatlo.
0: Ba, nakatatlo?
2: Yes.
0: Isa lang pala.
2: Tatlo?
0: Si Rodel.
2: Rodel.
0: Oh, sino pagid? Isa lang pala, isa lang pala. Tatlo mo kay Karola.
2: Sino pagid?
0: Si Rodel lang imo na sa
2: tan. Isa lang iya. Kaya nang suli, gali ang Noel kag ang Neil.
0: Oh, i-save nyo na mo number. Isa lang ka number. Gamito na mo. Kaya nga kung isa ka cellphone na bilin.
2: Te, amakon mo na.
0: Nabilin sa kabaret.
2: Uso pala sa buong kabaret, tao.
0: Dandaan.
2: May palagambal ka nga dispuan mo.
0: XFM call and text line.
2: 0912-007-6793.
0: Okay, alas 12 kita mag-in of the night. Diyas adyan eh, amang program karon. Hindi lang ako ba na magalin sa FB Live, ha? Kay damo di mga kurimaw na kailalintra kag mga ano ah, mga MM.
2: Kabalo ka mo nga macho dancer man sa kong kabaret pa yan.
0: Damo kita viewers sabong mga 1,900.
2: Yes.
0: Ay, grabe ba? No, damo ba? Eh, like, follow nyo lang 32.0 ang oras. Alas 9:30. Ang time check na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
2: Cups ang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga naga sa prayers sa nanay-sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Ang balimigo ko, oh. Amigo ko Jeremy, nabilin ko no sa may Acacia, amigo Troy.
2: Kung kabalo ka lang kung anong Acacia sa Bacolod.
0: Ang tanang yes, all products ni Boss Rem, sarap mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pang phone, pal. Ako, si Katropan Troy Tisoy.
2: Ako naman, si Katropan Dolphy Langka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
0: Nagamamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
2: Excited!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Seven Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Seven Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, patung ganto ni mo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
6: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.

0: 0968-8536-7933.
1: Hindi ko ni pag-i-plug nga ako niya nga number nga pang negosyo. Yaki na muna. Damunda mo. Gidya mga naga-ano dul. Gin-plug ko to akong nga 0976. Damunda mo nga gusto makipag-text mate.
0: Good ka.
1: Oo. Pwede ko nung bisan replyan. Replyan ko lang sila ko no 5K dahil via GCash.
0: Wow.
1: Basta ang reply ko ko no I love you too.
0: Umayaran na subong ano pro.
1: Para ipakita niya ko no sa iya nga bana nga may bag-o na siya subong nga nobyo.
0: Mga bag-o nga modo sa perandi sa mga scammers bala.
1: Mm-hmm. Kalayo man sa mga scammers mo.
0: Naaman.
1: Ang gusto niya ma-reply lang ko sa I love you to kay pabasa siya bana nga may aran sa kirido ko no.
0: Amo na gani.
1: Hindi man ay modo sa perandi kay tuod ginaiya nga babayi naghambal kay nagaayo.
0: Ang sa FB bala.
1: Ah, wala na yung lami niya sa FB.
0: Amo na gani, nga gambal bala.
1: Amo nga wala lami, gadyang imo yung gina...
0: Ay, hindi na lang pangistoryahan. Ginatagaan lang kita idea. Mga
1: may harap ka gadyaya, may gina-insist ka gadyaya nga. Bisa may lami, imo gadyaya panamitan, Japon nga, way gani, lami.
0: Hindi na lang pangistoryahan gani.
1: Mga mudo, superandi, manayay mo, kakalayo-layo mo sa bat.
0: Amo na gani.
1: May caller, to sa line number one, mayong gabi.
2: Hello, Troy. Good evening.
1: Sino ni?
2: Si Raymond, Troy. May mangkot lang ako tayo. Si
1: ah, wala
2: Troy.
1: Na kami kasabat pamangkot. Goodbye. Obrahon niya naman karoon panawagan. Siya naman itong liwat na mga paopera naman siya mata. Obrahon niya naman ni public service at itong program nga entertainment.
0: Bambal pa ko tayo nga sa camera na. Hindi ah, imutang niyo man bila sa lugar ang inyo papangayo sa bulik.
1: Oo. Natakaan ako sina. Black na yun ah. Bala, kada kung sino ka man nga Raymond ka. Kama lang isa mabuhin sa amon listener, damo ko man may nabili.
0: Inaula kami ka din na lock sa inyo, ha?
1: Pero hindi, wala na gideya sa taro ng lugar na nila.
0: Amo lang mute ko si Lingon.
1: Daw ginago na gideya na daw tripping na gideya bala. Dali lang gid. Ang aton may ara ka na greeting sa imo nga FB page.
0: Hello, kag mayong gabi sa kay Mark ni Pomoseno, sa kay Rex De Layarte, and of course sa kay Loy T, sang Cadiz City. Good evening.
1: Ina Rivera, sang Sipalay, mayong gabi kay Jeviel ano naman, Makahin Valdez Febrero, mayong gabi kay Crystal Marijoy Librado, mga taga Palawan ni siya sila malang ni Permi Laga Pinyalosa rin ni Boy sang Kumpinsoy sa Long Kabankalan sa Family Laga mayong gabi kag Anthony Bantes Kasabon, Antonio Ukag mayong gabi man kay Lee Fardigno, Antonio nabasa ko na ni si Sweet Dalen, Jack Jack Vlogs kag Jivel mayong gabi man sa kay Solomon, kay Jeremy Garganta, kag Veronica Amparo Inton Palma sang Barangay Mansilingan, bago naman iyang gaw sa gani aton program
0: man. Mga Bailon family sang Concepcion Iloilo maying gabi.
1: Liwat dayal kamo liwat ha, diri lang tanay magi sa ano ha sa Smart Card TNT amo ni ang 0912-007-6793. Liwat 0912-007-6793 nan te ng ato naman ibalik ang aton nga bugtong-bugtong mahatag man ko Japon klong arang lapit na gid si imo nga mabalaan mo ha
0: ang mga klo mo kisang
1: tsakto bala na mga klo ko masabtan mo gani hapos-hapos hapos-hapos sige na ganay na hatag mga klo
0: sige na lang gani
1: ha diba
0: ulag kayo pa daog si imo yan
1: ara na naman kapila ka na magdaog sa bugtong-bugtong mambal ka wala pa daog basi mambal ka na makarong hindi na legitimate akong bugtong-bugtong
0: nagambal ko wow
1: o te baluman ka wala ka pa daog ayun gabi
0: hello.
1: Hello? Nagka sa bataw? Ano man naman? Hello, buhi ka pa? Ano? May gabi? Wala ka dyan, may kasabat siya doon. Oh, daya liwat. Oh. Ang bugtong-bugtong ko subong nga gabi, ari ay. Oh, isa ka pindot mo lang sa screen. Maabot na si Manong nga nakamotor, dala ang imo pagkaon.
0: Grab. Ha,
1: Grabe pala, buta ka, order ka?
0: Ha?
1: Order ka?
0: Minsan.
1: Kung mag-check-in ka mo?
0: Oh!
1: Oh! Kabalo ka gali ka, animal ka mag-download sa apps, ha? Hambal mo, hindi ka kabalo.
0: Ginatuntuan man mo.
1: Oh, gali. Mayo, mayo, mayo, mayo, mayo. May utok ka man gali kong kaisa, no?
0: Basigun, no? At least may utok.
1: Ginagawa ko naman ang lahat para sumaya ka. Mahirap ba talagang makontento sa isa? Bakit palipat-lipat ka?
0: Ano na, siya hugot?
1: Aha.
0: Hugot?
1: Bugtong-bugtong.
0: Hugot gani.
1: Ginobra ko na ang tanan para malipay ka.
0: Oh,
1: budlay gid ba lang nga makontento sa isa? Nga ang pabalhin-balhin ka pa.
0: Luabi?
1: Ginagamit sa tao.
0: Ginagamit para sa?
1: Isa ini siya ka-appliances.
0: Vacuum cleaner?
1: Oo, oh, ginagamit sa tao. Hindi ba vacuum nagpanuyop na yan, oh, vacuum yan?
0: Ba?
1: Oh, ginaubra ko man ang tanan para mapalipay ka. Budlay gidya bala makontento sa isa? Nga, nga pabalin-balin ka pa.
0: Appliances?
1: Yes!
0: TV?
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Correct. Pero da, hindi man to sure mo sa bat.
0: TV?
1: Kaya may question mark TV?
0: Okay, sige. TV.
1: Magiging jabulos yan. Ari ay! Nakakalungkot isipin na may mga tao talaga nangiiwan sa ere pagkatapos mong paikutin. No?
0: Ano na ako nung iya?
1: Oo! Kalain, no? Kasakit, kasubo, pinsaron, nga may mga tao, gidyaya nga biyaan ka lang sa katabtaban pagkatapos nga ginpalibot-libot ka.
0: Friends with benefits?
1: No!
0: Ano na siya, Clu?
1: Malipay ni ang kabataan kung ila hampangan.
0: Balon?
1: Tapos, kada summer, hit na hit gini siya nga halampangan sa summer.
0: Saranggola?
1: Correct! Biktima rin kami ng aborsyon bago pa man maisilang niluluto na sa mainit na sabaw.
0: Luwa na yan.
1: Pagkaon.
0: Pagkaon nga.
1: Biktima rin kami ng aborsyon bago pa man maisilang niluluto na sa mainit na sabaw.
0: Munggo?
1: Ang utok mo na munggo.
0: Pagkaon man bala?
1: Oo, gani. Pero hindi siya utan.
0: Ano siya?
1: May sabaw.
0: May sabaw.
1: Gina-zip.
0: Uto? Kansi?
1: Ang kulang sa'yo mo, uto.
0: Mayo ba?
1: Nabutangan ni sa asin, kaglanggaw.
0: Sinama?
1: Ang sinama pwede gamiton. Oh. Para magnamit pagid siya.
0: Kansi gani.
1: Kansi, butangan mo sinama. Kanuro ng guwaya sina. Sinamaksi.
0: Kwan e ng... Ano paluwag sa gani? Kinilaw?
1: Ha?
0: Kinilaw?
1: May sabaw.
0: May sabaw.
1: Yes.
0: Butangan pagid
1: pamati, sa... Pamati, iba na oh. Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
0: Balot?
1: Correct. Kapila ka pa pasulit-sulito na tapos masabtam lang. Basta kung ginainto mo lang ko para magkadlaw ko, hindi man.
0: Hindi man.
1: Hindi ka gidya ka balutod. Basta kung kapabo-abo ka lang.
0: Ginaako ko na sa imo lang ka, agad kuya.
1: Makaya ang ginakaroon sa ginapungkuan mo, wala na balaan no, sa landigan.
0: Testing it.
1: Nung una, napakatamis at napakainit ng inyong pagtitinginan. Pero nang pabayaan mo, lumamignat, pumait na parang iniwan.
0: Do mga hugot man na.
1: Ah, hindi ah.
0: Klo, anay ah.
1: Ang klo. Ah, basta kada agay ah, ara na siya perme, hindi madula.
0: Kape.
1: Correct. Di hugot ng kape.
0: Ang imoy abla nga pag plaster sa imo nga bugtong-bugtong.
1: Sige lang bala kay Gemini AI ni akong gamit. Kadugay sa ato na caller ah. Dial, dial 0912-007-6793. Wala tong globe subong ha, deactivated to. Dari lang kumanay agi sa smart kag TNT. 0912-007-6793. Ano gid bala gusto mo? Hindi ka sa bugtong-bugtong?
0: Okay lang ah.
1: Kariwa, isa ka dako nga kahon, may matugnaw nga palibot, pero damo-damo kag puno-puno sang tawo nga na stress kag kapoy ang baho.
0: Diwa tabi?
1: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot, pero puno-puno sang mga tawo nga stress, wala tinulugan ang baho.
0: Pension house?
1: Ha?
0: Pension house.
1: Yeah. Sa kabati ka lang gani, sa isa ka dako ang kahon, pension house. Lain dali, amigo. Kay palinginon ko ni ulo ni Dolpe. Diyan ka lang, anay. Mm.
0: Rin palibutan sa matugnaw nga.
1: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot, kag puno-puno sa mga tao nga stress kag kapoy ang baho.
0: A freezer?
1: Wrong.
0: Kluwa na ya.
1: Klo? May ano ni siya, lubrahan. Lubrahan sa tao.
0: Ice plant?
1: Wrong.
0: Lubrahan ka tao.
1: Lubrahan sa tao, kag wala kakadulaan sa tao kay shifting-shifting ang duty high.
0: Call center.
1: Correct. Good evening, line number one.
2: Hello, good evening, sir.
1: Hi, mayong gabi. Pangalan?
2: RJ, ganyan.
1: Taga diin?
2: Taga Sara, Iloilo.
1: Uy!
0: Uy! Diin ka mo sa Sara, ayun?
2: Sa Dibira kami ni...
0: Sa diin?
2: Sa Dibira kami.
1: Sa Dibira?
2: Sa Dibira, Dibira.
1: Ah, ara ka da subong sa Sara?
2: Mm-hmm.
1: Mm. Nga, kalabot pa kami.
2: Oo, doon ko matayo ka nagagising
1: mo. Wow! Basi sa Facebook lang na, sa radyo, eh?
0: Sa radyo?
2: So, sa radyo, labote sa amon.
1: Sana all!
0: Gani man!
1: Mayo kayong batian mo kami dagali ni Dolpe sa Sara Iloilo. Kabalo ka ba lang nga si Dolpe, damo da parinti sa Sara? Basi parinti hanay ka mo.
0: Layo ka mo sa Igtuba? Ha?
1: Dali lang, dali lang. Kaksang imo nga headset pala. Kag hindi i-loudspeaker mo cellphone para hindi ka mag-utod-utod.
2: Wala akong headset, ha?
1: Oo.
2: Wala na sa gawa, mas headset, pag-uro pa masaya, sato sa Igtuba.
1: Naka-loudspeaker ka, wala?
2: Naka-loudspeaker.
1: Hindi lang pag-i-loudspeaker.
0: Ako na, hindi pag-i-loudspeaker. Ano siling mo, lapit ka?
2: Ano, gura, maliit na ito na, mga pinsipower pa
0: masaya kung ito sa
2: Igtuba.
0: Ah, okay.
1: Dali lang yun. Hindi, anay pag i-loudspeaker bala yung cellphone. Narikta na lang sa, ibutang bala sa dulunggan.
2: Okay.
1: I-off yung loudspeaker. Hello, Biliwat. Hello?
2: Okay.
1: Kung di, kaklaro sa imo tingog.
0: Gani man, tiko na mo, layo ka mo sa Igtuba.
1: Mga 15 pesos daw pa masaya. Ay. Oo. Pila na edad mo, Migo RJ?
2: 28.
1: Nag-work ikaw?
2: Oo.
1: Ginbalik mo naman loudspeaker, Liwat na. Ano man naman?
0: Hindi gani. Pag i-loudspeaker, kakwaang imong headphone.
1: Na-off na ang loudspeaker? Hindi na bala pag ibalik ka na yung loudspeaker, bala?
2: Na-off na.
1: Oo, tapos hindi magpalapit sa electric fan. Palamo ka, anay. Inamit man kami, okay? Sige. 28 years old. Ano to gani? Ano to gani work mo?
2: Nagpautang
1: sa mga
2: pumdrabak. Nagpautang
1: sang? Mga pumdrabak,
2: mali ay integral.
1: Oh! ang mga box-box na nga ano na gani nga box na gani kundura to hambal mo no bayuan
2: mga durabak mga bayuan lang
0: ah mga, okay
1: so meaning kanbaser kagali nagakanbas kanbas ikaw ba ati pila na kabilog ang imo nga ginpautang sa imo nga ano sa imo nga mga bayuan
2: ba damo na buray do 2010 pa ko na gano'n, 2009 pa ko na gumpi sa kanbas mo.
1: Damo bala nag-big time sa mga kanbas-kanbas na.
0: Man.
1: Kahit di ba, basa, basa utang gani, Migo RJ, ginadugok kina isang tao yan, no?
2: Oo, kag yung, ano, ang may tubok man parte, gamay-gamay lang man. Ha.
1: Pero ang manami, dira sa inyo sa Sara Iloilo, kay kung wala sila inugbayad, pwede ka lang kadalas ang kanding nga ilang sa, ginasagod. Kung wala lagi sila may bayad, di ba? Baylo sa apat na iyan, no? Kung wala sila may nagbayad?
2: Oh, hindi man nga, limbawa, depende man sa may, depende man sa condition sa customer, pwede man baylo manok.
1: Ah, na, di ba, diba, Dol? Tsaka mo, Dol?
0: Amo na ganyang ambal na, amo niya baylo sa apat.
1: Di, wala gid may nag-attempt sa imong manuhan to na lang ni RJ, baylo ba nga na lang, Abi?
0: Wala man, wala man na nagmuno sa imong ate, sige, kambyo asawa na lang.
1: total siya maningga pamutang sang bayuan te. Ariyo a kambyo asawa, wala man may nagano, may nag-aha sa imo RJ.
2: Why man ay mga manas ka sa akin, hindi magpaga patro sila, siyempre pangabuhi manawang lagat.
1: Ba, pangabuhi. Ga pangabuhi, pangabuhi pero ga pambuli. Ambalang ho, okay, may ara ko na itika yun sa imo.
0: Dasiga, dasiga.
1: Ambay-ambay yung bandol, no? Subong pila collectibles mo, subong?
2: Away, bali. Nakapanahon sa subong. Wala na ko collectible. Wala na ko na pa-collectible. Kapo yung manukop di.
1: Ah, bali, ano na? Cash to cash basis na imo?
2: Down to down, gabi. Kung wala sila pang down, wala ko mag-atayaan. Kung may pang down sila, yung
1: atayaan. Oo, di ba? Mayo nga negosyo doon ka, no?
0: Di pila ka pa siyentong imo nga ginapag-down?
2: 10% kami.
0: 10%.
1: O at least, di ba? Alangan naman nga, yeah. Alangan naman ang mga ibabaw sa aton nga isig ka-Pilipino, ang mga Bombay lang ang mamanggaranon.
0: Ay, correct, iya.
1: Dapat kita nga mga Pilipino, para sa mga kita kay RJ, mindset nga kung may araga na kwarta nga inog kapital, i-ruling, ipautang sa kapwa Pilipino, man, correct. Utang ka mo gani sa Bombay.
0: Tapos ang Bombay, bala, wala na yung kinakuha ang taxes.
1: Oo. Kagtapos, bala, si RJ, kung si RJ utangan nyo, kung dalaga, gaman lang ako, pamanahan na lang tayo si RJ. hindi na sila mabudlayan, magbakal sa shampoo, RJ, kung ikaw pamanahon nila.
2: Hindi ka dyan.
1: Mabrutsa mo pa sila.
0: Amo pa tanay ipamangkot ko siya.
1: Ara naman sunod-sunod naman
0: siya. Yeah. Ay, mamangkot ko tanay siya. Balang, ti... Kung mintras nga ara ka na nagapautang, wala man sa may naghambal nga.
1: Nagapautang ka pautaw ka.
0: Amo na gani nga. Mamangkot lang sa imo nga. Dali ka lang bala, ana. Wala man, RJ.
2: Why man?
1: No, why man. Pero nakanubya ka, nakanubya ka, Migo, RJ? Nakanubya ka, oh? Pila bilog nubya mo?
2: Isang wala ang mga
1: miga. Pero may miga ikaw, subong?
2: Oo.
1: Tinga, nagtawag-tawag ka. Ano gibala tuyo mo sa amon?
2: Nagtawag-tawag sa
1: sabi ko gani ko mangita ka uyab. Tingala ko man nga safe tama imo sabat nga tong pamangkot ko nga hindi na pwede patasan by lubang nga RJ ang imo sabat sa akon nabi mo kung ano kumadumduman mo sabat nga sa akon yeah. Dol ah pangabuhi na niya ako niya wala na ko niya gain trauma na kami nubya na sa gali
0: pronti ko may dahil ang gitbala praka na itabla nga dawa dahil lang
2: dahil lang praka dahil lang dahil lang
0: Amo na gani?
2: Hindi
0: ka pala. Ito, hindi mo ko ba pa ang balo now?
1: Ah, nanamihan ka sa amon?
2: Kada gabi, binagyan, joke ang mga doon, hindi nanamihan, matugusta ko lang pala mag-
1: Tawag mo kayo kung makikita. Ah, okay. Analipay man kami sa imo nga ano, imong feedback ah. Kay ti syempre halineya sa imo ya basi mambal sila nga gina-briefing kana nga daan nga balon mo nga
0: gani.
1: Nami ang program ma phone pal ni Troyeng Dolphy ha.
0: Di kun wala bisag inog bayad. Kun wala bisag inog bayad si imo kag mga gambal bi ang babae bi nga sige na ah, kambyo ba nga na lang?
1: Hindi sa gani, kay mga buwi na siya, kay minubya sa gani.
0: kung piliton, kita
1: hindi sa
0: babae.
1: Sa gani.
0: At hindi ko hindi.
1: RJ? RJ? Sa DN? Labot ka sa DN?
2: Nandiyan sa
1: Negros rin, talaglao
2: sa Dumaguete.
1: Ah, Dumaguete. Ah, layo na ba? Nag-canvas man ikaw sa Dumaguete?
2: Hmm, nag-date kami sa may Valencia.
1: Di, mayo man magbalayad ang mga taga-Valencia?
2: Ah, may man, ano man sa kung ang pagamban nila, diba, balik nila kundi
1: oo.
2: Sa Bataga o sa San Simana, gasag man sila.
1: Actually, ang mga taga-Dumaguete, kag mga Cebuano, mga maayogin na sila, basta hindi mo nang pag-unahan. Parehas mo na sa aton nga mga Ilunggo, nga kung unahan, mapalagi na iya. Pero, baliktad. Di ba, Dolph, na-notice mo kung kita nga mga Ilunggo, mga ayaw tato sa Dumaguete, kita nga kahadlok tato kay lapit na si Kihor, sila ya, kung masulong itong mga Ilunggo, hadlok sila sa mga Ilunggo yan mo. Ilabi na git yung iambal mo nga taga Duñas ka. Kasala sila mo.
0: Tapos kini. Amo kini bang siling hiwit versus barang. wala ko sa mga kina ano da ha. Kasi
1: bala ka na yan, hindi ako mawiya. Bala ka na yan, iambal mo kina yan.
0: Oo ah. Taga si Kihor, mayong gabi lang da sa inyo.
1: Bahala ka niya. Bahala ka niya.
0: Imo gani kin mention ang lugar.
1: Di ba baliktad daw na notice mo, Dolph? Nakalagaw sa mga oriental.
0: Correct.
1: Wilonggo-wilonggo. Hindi ang mga Cebuano madlock sa imo. Even sa Manila ka, Ilunggo ka.
0: Misyonara, bala nga. Halin ka sa Capiz. Halin ka sa Duñas. Bisan Dumangas na lang. Dato na mga apelido mo, be. Mga Dolorfino.
1: Celestial. Alakapa.
0: Alakapa. Alakapa, taga-antiki na. Ako, nagnako. O ginaya.
1: Mamambal sila. Mamambal sa Alas Celestial apelido, taga-Kalinog na.
0: Nagyan ko ganyan sa Alakapa, taga-Antike. Oo, nga. Alam mga aswang na.
1: Idismilo, kagising mo mga parinde, tapos sa gitna.
0: Ginako mo na nila.
1: Sabad yung taga-Sara ay nagtawag-tawag ba nito? Tingnan din na po karantanan. Pero in all fairness, ano, namihan sa atong program. Nung tawag ganit sabi na sa may nubya siya, kay gusto niya lang magipaghinunanon sa atong nga duha. Bisa na mo ka na, Dolph, damo man may naano sa imo, Dolph, ah. May nabuisit.
0: Amugit.
1: pero kung maglakat-lakat ko gani, kung makita ko nila, ikaw hindi lagi napangita sa akon.
0: Wow.
1: Oo. Tapos, mambal ka naman dahil sunod nga adlaw, ah. Nagkaong ko tabula sa may mall. Grabe, may alagi niya tao na gamuli. Uy, ikaw ko na si Dolphy lang ka. Gamamati ko na permisi mo ka na gabi. Imo version.
0: Ikaw lang yung nagkakasal. Eh. Na si Dolphy. Oh.
1: Naglabay ko na bala sa may Amar Emporium mo. Sarado naman tong Amar Emporium, no? Pero may ara pa da sang ano gani, isang babae. Nakita niya kung naka uniform ko XFM. Uy, di ba ikaw si Dolphy? Gamamati ko bala sa iyo. Yuti!
0: Oy.
1: Pero imo kaya lang yung version namin kaya kung ibang tao mambal hindi kaya din sa imo
0: amo na gani
1: gano
0: pakilala ka mo bala kung sino ka mo
1: yeah. Celebrity ng animal. Ha? Celebrity ka na gali, ha?
0: Ikaw man na ang nag-imo sa akin. Dako, mangani, kabalaslan ko si Imo.
1: Ah, hindi na ya, awa. Hindi ya kabalaslan niya, ah. Well, kaya kung maghambal ka nga dako, imo kabalaslan sa akin, may ka pamati nga upunta, mambal naman sila. Ong, agi, sip-sip.
0: Pwes, amula na yan, balko. Na, dako, gaman niya itlog mo.
1: Paopirahan ko ni ganit sunod bulan sa regional. Duwi-duwi kayo, baka na ko na yung lakat. Gadakong itlog pala, Dolph. Ano tawag siya na gani?
0: Nang gabaka? Nang gabaka?
1: Gadakong itlog.
0: Gornia? Ano na? Ano
1: patamaan mo ito, ha?
0: Di, ano ang gali?
1: Ernia!
0: Ernia, gali.
1: Langka ang animal.
0: Dasan, ha? Dasan, kung magpa-opera ka gani, may schedule of viewing.
1: Pero to, huwag yung managali, Dol. Pag akong dangas ka, agtang tako ang makuno itlog.
0: Amo man na ambal nila.
1: Di, ikaw, kalbo ka naman. Ano ka tako mo itlog?
0: Di, ikaw, be, pakita man, be.
1: Perdi ko eh. Ah. Perdi ko eh.
0: I-picture it lang.
1: Pero yung mo itlog, may giring-giring.
0: Basta, may nagpamati. May nagpamati na sa ato.
1: Yung mamamusik. Kamalik pa ang phone pa. Lupon dyan si Katropa Troy Tisoy.
0: Kasi Dolphy lang ka.
1: Dako itlog. Sa XFM Katropa mo.
0: Exciting.

0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Santon Gold Herbal Tea.

0: 37 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Eh, damabugto ginawa mo ay. Ginawa mo mabugto o kung ang bram mo mabugto?
1: Both.
0: Both! Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag cess the pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga panalakit sang kalawasan.
0: Ang Yes 12 product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Upod nyo si Katropang Troy Tistol.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Ari ay. Sige ka lang kahulog sang hulog pero wala kagid sing may makuha. Pag-abot sang tig-alani, matingala ka na lang nga blanco sa giyapon ng imobulsa. Klo. Klo?
1: Oo ah.
0: Amo ni Permi ang imong ginapadala sa imong fafa.
1: Chika?
0: Correct!
1: Di wala makuha yung chika.
0: Paano mo naman lang ka Gcash kung wala ka Gcash?
1: Ha?
0: Nagapakash out ka lang naton.
1: Pakash out man?
0: Ah, nagapakash in para makapadala.
1: Well,
0: yes.
1: I think so.
0: Abot sa dayon ba? Grabe ba? Ari ay. Madasig magpadlagan daw kilat sa karsada. May sound system na mababaskog. Pero kulba-kulba ang driver kung may mangdakop ng LTO.
1: Modern bus?
0: Ha?
1: Kaluanay ah.
0: Lapit na sa ginmit lang mo.
1: Modern bus?
0: Yes, lapit pa.
1: Tricycle?
0: Agay, naglayo ka gamay.
1: Modern bus. Traditional?
0: Traditional what?
1: Traditional jeep.
0: Correct. Doon duman mo sa una sa Iloilo ang sa Bacolod.
1: Oo eh.
0: Grabe gito yung mga traditional jeep. Ambot until now, wala paguro sila sang ano no, sang nang ano tawag siya, layi, nga hindi na pwede ang may sound system sa mga jeep.
1: Kaya iti ang mga pasayro mismo, amo man ang naga, ano?
0: May ara pa Japon ah, sa Bacolod ah, di ba?
1: Oo ah.
0: Ang mga traditional gani nga jeep kag ang mga modernized gani, may ara pa sila gani stereo sulod.
1: Correct.
0: 103.9 gani lagi na pamatian sa Bacolod, tapos sa Iloilo 100.7.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Tapos ang mga...
0: Pero hindi lang yung basko-basko katama. Ang tsaktuhan lang yung ba lang ang mabatian lang sa pasayero. Mm-hmm. Kaya para kung pagbagting sang konduktor, mabatian kung may manaog o kung wala. Gani. Ang iban gani kung manamian sa Sonata, kung naka-tune in pag sila sa XFM pagid, yung namian sila sa balita. Kung manaog sila sila planaugan, madiridiretso sila ya gamay anaya. Kag malakat na lang sila pabalik sa ilang dutihan nga lugar.
1: Kung sa bagay.
0: Diba? May harap pagid sa Japan.
1: May harap ang subong mga modern bus nga ano na, mga modern na gidi as in, may mga wifi na sila.
0: Ha, tuol. Mm-hmm. Pamangkot, kabalo ka mag-connect sila wifi.
1: Mahayo ka sang ilang password.
0: Tapi lang sa bukomplite gani.
1: Depende.
0: Sa imo, abi, kung magalin ka sa shopping, pakadto, shopping? Magalin ka sa downtown, pakadto sa Villamonte, pila?
1: Downtown pa Villamonte?
0: Oo.
1: May ara kisa 12. May ara man kisa 14.
0: Amo na sa bukomplite, hay gali. Grabe no, abi ko gani, mambal ka nga wala ko kabalo kay miara ko ya sang salakyan nga ako niya.
1: Wow ha. Ang salakyan ko tansan. Galibot. Oh, pero ang hindi ko lang kita namian sa modern bus.
0: Oh, jeep.
1: Kay modern bus gid ya.
0: Oh.
1: kay wala ga plaryo inapanukot.
0: Oh, kung kay isa kung lawayan sa imo ti pamahalan niya ka eh.
1: Ha?
0: Kung lawayan sa imo pamahalan niya ka.
1: Ay bisan law ay la niya kay damo man nga nagakakawili sang
0: o galing kay ti. Galing kay ti ang imo nga ginapaking bato senior nito.
1: Na. Amo pagid na. Pero bisan gani magamba ka nga senior. Kasi sa bala, di mo, di pa nukot na hamon.
0: Tingala kung sa kadamo-damo nga ID nga kuluwaon mo nga agin prioritize mo gid ang senior lang gid nga ID. Kaya mamintaha kayo dyan.
1: Hindi kayo, wala na ko iba niya, ID nga.
0: Mamintaha. Kalain man nga terminology, mamintaha. Correct. Kaya siyempre, ang senior subong dapat nag-ugod-ugod ka na gandiyan. Ikaw yan, pagsik-pagsik ka pa yan.
1: Oh, grabe ba?
0: Hmm, daw kanding ka pa nga may bangs.
1: Hindi. Hindi, kay ti from 60, hindi pa makanagulong kasi nga tingulang ka naging.
0: Ah? Hindi diba? Ah, mayara iya 60, ang iban gani, wala naging kalabot 60, dido na.
1: Kaya balon ko pagkikuan yung sekreto ko.
0: Ha, ah, kabalon ako na. Ah. Imo gid permigi na tulon, amo nagaling amo sekreto.
1: Gani, ah,
0: ma-immortal ka na nagaliduwe-dugay. Tingala ko nga kada weekend kapuli kagid kay matughong kagid ya.
1: Ha.
0: Matughong kagid sang imo nga ano gani nang pampuputi gani in tawag siya na gani, gluta.
1: Gluta tayo.
0: Nga arang IV gid ya no.
1: Ha.
0: IV gid ya nga rikta gid ya sulod ya rikta ya no. Ah grabe. Amo na galing sekreto.
1: Kuan man na siya.
0: Hindi ka magambal nga basi gusto mo i-try mo man bala.
1: Hindi actually kuan man na siya mo kay kuno na siya ginagamit mo sa guya mo. Hmm. Do armidol mo na. Natawa pala ang mga...
0: Ikaw magamit sa guya mo, ginatulon mo na, sungak-sunga kaya nga daan.
1: Ang iban, ginatiga naman.
0: Ay, gali.
1: Natawa pala ang mga sinang unab lang, ano
0: nga ginambal mo ginag...
1: na nagagamit, armidol, di ba?
0: Ginambal mo ginag... Dili lang isumpit, oh.
1: Ha?
0: Dili lang isumpit.
1: Okay, sa akin na, kahit kung nakasumpit na, sige, iban news na lang. Ano tapos na kung kaya mo ng katapusan.
0: Ari ay hindi makita, hindi man matandog, pero kung magwasi ini o kung magpula ang signal, mapatunog kagid sang wisit. Kay na disconnect ka sa tunga sang rank game mo o kung pag Facebook scroll. Nambal mo na ni bagulang.
1: Wi-Fi?
0: Correct. Tanda sa subong ba? Ano niya? Ano panyapon mo kay inaman?
1: Actually, wala akong mapanyapon.
0: Ah, hindi ka nalang magkaon. Para mabuang ka nagit.
1: Ano kay Timpano? Pa kami kang ginanamahaw mo.
0: Ano pa mahaw nyo?
1: Nagpabakal si Angelo ka hamburger, ka footlong.
0: Amugin man ang mga batasan sa Cebuano, no? Nga rang ginapatalikod lang balang nila, balang kilala, pagkatapos amo na dahil pagkaon nila.
1: Na, oh, paging Angelo.
0: Sang ari pa ko diri ka duty, wala gid may nag-aha nga mamahaw ta, na, chipin-chipin ta.
1: Sa giyan niyo ah.
0: Anay pagtalikod ko nagnaog na ko mga last stress, ba? Subong ka pa manugid nga di pa burger ka mo.
1: Ikaduwa nga panawagan para kay Angelo.
0: Pues, buwas. Buwas? May madunlan sa inyo. Tanda.
1: Napaburger siya, napaputlong pa.
0: Tanda eh. Kaya iula ko na tanong tubig sa water dispenser.
1: Oy,
0: para wala ka mo may imnon kung madunlan.
1: Dari lang. Ako ano? Na nagbakal.
0: Ba? Ang pamangkot, may nagbakal ka, how?
1: Ako na nagbakal, te.
0: Basi, kikuring-kuring mo naman to daang refilling ano? Station da, oh. Basi, ang bala mo na, chay, basi pwede, XD lang ng tubig.

0: Paling mo yan it is post.
1: Maanaw man gurong bilog nga sagay kung i-dispose yata ng 1 million gallon of waters. Ari ay, pirmi mo ni ginauyatan, halin pagbugtaw sa aga, asa magtulog, daw asawa, o kung bana mo na ni, nga hindi mo mabuhian, pero kung malubat, daw amo man na ka, ano, kainit sa ulo mo.
0: Cellphone?
1: Habal, ah, anyagin. Kaya mo ni pirmi ginapaugatan yung cellphone mo.
0: No, kaya ko da. Ikaw gani, amo man na ginagamit
1: mo. Ah, men to men pa na. Kag Espanyol pa na ang mga artista.
0: Ah, correct ya. Yeah.
1: Oh, di ba?
0: Isa ko natakaan ko, in-check man na.
1: Pagsaka, o di kagina na ba? O lagi sa nagpalipod-lipod siya, gina-scroll-scroll sa iyang cellphone.
0: Nga, ah?
1: Kita ko yung iyang chat, no? Si Joseph Escopin naman yung mga chat.
0: Sino? Oh?
1: Si Joseph Escopin.
0: Hindi ko nasa
1: ang surveyor sa Iloilo sa unang taga-Kalumpang.
0: Sino nga Joseph?
1: Ang upo,
0: si Joseph?
1: Ang upo ni Blackjack.
0: Ang buti na.
1: Ah, hi. Di na to sila ihan sa buong, no? Harapan sa Japan si Blackjack.
0: Blackjack
1: ang message ba sa akon? Habang niya, totoo ko mapuli. Uda to sa may napasok to. Pwede mo ko na mapasulod sa XFM. Ambal ko, dira ka na lang, Jack. Baligya na lang na Bombay sa super.
0: Amo kitaya.
1: Te, nalingaw na sila sa atong historyana. Wala sila nanawag.
0: What?
1: Oh, 0912 007-6793 0912-007-6793 Mayong gabi gali sa kay June Mark Pedroso. Nagalantaw kami dere kag nagakinadlaw sa Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Mr. Sweet Guy, good evening. Judy May Virayo Salvan. Mayong gabi kag kay Balsomo Rich sang San Isidro kag Grand Plain sa Bacolod.
0: Saka Jomer, dagalik ang kay Lucel sa Mansilingan, mayong gabi.
1: Salamat gid sa padayong pagpamati. It's 10:49. Mabalik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako gali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet. Isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Hanggang pabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka pa.
8: Santon Gold Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: We've got 8 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: First day of class, ano madumduman mo sa una sa eskwela ka pa?
1: First day of class, sa high school? Or elementary?
0: Bisan ano ah, kung ang pinaka-memorable, gid nga hindi mo gid malipatan.
1: High school.
0: Oh, di ba? Nga man. Si crush naman eh, no?
1: Kinaungod ko na yung paagaya, Pemia.
0: Oh, di ba? Ang ending, wala mo man sa Japan matilawan.
1: Oo.
0: Sa ibang sa nagpatilaw.
1: Hmm.
0: Oh.
1: Hindi mo lang alam.
0: Ba! Ginso, gin mo tumula sa ako, ni-mention ko pa pangalan niya.
1: Hindi! Wag!
0: Tungambal mo nga friends lang ka mo. Pagkatapos, iglaing buot mo, friends and ta. Tapos ako una, nagpabalo sa imo nga may arang ko pagtingin sa imo. Tapos,
1: amo na gani,
0: sa agi ka man ng Japon, nagpatilaw.
1: Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala.
0: Dayon,
1: napawi ang aking pangangamba.
0: So sa una pa, may ara nagigayasing barrier between may kulo kwarta kag hula kwarta.
1: Of course, it.
0: Diba? Alin pag ginayasang una yan. Kaya para sa abisay mo, kung isuriyahan ta ang paghigugma, no? Tapos, siyempre, given na ginmanaya sa mga para sa inyong LGBT, dapat money down ginaya, bundakanay ginaya.
1: Bundakanay, portion ginaya.
0: Even though nga palangga mo siya, kung ano ang ginakuba-kuba si mudugan, nga siya gid, ugaling kay wala yaman ka Japon ginpili for the sake nga dito sa magmagan ang iyang pangabuhi, nga matilawan siya, kag may makuha man siya.
1: Oh, correct. May mga benefits gina-epirmi nga idulot ang...
0: Pero subong abi, nga bisan natilawan na sa sang parehas mo man nga LGBT, kag mapatilaw sa imo, matilaw ka man sa iya.
1: Pwede. Pwede, good.
0: Pusong salawahan. Caller, line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hi, Troy. Hi,
0: mayong gabi. Hi, sir. Pangalan?
2: Mayong gabi.
0: Oo. Pangalan?
2: James.
0: Ha?
2: Kasi James.
0: Si James. Taga din ka, James?
1: Pakadlaw ko, ano?
0: Taga din kami ka, James?
2: Taga
0: Leon. Ha?
2: Taga Leon.
0: Taga Leon.
1: Taga Leon.
0: Iloilo.
1: Iloilo?
2: Oo.
1: Grabe ka mo, lapit sa may lapit sa may merkado, hindi.
2: Corrected.
1: Di kilala mo man nagura nga ako, nga pakaduwa eh.
0: Mm-mm.
1: Si Ferdinand Bakabak?
2: Tingre?
0: Kakilalahay ka mo.
1: Kung kilalahay ka mo ni Ferdinand.
0: Pamangkota ba si Ferdinand kaya nga nagkadlaw sa kabati sa pangalan mo kaya yung ex-boyfriend si James.
1: Amo pa nang ambal yan, hindi ko na pag-iambal ang pangalan. Tapos nanawag ka si James sa mundo, nagkadawanay kami nga dua.
0: Teka, kita mo. Palangga mo ganyan si James.
1: Oo. Laing giman niya kung James.
0: So, wala ka nang mapupuntahang iba, kundi ibalik nyo na ang inyong
1: nakaraan
0: na pagmamahalan. Yes.
1: Basta James ko no, laba kag tig-a.
0: Ah?
1: Oo. Napatunayan ko na kinaiya.
0: Too, James?
2: Secret? Laba eh.
0: Ah? Hindi ka mong pati ah. Hindi na siya tig-a. Kitugnaw mo na da-permi sa Leon.
2: Nakasurubo.
0: Ha? Ba?
1: Tuod?
0: Grado ka, ha? Oh, ano nga lang, dabi? Ano nga lang, dabi, sa butika? Sa liyong ginabaklan mo, turbo, be?
1: Oo.
2: Ang butika, Grace Pharmacy.
0: Ba? Ba?
1: balugin sa bahay.
0: Yes.
1: Basi ginabalik-balik muna dang pharmacist.
0: Kako makita mo gani katig ah
1: gani kaginahungod mo gid pamangkot-mangkot nga ga ano na gani ga ang arang ginapasayon sa XFM gani ga ang arang tiga-tiga na tindog-tindog pa. Pero kabalo na sa sampangalan naton kay iya gid ya ipabati-bati gid ya sa nagabaligya nga pabakla ko da biga sa arang ginapasayon sa XFM ga
0: kagapabalo-balo gid sa yang amo da gid to Maria.
1: Oo, abi mo. Abi mo hindi ka namon maabot. Okay, amo man ang akon na obra.
0: Pati ka na ang teller na sa isa ka bangko, ginabalik-balik.
1: Mayo lang kami, baligyan na kami sa istasyon, din ako na magliwat nga mo na obrahon ko. Pila na edad mo, amigo James? Agad dodola signal mo.
0: Say lo anay saya ano oh, para hindi
1: kanugon.
0: Matu- kanugon.
1: Mautod ni karon, hindi ka gid masopsopan.
2: Okay na.
1: Pila na edad mo, amigo James?
2: 24.
1: Nag-eskwela?
2: Pasay sa Troy?
1: Ha?
2: Pasay sa.
1: Ah, okay. Masay sa. Sa din kaga duty sa city?
2: Siyempre.
1: Oo. Makakita, hindi.
2: Ha?
1: Makakita, hindi.
2: No.
1: Ah, hindi man makakita. Kaya kung nagambal ka makakita, ang akong isabat sa imo, akul boy ni.
0: Kina, napagi. Amo na subong mo doon sa parandi, sa mga, ano mo, sa mga CB.
1: Oo. Call boy bala, call center boy. Ano mo na ako. Ah, okay. Since birth, hindi na makakita si Migo James?
2: Oo.
1: Gusto mo makakita?
2: Pwede nga, kumiyara eh.
1: Obraha mata si Dolpy. Kay tanan-tanan. Kay tanan-tanan, ihambal yan na si mo kung anong makita niya. Basta, pasupsupon mo lang sa. Sang bibiron bala, bibiron.
0: Sobra pa gani, katapo.
1: Kay ang yan ang adaan, gatiti pa ni sang adaan sa subong dolp, no?
0: Oh, basta tiga lang ni Paul.
1: Ano na nga ni Paul yaka, baby flow?
0: Baby flow?
1: Oh. O kung ano, ano na gani ang branded gani, baby flow, kag ano gani ng isa?
0: Johnson's and Johnson.
1: Johnson's and Johnson's. Dokolon. Abed! Okay.
0: May arap mo na sila sa
1: Avent, ang branded na min ko, Avent. Wala ka kilala, Avent ay.
0: Anab, tam ko yabi sa una, yung Johnson and Johnson.
1: Kaya baby flow?
0: Namun, oo.
1: Ah, Avent, amun na ang mga bibiron sa mga sosyalan, kag nakadawa-dawa ng mga kabataan.
0: Ano kayo naga, ano kami mo? Gajarit, so kami titi sa ano mo?
1: Kay ihada mo ni Kayla, Avent, kina siya. Alin sang una? Kay preparar ginayang susok ni Mian sa ako. Wizard. Hindi mo pagsugid ba sa? Baba mo, mabalaan ko lang yung sukmaan niya ko. Ano yung ginan sa imo?
0: Ano?
1: Ikaw manugid siya, mapatay ka gin sa ako.
0: Hindi na ko manugid.
1: Migo, James, sila ka nakatuig na masahe?
2: Mga pito nakatuig na.
1: Ah, 7 years na. So, sa subong ara ka sa Leon o kung ara ka sa Iloilo City?
0: Oo.
2: Sa Leon na subong.
1: Ha, nag-uli ikaw?
0: Hindi ba lang nang sa lapit na sa may merkado, da may massage parlor mo na da gani, dala ka gaubra?
2: Ah, wala ko
1: sa subong. Sa Iloilo.
0: Pero sa Iloilo, kaya subong.
1: Di ka sa Iloilo, sa Gaisano?
2: Oo. Oo.
1: Wow.
0: Tukon na mo, pdanay, makamula niya sinugay ng bahay nga ginapanawag din. Ang taga-Antique, hindi. Ah, nautod na sa. Ang taga-Antique? Hindi, ah, hindi man tumasahisa si Kaifa. Ang iya to ya, nubyo, iya mo tong gamasaj. Si, sino to kayong alam sa iyang boyfriend? Manalipat ko sa alam sa iyang boyfriend.
1: Si Ryan?
0: Si Neil? Daw sa iyo daw? Si Neil Guru? Basi,
1: basta mo na.
0: Si Neil daw technician, mana.
1: Tigahan mo na takon.
0: Ha?
1: Tigahan mo takon.
0: Depende kung magparaya si ano, oh, si Rodel.
1: Ha?
0: Kung maparaya si Rodel.
1: Hindi ka naman pabalo kay Rodel.
0: Lampusan niya ka dos por dos gun. Sa din na gani maklasas party gani?
1: Sa Rojas.
0: Ara ka paayahan sa December.
1: Yes, of course.
0: Basi ma-resign ka na yan.
1: But, ah. Dapat before ko yung mag-resign. Amo niya yung pamati. Wala. Antes ko yung mag-resign yung matilawan ko sila tanlan. Ako na ko matilawan nila.
0: Ano balik si James James? Ano auto naman liwan? Tilawan mo sila ya. Pero hindi ka lang manugid ha?
1: Oh,
0: ambalo mo sila yon. Hindi ka lang manugid ha nga. Nakatilawan na ita.
1: Oo, oh, eh siyempre.
0: Amo na. Mm-hmm. James? James?
2: Ano
0: ko? Pila nakabilog yung muna miga? Nakamiga ka? Wala?
2: Wala. Pagani.
0: Why kagig ka miga? Bisan ka isa?
2: Wala gini.
1: Sa ginamasahe mo? Wala gin sa may nakakurs na dasa mo?
0: Muman?
2: Yara ko. Masin mo sosyalan. Kaya yung naanan.
0: Galing kay hindi ka mangkambal sosyalan kay hindi mo man sa gani makita.
1: Gani. Pero wala ka mang katilaw nga
0: ikaw gin masahe.
1: Oo, dasang gin hikap ka pa.
0: Oh na, amo na.
2: Why gin pero sige.
1: Wow. Ti ako bala masaya bala
0: para katilaw kay hikap.
1: Mayo ko ni hikap la magyan niya eh. Patilot got.
0: Ang nubo mo nga kaso, Dolph, ano?
1: Ha?
0: Corrupting blindness. Set.
1: Maya, maya muna subo.
0: Oo, oh, gani. Ako na nubo.
1: Sa din na kalahi.
0: Gabi-gabi na kagagaw.
1: Manugtuwang gabi na siya pataga si Gabo.
0: Ga-enjoy ka man sa amon, James?
2: Hoy.
0: Kung maupod mo si Dolphy, hindi kanya mag-untat ang iyong mga kadlaw. Lalabot nga, sige ka ng kadlaw. Dugay-dugay ka man pasumpit. Kaya kimi na posisyon na sa magsuka.
1: Sige lang yan, James, may pakalduhan taman. Sige, kaldo, kay bata, guwapo.
0: Te, okay ka na, James, kay Dolphy ka na lang.
1: Baba anok ta kaya? Baba pabatuyan ta kang damo utok.
0: Hindi yagi ka na pagluatan kung hindi ka ma- James? Hindi yagi na pagluatan kung hindi ka maas-as.
1: Boy, an ko na ako nang gapangkit.
0: Boy, an na ako gawilwig na. Dapat tiga-tigahon, bugin maayo. Oh, James, nabatian naman to guro si Kaifa, kag atong isa ka partner to, nalipat ko siya pangalan.
1: Do si Ryan bala.
0: Oh, do something amo niya pangalan. Ato sila nga duha, palariho sila nga hindi makakita. I hope sa imo subong gabi kay damo man mga blind nga nagapamati sa mon program, makapili ka nagitani nga pang forever muna.
1: Oo.
0: Kaya kung hindi tani matigayon, matupa ka lang gadya kay Dolpo. Dapat obrahon mo, obrahon mo sing inspiration si Dolpo nga makakita ka gid within this year kay para hindi ka makadto sa baba ni Dolpo. Kang ilo nga daan, Dolph, kung isagid-sagid ang ulo-ulo sa iyong mga bigote, Dolph.
1: Ha?
0: Ang ilo.
1: Labi na kit ko na ano pagid?
0: Kung?
1: Matipsingan sang unto.
0: Matipsingan.
1: O natula naman siya.
0: May ka pa na wag.
1: Sige lang yan, James. Kay Kon Madayon, good man. In caso per caso, dito takaya sa Bukari, pakaslan niya.
0: Abi ko dito taka sa Bukari, bukon.
1: Pwede.
0: Kag dito taka sa Bukari,
1: Bukaron.
0: Bukaron, kag bagtingon. Ang imo lingganay nga, amo daw, hindi kami kaintindi daw, color brown nga daw galaylay.
1: Ano kayo na sa ginapang?
0: Yo.
1: Ang ginapang lagtik. Ano kayo, parang wag din na.
0: Ang ginapang? Oh, sige na, James. Ano number mo, James, para sa mga parehos mo nga nagapamati sa buong gabi? Go ahead.
2: Ante, ilang Troy, ante, yung nag-plug ko.
0: Bahala ka na, abis ka ng ano pa, ang smart.
2: Yeah, 0905-195-1268. Iwat. 0905-195-1268.
0: Oh, ang isa pa.
2: 0905-195-1268.
0: Okay na? Wala ka naman yung lipatan?
2: Okay na.
0: Lamat kay James.
2: Ay, ma-igrate ko na si Miji na nangalaga pa mati. Mayang gagwisay mo. Hindi ka katawag sa akon.
0: Wow, Regina ka na.
1: Regina ka na gali, ha?
0: Ang kilala ko itong Regina, wala na, naglokaret na subong.
1: May kilala, makuya gani, iya?
0: Ha?
1: Regent.
0: Regent Pearl.
2: Tagal niya si Stephen Rio, Troy.
0: Ha?
2: Tagal niya si Stephen Rio.
0: Okay. Sige, ha. Regal sa mga taga Mandurya o taga Leon, Iloilo. Salamat kay James. May gabi. Oras, 25 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Turitisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Kiling XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: 40 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, sa mga station managers, ang tanan nga XFM, NIR, Kagpanay Island. Thank you so much. Ang alan sang amon nga CEO, Boss Rems, and Madam Olivine. Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
2: Hala, ka-exciting!

0: ayusin ang ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa mga suking butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mervis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pa sa ngamon.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa.

0: balato.
1: Santantua's Herbal Soap.
2: Gamit na!
1: Santantua's Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukigang.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulo. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutunan.

posibleng maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santol Gold Herbal Tea.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kinakain. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Mas gari, saka service ko. May arato sa chronic back pain. Ako ginangagong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Batyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugutan ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa, dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men.

0: 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapag dula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
1: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko madiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-alamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try day. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Jocelyn po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman. Mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
13: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
1: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Sister Pain!
22: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-a-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka.
23: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ngayong aga mga abyan, mga katropa, nagkapalayag naman sa kahanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Fecha 9, kita subong sa bulan sang Hunyo, mga abyan, mga katropa, adlaw kitang Martes. Ini ang Exciting Pilipinas, isa ka oras kagtunga nga pagdala naton sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal kag international. Mga balita nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal man o nasyonal, pero inyo na babatian diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Magbugtaw kag magbangon na, magprepara sa inyong mga helikoton sa karon nga adlaw. Mga estudyante naton dapat na-prepare na, nakabangon na sila. Agod nga mga abyan, manghimos padulong sa eskulahan. This is the second day sang pag-eskwela sa mga pampubliko nga mga bulutuan, elementary kag high school, mga abyan, diri sa Pilipinas. Mabatian ninyo kami sa amon nga mga Facebook pages kag makita ninyo gali kami kag mabatian. Sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mabatian ninyo kami sa amon nga frequency nga 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga salakyan, maghalong sa mga dalanon, dapat klaro ang pananawan. Magvisionix Plus, may zeaxanthin, may vitamin E plus kag carotene, mga abyan. Agudto nga magapabilin nga masanag ang pananawan. Ang masanag nga pananawan, mga abyan, makaangkon man kita sang masanag nga buhas damlag. Bugtaw kag magbangon na, unahon nga himuon sa aga mo ang pag init sang tubig. Pabukalan ang in tubig, ibutang sa takuri ang sobra, ibutang sa termos ang sobra pagid, ibutang sa isa katasa kag buribudan, mga katropa, sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix among pinakamanamit nga kape nga natilawan ko sa kabuhi ko. May moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix, mga abyan. Testingin ninyo subong pa lang ang mga tinion. Pagbugtaw nyo kag bagbangon bala, dayon nyo init sang tubig. Ay magluwas nga nagkakape ka na, mga kabyanan. May bulong ka pa, may food supplement ka pa. Wala na kinanglan paparisan, tinapayo pandisal ah. Ang soya powder drink mix nga ara sa Santon Plus Coffee Mix, nagaserbi na ini nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Testingin nyo bla, subong testingin nyo gid bla. Pagbugtaw nyo, bangon ka mo dayon. Sakay Maria Caprada sa Barangay Maliaw, Pabia, Iloilo, mayong aga. Kumusta ang pamatyag? Kabay pa nga ng pawana? Langon sang masako ng mga aktibidades.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Sa mga tagpalamati nato, sa mga Shopee delivery guys, di sa tubang ta. Aga pa na sila gamatay. Sa kay Inday May, sa Tiangge, may nga aga. Sa mga taga Lunok Itiri, sa mga Grab Boys na dira, mga Angkas Riders, may nga aga sa inyo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wala mga abyan sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo, pero mabulubog na ang dapya sang hangin. Masubo mga abyan nga first day of classes sa Pilipinas, ilabi na mga saga Mindanao. Bangon mabyan sang isa ka Mabasco Galinog nga naghanot sa ilang rehiyon kagahapon sang aga, bobag ulang gid na kasulod ang kabataan. Mga 7:37 sa aga kahapon sang nagluntad mga abyan ng wala ginalauman nga pagtayog, 7.8 magnitude. Magnitude 7.8 mga abyan. Ang linog nga nagtayog sa Mindanao, nakasulod lang gid ang mga kabataan sa bulutuan. Nagaambang iban sang Philippine National Anthem. May mga video clippings ngayon padala ang mga netizens, mabin kung paano nila saksihan ang isa sa pinakababaskog na linog na nagtuhaw sa Pilipinas. Ang problema sa linog, abi, wala niya sang forecast eh. Wala niya pandam. Amo niyang natural calamity, mga abyan, nga nobody can tell, only God knows. May mga video clippings, video footage, mga abyan, nga nagatayog ang building. May nagkalaguba, nagkalahulog ng mga kisame, ang mga airports nila dito. Dugay-dugay, hatag ta sa inyo ang pinaka-latest nga tali sa mga nagkalamatay. May mga nagkalamising pa, may mga nagkalasamaran. Pamangkot sang iban, amuna ni ayahan ang kabahin sang ginapaabot nga the big one.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga sa diin, mga binang Pilipinas, isa sa maka-experiensya sang ginatawag nga the big one. Nga ang Pilipinas mabiyan natun na sakupan ini sang Ring of Fire. Nga sa diin mabiyan kumagto ining the big one, isang Pilipinas sa mga maigo sang sini nga natural nga kalamidad.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak na bahin, mga binantis kita, magpadayon, mga katrupa, ang pagpasiplat nato na sa aton nga kasaysayan. Dahil dito sa XFM, mga Radio Patrol, Iloilo 100.7, tayo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Bangon na ha, bangon na sa mga nakabugtaw, bangon na. Iban galigid-ligid pa eh. Sa mga taxi patrollers naton mayong aga, kabay pa ang medyo nakabawi-bawi ka mong simbiyahin nyo. Kag bukas na ang klase, damo na ang tao, blah. Damo na ang mga pasahero. Sa mga street sweepers naton, aga pa nagbulog tao kag nag-ubras ang ilang mga obligasyon, palakpakan ta sila. Nagamin tinarbalas ang kalimpyo sa aton nga mga dalanon dire sa siyudad sang Iloilo. Iniya mga bisan hindi mo na sila pagbantayan. Ang resibo man lang nila sinayo kung ng pruweba nga ginubra na nilang ila obligasyon kay makita mo man sa dalanon eh. Pagsigas ang adlaw, pagsilas ang adlaw katrupang John Ray, kita mo man eh, limpyo ang mga dalanon. Di palakpakan naton mga street sweepers naton dire sa siyudad. Actually, yung mga ibang nga local government units, mayara man sila nga mga street sweepers, ha. Iniya, I can guarantee you, bisan hindi mo na sila pagbantayan, resibo lang ni pagkaaga kinanglan, eh. Kung limpyo na ang ilang area of jurisdiction, meaning, bisan matulog pang mga official sang local government unit. Basta makita mo lang limpyo na, meaning, gin-ubra nila ang ila obligasyon. Sa mga sidewalk vendors naton, ining nagabaligya sang kape aga pa. Nagabaligya sang nilagab lang itlog, hard-boiled ng mga eggs bla. Ining mga ambulant vendors pagid naton nga naga plaster sa mga kilid sang dalanon, ilibid na sa mga malapit sa mga call centers. Gabi tub-tub kagahon ng ilang operation eh, no? Ang ila sining mga gina-cater ng mga customers sa mga taga-call centers. So maying aga lang sa inyo tanan ang mga balita ng inyo mabasaan sa mga pamantalaan nasyonal o lokal sa karun nga adlaw mga katrupa, mga abyan. Inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pag sining ka alkaline-based nga vitamin C, bisan hindi ka anay magpamahaw sa aga, dapat nakatumar ka na sang vitamin C, ang pinakailoy sang tanan nga vitamins, ang vitamin C. Aga pa, protektado na kita sa mga nagauso nga pamalatian subong katulad sang ubo, trangkaso, kagsipon. Mga adults kag mga kabataan, huwain niya pili, ginatira nila. Amo na, mga abyan, nga bisan wala pa kita magkapamaho sa aga, importante, protektado na kita pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C, mga katrupa. Kung pasiplata nato ng aton nga kasaysayan, ang mga importante nga mga events o nga nagkalanabo sa mga nagliligad nga mga dekada, tinuig, ha? Diri kita makakuha mabins ang mga maayo nga pagtulunan, mga lesson learned, lessons learned, kag mga eksperyensya. Siling nila, experience is the best teacher. We can learn also from our experience.
1: Pilipinas!
0: Ay balok ka mo ang kalibutan, gatiyog lang gatiyog eh, no? Sa gusto mo kag sa hindi, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ng gulong, astigulong, mundo. Amo ina nga ang iba nagapati sa rubaton, life is just a roller coaster. Sometimes you are up, sometimes you are down. Subong maayo sitwasyon mo, basi buwa, sunod nga adlaw, sunod nga bulan, sunod nga tuig, basi kung karamutsing man. Subong karamutsing pangabuhi mo, kita nagadula sa pag-asa, basi sunod nga adlaw, simana, tuig, binulan, basi mangin, sulhay naman ah, no? Mugin ng kabuhi. Don't give up, mga katrupa. Laban lang life, laban lang kaibigan. Oras mga katropa, 17 minutos na ang nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga. Kung madumduman pa ninyo, pasiplat sa ato nga kasaysayan. Sa atong 1945, gin-re-establish ang Philippine Congress mga byan nga ginhiwat ang unang sesyon sa siyudad sang Manila. Sugod nga nagtakop na ang Japanese occupation sa pungsod Pilipinas. Sa sining nga mga tinion, June 9, 1945, sa sesyon mga katropa, si General Douglas MacArthur ginhimo nga honorary citizen sang Pilipinas. Tuyo man tani nga gawon sang hapon ng Pilipinas eh. Muna bala siling naton, bisa nagpahagaw na lang kita sa hapon. Siguro namin ang pangaboy naton. Sumungkag wala agad sang korupsyon. Dito sa Japan nga daan mabiyan, magbinutig ka, masapuan, diskubrihan ka, nagapangurakot ka, gurgur iog, balatian mo to, gurgur liog. O kung makawat ka, isa ka ka-ordinaryo citizen, badakpan ka pangawat. Utdon isa mo ka, tudlo, kada dakop nga nagpangawat ka, utod tudlo. Diri sa Pilipinas, kung ni-apply ta na, tanan tanga congressman, halos tanan, kaghalos tanan nga Senador Goro, basiway na ulo. Hindi lang ni mga tudlo, pangutdon sila. Pati ulo-ulo, ha? Ulo-ulo kag ulo. Animal. Sa tong nagligad nga mga tinuig, mata-mata, sa tong 1956 mga kabyanan, may isa ka executive order nga naga-restrict mabyan o kung naga-dumili sang public display sang aton nga Philippine flag. Pero gin-repeal ini. Ginpanugutan nga ang national flag naton will be flied again freely. Oy, dali na lang Independence Day bala. Independence Day sa mga private nga masalakyan, pakita nyo pagpalanggata sa nasyon ta, mahimo na ka makabakal sa mga flaglets. Gagana baligya sa mga dalanon, butangan ta, flags. Flaglets ang aton sa lakyan, pati maano kung pagpakita sa pagpalangga naton sa nasyon ta. Iya kay bando mga daw mga tent kadako kalapad nga flag na butang nila. Pero kawatan man. Hindi niya sa patakudako sa flags ha. Kung flagless nga nabutang nyo sa kaslakyan nyo, na display nyo, ginawagaywa nyo, kundi ganin sa mga puluyan nyo, it is not a matter of the size. Matter, size doesn't matter. Importante lang, biyan may pagpalangga ka sa nasyon ta. Anong klase pagpalangga sa nasyon ta? Servisyo publiko. Natag nyo. Hindi nga servisyo publiko, pero kawaton ko. Ang nga matutuod nga nga palangga sa nasyon ta, yaring mga ordinaryo nga mapumuloy nga nagabayad sang buwis nila sa gusto nila kag sa hindi. Pasweldo ta sa mga public officials ta, mga elected officials ta, tapos kawatom lang nila. Di ba? Sa tong 1975, mga katrupa, mga abyan sa siniman nga FETSA, June 9, 1975, kay balok mo ang Pilipinas kag ang People's Republic of China. Formal nga nag-establish mga biyansang aton nga diplomatic relations. Isa ini ka major nga tikang pagkaligad o kung pagtakop sang Second World War. Nga sa diin, una mga biyan, nagbiguhay kitaya sang China. Ginformal nga gin-establishan ang aton nga diplomatic ties sa China, Pilipinas, China. Diplomatic ties mga biyan, sige-sige, so good negosyo ah. From head to toe nga produkto sang China dala nila diri sa Pilipinas, available sa mga chingkway-chingkway nga mga tiyanggi-tiyanggi nila, no? Nagapati bala ka mo sa Horobaton, ikaw katulupang dyan, Ray. Ang halos tananta kinanglanon sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Halin sa households, mga personal naton nga mga gamit, made in China nga ah. May Horobaton mga katrupa nga nagasiling that God made the heaven and the earth and the rest is made in China. Mga negosyante ng mga amigo tayo. Mga amigo ta Chinese ba? Namin man tayo ng mga amigo, galing kapag agaw sila yung teritoryo. Migo ay lang tabla, wala ang tagaway yung teritoryo. Sa pihak nga bahin na matamat kita forward mga byan sa tong June 9, 2002. Si Anay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naglagda mga katrupa mga abyan sang proclamation number 148 nga nagadeklarar sang June 9 as Filipino Chinese Friendship Day. Sa pagdumdum sang pag-abyanay sang duha ka mga nasyon. Ikaw akon migo ako. Imo migo. Migo ay kita. Tewa kita ayo da sa bliga mo da. Payo amon ta. Mga byan, oras sa Pilipinas, 23 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Amin at tungpila ka maimportante mga byan nga mga hilinabo o mga events mga byan sa Philippine history. Sa aton sinay mga byan nga pagpasiplat sa aton nga kasaysayan. Matama tatalakay sa mga nagkapuna kag mga interesante nga mga balita. Exciting nga mga informasyon, exciting nga balita kag exciting nga ulo istorya. Sa mga mahilig bala sa ano katropang genre basketball, kaya natabunan kita sa mga balita nasyonal, balita lokal, kapinpalinog kahapon na kay balo ka mumabian sige-sige na ang NBA Finals subong eh. Sa mga basketball aficionados bala. Between San Antonio Spurs kag New York Knicks, duha na kadaog na angkon sang Knicks. Actually, ang San Antonio Spurs kag ang Knicks mga byan, may duha kita kinapabugal nga Phil-Am dira. Magsiling kang Phil-Am, isa sa ila ginikanan, Filipino o kung Filipina. Ang sa San Antonio Spurs mga byan, si Dylan Harper, bata ini ni Ron Harper, NBA star man, NBA basketball player man, nga nakapangasawa mga byan sang taga-bataan. Pinay ang asawa niya sinitawagun talang sa kay Maria. Si Jordan Clarkson nga player sang New York Knicks mga byan nakampang na niya sa pila ka beses para sa Gilas Pilipinas. Ang iya sini nga Eloy is also a Filipina. Ti daw amo ini katrupang genre ang ginaay sang Gilas base pampangon nila bla sa palaabuton nga mga FIBA basketball. Duha ka mga NBA. Nakasulod pa sa finals. Hamakin mo yan, ha? Ibando excited na sininga ang duha ka mga Phil-Ams, mga katrupa, nga nakasulod sa NBA finals. Ang ina sininga mga teams na makahampang para sa Gilas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bantayan ta na, kay ti proud man kita nga may Phil-Am bala. Ng mga NBA players nga nakasulod sa finals. Ugaling way pagit kita sang pure nga Pinoy, no? Si Kai Soto, tani, medyo pure nga Pinoy, pero daw lang alang pa. Medyo kulang pa ito body build kag abilidad. Daw pwede naman, pero hindi pwede nga daw pwede na dapat pwede, gid. So, ang nagasunod sa NBA subong, tagaantan lang kamo update. Kinalauman nga makaangkon sang katatlo ka daog ang New York Knicks. Kinalauman ni Mabian ang masandukot ni Nampang sa tungas ang New York Knicks sa San Antonio Spurs sa Game 3 Mabian sa NBA Finals. Kasi din may duha kita ka mga Phil-Ams nga ginabantayan. Ipakita ang ila abilidad. Hindi anay sila magkabig subong nga magkarancho mo magkababayan. Kontrahan na sila subong.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang Game 3, hiwaton sa Manhattan. Manhattan. Sa Madison Square, mga byan, sa Manhattan, New York. Amo na sila mag-pronoun eh. Mag-pronounce katropang dyan rin. Ato niya, Manhattan. Mountain. Ilaya dito, Manhattan. Kag-mountain. Dota, maranab lang mag-meet lang sang tiyaw. Kabatn. Hiwaton sa Madison Square Garden sa New York Mabian sa Manhattan ang NBA Finals. Bukalawig man ng mga tinion bago makasulod sa finals ang New York Knicks, no? Ang katapusan nilang hampang sa NBA Finals amo ang 1999. Dugay-dugay na ba? Ang pinakasikat nga kilala ko lang nga NBA player nga yara sa New York Knicks nga nagdala sa ila sa finals, amo si Patrick Ewing. Iba na ambal nila, Patrick Ewing. Ang iba niya, Patrick Ewing. Ambot mag-ano ni sila katrupang genre ni Dion Warwick man. Do pariyo gawa ilet si Urano. Pakita abla sa screen ta si Patrick Ewing kag si Dion Warwick. Akong di screen wayang. Do pariyo gawa ilet si Ura, bro.
1: Exciting Filipina!
0: Exciting ang istorya, exciting information, exciting ang balita mga biyan. So tinguan sa New York Knicks nga makapitalize ang ila home court advantage sa ginatawag nga world's most famous arena. Designing Madison Square Garden mabiyan sa pinakabantog nga arena. Pwede ka man maghiwat sang concert, kung pwede man basketball, kung ano lang indoor event mga biyan. Kaya balo ka mo, medyo nadugangan ang momentum sang New York Knicks mo. Kaya ti sila ang ma-host. Tinguan nila nga makatatlo o kung nga tatlo nilang ilang sunod-sunod nga kadalagan. Bangod mga biyan sa ginatawag mo lang home court advantage. Papangsunod sa New York head coach mga biyan nga si Mike Brown, ini ang produkto lamang sang total team effort. May home court advantage pa kung wala. Importante nga maayo ang ilang sininga teamwork. Pero sa bahay naman sang San Antonio Spurs, wala sila nag-disturbo sang 2-0 nga score advantage sa New York kontra sa ila. In other words, 0-2 deficit sang San Antonio Spurs. Nakanda sila mga biyan nga i-atubangon ang pagpanghangkat sang ila sininga panguntra. Well, isa sa mga ginakilala man nga rookie sang San Antonio Spurs amo si Dylan Harper kag si Devin Vassell. Mahal guru ticket sini no? Subong ni Blam, pangun mo. Alas 8:30 Philippine time, no? May mga celebrities nga ginapaabot nga magahampang o kun nga magatambong. Ambot si paring Donald na ma-attend sa Blam mo. Kaya ti kay bolo ka mo, lapit mo lang si paring Donald Trump na mo, presidente sa Amerika Blam. Sa New York, kati sa Washington sila, yadira ang White House. Biyayho nang ni President Donald Trump ba gani sa kauras ni. Kag isa pa may mga property si Donald Trump da sa Manhattan sa 5th Avenue. May ara da nga Trump Towers. Sa tubang lang gid ina sang ano ah, sang sang aton nga Philippine Consulate Office sa New York. Oh. Ay kay balo ka mo damo-damo bala empleyado, empleyada ni President Donald Trump. Oo, sa iyang mga negosyo dira sa Manhattan, sa Trump Towers palang damo-damo na pa Pilipino da, ng mga ano siya, ng mga empleyado, empleyada.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Oras mga katrupa, 31 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Dira sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Bantay ninyo, isa ka medyo mataas man nga empleyado sang Iloilo City Hall. Pero hindi niya public official, hindi niya gali elected official. Gin pa sa kaan kaso, bangod mga katropa, mga abiyan katropang genre. Nagpanghampak siya sang silhig paypay. Pinanghampas niya mga biyan sang silhig paypay ang pila ka mga borders sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Iloilo sa distrito sang Haro kay nagahuran siya. Iban niya ginampak nila paypay, iban silhig tingting, iyaya silhig paypay. Ha. Ambot ano ang damage to sa ginampak niya nga nakaagom abiyan sang daw lagob tumarka bala mo. Nagpakurasyon ning isa mga abiyan sa mga ginampak niya. Ano klase ito panghampak man? Ano ginampak niya, ang uluyatan o kun ang paypay mismo? Basi uluyatan ano? Kay kun paypay ti ang epekto kag tupa na slawas mo medyo kalam-kalam kay ti paypay mo siling paypay. Sinoy ni? Tunto man ay. Kay balo bala kamo mga katropa nga ang chief of staff sang mayor ni Mayor Bla Reyza Trinias kundi may chief of staff na siya, hindi ni siya yung elected official ko terminos ng iya nga no, nga term of office man ha. Pero lugay naman isa sa mga Trinyases eh. Nangin sa laligan na siya anay ni Mayor Jerry Trinias. Kag sini sa ato ni Baloan, sang si Mayor Reyza Trinias na nag-mayor, ginkuha siya nga chief of staff. Ang chief of staff ni Mayor Reyza Trinias, kakilala bala ka mo sa iya? Kung wala pa ka mong makakilala, ipakilala ta siya sa inyo amat-amat. Kung sinoy niya, kag kung ano nga kaso, i-file sa iya sang mga tao nga nag-ilistar sa isa ka boarding house diri sa distrito sang aro, nga ginpanghampas niya sang silig paypay. Atagta sa inyong detalya, dugay-dugaya. Dahil lang kita, atagta ni Commercial Katulubang John Ray, 34 minutos na kaligar sa takna ng alas 4 sa aga, ang ining abahin mga abyan, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Ini ang pinakamabaskog nga immune enhancer. Ining luyag mo bala nga mangin bato ang imulawas kag mangin protektado kasang tanan nga sa isang viruses kag bakterya. Amo ining food supplement for healthy body and stronger immunity. Kay balo kamo kung ano ang ingredients. Ang ingredients ha, sang Santon Plus Gold, pamatiin nyo bala. May ara nga mangustin, 350 milligrams. May ampalaya, 50 milligrams. May malunggay, mga abyan, mga katrupa, 50 milligrams. May garlic, 50 milligrams. May spirulina, 50 milligrams. Sus, almost perfect, mga abyan, ang pagproportionate sang iyang mga ingredients. Wala ka na talagang hahanapin pa. Oo, pag-amo man ini isa sa mga top sellers sang Yes to Health Incorporated na produkto. Every now and then, nagkakadulaan sang stocks, nagkakaubusan sang stocks, ang Santon Plus Gold. Kay ti inimab yan, daw garantisado naman gini niya. Damo-damo na naghatag sang testimonya nila. Nga ang Santon Plus Gold, amuning naghahatag si ila sang daw, babaskog mga abyan, nga pamatyagan, ilabi na kung working employee ka, o kung di gani ang aton ng mga construction workers, bla? Nga pa tumaron mo sini? Matyag nila daw protektado man sila mga abyan. Batok sa kakapoy. Testingin nyo ang Santon Plus Gold. Sarang ini mabakal mga katrupa sa mga butika nga mga malapit sa inyong mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga abyan, dugang pa nga mga balita lokal. Ihingad lang ta ang chief of staff ni Mayor Reyza Trinias kag gireklamo nagpanghampak sang silhig. Bangod mga abyan, suno sa iyang aligasyon, magahod ining mga ginpanghampak niya sang silhig. Dugay-dugay, pagkaligad lamang mga abyan sang maliput naton nga mga panumdom.

0: Puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, 45 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga, sa palatuntunan, mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Katuan na kita di sa exciting istorya. Kaya balo ka mo, bangod maabyan sang pagkairitar, sang pagkagahod, allegedly, sang pila ka mga border sa distrito sang Haro, isa ka chief of staff ni Mayor Reza Treñas nagpanghampak sang silhig paypay. Ang chief of staff ni Mayor Reza Treñas ginreklamo mga binga nagpanakit sang mga pamatanon. Ang mga tagreklamo nga ini daw desidido na magfile sang dagakaigo nga kaso. Ni nga ano kun ni chief of staff kao? Kay hustisya ning ginapangayo namon. Ini ang ginasinggitan. Ginasinggitan. Ang pagpaninggit yung naganing ginareklamo, subong masinggita naman ka mo. Ini ang ginasinggitan sa mga tagreklamo kung nga ang adesidido mga abyan nga mag-file sang kaso. Batok sa kay Mr. Jonas Bilius Silio. Ang chief of staff mga abyan ni Mayor Raisa Treñas. Makaligad mga katrupa. Naging pahayag. Hambal sing iba nagpanakit. Pero hambal sing iba nagpanghampas lang. Lain niya magsiling ka nga nagpanakit eh. Na nagpanakit niya medyo sulid. Black trupang dyan riyaw. Either nagpangtapungol, nagpangsapute, o kung nagpangtampa. Ano? Yan niya nagpanakit. Hambal nila eh. Sang tagreklamo eh. Basi nasakitan man tuwol sila. Hampas sila sang siling paypay. Pero ano ang nag-igoaw? Ang handle sang silig paypay, ti medyo sakit, gid man. Pero kung ang punta ng sang silig paypay, ti medyo makalam-kalam. Nambal sa isa, kilala ko, ay makalam. Nakalaman ako, kailan niya. Are, bangod mabiyan sang tagreklamo nga ginsakit sila eh. No? Ining mga pamatanon kay balo.

Pero kung nag-shot-shot ka mo, may ulo istorya, may mga hirihi-hirihi, may kadlaw-kadlaw, may kung kaysa singgitan man eh. Kung kaysa ang shot-shot, ang istorya, kaysa wala man gana ikaw mamati, kung medyo hina, eh, blah. Iban gani may istorya ka singgitan, gid. Siyempre, hindi malikawan mga abyan, ma-overwhelm ka, blah, ba-overwhelm. Sang inyo ginainom daw, kung kapin pa kunamit ang pulutan, hindi lang sisig, daw pait, blah. Nagligat ba, ara ka pulutan at ilawa namon. Napabugal git sang migo namon. Tong ninyo, namit ni sisig ni. Matulitig amon to klase, to kapulutan. Tapos nagpait pa, duga ka niya, Sprite reklamo. Masa nagtamis naman. Sa tikalo, yung ko naman namit, magluto. Pero going back sa inistoryahan ay, nga may hirihi nga dala, may mga siningitan ay, sa itong Mayo 17 sang kagahon, no? Nga sunod sa tagreklamos lang niya, shot-shot mo lang kami day. Ulo istorya, hurihi-hurihi. Kulakadlaw-kadlaw. Siling ni Julia, 21 anyos ang edad, sang Simon Ledesma, inom-inom tamo this morning nga, awas ka akong miga. No? Bakal kami pulutan, bakal kami ilim nun. Samtang nagapadayan ng istorya, nagasinadya, ang lain lang mabiyan, tub-tub sa kagahon ng istoryanay nila. Silak na. Gapanukturuok na lang manok. Nagtukar ng alarm clock sang manok. Diba tiyon gapon ng ilas hindi nga mga inistoryahanay. No? Di ang natabo, amun eh. Una nga ginpalapitan, Sunday Julia nga ini, sang mga barangay official, siguro gin-approach sila isa maayo man siguro nga pamaagi, bla. Kaya balok ka mo ang mga barangay naton, mga barangay officials ta, iban sinitanod, iban may ara man nga assign nga sa Committee on Peace and Order, nagaupod mo na sa rubing, no? At that time, upod ang mga barangay officials sa amo nga barangay, sa Maria Cristina, mga binlibot-libot dito mga barangay officials, rubing, guro, ano? Nakaupod dito si barangay kapitan, Amadio Sultan. Kag ang natabo amon eh, ginambalan ining mga nagainom-inom sa bod nga sila nga day, kung mahimo day, hinay-hinaya lang ninyo inyo tingog. Kay medyo aga na bla, di iban may ubra pa. Base iban nga mga pumuloy di isang gabi, wala pa makatulog banguti ang kaginahod ka mo, sila nga bisang kapitano, kagsang mga barangay officials. Di nagbalik man si Julia sa kwarto, nga ginaim na nila. Siguro na nugid to sa mga kaupdanan niya, ti hinay-hinay yun talaga. I don't know, kung namugid man nasugid dyan, no? Kaya nga, nga agangin balikan sila dito. Siguro, base nakabuylo pa, bla? No? Nagpanamit pag-inistorya to. Wala sa payan nga ginkantoan na sila sa mga barangay officials kag sa kapitan mismo sa mga barangay. Sige-sige, patungga nila to, kitiway pa maubos mo. Alam niya, tapuson ta niyo. Tirahon ta na ni, dogamay naman lang ni sa grupo. Ti mga abyan, mga alas tres na sang kagahon. Ginpayag ni Julia nga nakibot siya kag ang iyang grupo nga may nagawara sa gwa. Meaning sa gwa blasang boarding house may nagawaras to. Sang ulihi mga abyan, may nagsinggita na to. Lingya, guwa ka mo da, mga krima ifruta ka mo. Actually, ang wording sa ina, hindi amo na ang sakto ah. Daudupulo pariho lang bla ang tunog niya. Ang ina yang ginhambal ko, wala pagid lamang madugay. Dessert, ina ya, dessert. No? Dessert bla ang ginakaon bla tapos mo sang tibog. Hindi niya kanta. Sabi mo, kanta nga, dessert is over, hindi ah. Dessert ina ining pangiyam isbla no kag fruits a crema e fruta cream and fruit amo nang dessert pero kun himbal mo duplo prihong tunog niya sang nagpamuyayo kabla nga ilunggo siling sa nagawaras to ay mga alas 3 sa kagahon suno sa aligasyon ni Julia nakibot siya kag ang sining nga grupo. May nagawaras to sa buwa sang boarding house nila. Nagasinggitan pa. Siling siya nagasinggitan to. Matigdas nga ginapanghambal niya. Gwa da ka mo. Mga krima ifruta ka mo. Sang ulihi, sang pagpangusisa sa mga pamatanon nga ini, nagwa mga abyan nga nakilala nila
ang nagasinggi.

0: kanto nga si Jonas Villosillo, ang chief of staff sang mayor. Kay balo kamo ko na nung bit-bit niya. Hindi pala, hindi sadol, hindi armalite. Bit-bit ni Mr. Villosillo, Jonas Villosillo, mga byan, amo ang silig paypay. Ha? Aga pa si Mr. Villosillo ga pa niligaw. O, si panglimpyo man guro. Ah. O, bit-bit niya ang silig paypay. O, suno sa kay Giuliani ang aligasyon. Si Villosillo, nakaagiman ni Kapitanda sa barangay Maria Cristina. Eh. So, bisan paano may background sa mga lugar, kang kilala niya man siguro mga pumuluyo na. De, amuna mga byan nga natabo nga daw nagsinggitan to siya kuno. So, bangun sini. So, nakalapuhag tong tao sa boarding house. No? Kagang iban mga byan nga upod ni Julia, ah, nagaguluwa man. Malayan sila mga byan gin panghampas ah. Sila sang silhig ni Mr. Villosillo. So, malayan sila di. Gilayong nga nagsaka si Villosillo suno sa ligasyon. Sa ikaduha nga panalgansang boarding house, kung sa diin dito nahamtang si Julia, no? Why man maibaluan kag madetalye diri ang mga nagkalanabo na dito sa ibabaw. Ang ginaligaryang lang iya ni Miss Julia nga ginpanghampak siya, ginpanghampak ni Mr. Villosillo sang silhig ang mga upod niya, no? Kag mismo si Julia nga amoning tuyo nga magfile sang kaso. Una nga naigo sa likod si Miss Julia. May igo man sa wala nga paa, kag wala nga braso si Julia, no? So pagkaaga mga katrupa, mga alas 8 na ang oras sa aga, ginpatawag ni Mr. Villosillo sanday Julia nga kun mahimo magkadto sa ila pulian. Dito kag ginhambal ni Villosillo nga gindisiplina lang niya ang ining mga pamatanon, lakip na si Julia. Medyo naumpawan guro si Mr. Villosillo sang iyang ginatawag lang nga emotional outburst blah, no? Okay, sa kun maka ang kun kasing emotional outburst, minsan di ka na makapaminsar blah. Kun ano lang da ang magsaka sa ulo mo. Wag kun ano lang da ma-meet lang mo kaysa daw ay kabalas pinsar mo, no? Amo ni ginpahiwatig, bao ginpahiwatig, ginpahibalo ni Mr. Villosillo lang niya. Naimpito ko kagabi, akin o kagahot gidla sa inyo, blah, no? Disiplina ko lang to sa inyo, ah. Ambal ni Mr. Villosillo. So, natabuan man mga byan nga, dito man si Punong Barangay. Nga si Punong Barangay, Sultan, no? Kag, ambal pa ni Barangay Kapitan Sultan. Mayo lang gani, dai. Kaya amula nang ginimo sa inyo ni Mr. Villosillo. Kaya kung ako to, ginpatawag ko na ang mga pidiya in drug enforcer kag ipabaybast ka mo, ha? Ano kapman may nabalaan kada galing nga may illegal drug sa inyo? Ipabaybast? Kung wala galing ni matabo ning paghampak-hampak ni Mr. Villosillo sang silhig paypay sa mga borders da, tago-taguon mo lang kap. Medyo kuryente si Kapitan Diaw. Sugpon pa sang istorya, May 18 sang aga, nagpamedikal si Julia, makaligad nga nakaagom sang pilas, kag pala nakit sa lawas eh. Kung daw ano ang extent of injuries ni, sa pagtanaw ta daw, hindi man gid guro serious injuries ah, no? O galing kay ti, kung magfile sa sang kaso, kinanglan man ang mga medical records eh, no? Kinanglan man mga byan ay ning pagpakurasyon bala, no? Nagka-dumangay sa barangay, naka-face-to-face, ginman sila sa barangay, ha? Magtimbang abahin. Pero tub-tub sa sining matinihon, wala pa man makapahayag sang iyang statement si Chief of Staff Villosillo, ha? Na sining natabu mabin nga ginareklamo siya. So, may medical records, medical legal certificate ining si Julia, no? Nga ginauyatan. Kaya nagagawa sa final diagnosis, mga abyan, sang medical legal ni Julia nga may soft tissue injury secondary to alleged mauling. Bo, basi baskog manhampak ni Sir Jonas, bala, no? Amo ni ang nagagawa sa findings ang medical legal certificate, eh, no? May mga pictures pagani kuno katrupang dyan, eh. Si Julia angot sa pilas nga agom sa wala nga braso kag mga pilas man sang iyang mga abyan. Pero si Julia gidni ang magaano kuno, yung maga-lead sang pagpasaka sang kaso. Kay balo ka bisan subong gani, dapat sawayon mo lang ino. Hambal nila bla, wala bla tan duganay lang, wala lang physical. Taw ginyo lang sang barangay ah. Agud to nga malikawan ang medyo madalom pa bla nga hindi pa gintindihan. Kung isa balo barangay lang ng inaway pro. Dira pa gani sa barangay ga pinatyan ay, no? Pero kay balo ka mo. Ining inom-inom mo, wala man na problema. Butang ta sa private ka mga balay, boarding house. Pero ang inyo gahod, makalabos piyak balay bla. Hasta lang na kalabanan, may ordinansa. Sumang mo, hasta lang na sa last 10 ang paggahod. Kapin pa ko nagkaraoke ka mo. Bisan pa sulod balay. Oo, bisan sulod balay ninyo katropang dyan, Ray. Lapaw ka last 10, sige pa uwang nyo da. Sige pa inyong uwangal. Pwede ka mo yatawagan sang barangay. Ah, punta to. Kung hindi gani, pasakaan ka mo kaso, violation sang ordinansa. Hindi pwede kay makabig na ina nga noise pollution. Sa mga nagasing along ka karaoke, hasta lang ka mo last 10, bisan pa yung yara ka mo sa privado nga establishmento. Kung sa privado nga puluyan, privado nga balay, hindi na pwede. Amo na mga abyan, ang ugat sang ining iskandalo nga bit-bit ni Mr. Villosilio ang paypay nga silhig kag ginpanghampas sa mga pamatanon nga nagainom-inom.
1: Exciting Pilipinas!
0: Why pa sang statement ah si Mr. Villosilio. Sa iba nato nga public affairs program, tinguan taman nga makuha ang side niya. Pero ini mga biyan ang inpatpata sa inyo, naglo naman hindi ah, sa mga balita bala. Di, kung anong leksyon makuha ta si Nidri, may leksyon kita makuha, Dri. Number one, hindi nyo pag-iritara mga taos barangay nyo. Hindi ka mo magnagay gahod. Bisan pa nga private party o private occasion, hindi pwede. No? Kay hindi tanan nga taos barangay, makapasinsya sa inyo. May mga barangay, subong damo-damo man barangay, may mga boarding houses, bla. Di, may mga borders, pasunaid man kamo, no? On minuto na nakaligar sa takt ng alisin ko saga sa palatuntunan exciting Pilipinas mga abya na ining abahin na inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga abya na muning pinaka-efektibo nga solusyon sang aton nga mga katrupa nga nagapabrusko-brusko pero wala naman mga katrupa sang ibuga sa kama. Why na ibuga sa kama? Sakto na lang magligid-ligid. Tikunluyag ninyo nga magbalik ang inyo performance sa kama mga katrupa nga nagapakuno-kuno nga daw brusko pa pero alaos na performance. Kunluyag ninyo magbalik ang inyo nagakayabang performance sa kama. Nga daw iyas ang hormentado nga kabayo o subong nag-level up na daw iyas ang rabbit nga desperado. Kagkunluyag ninyo nga magbalik ang mabakod nga panindugan naton nga mga kalalakinan. Kagkunluyag ninyo nga maglawig ang standing ovation ni Junjun. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Exciting. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may makakaglabuwas ka nga amo ini ang duha ka mga major ingredients mga abyan, mga katropa, pamati ka mo nga makapabalik sa nagakayabang performance sa kama. Kag ibalik ang isa ka function ni Junjun. Abin nyo ang function ni Junjun subong sa mga daw nagahuya-huya na. Pangihi na lang gid, ay nagidloring. Ibalik pala ang isa pagid ka function ni Junjun para sa dya nga magpabilin, nga magpadayon ang intimate relationship ninyo sang inyong partner. Ngayon ang pagkaaga bla, may ara ka nga breakfast in bed. You see, no? Nami pro, no? Believe me, maturbo ninyo partner nyo. Ah, si Mrs., si partner ninyo, maturbo ninyo mga muni oras. O kundi gani, mga kainalas 3, tras 4. Sigurado na, breakfast in bed na. Tagaan niya ka muna pamahaw samtang nagahigda pa ka mo sa katre. Believe me. Mangkota niyo speed ring ah. Kaya man sa Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, 100% niya mo. Natural, safe, wala sang side effects. Yo. Mangkutan yung speed ring, bla, kay kapila na ni makatesting si speed ring. Ang turbo dietary supplement for men basta 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship, mga biyantok on nyo na. Kay dira nyo gid mabatyagan ang matuntun ng efekto sang turbo. Oo, sa pirtahan pa lang kamo sang inyong kwarto, mabatyagan mo na ang pag-alsa sang mga buol ninyo. Oo. Kag-preparar gid si partner sang panghampol sa aga, either sa lunpas or lapunaya. Kaysa turbo dietary supplement for men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, sabit mo, kayang-kaya. Ang turbo dietary supplement for men, sarang mabakal sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: May isa pa ta commercial ka, turbang dyan, Ray. Dugang ang mga balita, mga abyan, balita nasyonal. May update kita sa Linog sa Mindanao. Kung pila ang nagkalamising, pila ang nagkalamatay, pila ang mga nagkalasamaran. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilit sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Jenny Lin, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Manang kaputlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
1: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga byansa, palatuntunan, exciting Pilipinas, 13 minutes after 5 o'clock. Kaya mga byansa, XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan sa karunong adlaw, inyo na mabatian sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Kaya XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Ang pinakaulihing atali, mga byansa, nakita naton, na nabato naton, nagikan sa newsroom, mga byansa, mga nagkalamatay kag nagkalasamaran sa Mindanao. Now, nagdangat sa 19 ang patay as of now, as of broadcast time and still counting. Kag ang mga nagkalasamaran, nagdangat sa 134. Ang missing, hindi pa ma-account subong. Ang ining mga nagkalamising, may ara mga pinagkalamising na nagapaligo sa baybayon. Di pagtilwa siguro sang tubig, gindala sang current, patunga. Di may mga nagapaligo, nagkalamising. Ang iban mga binti basi natabunan sa mga dibring, hindi pa ma-account subong, no? Pero as of now, 19 ang patay, 134 ang nagkalasamaran. Hindi mga binti sa naglainain nga banwa o kung mga syudad dito sa Mindanao. Sa iba natin nga public affairs program, din mga binti, atag natin sa inyo ang pila ka mga development, mga running developments, mga binti dito sa Mindanao. Wala sa may makapakot sa linog eh. Wala gina-forecast ini. Mga binti nga ito lamang sinipanugyan din sa atin nga mga pumuluyo, ilabi na sa mga higad sang baybayon. O ilabi na mabiyan sa mga, well, hindi naton na luyag nga i-alarma ka mo. Pero as much as possible, himuon ninyo ang nagkakadapat gid nga himuon. Hindi magpanik sa tiyon nga may mga pagtayog, bala, no? Actually, ang kada local government unit, diri naman guro pukawunta ang mga responsable sa ginatawag bilang earthquake drill. Kaya ti, nagbukas na ang klase mga katrupay. First day of classes pa lang, ginpatilaw na kita. So dapat mangin alert na nga itong sininga mga eskwilahan, mga school principals, administrators sa mga private schools, kung ano himuon sa mga estudyante, ano himuon sa mga empleyado, sa tiyon nga mabatsagan ang pagtayog, ining earthquake drill naton. Kaya wala naton ginapangayo, kag wala man naton mga abiyang ginapangamuyo, gina-expectar lang ibrinawan din, nga basi bla may matabo bla nga the big one, basi may ara pa bala pala abuton nga mas mabaskog pa sa 7.8 mga abyan nga linog nga natabo kahapon last 7:37 dito sa rehiyon sang Mindanao. Nobody can tell, only God knows. E dapat makahibalo kita kung anong himuunta kung may mga pagtayog, no? Muna ganin siling naton, di kita luyag mag-alarma sa inyo, pero as much as possible avoid tigida na iguro katropang genre magpadulong sa mga wow mga buildings bla, no? Mga matag-as ng mga buildings. Galing kay kung naman yung panawagan ta, basi madulaan ni gusto ng mga tagiyas ng buildings bla. Pindi naman lang na sa aton sa pag-amligtas ang kagulingon ta, no? Ang kabataan nabi may mga phobia bala, no? Ining mga lamharon pang edad, mga binga makita nila ang mga sitwasyon katulad sini. Ang iban sini gani, hindi na mag-eskwila, pro. Ang mga nakakita, gidla kung paano natipag itong mga buildings to sa Mindanao. Iban kabataan, may phobia na. Oh. Di mga abyan, ang Pilipinas sabi na igo sa ring of fire bla nga kung may linog nga baskog mga abyan, isa ang Pilipinas sa mga maulamid sa mga nasyon dito sa Southeast Asia, no? Ang origin kung mga abyan sa linog kahapon, ang natabo mabiyan sa Sarangani kagiban pa nga mga kaiping nga Marion mabiyan ang gintunaan sa niamo ang hulag ang movement mga abyan sa ginatawag nga Cotabato Trench, no? Nga sa diin mga abyan nagresulta ini sa pagtayog sang halos bilog nga Region 7 ilabi na mga abyan sa General Santos City suno mga abyan sa Phoebox. Ginpayag sa mga taga Phoebox mga abyan nga si Mr. Winchell Sevilla nga amuman ini ang Cotabato Trench mga abyan ang nagtayog sa tung 1976 bala nga Moro Gulf Earthquake nga sa diin nagresulta ini sang kamatayon mga abyan sang linibo ka mga pumuluyo sa amo nga rehiyon. So ini mga abyan ang pagpahibalo lamang naton sa inyo sa brief background para mahibalo naton mga abyan ang himuon naton, no? I-briefing ang mga kabataan, panawagan ta sa mga principals, mga school administrators nga hindi gid pag ibaliwala ang inimabian nga sahi sang senaryo. Ang pagpanghanda ta, no? Ilabi na mga abyan sa mga kabataan, no? ini magapu kau liwat sang mga ano ta sa mga nahibaloan ta nga mga pagpanghanda aring taga Pibok so payag jaw.
1: On, habang papalayo kayo, papahina yung paggalaw so lumimilit yung intensity. Pero may mga pagkakataon din na kung saan kahit medyo may kalayuan kayo sa epicentro ng lindol, pero yung lugar o yung bato na kung nasan kayo ay malambot, posible na mas malakas pa rin yung ground vibration na mararamdaman nyo.
0: So amo ina mga abyan ang pahayag sang Feebox, no? Sa mga nag-a-listar sa igad sang baybayon, ha? Kung may mga pagtayo gani alerto gid kamo kay dito sa Mindanao may ano eh may tsunami alert, no? Ang mga makita mo sa video clippings katrupang genre ang mga swimming pool. Sus daw ga daw ginaayag mo. Ang mga beaches nila dito hinali lang naghunas. So delikado basta magamol gani nang scenario may linog tapos maghunas, meaning mabyan nagtilwa ang tubig sa dagat. No? Gintipon niya sto sa to sa tunga. Kag ang builta sina mabin amo nang delikado amo nang ginatawag nga tsunami. Aton din ginatawag ta tsunami. Ang iban magpronounce ni tsunami. Ha? Kanya-kanyang pronunciation na. Ha? Bisan pa mga byan nga malayo ang Mindanao sa aton pero hindi imposible suno sa mga eksperto nga matabo man ini diri sa aton nga rehiyon sa Pilipinas. Exactly. Sa Region 6. Exactly. Kay ang pinakamabaskog bala nga mga ngalinog nga nagtayog diri sa aton sa Panay ang natabo to sa Antique bla. Do sa ani ni Antique. To basta isa ka banwa sa Antique do mga 100 years na to. Sobra 100 years to ano to amo tong pinakamabaskog. Ang linog no. Damo man tong mga nagkalamatay, damo man man nagkalaguba ang mga structures. Pero mo lang na ginaton panawagan mga abyan nga huwag ginibisang may makapredict sang sining ano bla sang sining linog. So nga aton lamang sining pagpaalerto sa mga ginikanan kung may mo pa lang idulong nyo anay sa eskulahan mga kabataan ninyo. Alalayin nyo anay ning mga elementary naton nga mga kabataan bla kay daw amo iniuna sila nagabatyag eh. Iba nagahilibion ka po nagaamba-amba lang sang Philippine National Anthem mga kabataan to. Daw ay sa bungog nila nga mo to matabo. Why gani matapos ang katapusan ng mga tinaga? Why mamitlang ang katapusan ng mga tinaga sang katapusan ng sentence sang lupang hinirang? Nga ang ano gani ng katapusan ng tinaga katropan dyan rin? Ang mamatay, bahala kamo. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Nga muna, why na nila mamitlang ina kahapon? Nagkinaran kara ng mga kabataan. Siyempre, kung ikaw man. Huwag na mapamabatian mo ang katapusan yung matinaga sang lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa'yo. Mangkot iban nga sa karamong lugar nga sa Mindanao. Iban niya nga mga nagapanila siling na. Baan mo ang Mindanao kuno mo ni lugar ni former President Rodrigo Duterte nga kung madumduman nyo so, sa mga nagapanilag ano kay ginbuyayaw abin ni former President Rodrigo Duterte si ang Ginoo mo hintawag niya nga stupid insulto why man guro mo na iya lang niya sa iban nga pananawan yung guro pero amugin man ano dapat hindi mo pag insulto ng ngalan sa Ginoo hindi mo man pagamiton sa kung ano nga mga iloistorya ang ngalan sa Ginoo. Do not use the name of God in vain.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 22 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ari, anay kita sa exciting balita. Oh, bugal man isang mga Ilonggo. Ha? Samtang nag-monitor kita mabiyan sa sitwasyon dito sa Mindanao, hindi naman pagpabayaan ni mga nami man mga balita bla, mga inspiring stories bla no. Mga exciting mga istorya. Kay balo ka mo. Taga syudad naman sang Iloilo katrupang genre, mga katrupa, mga kabyanan. Ang nag-rank number 1 palakpakan tanay. Taga syudad sang Iloilo. Ang nag-rank number 1, nag-top mga abyan sa 2026 Physical Therapist Licensure Examination. Palakpakanta ang taga Iloilo St. Paul University mga abyan. nga graduado sa physical therapy nga kurso nga nag-top, nag-rank number 1 sa 2026 physical therapist licensure examination. Rank number 1, ginhingadlan mga abyan, mga katrupak sa kay Jeremy Errol Lorenzo Sakian. Ah, daw familiar naman ka mo guro sang family name nga Sakian. Daw kilalaman ni sila mga abyan sa medical field, no? Rank number 1, yes! Oo, si Jeremy Errol Lorenzo Sakian matapos nga nakaangkon mga abyan sang average score nga 92. 0.80% mga abyan nga rating. Na-mentionar man diri ang mga top schools sang pungsod nga may madamo bala sang graduate sa amo ni nga kurso nga madamo man sa mga nakapasar. Ano ini nga mga eskwelahan? Ini amo ang mga masunod: ang Dunya Remedios Trinidad, Dunya Remedios Trinidad Romualdez Education Foundation, kag ang Our Lady of Fatima University sa Antipolo City. Nga lunsay nakaangkon mga binsang 100% nga passing rate. In other words, ang tanan nila nga graduate dito sa kurso mga binsang physical therapist, pasado tanan. Ang pareho man bala nga kadungganan nga ginaangkon sang West Visayas State University as far as the College of Nursing is concerned. Kada tuig na yung mga katrupa, tanan nga mga nursing graduates nila pagkuha sang licensure exam for nurses, 100% kung isa kagatos nagkuha, isa kagatos man ang pasar, ang mas manami pagid kaysa kada resulta sang licensure examination. Ah, may ara gid nga taga-West nga sulod sa top 10. Top 10, oh. Pero inimabian, hindi man magpapirdi ang Iloilo St. Paul College, ha, no? Nag-rank number 1 mo. Oh. So, inimabian, isa kapatimaan nga ang Iloilo St. Paul College, mabian. Maayo man sa kursong physical therapist, ha? Amo ini ang mga exciting istorya. Bugal sang Iloilo, no? Dako man ini nga kadungganan sang Iloilo St. Paul College. Ugaling wala na kita tiyempo eh. 26 minutos na nakaligat sa takna alas 5 sa aga. Maying aga lang sa mga supporters naton, listeners kag viewers sa duha naton ka mga Facebook pages mga abyan sa palatuntunan.
2: Exciting Pilipinas.
0: Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7 sa kay Ma'am Mary Ricabar sa tagpalamatin naton sa Negros Island sa kay Mark Joy. Arevalo Alayon, kumusta ang aton bintada sa meat shop? Subuman sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero sa Lunok Itiri. Sa kay Mr. and Mrs. James and Suzette Arabang sa Esplanaga Resort. Sa kay Tutong Uga, sa kay Tutong Guardian, sa kay Birdie Calvo, Buslo, siling isang kilala ko. Kagsakay Maria Caprada sa Pabia, Iloilo, ngayong aga. Mga abyan, ginakulabos kita sang panahon sa atong kapagpanganaga at magabalik ako sa Express Balita sa aga. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: XFM. Mga katrupa, exciting

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Isang
1: maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng infeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan. No? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio na ibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban ano, sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, and of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat ng tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. Usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, so sa mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo doon, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
2: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng ano eh, naghingi ng mga certificate ano. Biro niyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon Doc, ano?
2: Ay wala daw herbal doon eh.
1: Ayun nga.
2: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
1: Oo.
2: Oh, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi mag ano yun, hindi yata lulusot
1: yung sobrang dami. Mahirap-hirap pala sutin.
2: Oo, doon mo nakikita yung ano partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan doc, si Dr. Google.
2: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Oh. Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition doc is isa pong malaking factor na magdudulot ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, ay kapos na kapos sa nutrisyon.
2: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkain organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
1: Lalo na.
2: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, ika nga yung choices natin, man nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
1: Tama, Doc, ano? So, yun na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga lingkod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kababayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sandone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sandone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito. Ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, meron tayong naka-encounter no? Na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
2: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain. Ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
1: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yun, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede kang magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes outbalance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobra yung tubig ng katawan o nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay, o kaya naman yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay, kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano?
2: Oo.
1: Kasi yung iba doon, madalas, ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
2: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi. Tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, dinetox natin. So after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente mm-hmm. ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
1: Nahirapan,
2: oo. Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga mm-hmm. pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano? Na mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Na mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas. Yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kababayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, Doc.
2: Mm.
1: Yung pala dapat bantayan no? din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
2: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag sa sagdan, gumulong-gulong sa sagdan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, mm-hmm. it can result to this epileptic episode.
1: Mm-hmm. So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdobli ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdobli ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad ng nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
2: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
1: Yun, tama.
2: Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple. Yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day na halos
1: dami.
2: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa atin po mga Yatsuak Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May tagline
4: na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
5: Cellphone Plus Gold.

0: Zone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: The Secret of Health.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algy Bakla.
6: Hello.
5: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy. Tulad na lang pinag-usapan natin, Doc. Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, sila yung mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
6: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, diba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yon, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3.
5: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
6: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin paminsan-minsan ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients. Yung ating Premium D3, nandun po yan. Sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Ayan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
5: Ganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, mga mental problems, like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, huwag pong kalimutan, Premium D3. Isabay niya yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong

0: Sansone Vitamin Z, mga kaibigan, para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa ating pong pangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng ating pong Ultimate Trio.
1: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, Vitamin C natin, and Santon Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Eh, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Tama. Diba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan yung gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
0: Kumbaga yun yung preventive maintenance mga ika. Yes. Ano? So, sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun, ha? Sa mga clinics po natin, kaya na rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santone Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
1: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
0: Tama.
1: Ang Santone Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo, Santone Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Yung ating Santone Plus Coffee Mix.
0: Yan ha. Sa mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, ano? Sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, gamot daw to sa ganito.
1: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot. Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya. Yes. Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
0: Yes.
1: Tama. Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin, kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
0: Okay, ha? So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayo makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication. Ano? Pero sa mga kabayan natin na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal yan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila. Yes, ano? Ang kinakailangan nyo lang is dagdagan nyo.
1: Galitan kayo ng doktor nyo pag tinanggal nyo yan.
0: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kung baga parang sa pagkain, Dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
1: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit abayan. Kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So, dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi, alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kababayan.
0: Okay, Dok, paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras.
1: Mm-hmm.
0: Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng atin pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming mga information sa inyo kung ano man ang problema niyo pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla po. Thank you.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po mali mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon naman mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: RSXFM Philippines, XFM 100.7. Ang Getra Pomo Station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Martes, Hunyon 9, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Congresswoman Jamjam Baroda ginimbitar sa Gatchalian Block Blue Ribbon Committee apang wala nagtambong.
1: Midterm school year, may tinutuyo sa pagpasiguro sa learning competency kang hindi tuman ka-congested ang kurikulum sa DepEd. Sunod sa kay Mr. Hernani Escolar, ang DepEd 6 spokesperson.
0: Batang ang manubang performance sa eskwilahan, ini ang ipaidalom sa aral program sa DepEd.
1: Isa ka puloyan sa uto na sunog, kalitan sa sunog, naglabot sa 100,000 pesos.
0: Masobre 13,000 ka mga estudyante sa syudad na kabaton sa libre ng school supplies, kadungan sa pagbukas sa
1: Haruto Elementary School, padayon man ang pagbaton sa mga enrollees sa syudad.
0: Headlines naman, balita national, sarangani gintayog sa 7.8 magnitude ng linog, tsunami warning, ginpagwa sa FIVOX.
1: 19 ang patay, 134 naman ang pilason sa nagluntad ng magnitude 7.8 ng linog sa Mindanao.
0: Unang adlaw sa klase sa Sultan Kudarat, gin-suspend, bangol sa mabaskog ng linog. Trabaho sa mga government offices, gin-cancelar man.
1: Soil liquefaction, nagtuhaw sa Coronadal City, kasunod sa magnitude ng 7.8 ng linog.
0: Designation, Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, wala nag-reflect sa Senate website.
1: Senate President pro tempore Win Gatchalian ginkadismaya ang wala pagtambong sang 18 ka mga anay Marines kag ni Attorney Levy Baligod sa Blue Ribbon Committee hearing.
0: Senator Rafi Tulfo gintawag nga butigon ang 18 ka mga anay Marines hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Block o kun pag hinun-anon nga ginpatigayon sang Cayetano Block angot sa flood control gintawag sang senador nga live selling.
1: Ginpatigayon nga pag hinun-anon sang Gatchalian Block angot sa food kun sa flood control, hindi committee hearing, kundi consultative meeting gid lamang.
0: Mga anay Marines, wala naga-presentar sa physical ng ebidensya sa nga NBI Director Matibag, affidavit sa mga ini, kinginahanglan nga tun-an.
1: Pagpangako naman ni anay Congressman Mike Defensor sang tag-5 ka milyon ka peso sa mga anay nagapakilala nga Marines, rason sa ila pagwa base sa isa sa mga ini, sunod sa kay NBI Director Matibag.
0: 350,000 pesos na hatag pala nga bayad sa isa sa mga aning Marines sa 5 million pesos paging pangako sa bylaws ng pagtestimonya.
1: Senator Erwin Tulfo, ginakabig na house show ang hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Block.
0: Senator Bob Aquino, nagapanawagan nga dakpo ng mga dalagong nga isda ngot sa flood control. Senador, nagpabutyag ang kinahanglan seryosohon ang among butang.
1: Curly Diskaya, handa na ang buyagyag masubra 150 ka mga naulamit sa flood control corruption.
0: Consultative meetings ang Gatchalian Block senators angos sa flood control gin-suspende bangod sa linog nga nagluntad sa Mindanao.
1: Attorney Levy Baligod ginpabutyag nga nagsala lang ang duha ka mga anay Marines sa paghambal nga sila ang nakadulong sang maleta nga may unod nga kwarta sa kay Senator Loren Legarda.
0: Senate President Alan Peter Cayetano ginpasalamatan ang mga nagapanawagan nga mag-resign ini bilang Senate President.
1: Senator Erwin Tulfo mag-inhibit sa Senate Blue Ribbon hearing angot sa flood control scandal.
0: Senator Peter Cayetano nagpahayag nga duha na subong ang Senado.
1: Manifestation sa prosecution team sa impeachment batok sa Vice Presidente na bato na sa Senado.
0: Kag for featured case, batok sa pamilya Marcos ginbasura sa Sandigan Bayan matapos ang 30 katuig. Headlines, balita national, tsunami warning sa Indonesia ginlift matapos ang 4 ka oras kag tunga nga nagluntad ang ninog sa Southern Philippines o kon sa Mindanao.
1: Chagos Island, plano nga baklon sang Estados Unidos sa Mauritius.
0: Entertainment news, Mommy D naging emotional matapos nakikita ang iya apo sa tuhod sa 11 nga tion.
1: Kag sa sports, Alex Iyala nakuha ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open.
0: Kag sa an extra wow balita, pinakagamay nga portable toilet na himo sa Japan.

0: sa is mga katropang oras, Sex FM, ang oras ginadrong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang kalinbase nga Vitamin C, Sunthone Vitamin C makabulig sa pagprotekta sa ato immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa 6:17 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal, lakip si Congresswoman Jamjam Baronta sa mga ginimbitar sa Gatchalian Block nga Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control projects kahapon. Apang wala ang mamalita nagtambong sa nasamit nga hearing, upod na ang iyang mga kaangayman nga kongresista nga ginimbitar. Sunod sa Secretary General sa House of Representatives nga ang mga kongresista nga ginimbitar bagi sa House Speaker nga nagpadala sa sulat, ang mga ini sa DIN ila gina-decline ang amo invitation sa grounds sa parliamentary courtesy. Matandaan nga isa si Baronda sa mga nalawagan sa 18 ka mga aning Marines nga nakabaton sa Minalet ang kwarta nga may kahilabtanan sa flood control projects.
1: Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up today? Despite the fact that we send notices to them last Wednesday afternoon.
2: We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila De Lima, through Speaker D. The reason for their absence... Attorney Cheloy Velicaria Garafil said that the House of they sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy.
0: Nabatian ang kabahin sa pagbahayag sa secretary sa Blue Ribbon Committee.
3: Tinutuyo nga mapasiguro ang learning competency amuman nga hindi magtuman ka congested ang curriculum sa ang 3-term school year. Ini ang ginpahayag ni Department of Education 6 spokesperson Mr. Hernani Escolyara. Pareho lang ang learning competencies ka curriculum apang ginsiparar naman ka gin-identify ang mga period kung sa diin mayaras ang opening block para sa opening assessments. May instructional block naman para sa pagtuon sa mga estudyante kag may end of term block nga hindi naman kung nga diri ginapatigayon ang mga extracurricular activities. Kagiban pa ang mga tasang mga kabataan, nabaloan nga mayara sang apat ka quarter sa nagligad nga school year kagbangod nga 3 terms na karon, gin-adjust man sang central office ang school calendar. Pakigbahin dugang ni eskolyar nga ang tinutuyo kun nga may assessment gilayon sa pagbukas ng klase, among nga ini ang mangin baseline data sang learning comprehension sa mga estudyante kag sa katapusan sang school year naman may pagapatigayonon nga end of school year assessment sa diin diri gina-test ang natun-an sang bilog nga school year. Ang assessment isa ka exam sa pagtest sang learning level sang mga kabataan.
4: Sa central office, kahit ang purpose kasi nyo si Joshua is to make sure no, ang learning competencies ng bata na to nang ilagod nga maagong sa at the same time, hindi tama ka-congested no, ang atong tuning na curriculum sa Joshua.
5: So that would be nga sa senior high grades 11 and 12, may tatlo man kita ka-terms. In short, sini ka tatlo ikaw magpa-enroll in a year? Tatlo ka-trimester na, Mr. Escolyar?
4: Actually, nasuda ko ano, the senior high school na to, may mga plan ng mga guidelines na siya, but this is more intended dito sa atong tuning na mga junior high school na naman ka-reach. But for grade 11, no, may 3-term, 1-term, 2-term, 3-month sila sa atong sining, like makita natin dito sa bong, no, based sa sample, sining performance template for grades 4 to 12, makita natin dito is term 1, term 2, and term 3. That includes no, atong sining senior high school. So, pagkasundo rin niya no, sa atong sining mga eskulahan man, Sir Joseph.
5: Okay. Ano mga...
3: Ang kabahin sang pagpayag ni DepEd 6 spokesperson Mr. Hernani Escolyar.
0: Express, kabutang in kaso ng manubong performance ng estudyante sa eskulahan ini ang ipaidanom sa Department of Education sa aral program. Sino kay Mr. Hinaning Eskulyar ang spokesperson sa Department of Education 6. Ang mga programa ang naghahatag sa bulig at suporta sa mga kabataan. Agud nga sa tiyos ng school year, amat-amat ang mga ini nga magsaka sa naglainain nga level sa aral program. Ang aral program ang mayara na sa layira sa kinahanglan nga siguraduhon nga ini ang maimplementar pagkigbahin ni Eskulyar. Samtang may DepEd order naman angot sa pagbago sa paghatag sa academic awards. Ang mga estudyante ang kinahanglan nga makagrado sa 90, agod nga makakuha sa award kagwala sa grado nga below 80. Ini nga klase sa grading system ang nag-create sa fairness kag ma-minimize ang kompetisyon dugang ni Eskulyar.
4: 19 ang grade sa sinikabata, agod sini nga maka kuno makalabot sini sa awards, but dapat wala siya sa grade nga below below 80 sini nga end of term nga grade. So this will be implemented ang new grading system. I think this stepped order number 15 series of 2026 sa kung sa diin ang stage 1 kinder to grade 3 descriptive reading system na shall be implemented. While ang award system ng ang stage 2, that's grade 4 until grade 12, na-maintain sa Diapo no ang numerical grading system. And for awards and recognition, dapat ang yung grade, no, ang average niya is 19, but wala sa isang grade na below 80 sa school year.
5: Okay. Nagumpisabi kita, Mr. Eskulyar, doon ako kaabot ka pa sang may first honor, may second honor, may honorable mentions. Pagkatapos ginisla naton sang with highest honor, pagkatapos other academic distinctions. This time, Mr. Eskulyar, anong plastada sang academic awards nga ini? Anong pagtawag sini?
4: Ang academic awards na ito sa ninyo is academic awards sa Sigapon, Sir Joseph, no? But kung tanong sa ninyo natin, ang ginobra si Nadiri is mangin fair ko tanan, no? Butulingon, wala na bala sa natawag sa ninyo anong na valedictorian, salutatorian, but ang ginabutang sa Nadiri, high honor and the like, no? Kagastubong man, dapat ang bata, no? Kung sa dapat ang younger grade is dinalabarit niya is 90 or higher, with no grades, no final grades, no, nga nag-fall below 18. So, kung ano yun.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Hinaning Eskulyar, ang spokesperson sa Department of Education 6.
3: 22 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Sa iban pa ang mga balita lokal sa siyudad sang Iloilo kag sa probinsya, naupo sa sunog ang isa ka puluyan sa barangay Lambuyaw uton Iloilo kahapon sang aga. Ginapanagiyahan sang pamilya Bodegas ang mga puluyan nga nasunog. Posible nga naghalin sa wala mahukas nga electric fan ang gintunaan sang mga sunog. Nalakip sa sunog ang mga appliances kag ginabulabanta ini nga naglabot sa 100,000 pesos ang ginbilin nga kahalitan sang mga sunog.
0: Alas 6:24, samtang naglabot sa 13,513 ka mga estudyante sa tatlo ka mga eskwelahan sa Iloilo City ang nakabaton sa school supplies kadungan sa pagbukas ng klase kahapon Hunyo 8. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Rice at Atrañas ang pagpanagtag sa mga school supplies upo ng mga opisyales sa Iloilo City Government. Naibaluan nga mayara sa 6,522 ka mga estudyante ang nakabaton sa school supplies sa Iloilo National High School o Iloilo City National High School, 3,578 naman sa Ramon Avancenia National High School, kay 3,430 naman sa Mandurriao National High School. Sino kay Ms. Joy Fantilaga Gorzal, kapin sa 75,000 kamay estudyante sa siyudad, halin kindergarten, Tugtob Senior High School, ang natalanang ang makabaton sa among mga school supplies. Kabahin ini isang programa sa city government nga shares o kung share kits that lip off. Ini ang kabahin sa city government ang program nga Share Kits that Uplift Learners o kung school program. Ginpabutyag naman ni Mayor Terranias ang tinutuyo sa programa nga magkahatag sa dugang nga suporta sa mga pamilya. Ilabi na ang mga financially challenged. Sumong ang nagbalik na ang klase. Express
6: Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Last 6:24 ng aton oras, padayon nga nagabaton sa mga enrollees ang Haruto Elementary School sa Cuartero Street, Iloilo City. Sa interview sa XFM News Team sa school principal nga si Sir Mario Mijavilla, as of June 5, yara sa 476 ang kadamuon sa mga estudyante nga nakapa-enroll sa ilang eskwelahan para sa school year 2026-2027. Mas manubo ini sa 638 nga number of enrollees sa ngamong eskwelahan sa nagligad nga tuig. Apang nagapati si Mijavilla nga posible malabot pa nila ang ila sining nga numero sa mga enrollees sukon posible malabawan pa ini sa karon nga tuig. Ginpabutyag ni Mijavilla nga madamo pa sa mga estudyante o pwedeng ila sining nga mga ginikanan ang magapa-enroll pa lang kadungan sang pagbukas ang klase Hunyo 8. Samtang pagapatigayon no naman sa karong semana sunod sa kay Mijavilla ang orientation week para sa mga estudyante nga subaman sa mga ginikanan, lakip na ang pag-assess sa health sang mga taga-eskwela. Hunyo 15 naman magasugod sunod sa kay Mijavilla ang instructional block ukon ang main teaching and learning phase sang mga manunudlo kag mga estudyante. Nabaluan nga nagapatuman ang Department of Education sang 3-term school calendar para sa school year 2026-2027 nga may tinutuyo nga mapasiguro ang effective nga delivery sang curriculum standards kag maximization naman sang uninterrupted instructional time.
7: Based sa attendance ang aton ng mga kabataan sa Bundok Adamo, naman sa aton ng Udaan, series sa bong sa aton ng eskwelahan. So as of now, may enrollment kami balaan sa bong na ginabasihan. So sa subong as of Friday, naman enrollment is 476. Diri sa Haruto Elementary School. Kag ang previous namon nga enrollment is 638. So mga 100 plus pa ang among nga kulang. So sige-sige, pagyapon ang among enrollment diri.
8: May deadline nabi kada sir na ginatanaw basta sana sila pwede makapa-enroll.
7: Asa subong sa amon nga online nga enrollment, da wala pa man subong kuan, pero kung sino ang gusto nga mapa-enroll diri sa Haruto, open man na di subong. Kadtulan di kamo kag magpa-enroll. Sige-sige, pagyapon ang among enrollment subong. Based sa DON number 9 series of 2026, ang subong nga aton nga curriculum natuon sa nabutang sa 3-term school calendar. So magsiling ka 3-term, may opening block, may instructional block, may end block. So opening block from June 8 to 11 nag-start mandatory learners health assessment. So sa muni nga mga inadlaw, more lang sila sang orientation sa parents kag sa learners. Kag ang ilang nga health i-assess na namon kay may feeding, kami ma-start na sa July. Dahil ma-start man na ang amon nga mga maestra sang testing for Windows sa online sa amon nga report kag sa assessment sang CRLA, mga RMA kag mga PhilRA. So sa subong nga inadlaw, subong nga semana, more lang gyud sa orientation. Kaya mo giman ang ginayusual tang mga activities mo si amuna. Pero pag abot nila sa June 15 dangat sa August 30, instructional block na wala na na sang awat nga mga testing kag mga ano. Ang aton nga mga maestra focus na gina siya sa pagtudlo sang kabataan nila.
3: Ang nangin kabahin sang pagpayag ni Sir Mario Mijavilla, ang school principal sang Haruto Elementary School.
0: Sa Aga. Express Balita sa Aga. Sa 6.9 FM, mga kitropay na abatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na abatian, ginadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mayang Christine, ang palaya malunggay, garlic kag spirulina. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga magkabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pag-protect sa atong immune system batok sa mga masakit. Magkabulig sa may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: National News.
0: Lasa Easy Media sa Corona sa detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Gintayog sa magnitude 7.8 ang linog ang offshore sa Sarangganila 7:37 kahapon sang aga. Kaniyang may kadalumon nga 10 kilometers. Pangusamong kabasko nga linog nag issue ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa tsunami warning. Ang mga lugar ang ginpailalom sa tsunami warning among mga masunod: Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulo, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, kag South Cotabato. Kinabisuhan o kung ginabisuhan kahapon ng mga residente nga nagapuyo sa mga coastal areas sa pagpadulong sa mga matag-as nga lugar.
3: Angot sa nasambit nga balita, naglabot naman sa 19 ang reported nga napatay samtang 134 naman ang napilasan sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa southern area sa Mindanao as of 4 p.m. Hunyo 8. Sunod sa Office of the Civil Defense, magluwas sa mga casualties, 12 ang nagapabilin nga missing. Base naman sa monitoring sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 16 ang mga napatay ang na-record sa Soksarjen, 10 sa General Santos City, 3 sa Glan, Sarangani, kagduha sa Tupi, South Cotabato, kag isa pagid sa Malapatan, Sarangani. Sa Davao Region, 3 ang na-record niya napatay, gikan sa Davao Occidental, kag 5 ang nasamaran. Pasado las 7 sang aga, Hunyo 8 sang nagluntad ang linog, kun sa diin, nakita ang epicenter sini nga gidobolbanta 32 ka kilometro south-southwest sang baybayon sang Maasin, Sarangani Province.
0: Sa 6:32 sa kaangot nga balita at national, ginkansilar ang unang adlaw sa klase sa Sultan Kudarat kasunod sa mabasko nga linog, public manok and private. Ini ang ginanunsyar kahapon ni Governor Dato Pax Ali Mangunda Dato. Nagpanugyan si Mangunda Dato sa publiko nga magpabilin nga kalmado, mag-aligmat kag magsunod sa mga guidelines sa mga lokal nga otoridad amuman sa disaster response agencies. Nagmandog man ang gobernador sa pag-check sa pulingan, eskwelahan kag workplaces sa posibleng structural damage kag magprepare parar sa posible nga mga aftershocks.
3: Ginkakibot naman sa mga residente sa Coronadal City sa South Cotabato ang pagtuhaw sang tubig halin sa dalom sang duta kasunod naman sang nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Maasim, Sarangani, Hunyo 8 sang aga. Sunod sa mga eksperto, ang amo nga phenomenon ang ginatawag nga soil liquefaction. Nagakalanabo lang ang soil liquefaction kung may mabaskog nga pag-uyog sang duta katulad sang linog nga nagatuga naman sang paghumok sang duta. Tuman ka delikado ini, sunod sa DOST, ang amo nga hitabo ilabi na sa mga structures katulad sang mga pulian nga yara na hamtang ukon malapit sa mga liquefied soil.
0: Sa 6:33 sa piyak nga bahin ginbutang si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa Senate website. Samtang designation naman ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President ang wala nag-reflect sa among website. Nagwa ang among update kasunod sa Senate plenary session sa Hunyo 3 nga nagresulta sa leadership change. Matapos ang duha ka adlaw nga wala sa formal nga session sa Senado, gindeklara sa mga senador nga bakante ang tanan nga posisyon. Rason nang nga na-elect sila o kung nag-elect sila sang bagong opisyal. Hunyo 3 nga sa napilian si Gatchalian bilang Senate President pro tempore talos kay Senator Loren Legarda kay ginasyum siniyang papel nga presiding officer amuman. Siya ang ginkilala bila o kung ginakilala sa subong bilang acting nga Senate President.
3: Gin kadismaya naman ni Senate President pro tempore si Erwin Gatchalian wala pagtambong ni Attorney Libby Baligod kag 18 kaiban pa ang mga katapuan isang Marines nga nagpakilala man ini nga mga empleyado ni Zaldi Co. Nabaluan nga ginimbitar ang mga ini sa nasambit nga hearing apang wala magtambong kag wala man nakapadala sang reply. Nagparindugan si Gatchalian nga opisyal ang pagpatawag sa ila sa diin nag-release ang committee secretariat sang opisyal nga invitation kag ginpost man sa website ang consultative meeting nga ila ginpatigayon. Pakigbahin ni Gatchalian nga ini ang nadismaya bangod na ibaloan nga ang 18 ka mga anay Marines ang kamatuoran kung tani nga nagtambong ang mainiagod nga ipakigbahin ng ilisin ni matutuod nga ibaloan. Hindi mahimo nga magpili kung sa diin ang mga ini magkadto kag maghambal kung sino lang ang ilang istoryahon. Ginpayag dugang ni Gatchalian nga siya ang may nakita nga inconsistencies kag subuman mga gaps sa mga nangin pahayag sang 18 ka mga katapuan ng isang Marines rason nga nagaprepara siya sang madamo pa nga mga palamang kutanon apang wala man ini nagtambong.
9: Kadismaya na hindi po umaten yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website at makikita po natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, eh dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin.
3: Kabahin sang pagpayag ni Senate President pro tempore Sherwin Gatsalian.
0: Samtang butigon ang pagtawag ni Senator Rafi Tulfo sa 18.6 Marines nga nagpakilala ng mga tinawon ni Zaldi Co. O kung anay tinawon ni Zaldi Co. Kagamo ang mga nagapang-deliver sa Minaleta nga kwarta sa pila ka mga opisyal. Nagkunta ni nga kumprontahon ang mga resource person nga ginrepresentar sa Cayetano Block sa ginpatigan nga hearing sa nagligad nga simana. Gin nga kabig ni Senator Rafi ang mga anay Marines bilang kargador bago nagpahayag mga ini nga taga-bitbit kag taga-karga sang maleta. Sunod kay Tulfo nga halin sang gintawag ang mga ini nga 18 Marines mayara na sang iya ginakabig nga paglilin lang sa diin ang bansag nga 18 Marines sang isa ka pamaagi agud nga pahamuton sila sa publiko. Apang ini mantanan sa mga ini ang anay Marines kag mosobra sa tunga sa mga ini ang discharge without honors o kung gin discharge bangod sa nagkalain-lain nga offenses. Dugang ni Tulfo nga ini ang ginakabig pa sang isa sa mga senador nga nagtambong sa nagligad nga hearing bilang bayani apang ginakahuya ni Tulfo nga itupad ini sa iban pang mga bayani sa Pilipinas. Ini ang pagpanugutan ni Tulfo nga magtupad ang mga butigon nga iya ginakabig kag Kanday Jose Rizal kag iban pa nakip sa ginadudahan sa senador amo ang mga testimonya sa mga ini. Sa pananawa ni Tulfo nga ang pila ka mga impormasyon nga ginhatag sa mga anay Marines ang Fed bungod ang budlingan ng mga ini nga mag-istorya. Sa nang iya man gintawag ang hearing ginpatigayon sa Cayetano Block sa nagligad nga semana ilang live selling.
1: Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador, na ilang taon nagtrabaho kay Zaldi Co., may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio, at mga dakila nating OFWs.
0: Nabatian ang gabay sang payag ni Senator Rafi Tulfo.
3: Hindi committee hearing ang ginpatigayon sang Gatsalian Block Senator sangon sa flood control sa pagpanguna ni Senator Erwin Tulfo kundi isa ka consultative meeting. Bangod wala na butuhan ang tanan nga miyembro sang Public Accountability Consang Blue Ribbon Committee. Hindi pa constituted ang komisyon bangod wala pa napilian ang tanan nga mga miyembro bisan pa nga naka-elect na sang chairperson. Apang ang chairperson naman ang ginapanugutan sa pagpatigayon sang consultative meeting bisan pa wala pa na fully constitute ang committee. Empowered man ini sang pag-designate sang vice chairman. Samtang ang ginpatigayo naman nga investigasyon sang Cayetano Block Senators sang Hunyo 4 ang ginatawag sang Gatsalian Block Senators bilang bogus hearing. Sunod sa kay Senate President pro tempore Win Gatsalian nga si Senator Erwin Tulfo bilang ilagin pili nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman ang mahimo gid lamang nga makapatawag sang consultative meeting. Amo man ang pag-issue sang imbitasyon paagi naman sa Blue Ribbon Secretariat.
10: Just for the record, baka kasi hindi naiintindihan masyado ng ating mga kababayan, kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng miyembro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June.
3: Kabahin sang pagpayag ni Senator Kiko Pangilinan.
0: Na 6:42 ang talaga kinahanglan nga tun-an para kay NBI Director Melvin Matibag ang paggamit sa affidavit sa 18 ka mga anay Marines bilang ebidensya. Kinahanglan nga may baluan kung bastante ini, kung bala, o kung may issue bala ang paggamit sa titlo ng Marines kag kung ano ang ginalain sa independent recollection sa collective narrative. Ang liyag sa NBI Task Force para kay Matibag amo ang makita kung bala ang affidavit ang nakabulig sa pagforma sa probable cause. Ang 18 ka mga anay Marines ang nagapakita sang kakulangan sang corroboration para kay Matibag sa din wala sang dokumento, device, and physical evidence na nagasuporta sa mga aligasyon kaangay na lamang nga wala sang CCTV footages, resibo o kung cellphone. Ang mga ebidensya ang inpresentar para kay Matibag ang lunsay verbal lamang kag wala sang upod ng physical evidence. Ang unod sa maleta ngay napahayag ilagin deliver ang masaming ginalagpat lang kag hindi actual nga nakita o kung wala ini ginbuksan. Ginpahayag ni Matibag ang affidavit sa mga nagpakita kilalaan ni Marines ang wala nag-aagi sa cross-examination rason nga mamag-an ang bugat ni kumparar sa mga testimonya sa korte.
11: Based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito?
12: Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinig doon pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, eh lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tinignan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, ay marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
3: La 6:43 na ang aton nga oras, ginatanaw naman nga rason sa pagwasa ang 18 ka mga nagpakilala anay mga Marines nga may ara tinao si Saldico o kung anong matinaw ni Saldico, amo ang tag 5 ka milyon ka pesos nga ginpangako ni anay Congressman Mike Defensor. Sunod sa kay NBI Director Melvin Matibag nga ini ang sunod sa isa sa 18 ka mga anay Marines sa diin, ini ang iya nga ginistorya sa iya nga umagad. Ginklaro ni Matibag nga hindi bot hambalon sini nga suspect na gilayon si Defensor sa diin ang NBI ang nag-issue sang subpoena bilang parte sa fact-finding. Samtang in kaso naman nga eksakto ang allegasyon batok sa anay mamalida, ini ang may pag-subton nga sa revised penal code kag ang nagahatag naman sang sala nga testimonya. Kabaylo sang kwarta ang mahimo naman nga magapangatubang sang kaso nga perjury. Dugang pa ni Matibag nga 5 ka milyon ka pesos kada isa ang ginpangako sa 18 ka mga anay Marines 350 mil pesos pa lang ang nabaton sa isa sa mga ini kabaylo sa ila sini nga pagtestimonya. Ang individual nga nakabaton sa nga mga kantidad amo si Anselmo Taberdo na baluan nga ang madamo sa mga nalawagan nga pangalan ang mga anay Marines nga ilagin pahaya gindulungan sang minalita nga kwarta. Sa karon luyag sang Gatchalian Black Senators nga pasahon o kung nga papasahon sang individual affidavit ang 18 ka mga anay nagpakilala nga Marines. Plano naman sang Department of Justice diri amo nga sila ang magatrabaho upod ang NBI.
12: Anselmo Taberdo po yung isa sa Marines na may anak siya at partner niya po itong nakausap ng ating mga ehente at nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito noong April 28. And I will also submit the sa yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malino pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media.
3: Ang kawahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: ₱350,000 lang ang nabaton ni Anselmo Taberdo, ang isa sa mga nagpakilalang anay Marines, sunog kay NBI Director Melvin Matibag. Ang mga impormasyon ang ilan nakuha pagi sa partners ng anak ni Taberdo sa April 28. Ginpahig ni Matibag na ang ginpangako sa ilang kantidad niya ni Congressman Mike Defensor ang tig ₱5 million each. Kabayro sa ilang pagtestimonya, sunog kay Matibag ang nagpalabot sa ilan sa impormasyon ang ginpangakuan sa ₱500,000 agod nga makanegosyo sila. Ginpagigbahin ni Taberdo sa partners ng iyanak nga ₱700,000 ang unang abayad apang ₱350,000 pa lang ang unang nga nahatag sa iya. Utay-utay pang paghatag sinisuno pa kay Matibag. Matandaan nga bango diri nagpadala sa sabina ang NBI kay Defensor kag Taberdo. Ukon at Taberdo. Ang informant, dugang ni Matibag, amo si Brent Tagasa, ang 28 anyos. Kag makadawa ka beses si Tagasa nga nagpadulong sa NBI sa paghatag sang ila sang iya pahayag.
3: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, oras nga 6:46 na ang ining bahin ni nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Gintawag naman ni Senador Erwin Tulfo nga house show ukon bogus ang irregular nga hearing nga ginpatigayon sang Cayetano Blacks sa nagligad nga simana. Sunod sa kay Senador Tulfo, wala sang kamaturan ang mga allegasyon sang 18 ka mga anay Marines bangod wala man sila sang may ginapakita nga mga ebidensya ukon resibo. Dugang pasang senador nga mahapos lamang ang maghimo-imo sa istorya kag mag gubas ang reputasyon apang ini ang hindi niya pagpasugtan nga matabo. Matandaan nga una na nga ginkabig sang Gatchalian Block nga unofficial kag unauthorized ang Blue Ribbon hearing sang Cayetano Block. Si Tulfo ang nagalid sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ginaligar nga korupsyon sa flood control projects sang nagligad nga Lunes, Mayo 8.
13: From the office of the acting Senate President, it was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon hearing, committee hearing. It was a regular, a house show, she may want to call it, a make-believe investigation, masquerading as an official Senate proceeding. So I said, well, inihiti mong pag-inig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 maleta boys. Kaugnaisad yung maribing yung milyong kickback mula sa flood control projects, na deliver daw nila sa ilang mga opisyal kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pare. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang representang dokumento, resibo o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira ng reputasyon. Kaya tungkulin ko ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat aligasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang testimonya. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. o mga testigo na bigla na lamang pong susurpot kinabukasan na hindi na po makakila. Hindi tayo narito pong nabigay ng hatol batay lamang po sa mga hata-hata. Narito tayo pangalamin ang katotohanan.
3: Ang kabahin sa pagpayag ni Senator Erwin Tulfo.

0: Isa katuig anibersaryo sang amo nga kontrobersiya.
1: Pero siguro po yung mong kaya ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating i-resolve itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam nyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control, yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control.
0: Nabatian ang kawain sang pagpahayag ni Senator Bam Aquino.
2: Dugang pa nga mga balita sa palibot sang puso rin ng bayan ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ginpayag naman sang kontraktor nga si Curly Discaya ang madamo pa ini sang pagapangalanan ng mga politiko bangod wala ni ini sa karon sa Senate custody. Sunod sa kay Curly nga iya ulamidon ang tanan-tanan nga iya nahibaloan. Ginpabot siya man sini nga siya ang ginagamit lang sa mga politiko kag ginpriso sa Senado agud nga wala ini sang mapagwa nga mga informasyon. Aminado man ini nga sila ang big fish apang indi mga dalagkuan nga buaya. Suno sa kay Curly nga naghinulsul gid ini nga iya ginsugid ang kamaturan kag nagpagamit sa mga buaya nga wala sang kabulosgan. Apang sa payak sini magapadayon man gyapon na nasambit nga kontraktor sa pagbuyagyag kun sino ang 150 ka mga mataas nga opisyal nga may kaylap tanan kag nakabaton man sang kickback nagikan sa flood control projects.
0: Samtang gin-suspend ang consultative meetings ang Gatchalian Balak Senators kahapon sang aga. Iniagod nga maghatag sang katahuran sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Kung ibaluan nga 7:37 sang aga sa nagluntad ang among linog. Sa ginpatigayon naman nga hearing o kung nga meeting, ang gintalakay diri amo ang kredibilidad sa 18 ka mga nagpakilala ng mga anay Marines sa pagtistigo matapos nga silang nagpahayag nga sila mga anay tinawa ni Zaldico nga in charge sa pag-deliver sang minaleta nga kwarta sa mga personalidad, ilabi na sa mga politiko.
2: Ginpabutyag ni Libito Baligod nga nagsala lang ang duha sa 18 ka mga anay Marines sa ilasin nga paghambal nga sila ang naghatag sang malita nga mayunod nga kwarta para sa kay Senador Lorin Ligarda upod si anay Congressman kung Saldico. Pakigbahin ni Baligod nga ila na rectify ang mga pahayag samtang wala naman ang mga inis ang may ginbago sa ilasin nga pahayag nga nakadala sila sang minalita nga kwarta para sa kay Senator Villar. Nabaluan nga nagpadulong si Baligod sa opisina ni Senator Robin Padilla upod ang mga anay Marines kag nagpatigayon sang press conference sa baylo nga magtambong sa consultative meeting nga ginpatigayon sang Gatchalian Block kun sa diin sila ang ginimbitar man. Dugang pa ni Baligod nga Marso pa ang amo nga correction.
3: As I said, I already rectified it, no? Pagdating namin doon, unang sasakyan yung sasakyan ni Saldico, sabi nila back up kami. Ang paghinto namin sa gate ni, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh, no? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate, pumasok ka agad si Saldico doon, tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng dalawang maleta. No? Pagbaba namin, at pagbaba ng dalawang maleta galing sa back up, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin

0: ay biglang lumabas din si Salvi ko. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiisapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren nakasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan na...
1: Kabahin sa pagpayag ni Attorney Baligod.
2: Samtang salamat ang sabat ni Senator Alan Peter Cayetano sa tanan ng mga nagpanawagan nga siya magahaliin bilang Senate President. Sunod kay Cayetano bangon sa mga panawagan buo silingon nga gin kilala gihapon ini sa among posisyon. Dugang pa sini nga nag-agaw lang sa Senator Gatchalian sa authority bangod indi man ini matuod nga acting Senate President. Naibaloan nga sa Senate website indi na si Senate President ang designation ni Cayetano kundi Senator lamang.
3: So, apparently, because ayaw niya pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the teams and you have the Senate. Of...
4: Alam mo mag-resign ako Senate President. Diba?
5: Sir, kung gamitin ang Malacanang...
2: Nabatian si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Sa iban pa ang mga balita, mag-inhibit naman si Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee Hearing angot sa flood control scandal. Ini matapos nga ginhingyo sa 18 ka mga anay bodyguard si Saldico ang iya sininga pag-inhibit bilang kondisyon sa ila sininga pag-attend. Sa tiun nga madayon ang hearing, si Senator Kiko Pangilinan ang mag-handle kag mag-preside sa among hearing.
6: Labing walong tatawag niyo pong bodyguards, pero hindi po umunta sa hearing niyo, sir.
7: Fix lang yung press con. Okay. Parang palapakita lang sa media para mapanood sila ng tao sa social media na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Okay naman talaga, pwede silang pumunta dahil bisita sila ni Senator Robin. Hindi naman pwedeng harangin yun. I mean, so, pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ayon lang bumaba. So, pinapakita sa tao na matapang sila, pumunta sila dito. Hindi yan, walang pipigil sila. Hindi lang pipigilan dahil bawal yung mapigilan yung bisita.
1: Kabahin sa pagpayag ni Senador Erwin Tulfo.
2: Sa dugang balita nasyonal, ginpahin ni Senate President Alan Peter Cayetano nga duha na subong ang Senado iniyamong Senate of the Philippines kag Senate of Malacañang. Kinakabig sini ang Senate of Malacañang ang nagapatigay sa hearing kahapon sang aga nga ginupdan sa Gatchalian Block. Samtang may duha naman ka Blue Ribbon Committee para kay Cayetano ang isa committee di absuelto nga ang trabaho amo ang i-absuelto ang mataas nga opisyal samtang isa naman amo ang seeking the truth. Kinakabig man ni Cayetano nga cover up sa investigasyon sa flood control scandal ang ginpatigayon nga Blue Ribbon Hearing ginapaunahan ni Senator Erwin Tulfo.
3: So, apparently, because ayaw niya pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacañang. No? So, yung Senate of Malacañang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacañang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation.
2: Batian sa Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Nabato na sa Senado ang manifestation sa House Prosecution Panel sa nainsabat ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment nga iya ginapangatubang. Ang manifestation ang ginpasa ni House Secretary General Chiloy Garafil kay Senate Secretary General Renato Bantog. Ang mga manifestation ang lima kapahina kag nabaton sa Senado las 11:15 sang aga. Nahatagan man sang kopya sa mga manifestation ang kampo ni Duterte kag ang Narvasa Fortune Law Office.
2: Sa kadapusan ng balita nasyonal, ginbasura sa Sanigan Bayan ng forfeiture case angod sa nabilin nga assets sa pamilya Marcos nga pending sa sulod sa 30 ka tuig. Sa resolusyon nga ginpirmahan ni Associate Justice Bayani Jacinto, ginbasura sa Anti-Graft Courts Special Division ang civil case matapos ginpahayag sa Presidential Commission on Good Government nga hindi na ini magpresentar sa ebidensya sa nabilin nga listed assets sa civil case number 0141 paod kalabanan sa mga properties nga ilan na nga nabawi pinaagi sa civil actions. Sa partial summary judgment bato kay sa mga Marcoses, ginorder diri ang pagbawi sa $658 million sa Swiss deposit, $3.37 million sa Arelma accounts, Malacanang jewelry collection kag ang proceeds sa sales sa paintings kag artworks nga nagabalor sa $17 million. Ang civil case number 0141 ang ginfile pa sa tong 1991 nga nagkilala sa 18 ka mga sets of assets nga pangbawion bilang ginaligar ill-gotten wealth matapos ginapatihan ng mga Marcoses ang mayara sa bank deposits sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Island, United States kag subuman may shares and stocks na nagkalain-lain yung kumpanya kag properties. Nagahingyo ang PCGG sa Sandigan Bayan. Ngayon na pagdayunon ang proceedings bangon sa pending Supreme Court case ako sa isa ka partial summary judgment. Sunod pa din nga premature na kung padayunan pa ini bangon wala pa natapos ang gobyerno ng ilang investigasyon sa nabilin ng mga properties.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Sa 6-4, silo kita karon sa Italia sang Balita International. Ginlift sa Indonesia ang tsunami warning pila ka oras matapos gintayog sa magnitude 7.8 nga linog ang iban nga parte sa Mindanao sa Hunyo 8 sang aga kung kahapon sang aga. Sunod sa Meteorology, Climatology, kag Geophysics Agency, 4 ka oras antes ginlift ang tsunami warning matapos nga ini ang ginpagwa. Nagka-record man ang ahensya sa magagmahing tsunami waves sa siyam ka mga lugar sa Indonesia sa rin ang pinakamataas ang yara sa 0.75 meters sa Sangihe Island. Bangod sa mabasko ng linog, ginpabakwit ang mga residente sa high-risk areas. Suno pa sa National Disaster Agency. Naibaloan nga nabatsyagan ang pagtayog sa Indonesia kag sa mga malapit nga pungsod bangod sa location sa Pacific Ring of Fire.
1: Ginakonsidera sa karon sang White House ang plano nga pagbakal sang Chagos Island sa Mauritius. Ginaduso sang US officials nga i-bypass ang UK kag magahimo sang ila sa nikaugalingon nga kasugtanan agud nga ma-take over ang control sang Diego Garcia. Isa ang nasambit nga plano sa pila ka mga options nga gina-propose sang White House sa diin tinutuyo sini nga mahatag sang pilian si British Prime Minister Keir Starmer nga nagahatag sang soberenya sang Iran o kun sang Indian Ocean nga archipelago sa Mauritius. Ano pa sa report nga patigayon man sang regular nga diskusyon ng White House sa Downing Street angot sa pag-secure sang future sang Diego Garcia. Nabaloan nga sa tung late 1960s kag 1970s pwersa nga ginpahalin ang 2,000 ka mga indigenous people sa among nga lugar agud nga pagpagatukuran sang US British Air Base sa Diego Garcia.
5: Entertainment News.
2: Mommy D nang emotional matapos nakikita sa iya apo sa tuhod sa labing una nga tion. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
8: Nangin emotional si Mommy Janicia Pacquiao matapos nakita sini sa labing una nga tion ang iya apo kay Jimuel nga si Clara sa Los Angeles, California. Ginaya ni Mommy D nga maanyag ang iya apo sa tuhod. Si Mommy D kag si Jimuel ang wala nakakita ay sa sulod sang lima ka tuig bangon nagatinir ini sa Estados Unidos agod iporsige ang iya boxing career kag magsunod sa yapak sang iya amay nga si Manny. Sa subong ira sa states ang pamilya Pacquiao para sa bakasyon kag get together. Ang mga litrato ang ipakigbahin mismo mismo ni Jinky Pacquiao kagsang nobyo ni Mami D nga si Mike Kimson. Makita man sa pictures ang paglibang ni Manny kag ni Jinky sa ila apo nga amo subong ang center of affection sang pamilya. Ini nga balitang inadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ililo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo X FM News.
5: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Sports News.
1: Kakaroon sa ato nagapangunang balita sa sports, Alex Iyala nakuha naman ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open. May detalye si Katropang Johnson Crisostomo.
9: Madinalag-on nga nakuha ni Filipino tennis ace Alex Iyala ang labing unang kampiyonato sini sa WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Ginlutos ni Iyala si Nicola Bartonkova sa Czech Republic agud magpangibabaw sa kompetisyon. Hindi nangin mahapos ang first set para kay Iyala apang nakabawi naman ini sa pagsugod sang second set. Naglabot sa third set ang hampang kung silin amat-amat nga gindominar sang 20 anyos nga si Iyala tubtob nga nakuha ang kadalag-an. Naibuluan nga ini ay kaduha nga WTA 125 title ni Iyala halin sa nakuha man sini ang WTA singles title sang 2025 sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Ang ining balitang iladulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
10: Extra, wow!
11: Balita!

0: Las 7:08 sa karon sa Italia sa ngatan extra wow balita. Ginpagwa sa merkado ang ginhimo sang Konekawa Incorporated nga pocket toilet ang ginakabig nga world's smallest portable toilet. May takos nga 7 centimeters by 6.5 centimeters ang pocket toilet kag mahimo nga mabutang sa bag, wallet kag bisan sa bulsa. 2019 sang napinsaran sang founders ang mga kumpanya nga si Yoshinori Konekawa ang paghimo sa portable toilet matapos nga siya nag-volunteer sa Nagano Prefecture nga naigo sa bagyo. Nakitaan nga dako nga problema sa mga evacuees alam na ang tuman kalabas ang pila sa mga portalets. Sunod kay Konekawa nga naglabot kun ka isa sa 30 minutes, tubtob isa ka oras ang paghulat sa mga nagapila agud nga makagamit sa comfort room. Ganis ang 2020, ginhimo sini ang pocket toilet. Ang pocket toilet, isa ka bag nga himo sa special kag durable nga fibers nga may unod nga coagulant. Mahimo ini nga mabutang sa mga toilet seats o kan trash can ang bag agud mahapos nga masalo ang higko. Sunod sa founder nga hindi mabaho ang bag ang higko bangod man sa chemicals nga mayara ini. Samtang makabig ini nga cheap ang tag sa pocket toilet. Bawad base sa website kung sariin, mahimo magka-order sa produkto yara sa $18. So kung masobra sa 1,000 ka peso isa ka pocket toilet. Hindi siya makabig nga cheap. Kay man, masobra 1,000 ka pesos ang iya nga bili sa kada isa ka pocket toilet.
1: Dapat naman yung balunon sa mga travelers, bla?
0: Yes.
1: Sa mga long trip, like sa mga aeroplano. Mm-hmm. O, sa aeroplano, okay lang sa mga base. Sabi nga wala sang toilet sa likod, bla?
0: Especially or hiking.
1: Oh, hiking ka. Base, burga sa dala nun, bla, abtan ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ara na di sa Pilipinas, wala na sa kilala ko.
0: Oh, bakit?
1: Hindi lang galing tuya pang, ano, pang urinal lang galing. Urinal lang, oo. Gamay pag ito. Ano? Kamay pagit sa pocket toilet mo, size lang sang skin, di nga plastic bla.
0: Mm-hmm.
1: Lang na, o pala man lang ang diameter niya, basi 2 inches lang na, 2 inches by 6 inches lang. Oo, plastic. Basta, balon ka lang yung budo.
0: Ay, skin, di ba?
1: Pang urinal lang, urinal lang. Pero manami, ni actually, mugid maning manami, di kapin pa kung daw may mga edad-edad na bala, no? Hindi bala makapugong sang call of nature. Dapat may barong. Hindi, for travelers, for traveler people. Traveling people.
0: Extra wow balita mga katropang inyo na batian. Ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropay na batyan ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa aga, Martes, Union Weve, Tignos Meal, Bintes, sa IES. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong agagid sa ating mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo, 100.7. Kay Sir RV Chris Caceres, kay Ma'am Apple Tabanda, good morning. Kay Ma'am Aloha Buwe, Eko, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, good morning. Kay Mark Joy Arevalo Alayon, mayong aga gid. Mayong aga man kay Sir Mayo Katarsang Candado Cabana, kay Marlon Cecilio Gonzaga, good morning gid from San Joaquin, Iloilo. Kay Sir Jun Colacion, kay sa Paolo Vegetable Store, 24 hours na open, good morning. Mayong aga gid sa inyo tanaw, sa inyo tanan. Ginatamyon niya lang si Sir Panok Taberna, tuto maoy pisada kag kay Buding Pisada nga nagamonitor. Kay Mamanhilo de Monteverde, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay sa iban pag inaton nga mga katropa nga nagaupod kay Maria Crespo, kay June Rec, kay JLC Caro, good morning. Kay Jerry Rica Blanca, good morning. Amuan sa iban pag inaton nga mga katropa nga nagka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Araba.
0: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: X-FM!
3: X-FM!
5: Yes, to health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag nagdulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health!
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals!
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
12: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
15: Ako si Joy Javier, nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
18: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo mang kusina ha?
19: Oo, baklan ta. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
18: Oh, galit, diriyo.
19: Ay, dali na.
20: Masak
16: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
20: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
21: No more!
20: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
22: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Sister Pain.
25: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito siya kung saan. Sister Pain. Nagsigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
22: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Padayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
1: XFM.
2: Patroba mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:33.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan, welcome na sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. It's a Tuesday, Martes, ato sa ring pagparagad. Today is June 9, 2026.
1: Bullseye.
0: Medyo maragimu otang ato sa ring sitwasyon kay ginlinog kita dito sa Mindanao. So far, amoning pinaka mabaskog sini nga linog nga nag-igo sa Mindanao, nabatyagan sa taga Malaysia, nabatyagan sa mga taga Indonesia ang natabo sini nga linog, 7.8 ang magnitude ang iya sini nga epicenter dito iya sa shoreline sa Sarangani province. Hibalon ta ang latest update dari sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye.
0: Ang latest update yung nakuha tas of last night, 19 ang patay, hundreds of others ang mga nagkalapilasan, may mga nagapabilin pa nga missing up to this broadcast time. Damage to infrastructure, may naguba nga taytay sa Banga, South Cotabato. May mga buildings, school buildings, mga commercial buildings and residential houses ang mga nagkalaguba. Ang madamo gid sini nga nagub-an nga lugar amo ang General Santos City and heading towards Pulomolok, South Cotabato. And ang iban pa gid sini karon nga mga damages as to livelihood, ha? Kag ang sitwasyon dito karon sa Mindanao, ato na overall nga kuan sang latest update upon ato sa ring mga kaupdanan dito sa XFM General Santos City. We have XFM sa Davao City and dito pakadto man sa Zamboanga, XFM Zamboanga. And to be constructed pa ato sa ring XFM Coronadal City. Well, ang update diri karon gusto naton mahibaluan kay most of the areas nga nagkalaigo, mga tunga guro sang ila sini nga populasyon Ilonggo speaking. In short sini, halin ang iban diri sa aton sa Panay, Iloilo, kag Negros and Guimaras. Nag-ilistar dito long time ago. Dito na nagpalangabuhi. Amo ning ang kalabanan sa mga mabatian ninyo nga mga convo or conversation sa mga videos sa, nagikan sa mga netizens dito sa mga piktado sa inyong malugar, Ilonggo kag Cebuano ang ila sa inyong language. That's why nga may mga lugar dito nga mga Ilonggo ang mga ano mo, public officials nila. Just like for example sa syudad gid mismo sang Jensan, ang ila dito nga congresswoman is ang banan niya is from siya mismo, ha, from Iloilo, ha, ang banan niya is from Iloilo. We are referring to congresswoman Sherlyn Banyas. Tuali, she hails from Banati, Iloilo. Ang mga department heads dito, kalakip man ang mga opisyal nga iban coming from Iloilo. Ang head sang TESDA sa General Santos City is from Iloilo, Mr. Hernani Foro. Kag iban pa gid sini nga mga public officials, damo sa mga Ilonggo dito in government service and public officials. Amo ning ang concern ta, ladies and gentlemen, sa mga nagkalamatay, basi bala kun may mga paryente sila dari sa aton sa isla sang Panay, sa probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental. Tingwan tabi nga ma-check si katropang Ivan Pulunan sa XFM Jensan sa dugang sini nga detalye, latest update so far sang linog nga naglunta dito sa kahapon mga 7:37 in the morning. Nag-flag raising ceremony or ang iban bago lang katapos ang flag raising ceremonies, may mga ano pa meeting na ginahimo, briefing sa mga estudyante, orientation sa mga estudyante kumo kay ti kabubukas lang sang klase sang matabo mga abyan ang paglinog. And so far, anong nahibaluan ta, may kang tanan sini nga atama kabaskog sang linog, anong epekto ya? Nag-aktibo karon ang mga activities sang Bulkan Mayon. Ang Bulkan, ang Mount Bulusan, aktibo ang activities. Ang Bulkan Canlaon na monitor man sang Feebox nga aktibo, ha? As of this broadcast time, nag-increase ang ginatawag sini nga volcanic activity. Even though wala naton ini mabatyagan diri iya sa Visayas kag Luzon. But you know, ladies and gentlemen, nga ginapalibutan kita sa mga trenches, amoning tinabuan sa mga tectonic plates. There is a southern side, or sa western side, we have this Sulu Trench. In the middle, malapit dito sa may epicenter sa Sarangani Province, sa Jensan area, ara da ang Cotabato Trench. So amoning isa sa posible naghulag ang ginatawag ta nga Cotabato Trench. On the other hand, diri naman iya sa eastern side, Pacific Ocean ini, ara da ang ginatawag ta nga Philippine Trench. Mga tinabuan sang tectonic plates ini, ladies and gentlemen, nga muning nagahulag nga nagakos sang mabaskog sini nga linog, especially kung malapit ikaw sa lugar sang tinabuan sang duha ka tectonic plates. And with this, ladies and gentlemen, we suspect nga ang Cotabato Trench amuning naghulag. Rason nga tama ka baskog ang nabatyagan dito ya sa Gerald Santos City, sa pagkadto ikaw sa Coronadal City, Sarangani Province, pagkadto sa South Cotabato, pagkadto ikaw even towards Sambuanga area, kaya nabatsagan pagani sa mga taga Malaysia, kag taga Indonesia. So, dari karon sa ato sa pagparagad, more updates, dari sa XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye. And isa diri sang gusto naton sininga maintindihan karon with Feebox, ang party ya mga abyan sa movement sang ato sining ginatawag nga mga trenches. May ara pa sang ginatawag kita nga Pacific Ring of Fire dito ya sa Amerika that extends pakadto diri sa aton sa Pilipinas. Ining Pacific Ring of Fire daw horseshoe ang iya sininga kalimbawa nga nali gani maghulag ini mga abyan ang mga mabaskog nga linog, mabatyagan. Amo ni nga kon ara ikaw nagapungko kag malapit sa ginatawag sini nga Pacific Ring of Fire, tama ka baskog ang mga linog nga nagatuluhaw o kon naga-occur. Amo ni nga medyo nahaplit kita diri sa Pilipinas, magluwas sina, may mga fault lines kita diri. Ha? Pariyo sa bisang Tayabas fault line pagkado diri sa aton sa isla sang Panay, nahagip dira ang Southern Panay, parte man sang Iloilo, may ara kita sang ginatawag sini nga Panay fault. Nga amo man ini, kun maghulag apektado kita diri sang mabaskog sini nga pag-uyog. Ha? Te ang naghulag sini, ladies and gentlemen, we would like to check with the Feebox kon bala ini Cotabato Trench ang naghulag or the Philippine Trench or ang Sulu Trench. Kay tama ka baskog eh. It's 7.8 ang magnitude. It's already 7:41 sa ato sering pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. There is a XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa suki nyo sering mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And ang overall sini mga abyan nga preparations sa mga PDRRMOs. Ang PDRRMO sang South Cotabato kag ang PDRRMO sang Sarangani Province. Kiti ang Sarangani Province ara gid ini siya sa Noy. Ara gid ini siya sa higad sang dagat eh. Ha? Sila sang Gerald Santos City. Almost sa tip na ini, ladies and gentlemen, ang Gerald Santos City, tip na ini sang Pilipinas, kung sa din, sa ubos-ubos siya sini, sa southernmost side, sa Gerald Santos City, amo na ini ang open sea, nga ginatawag ta. While ang sunod siya sinapakadto sa landmass is Coronadal City, heading towards, nagapasil-pasil, ang malapit diri sa Philippine Trench, sa Pacific Ocean, amoning Matis City, diri sa tunga-tunga, amoning Digo City, pagkatapos malapit ina sa Davao, heading towards Kidapawan, mapatagom ka na, pagkanto ka na ito, malay-balay bukid nun, and heading towards Agusan del Sur, Agusan del Norte, amoning area. Ladies and gentlemen, so amoning mga lugar, ang Gerald Santos City, and Sarangani Province, ang Coronadal and South Cotabato. Kay halin ikaw sa General Santos City, pangkanto ikaw sa Coronadal City, mga almost an hour. It's a highway. Magyani mo, amo ini ang pulumulok. Isa sa mga hardest hit areas dito ya mga abyan sa South Cotabato as far as ang linog is concerned. Madamo sa mga pamalay to naghaplak. May mga landslides yung nagkinabo. Ang Mount Matutum, may portion sininga nagduros. Kag ang iban pag sininga mga matagas dito nga mga structures nga nagkala damage. Even in Davao, may Avida Tower sila dito and several other high-rise buildings. But good to know why sa may naghaplak high-rise buildings sa Davao City. May ara sang notable sininga damage sa iya sininga structure. Pero wala sa may narumpag nga high-rise buildings sa Davao City. Ang masakit sini, ladies and gentlemen, amo yang sa General Santos City, pagkanto iyak, ikaw sa South Cotabato, kay madamo sa mga eskwelahan na naghalaplak. In short, sini, gusto man sa mga kabataan magbalik. Ang problema, sini, ladies and gentlemen, kay wala sila sa eskwelahan nga sudlan as of this broadcast time. And ang isa pagidari, ladies and gentlemen, sang dako sininga concern, amo ang recovery effort sang gobyerno, kung paano matatapan sang gobyerno para madasig nga makarecover, ha? Emotionally and mentally. Grabe ang mga suffering sa mga kabataan, to mo na naluoy ko. Ginakungkong sang iloy, ginakungkong sang tatay, ang bata gaurahab, ang bata hindi na magpauli, ang bata hindi na magtindog, ang bata hindi na maghalin, kaya nahadlok ba si kun maglinog? Ha? Kaya up to now, ladies and gentlemen, sige ang pag-occur sa mga aftershocks. Ang aftershocks, ladies and gentlemen, an average of 2, ha? Magnitude 2. Mayara sang 2.9, mayara 3.2, mayara 2.2, may 1.9. 1.9 magnitude, amo nang pinaka mahinay sininga pag-uyog. Pero mabatsyagan gihapon. Ha? Ang 1.9, 2.2, 3.2 nga magnitude nga linog. Amo ni mga kabataan dito, ginakurda mga kabataan dito, may problema na mentally and emotionally wherein kinanglan na ang ginatawag sininga professional interventions sa ginatos if not linibo ka mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati mga malaam. Ha? May mga malam dito, may mga hamtong ng edad nga grabe sini ang emotional stress, grabe sini ang nabatsyagan sini nga anxiety, and even some of them, depression. Pero may nagkakaalangan man to. Ha? Halin iya sa tawag naton sini, ambot kundi naghalin to nga way kasok-sok pa iya sang dilargo kag short niya. Ha? Ara katropang genre ang PDR mo. Ha? Ina man ang kamot sa ako ni partner na ano ni kagabi nang lukit ka guru talaba ay. Na, it's already 7:46 in the morning. Sa ato sa ringa pagparagad, dari gihapon sa palatuntunan, Bullseye. Sa tanan sa ringa mga kauturan ta nga naghulat sang update, ha? Kay may iban dari nga may mga pamilya dito gatawag pareho sa kay Angelo de Monteverde. Siya ringa, ang kambal kon anak dira samlang, ha? Pero sa DPWH, ang Libak Sultan Kudarat siya. Okay. Lug lang commute sang audio, katropang dyan, Ray, kay Nigno Bation. Gasampaw. Lug lang ko, ha. It's already 7:46 sa to sa ringa pagparagad. Hambal ni Ma'am Idna Puray, good morning lang. May mga, damo kita listeners, actually may mga pariente dito eh. Damo kita mga listeners nga may mga pamilya dito nga naghatag man sila sang feedback. Good to know so far nga wala sa may nag-feedback dari sa aton nga may pariente sila nga mga nagkalamatay. Na? Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, kay Sherwin Marcuwi, good morning. Selingi ni Angelo de Monteverde, sa mga in-laws ko, ara sa Banga, South Cotabato, ambal ni Angelo de Monteverde. Ang Banga, may taytay diray sa Banga, South Cotabato. Ay sa kamayor nga taytay da narumpag. Ha? May portion nga narumpag. Ano ini, halin sa landmass, pagkatapos daw nag-elevated sa pagkanto sa tabo, pagin siya sa kahighway, may portion sini nga narumpag. And unpassable as of this broadcast time. Oh. Sa kay Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning lang, hambal ni Ma'am Aloha Buhay ko. And also sa kay Ma'am Mary Ricabar, selling niya, take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat yun, Ma'am, ha? Thank you for listening. And also sa kay Draga Polt nga liog ko. Okay, thank you again. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning and thank you for listening. Kag sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayo, so thank you for listening there sa XFM 100.7 Iloilo. Well, it's already 7:48 sa ato sa ning pagparagad. Ang South Cotabato ay katropang Jan Ray. Pwede mo kung sinyasan na mula na butambalon sa naintindihan ko na hindi ka na magpangabudlay sa agik sulat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang dugang sinikaroon nga update sa ato sining pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. May isa pagikita dari kapaghatagan pagtamo na natabo kapon sa Senado ang gin-conduct sining Senate Blue Ribbon Committee. Actually, it's a meeting, consultative meeting rather than a Senate Blue Ribbon Committee investigation. Why consultative meeting? Because wala pa ma-constitute ang committee sa Senate Blue Ribbon. Nga, gindali-dali nila to sa Miyerkules last week nga magpili ang bagong grupo karon, the group of Dagatsalian group sa mga bago sining mga nagapamuno sa naglalain ng mga committee. Wala pa sa amin na submit ang Cayetano group nga membership. Kung ang Cayetano group belongs to the minority, why pa sila may na-submit nga membership? Kaya it should be voted sa plenary. Tiko ano may butuhan sa plenary, butambalun sila, wala pa ma-fully constitute ang Senate Blue Ribbon Committee. That's why nga, rather than hearing, it was called as consultative meeting na lang. Amo ni ang update, why mag-tambong dito? Or wala ang presence sa disutso ka mga Marines sang una? Pero, inindisutso ka mga former Marines and military na lang.

ano kon ano ang mga naistoryahan. Pero ang latest update nga may 14 pagid ka mga ginatawag nila Fearless Marines ang magwa. May 14 pagid kag may ara pagid sang 7 after the 14 di una subong 18 may 14 pagid kag may masunod pagid nga 7. Ini tanan mga lunsay, mga former employees of Saldico and kalabanan sa ila halin sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Ini ang mga manuguwa ng mga former soldiers kabahin sang grupo nga kuno nagapang-deliver sa mali-maleta nga kwarta sa mga top government officials including senators and congressmen. On the other hand, si Curly Discaya sang Discaya Group of Companies gin-aristo na sa kaso nga malversation of public funds. Gindala na siya sa prison or detention facility. Kiti may warrant of arrest siya mo. Kay prior to his arrest, by virtue of the warrant of arrest, under custody siya, kay he was cited for contempt sang Senado. Ara siya sa Senate custody. Pagwa sa warrant of arrest, he was turned over to the authorities. Kiti kinanglan na siya isurrender personally sa korte nga nagginhalinan sang warrant of arrest. Karon, ladies and gentlemen, si Curly Discaya nagpagwa sang statement nga siling niya, oops, nano ni siling niya nga daw ako lang haw. And sunod sa iya, he is now ready. Kay why na siya sa custody sa Senate? Ara na siya karon sa detention facility. According to Curly Discaya, willing siya nga mag-devolve sa masubra 150 tanan ka mga government employees and government officials. Elected kag, ha? Ara, mga abyan, tawag dato sa ni civil service employees just like that people of DPWH. Elected, katulad sa senador, katulad sa mga congressmen, masubra 150 ka mga individual ini, mostly mga elected public officials, ang iya sininga i-divulge, nga na deliveran sang kwarta ni Discaya mismo, nga siya mismo ang nagahatag kickback sanday sino ini nga mga congressmen, sanday sino ini nga mga senador kon may ara. Well, dari sa aton, may construction dari si Discaya. May mga nakontrata ang iya sini nga mga contracting firms sa Iloilo City and Iloilo Province maybe. Sa city, sigurado kita. Sa Iloilo Province, amo pa na ang gusto nato sini nga ma-dig up again sa record sa DPWH. Kon bala, sino ang mga nag-facilitate sini? Ha? Sino ang, tawag sini ganiya, funder? Buta malo sini nagatag pundo. Teato ni karon, ladies and gentlemen, ngay balawan sa ato sining pagparagad sa palatuntunan bulsay. Ha? Kay ang mga nalawagan dari ni Discaya actually, isa dari nagaserbi nga kolektor kuno kag ginagamit na name drop ang pangalan ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Amo ini si Uswag Party List Congressman James Jojo Ang. Ti inayas kay Discaya na nagalin sa unay sining mga testimonies. So may dugang pa siya. Gapamugong lang siya at the time. Bangod man kay ti ara sa custody sang Senado. During that investigation, sang inisya ang ma-cite for contempt of not mistaken, ang nagapamuno na sa Senate Blue Ribbon Committee was Senator Panfilo Ping Lacson. Ti with this, ladies and gentlemen, is already outside of the custody of the Senate, willing sa to divulge. Pilayan ang senador sa 150, pilayan ang mga congressmen sa 150, masubra. Ha? May ara bala taga Iloilo ng mga congressmen? May ara bala taga syudad sa Iloilo nga naka-avail sang kickback halin sa kay Curly Discaya and Discaya Group of Companies? Tiina mga abya naton ining pahat-pahaton dari sa aton sining pagparagad sa palatuntunan bullseye. It's already 7:55 in the morning sa aton sining pagparagad. We'll be back sa dugang sining balita kay informasyon kay mga pig kita na sa Santon Plus Coffee Mix kaga premium D3 coffee mix kay nakakapina kita sang Santon Gold Coffee Mix. Painit-init kita dugang.

0: Dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, oras it's already 7:55 in the morning.
1: XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upang tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Makalage na ko!
16: XFM.
17: Patroba mo!
15: Exciting!
16: XFM.
18: XFM.
19: Yes, to help!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas. Na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang part